0: Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
1: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
0: Tugnan nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
2: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
0: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
2: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
0: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
3: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BAR, naniniwala ako ito ay nakakatulong pag-unlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, di ba dati, ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, di ba dati, napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon, itong election na to, ito ay nakakatulong, ito yung, kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Diba? Marami po sila ng insurgency. E ngayon, through election, meron na tayong mga kumbaga, natukoy na mga leaders, sila na magpapaayos ng ating region. Upang ito ay umunlad, papasok yung mga investor at makakatulong sa bayan. Yun lang po, maraming salamat.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kabon.
9: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, yun po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Yun po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Yun po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday! Mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo sa ilang saglit. Tapos sa Korte Suprema, ang pinakamataas pong hukuman dito po sa ating bansa. Po ay may kinalaman pa rin sa nagpapatuloy na Bar Examinations 2026.

0: saan na I think it was estimated na 14,000, mahigit 14,000 nating mga kababayan na mga barristers ang kukuha ng bar examinations. I think parang mga nasa 12,000 na lamang po mga kababayan ang magtitake for the last stretch, the last mile, sa pagkakamit ng kanilang pinapangarap na tuldok, yung ATTY. Ilang saglit po, makikipag-ugnayan po tayo sa tagapagsalita ng Korte Suprema. Makikibalita po tayo kaugnay niyan. Abang inaantabayanan po natin ang ating pampanayam with our spokesperson mula po sa Supreme Court. Narito muna ang ilang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Dating Senador Sonny Trillanes kasama pa rin sa witness list laban kay Vice President Sara Duterte. Petsa ng pagharap sa witness stand, hindi pa inaanunsyo ng House Prosecution Panel. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Kasama pa rin si dating Senator Antonio Trillanes IV sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, nakasalalay ang kanyang pagharap sa takbo ng mga ebidensya. Anya si Trillanes ay nakatala bilang common witness o testigo ng parehong kampo ng prosecution at depensa, ngunit hindi pa niya tinukoy ang eksaktong petsa ng pagtestigo nito kaugnay ng mga paratang sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Paliwanag pa lamang mabata sinusuri ng prosekusyon ang pangangailangan ng bawat isang testigo sa bawat araw at linggo ng paglilitis. Kung sapat na ang ebidensyang maipresenta, maaaring hindi na ituloy ang iba pang mga testimonya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Dam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, as promised, yan, makakasama po natin ngayong umaga ito, live. Ito po sa ating palatuntunan ang tagapagsalita po ng Korte Suprema, Attorney Camille Su Meiting. Makikibalita po tayo hinggil po sa Bar Examinations 2026. Attorney Camille, ma'am, magandang umaga po.
4: Ay, magandang umaga, Al, and sa lahat ng viewers and listeners natin ngayon.
0: Apo, Attorney Camille, last mile, last stretch na po para sa ating mga barristers sa pagkakamit ng kanilang pinapangarap na titulo. Eh, kamusta po ang bilang pa rin ng ating mga barristers? Nag-iba ba from doon sa unang araw na naitala natin na may mga ilan sa ating mga kababayan na na-disqualify? May mga additional po bang disqualifications para naman po sa pangatlo o yung huling pagkukuha ng examinations?
4: Well, malalaman po natin yan on the third day. Pero based on our data, nung first day, syempre, sinabi niyo po, nabawasan na po yung mga examinees. Naging from 13,441 authorized to take the bar, naging 12,029 na lang po nung first day. Tapos nung second day, nabawasan rin to, pero konti lang, 12,017.
0: But what are the usual reasons, Attorney Camille? Bakit po nababawasan? Ito po ba yung mga kababayan natin na hindi nakapag-take nung first day? On the second day naman po, ano yung dahilan? Bakit po sila nabawasan?
4: Usually, ano yan eh, may mga personal reasons sila, whether it's health, mental health, or other emergencies that they have to attend to.
0: Opo. And usap-usapin naman po ng mga local testing sites natin. Gaano po karami yung mga testing sites natin from Luzon, Visayas, and Mindanao?
4: Well, right now, we have 15 local testing centers. So, sa Luzon, pinakamadami po yun, we have 10. Sa Visayas, 3. Sa Mindanao, 2.
0: Of all these testing sites po, gaano karami, sino ang pinakamarami sa mga testing sites?
4: Pinakamarami natin ay sa Cebu City, University of San Jose Recoletos, followed by sa New Era sa Quezon City, and third yung sa San Beda.
0: Sa unang dalawang araw po ng pagkuha ng eksaminasyon ng ating mga barristers, how are the overall peace and securities, mga security measures po na ipinapatupad natin, as well as yung ating coordination for the traffic, of course. Mm-hmm. Eh, napakarami pong mga kukuha ng bar examinations. Were we also able to communicate with the local government units of these respective areas?
4: Yes, Al. So for the 2026 bar examinations, nagpatupad ang Office ng Bar Chairperson na si Justice Samuel H. Guerlain ng mahigpit na security measures and stronger contingency plans. So very coordinated po tayo sa mga local testing centers, mga LGUs, tsaka sa mga law enforcement agencies tulad ng police to ensure na okay po yung security ng ating mga bar applicant, mga bar takers, and to ensure smooth traffic in the area.
0: As well as yung mga kababayan po natin, of course, the barristers, minsan dahil sa kaba, dahil sa siguro no, na go-overheat na doon sa pag-iisip tungkol sa exam, do we also have mga medical teams on standby para po sa ating mga barristers?
4: Yes, we have personnel on standby to help our barristers in case there are situations sa ganito and to even bring them to the hospital when needed.
0: Were we able to, siguro may mga naitala po ba tayo na mga barristers natin na kinailangan ng medical attention?
4: If ever there were, very mild lang po yun, mga nahihilo, headache, ganun lang po.
0: And lastly po, Attorney Camille, sa huling araw po ng pagkuha ng examinations ng ating mga barristers, I think remedial law and legal ethics, may isa pa po bang subject?
4: Yes, criminal law.
0: Yun, crime, rem, and then legal ethics. Ano po ang ating mensahe sa ating mga barristers, sa kanikanila pong mga pamilya at mga kaibigan? Paalala na rin po sa ating mga kababayan na dadaan along the avenues ng mga testing sites na ito. And of course, hihingi na rin po namin ang inyong suporta sa ating pong mga barristers. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Yes, so sa 2026 bar examinees, magtiwala po kayo sa inyong kakayahan. I mean, you have already put in time, effort, lahat ng sakripisyo just to get this far. So, laban lang, trust yourselves, do your best, and remember who and what you are doing this for. Para sa sarili, para sa pangarap, para sa pamilya, at para sa bayan. Iyon lang po.
0: With that, napakagandang mensahe po, Attorney Camille. Ano? Higit sa lahat, para po sa bayan. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang atin pong mga kasamahan mula po sa Korte Suprema.
4: Salamat po, Al.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Labing apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Yan po ang ating panayam kay Attorney Camille Su Meiting, ang tagapagsalita po ng Korte Suprema. Alam nyo, dun sa ating mga kababayan na naiintindihan yung rigors, yung hirap, yung pagod, yung puyat ng bar examinations, alam natin sa ating sarili, there will come a point na tatanungin mo yung sarili mo, worth it pa ba itong ginagawa ko? Is this worth siguro yung pagkakasakit mo, no, yung stress na idinudulot nito sa iyo? Ang paalala sa atin ni Attorney Camille, tandaan po natin, bakit nga ba tayo nandoon? Tubay para sa ating sarili, para po sa ating mga kapamilya. Sa lahat, ito po ba ay para sa bayan? Oras po natin, 15 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: gov pag-register mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Bing 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Antala, tanggapin muna natin ang mga karagdagang pamangaulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Senador J.V. Ejercito nanawagan sa Philippine National Police na paigtingin ang laban kontra sa online scams. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Ejercito sa Philippine National Police o PNP na paigtingin ang kampanya laban sa online scams at palakasin ang proteksyon sa mga biktima. Sa budget hearing ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Senado at mga attached agencies nito, iginiit ni Ejercito na bagamat bumaba ang mga kaso ng online selling scams mula 3,025 noong 2024, sa 1,525 noong 2025, ito pa rin ang pinakamaraming naitatalang uri ng cybercrime. Dahil dito, tinanong ni Ejercito ang PNP kung paano nito tinutulungan ang mga nabibiktima ng scam, partikular ang mga nawawala ng pera sa Facebook Messenger, online shopping platform sa iba pang digital transactions. Iginiti ng senador kung nakakatulong ba ang PNP sa pagbawi ng perang nawala ng mga biktima at sa pagtukoy at pagpapakulong sa mga scammer. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pinalalakas ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kampanya laban sa cybercrime kabilang ang paggamit ng 911 emergency hotline at pag-deploy ng mga sinanay na investigador. Ayon pa kay Nartates, bumaba na sa humigit kumulang 15 hanggang 20% ang cybercrime cases mula sa dating 40% ng mga naitatalang krimen. Hinikayat pa ni Ejercito ang PNP na dagdagan ang kanilang mga personnel, kagamitan at digital forensics capabilities para makasabay sa mas sopistikadong paraan ng panluloko ng mga cybercriminal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, inventaryo sa mga sasakyan ng pulisya ay pinagutos ng Philippine National Police matapos mag-viral ang isang police car na walang plaka. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ibinigutos ng liderato ng Philippine National Police ang pag-inventaryo sa lahat ng kanilang service vehicle makaraang mag-viral sa social media ang isang police mobile na walang plaka habang bumabaybay sa Commonwealth Avenue. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng pag-inventory na tiyaking walang pagkukulang ang PNP sa mga sasakyan at palakasin ang pananagutan sa mga irresponsable nilang tauhan na pagumintang nag-viral sa social media ang post noong Setyembre 9 kung saan ay nakuhanan na larawan ang isang sasakyan na katalaga sa Police Security and Protection Group na walang plaka. Kinumpirma ng PNP ang naturang sasakyan na kabilang sa motor pool na naturang unit, subalit ikinita dapat nakasusunod ito sa mga umiiral na reglamento. Dahil dyan ay nagbabala si Nartates na maharap sa administratibong proseso ang sino mang mapatutunayang magpapabaya at hindi sumusunod sa tamang proseso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, this time makikipag-ugnayan naman po tayo sa isang paaralan. Naalala pa po natin yung ating mga itinampok na ilang mga usapin ng mga nakalipas pong buwan kung saan nagkaroon ng mga karahasan sa iba't ibang mga paaralan dyan po sa may bahagi ng Mindanao. Ilang pag-iingat po, ang isang paaralan, particularly mga kababayan, ang Parañaque National High School main campus, merong mga tinatawag nating security measures in place para po maiwasan ang ganitong klaseng mga karahasan. Nakikipag-ugnayan tayo ngayong umagang ito sa ating pong Principal 4 ng Parañaque National High School main campus, Ginoong Jerry Lumaban. Sir Jerry, magandang umaga po.
3: Magandang umaga mula sa Parañaque National High School main. Ang aming pagbati sa lahat ng mga takapakinig.
5: Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam niyo po, matagal na talaga nating pinaplano itong ating pong panayama sa umagang ito. Una po sa lahat, ano-ano po ba itong mga high-tech security measures na ipinatutupad ng Parañaque National High School main para mapanatiling ligtas po ang ating mga estudyante, ang ating mga guro, at yung ating mga school personnel? Itampok po natin ngayon at ipakita natin sa ating mga kababayan.
3: Ang Parañaque National High School main ay ang pinakamalaking paaralang sekundarya dito sa buong Pilipinas na merong kabuang populasyon na 16,000 plus at mahigit sa 600 mga teachers at 100 non-teaching personnel. Napakalaki ng aming populasyon. Kaya minarapat na aming paaralan na to ensure the security ng ating mga mag-aaral at ating mga kawali ay nagsagawa ng mga pamamaraan. Katulad na naman ng una, ang pagtatayo ng paaralan ng isang command center. Ito ay kung saan sa isang kwarto ay lahat ng mga mag-aaral, ang lahat ng gates, papasok at palabas, at lahat ng mga open space sa loob ng paaralan at maging sa loob ng silid-aralan bilang pagtugon sa DepEd Order No. 6 na dapat magkaroon na tayo ng mga pamamaraang makita ang ating mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan batay sa DepEd No. 6 to ensure the safety and to ensure also na meron tayong isang maayos na learning environment. Maliban po doon ay ang ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Mayor, Mayor Edwin Olivares, ay nagbigay na ngayon ng mga scanner, whole body scanner na kung saan ang mga bata ay talaga po namang dadaan na sa isang komprehensibong pagsusuri na kung saan sa mga body scanner, tatlo ang ibinigay sa aming paaralan, ay sasapat para lamang sa mas maigting na pagbabantay sa seguridad at pag-check ng mga bata ng ating mga kagabitan para hindi tayo nalulusutan at tunay po naman na napakahalaga ng aming mga whole body scanner. At meron din kami mga RFID na kung saan ang mga bata ay isang form of security na kapag pagpasok ng mga bata, isa-swipe nila yung ID nila doon sa RFID, ay may mag-detect na sa kanilang mga magulang na sila ay nasa loob na ng paaralan. At pag-uwi naman ng mga bata, ay pag-swipe nila ng ID nila, nagsasabi sa mga magulang na yung mga anak ay paalis na ng Parañaque National High School main.
5: Opo, Sir Jerry, dual purpose pala yung RFID, ano, para hindi rin magbulakbol yung mga estudyante. But of course, ang primary concern natin dito is mapanatili po yung kaligtasan ng ating mga estudyante. May mga pagkakataon na po ba na nagamit natin itong high-tech natin na mga security measures? At may mga pagkakataon po na may mga nakukumpiska tayo, ano, ng mga deadly weapons? May mga ganun na bang insidente tayong naitatala?
3: Noong una, nung gumagamit lang kami ng mga manual metal detectors, ay napakarami namin. Alam niyo naman, sa dami ng estudyante, no? At maraming sumusubok. At napakadami namin nahuli mga patalim at mga bagay na mga matutulis na hindi talaga hinahayaan sa loob ng paaralan. Pero sa unti-unti na yung paggamit ng ating mga metal detectors at sa pagdating ng ating mga whole body scanner ngayon, ay nababawasan. Napakalaki ng porsyento na naibawas sa pagdadala ng mga labag sa panutunan ng paaralan, mga matatalas na bagay, kahit ano pa yan, ay there was a considerable decrease. Talagang bumaba yung aming na-apprehend Dati-dati, nako, umabot ng kalahating sako ang mga patalim na aming nakukuha. Pero every now and then, sa masugid and consistent na pagbabantay ng ating mga gwardya at ang paglalagay ni Mayor ng mga scholar nito ay patunay na patuloy ang ating mga mag-aaral na nag-iisip na ng kakaiba na hindi na sila magdadala pa sapagat hindi at hindi sila lulusot. At napatunayan na rin ng mga barriers na to, ng mga scholar na to, na talagang napakaganda nung epekto nito in terms ng pagdadala ng mga patalim na kung ano bang mga pinagbabawal na bagay ng ating mga mag-aaral.
5: Opo, Sir Jerry, yung mga estudyante na nahuhulihan natin ng mga patalim o yung mga bagay na ipinagbabawal na ipasok sa loob ng paaralan, ito ba yung sinasabi natin sa kanilang mga magulang o di kaya naman sa kanilang mga guardians?
3: Opo, sa katunayan ay kagaya taming tinatawag ang mga magulang. Dinadala yan sa guidance office at minsan depende dun sa degree na kung ano yung dala nila ay nagpapataw naman ng mga karampatang parusa na naayon sa mga DepEd order. At ang aming guidance counselor ay merong mga panuntunan. Sa aming child protection policy, sa aming child protection ay merong karampatang mga parusa ang ibinibigay doon sa mga bata. Pero kapag dalawang beses na silang nahuhulihan, ay binibigyan namin ng mas parusang akma. Kasi minsan dalawang beses na binahuli yung bata. So yan ay talagang maigting na yung aming parusa ay binibigay, pero naayon pa rin doon sa child protection policy.
5: Opo, Sir Jerry, ito pong nakakabahala yung kalahating sako no, ng mga dinadala na mga pinagbabawal na gamit, mga patalip. Ano po yung, kung pwede nyo pong i-share sa amin ngayong umagang ito, ano yung pinakamalalang nakita nyo na sinubukang dalahin pero inyo pong nahuli na ipapasok dapat sa inyong paralan?
3: Noong nakaraang araw lamang ay merong bata na sa kanyang pagnanais na may lusot yung isang patalim ay binalot niya ito ng mga masking tape, no? At talaga namang hindi tutulog yung may scanner. Pero dahil sa maagap na no at itinago sa isang bahagi ng kanyang likurang bahagi ng kanyang katawan, talagang lulusot sapagkat maigting yung pagkakabalot niya. Very creative yung ating mga bata. Pero sa pagka-train, pinutulungan kami ng mga kapulisan kung paano namin titignan at kung paano namin itatrato yung mga ganong mga pamamaraan. Nung makita namin, meron palang kaaway yung bata. But because of the metal detector, talaga namang yung bata, ha, nung sa aming pagtatanong, talagang meron siyang binabalak na talaga doon sa kanyang kaklase. So, itong biligay ni Mayor na scanner ay malaking bagay talaga sa pagpapaigting at pagsisiguro ng kapakanan at kaayusan ng mga mag-aral, considering na napakarami ng aming mga mag-aral. Meron pa rito mga kwento na yung mga patalim ay ipinapadala muna doon sa mga babae nila kaklase. So, ginagawa namin ngayon, mas maigting kung gaano kami kaigting ng inspection, ng mga bag inspection ng aming mga kalalakihan, the same extent ang aming ginagawa sa mga kababaihan. Because there are times na yung mga katropa nilang babae ay siya nilang pinapadala ng mga bagay na ipinagbabawal kahit ng patalim. And we have apprehended several cases na dun sa bag ng babae ipinapasa. Mm-hmm. Pero sa ganun pa man, napakaigting ng panuntunan ng aming paaralan para hindi talaga kayo malulusutan. May whole body scanner, meron kami mga metal detector, meron kami RFID. Hindi namin isasakripisyo ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral ng Parañaque National High School Maine.
5: Opo, Sir Jerry, talagang napaka-creative ng mga estudyante dyan. Kaya lang, parang nasa maling lugar yata, no? Nadala yung creativity ng ating mga kababayan. O nga, actually, yun nga itatanong ko po sana, kapag mga kababaihan, may mga sensibilities na dapat obserbahan, ano? Hindi, kumbaga dapat, babae rin ang magkakapkap sa kanila, lady guard din siguro, no? May mga plano pa po ba tayong magdagdag o mag-upgrade ng security equipments dyan sa inyo pong paaralan? O ito po ay sapat na sa inyo pong palagay?
3: We don't want to compromise the safety of our learners.
5: Mm-hmm.
3: Kaya ang Barañaque National High School Main ay napakalaki, napakalawak, 16 na gusali. Kaya minamarapat namin na kinakailangan namin na masiguro sa main entrance, meron na tayong mga metal detectors bilang second layer ng aming security measure. Bago sila umakyat sa kanika nilang maggusali, ay meron pa kaming mga handheld metal detectors. So na-check sa main gate, nakapasok. Pero bago sila umakyat sa kanilang mga respective buildings, bawat building ay meron na rin mga handheld metal detectors. That's our way of ensuring na meron kaming second layer of security. At pinaiting po namin yung aming coordination. Dito sa aming paaralan ay maiting ang suporta ng ating barangay. Sa loob, napakadami ng ating mga CCTV, ang aming barangay captain, si Kapitan Eva Olivares ng Barangay San Dionisio, ay nagpalagay ng mga napakaraming CCTV naman outside of the school. So, sa loob ng paaralan ay nakikita namin ang bawat galaw ng mga mag-aaral. Likewise, outside of the school, abang papasok at papunta sila at palabas, lahat po yun ay covered by the CCTV provided for ng ating barangay. So, napakainam po ang seguridad. Tulay po, hindi kami magpapapigil sapagkat ang aming priority is to ensure the safety ng ating mga mag-aaral. Napaka-creative ng ating mga mag-aaral ngayon. Sapagkat minsan may nahuli kami balisong na plastic, pero matulis pa rin. Makakasakit pa rin. So, we have to have a countermeasure na kinakailangan natin na maging creative din. Dapat we can out-maneuver, we can out-think. Dapat yung ating mga bata, they are becoming so creative. Pinag-aaralan nila yung aming mga hakbang para to ensure the security, but they keep on thinking, fighting ways na makalusot. Yun ang dapat nating gawin, to be creative in our response. Sapagat ito yung mga machines lamang, kaya nilang gumawa ng paraan.
5: Mm-hmm. Sir Jerry, sa palagay ko, no, hindi naman natatapos ang paglinang sa ating mga kabataan sa loob ng paaralan. But of course, siyempre sa loob ng paaralan, responsibilidad nyo yung mga kabataan. Pero ano pong panawagan nyo naman sa ating mga magulang sa paglinang sa kanilang mga anak, ano, yung child rearing? Nakakabahala po na una, nagdadala ka na nga ng mga delikadong gamit sa loob ng inyong paaralan. Pero you are actively finding ways para maadaya o ma-circumvent itong mga security measures na pinapatupad sa paaralan. Ano pong mensahe nyo sa ating mga magulang? Kayo ba ay nagkakaroon ng pagmi-meeting during siguro sa mga PTA, ano? Informing these yung ating mga magulang na delikado yung ganitong ugali ng kanilang mga wards o yung kanilang mga anak.
3: Ang edukasyon ay lahat dapat ay may taya. Pero ngayon, dapat i-extend din natin sa security ng mga bata, dapat involved din ang mga magulang. So the more na ina-articulate namin ito, sa aming mga ngayon ay bigayan namin ng cards. Sa katunayan, ang bawat advisor ngayon, sapagat ngayon ay nataon na bigayan ng cards, isa sa mga agendang kanilang tinatalakay ay para makiusap sa mga magulang na paigtingin din ang kanilang pagbabantay and constantly remind the students, yung kanilang mga anak, sapagkat ang seguridad ay hindi kaya lang ng paaralan. At kinakailangan ang lagi naming panawagan dito sa Paranaque National High School Main, sapagkat napakalaking hamon sa napakalaking dami ng populasyon sa dami ng mga mag-aral, talagang kahit ang kailangan namin ng aming mga magulang. Ang aming SPTA, yung aming asosasyon at samahan ng mga magulang, ay kasama namin. Kadalasan nga sila ay kasama namin doon sa mga gate at nagbabantay to ensure na isinasagawa ng paaralan ang tamang bag instruction, isinasagawa ng paaralan ang pagsasagawa ng security check na naaayon sa batas, naaayon sa child protection policy, at naaayon lahat sa mga panuntunan tatama at acceptable ng mga magulang. Ang aking panawagan sa mga magulang ng Parañaque National High School main, hindi kaya ng paaralan lamang na ensure ang safety and security ng inyong mga anak. Sana po sa mga bahay ay hindi tayo magsasawang magbigay ng mga paalala na ang karahasan ay walang puwang sa pamayanan. Ang karahasan ay walang puwang magsisimula sa bahay at mas lalong walang puwang ang karahasan sa ating mga paaralan. And for us to be able to establish a safe and learning environment, we enjoyed upon talagang nakikiusap ako bilang punong guro sa ating mga magulang ng Parañaque National High School main. Nasamahan niyo kami. Mabigat na responsibilidad ang edukasyon. Dinagdagan ng ating security concern. Magtulong-tulong po tayo at itaguyod po natin. At bilang isang pamayanan ng Parañaque National High School main, bawat isa ay dapat may taya para hindi lang sa edukasyon. Ngayon, ang hamon na paitingin at panatiling na ang paaralan Parañaque National High School main ay isang paaralan maayos, isang paaralan ligtas para sa inyong mga anak.
5: Opo, Sir Jerry, I for one, ako ay nabibilib dun sa inyong mga security measures dyan sa Parañaque. Naintindihan natin no, na may mga pagkakataon na yung ilan sa mga paaralan sa atin pong bansa hindi nila kinakaya no, yung maaari sigurong gugulin kapag magtatayo sila ng ganyan. But I hope dito naman at least sa Metro Manila they can take a leaf out of your book no, na yung ilang sa mga lungsod dito sa bansa sana makita nila itong Parañaque National High School at makita nila na mukhang maganda itong nasimulan ng paaralan na ito. Maybe we can try and copy this. Ano pong masasabi nyo naman dito sa ating mga gugulin? Ito ba ikakayanin sa inyong palagay? O kinakailangan po ng tulong mula po sa lokal na pamahalaan?
3: Ito naman ay minsan ang katulad ng command center, ito ay funded ng MOE. So yung aming mga body scanners, sabagat ito naman ay pinoprovide ng local government. And I do believe na dito sa Metro Manila, sabagat malalakas naman ang ating mga support ng ating mga local government units, hindi ako magdadalawang isip na ito ay maaaring gawin sa lahat ng mga city all over the National Capital Region. And the highly urbanized also, the countryside. Sa lahat ng sulok ng ating bansa na may mga maayos na mga yung mga highly urbanized cities, marami naman ang may kakayahan na talagang tulungan ng mga paaralan sapagkat hindi kaya ng paaralan ang seguridad ng ating mga mag-aaral. Dito sa Parañaque, ramdam namin. Minsan kami ay pumunta sa aming mayor at sinabi namin na kailangan namin ng mga body scanner at ngayon binigyan kami ng tatlo. So lahat ng paaralan dito sa Parañaque ay meron na po niyan. So, pasasalamat. Alam ko ang lahat ng mga mayors ay meron ding pagmamalasak. And I know that ang nasimula ng Parañaque, lalo na ng ating paaralan ng pagtatatag ng command center, napakalaking benepisyo nito. Pati yung behavior ng mga bata ay nagbabago. Sapagkat alam nila nakikita ng mga ng operator at kagyat na namamanmanan ang kanilang mga gawi. Ito ay we can prevent bullying. Wala na ho kasong masyadong bullying sapagkat nakikita na madaling i-review inside of the classrooms. Ito naman ay tugon sa panawagan ng DepEd order na pwede pala tayong maglagay ng mga CCTV sa bawat silid-aralan para mabawasan yung bullying. Minsan na, may mga bata doon, before na wala kaming CCTV, ang daming nawawalan gamit. Pero ngayon ay wala na, sapagkat nakikita na. So, at pati yung actuation sa mga bata sa teaching and learning ay nag-i-improve. Minsan nga, tumitingin ako, before nakikita ko medyo hindi maayos. But with the CCTV in the classrooms, napapansin ko, nakikinig na mga bata, maayos na, everyone as a concern, ay nakikita tayo ni sir. Nakikita tayo ni sir. So this is really a step in the right direction. Nagpapasalamat ako sa paglalabas sa DepEd Order No. 6 sapagkat ito ay nagbigay laya sa mga paaralan na simulan ang paglalagay ng mga CCTV sa ating mga paaralan na malaking tulong hindi lang sa seguridad kundi pagi sa pagbabago ng pag-uugali, actuations ng mga mag-aaral inside of the classrooms. At sa tingin ko nito, at ito ay mag-contribute sa mas mahusay na performance ng mga bata, mga mag-aaral, ng paaralan, and generally, magpapaunlad ng ating education in the long run.
5: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Sir Jerry Lumaban, mabuhay po kayo at ang ating mga kawani dyan sa Parañaque National High School, Maine.
3: Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat.
5: Po at magandang umaga rin po sa inyo, Sir Jerry. Maraming salamat po.
4: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738
5: AM 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito naman, makibalita tayo mga kababayan sa sitwasyon dyan sa Batac City sa Ilocos Norte. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po dumating na sa naturang lugar para sa pagdiriwang ng 109 na birth anniversary ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. Naroon ang ating kasamahang si Jude Pitpitan mula sa Radyo Pilipinas Lawag.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Jude?
8: Ilocos Norte, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makiisa sa pagdiriwang ng birth anniversary ng kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. dito sa Bannawag Park na kung saan nakatayo ang mismong monumento ng dating Presidente. Ongoing ngayon, Al, yung isinasagawang misa bilang bungad nga dito sa selebrasyon ng kanyang kapanganakan at naka-attend ang first family. Kanina nga ay sakay ng SUV si Apo Presidente mismo yung nagmaneho dito. And kasama niya sina First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang mga anak. Actually, medyo mahirap yung makita kung sino talaga yung kasama niya doon sa mismong kotse. Pero ang nakita nating anak niya kanina ay si Vinny. Maliban dyan, sinalubong siya ng mga kababayan natin dito sa Batac City na kung saan composed yan ng mga opisyal sa local government unit, mga barangay officials, likewise mga residente dito sa Batac City. Maliban kasi sa misa, mag-a-attend din si Apo Presidente doon sa wreath laying sa monumento ng kanyang ama dito sa Bannawag Park at doon isasagawa yung isang simpleng programa upang alalahanin ang mga nagawang kabutihan ng kanyang ama sa nasabing parke. Pagkatapos ng wreath laying ay po-proceed ang grupo ng Pangulo sa mismong Imelda Cultural Center na kung saan ngayon na ay nagsisimula ng magluto ang mga kalahok dito sa Natnateng Cook Fest. Ito yung taunang pagluluto ng mga residente sa iba't ibang bayan dito sa Ilocos Norte upang ipakita ang kanilang tradisyonal na pagkain At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang titikim at magpapasya kung ano yung pinakamasarap maya-maya lang. Kaya mas marami pang update, situational reports ang gagawin natin dito sa mismong Banawag Park sa Batac City, Ilocos Norte. Tutok lang dito sa Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jutikitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: I'm salamat, Jude Pitpitan. Samantala, tupin naman natin ang ulat ng ating kasamahan si Marian Bastasa, Vice President Sara Duterte. Dumating na sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment sa kasong grave threats. Tagapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Al eksakto alas 8:30 nga ng umaga nang dumating si Vice President Sara Duterte dito sa QC Hall of Justice para sa kanyang nakatakdang arraignment dito nga sa tatlong counts ng grave threats. Ang kasama niya pagdating dito sa QC Hall of Justice ay si Congressman Paulo Duterte. Sila naman ay konting kaway lang sa mga taga-suporta dahil maraming taga-suporta ang dumating dito sa QC Hall of Justice na kinangailangang magbarikada ng mga tauhan ng Quezon City Police District para hindi maharangan yung entrada ng Hall of Justice. Sila ay kumaway lang at pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa loob ng QC Hall of Justice para nga dito sa arraignment ng Vice Presidente. Alas 8:30 din yung schedule niyan sa QC Regional Trial Court Branch 98 kung saan ang presiding judge ay si Maria Angelica De Ramos. Dito sa arraignment ay siya ay babasahan ng sakdal, ipapabatid yung mga kasong isinampalaban sa kanya at hihilingin siya ng plea kung guilty or not guilty. So yan na muna ang update dito sa QC Hall of Justice mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fun, solid kaban!
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Embahada ng Pilipinas sa Japan, iniulat na walang Pilipinong nasaktan sa Nagoya flooding nitong Martes. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kapatid na Alyan, walang naitalang Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring malawakang pagbaha sa Nagoya, Japan nitong Martes. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano, na ito ay base sa kanilang pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa Japanese authorities. Dagdag pa ni Albano na patuloy ang kanilang pag-uugnayan round the clock kung ano man ang mangyayaring kaganapan sa Nagoya. At kung patuloy din ang pag-check nila, kinakapatid na yan, kung may Pilipino pa bang madadamay sa naturang insidente. Sa huli nga, kinakapatid na yan, patuloy na sinisiguro ng ating embahada doon na patuloy ang kanilang pagkalinga sa ating mga Filipino communities sa Nagoya, Japan. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ilang panghuli, mga kababayan, tagupin naman natin ang ulat ni Lawrence Tanhoco. Bureau of Customs, pinuri ang PNP sa pagkakahuli sa mga truck na kargado ng hinihinalang mga smuggled na sigarilyo. Tanggapin natin ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Relny Pumoseno ang Philippine National Police matapos maharang ang 15 container truck na may kargang halos 960 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Bataan at Pampanga. Ayon kay ni Pumoseno, naging mahalaga ang mabilis na pagkilos, intelligence work at pagbabantay ng PNP at iba pang police units upang hindi makarating sa target na destinasyon ang mga nabanggit na kontrabando. Sinabi ng BOC na habang nakatutok ang kanilang mga tauhan sa pagbabantay sa mga pantalan at hangganan ng bansa, mahalaga rin ang papel ng PNP sa pagbabantay sa mga komunidad at pribadong pantalan laban sa paggalaw ng distribusyon ng mga illegal na produkto. Pinasalamatan din ni Pumoseno ang PNP at iba pang police units sa patuloy na suporta sa kampanya laban sa smuggling at sa pagpanatili ng kaayusan sa lehitimong kalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At sa pamamagitan ng ulat niyan, mula kay Boss Lawrence Tanhoco, tanggapin naman, well, mga kababayan, magpapaalam na pala tayo. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating palatuntunan ngayong Friday morning. Thank God it's Friday, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kanina. Ano po? Attorney Camille Ting mula po sa Korte Suprema. Of course, sa ating pong butihing punong guro. Tapos sa Paranaque National High School, si Ginoong Jerry Lumaban. And of course, maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Of course, di natin makakalimutan, hindi po magiging posible ang palatuntunan na ito kung hindi sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production team. Maraming salamat kay Madam Jo Marie Farial, Madam Marianne Melos, Boss Mark Boquiron, and of course, sa ating mga kasamahan from the production division. Maraming salamat Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez, at Ms. Ellen Buenan. Tabayanan po ang mga balita ihatin sa atin ni Ginoong Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Pumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
4: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Panukalang 2027 National Budget, isasalang nasa plenaryo sa susunod na linggo. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Inaasang maiakyat na sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10858 o panukalang 7.2 trillion 2027 National Budget sa susunod na linggo. Nitong Martes, natapusin ang House Committee on Appropriations ang budget hearings para sa mga ahensya ng pamahalaan at kanilang panukalan ng pondo. Oras na maaprubahan na ng komite. Ang committee report ay maiaakyat na ito sa plenaryo para sa sponsorship at plenary debates. Batay sa timeline, tatagal ang deliberasyon mula September 15 hanggang September 25. Target itong maaprubahan sa ikalawang pagpasa sa October 6 habang October 9 naman ang third at final reading. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pilipinas tiniyak sa global investors ang long-term commitment nito sa paglalagak ng kanilang pamumuhunan. May ulat si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Tiniyak ng Philippine Government sa mga dayuhang mamumuhunan na tutumbasa ng long-term commitment ang pamahalaan ng long-term investment ay ilalagak na mga ito sa bansa. Ito particular na sa Luzon Economic Corridor na magsisilbing link o integrated economic hub sa mga area ng Subic, Clark, Metro Manila, Batangas at iba pang kalapit na lalawigan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kanilang tinuturing ang LEC na once in a generation opportunity para mapalawak pa ang economic cooperation at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa regional supply chains. Tinitiyak ni Recto ng gobyerno na ibibigay sa mga mamumuhunan ang mas pinadami pang investment incentives, mabilis na approval sa kanilang business application at mas modernong infrastruktura na itatayo sa Luzon Economic Corridor. Bahagyan niya ito ng reformang ipinatutupad ng Marcos Administration sa harap ng pagsisikap na makahikayat pa ng mas maraming investors. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Samantala, may flash report tayo. Pagbasa ng sakdal kay Vice President Duterte, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Narito ang ulat ni Merian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Mary? Anyway, babalik. Okay, babalikan po natin si Marian Bastasa. Samantala, Vice President Sara Duterte dapat ma-disbar dahil sa kanyang asal at pag-atake sa justice system ng bansa. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Maniniwala si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante Jr. na dapat nang masampahan ang disbarment case si Vice President Sara Duterte bunsod ng kanyang mga pahayag at asal. Ginawa ni Abante ang pahayag matapos ang hayagang pag-amin ni VP Sara na wala siyang tiwala sa mga hukuman at ahensya na nagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Sa isang press briefing sa Kamara, binigyan din ni Abante ang mga kilos at salita ni Duterte ay labag sa kanyang responsibilidad bilang opisyal ng pamahalaan at bilang isang abogado. Binatikos din ni Abante ang umano'y plain hypocrisy ni Duterte dahil sa pagpula nito sa mga alagad ng batas gayong daan-daan ang kanyang mga bodyguards para sa kanyang proteksyon. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
19: Ako palagay ko sa akin, dapat talaga i-disbaryan. Hinimula pa nung nagbanta siya sa presidente ng Pilipinas. Nagmura siya sa media. Dapat nang i-disbar. Hindi dapat yung salita ng isang vice president at salita ng isang abogado. For example, like, okay, wala kang tiwala sa judicial system natin. E ba't nag-abogado pa siya? Di ba? Pangalawa, wala siyang tiwala sa law enforcement agencies natin. Ba't ang dami niyang security guard? Ang dami niyang bodyguard?
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Samantala, may flash report tayo. Pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Narito ang live report ni Merian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte sa kinaharap na kasong grave threats. Ito'y dahil sa nakabinbing motion na inihain ng kampo ng Vice Presidente. Dahil dito binigyan muna ang prosecution ng 5 araw para maghain ng komento sa naturang motion. Matatandang eksaktong 8:30 kanina nang dumating mismo si VP Sara Duterte dito sa QC Hall of Justice para sa kanyang arraignment kung saan kasama niyang nagtungo sa korte si Congressman Pulong Duterte. Nananatili namang mahigpit ang seguridad dito sa QC Hall of Justice. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Sa ibang balita, internal cleansing sa Philippine National Police patuloy ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. May ulat si Nympha Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Iniyak ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP kay Senador Ping Lacso na nagpapatuloy ang internal cleansing na kanyang sinimulan sa organisasyon mahigit 2 dekada na ang nakalimutan.

0: Yeah.
1: Very proud to say, sir, that the PNP has now become one of the most trusted organizations in the country under the leadership of General Natates. Wala na pong ninja cops, wala na pong cotton cops, na crusade ni Senator Lacson. Wala na rin pong gun for hire. Halos wala yung mga gun for hire syndicates na police. Wala na rin. Kidnapping, wala na rin. Ang nahanap po namin ay yung mga kidnappers na nahuhuli namin yun. Dishonorably dismissed policemen. So, ayun, that is, we go back to, we cannot belabor the point too much, but it is true that if we recruit sub-quality policemen, they end up in the other side of the law.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At level ng tubig sa Pantabangan Dam, inaasahang sapat para sa dry crop sa 2027. May ulat si Merian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniulat ang National Irrigation Administration o NIA na umabot na sa higit 200 metro ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam. Malaki na ang agwat nito mula sa 176.83 na meters na naitala noong Agosto 1. Ayon sa NIA, malaki ang naitulong ng mga pagulang dulot ng mga bagyo at pinalakas na habagat sa pagtaas ng level ng tubig sa dam. Dahil dito, inaasahan ng UPRIIS Management na magiging sapat na ang supply ng tubig sa dam para sa dry crop 2027. Nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng irigasyon ang Pantabangan Dam para sa mahigit 150,000 hektaryang service area ng NIA katulad ng iba pang local at reuse dam facilities. Mula sa NIA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: App para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay.

0: buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:11. Nang umaga at ang petsa po ay 9-11 din. Kita nyo, ah, napakaganda po ng ating collection ng numbers, no? It is a, well, makulimlim at syempre hindi pa lubos ang paglabas ng araw natin ngayong araw, no? It's a Friday morning and it's another weekend. At Friday ba ngayon? Friday, no? Friday, okay. Minsan na pag senior ka na, nawawalan ka ng... But just the same, I wish to greet everybody a beautiful morning. And I hope everybody is okay. Today is September 11, 2026. We are in remembrance of a former president. Walang iba kundi si Ferdinand Marcos Senior, who, if he were still around, would be celebrating his 109th birth anniversary. This is September 11. He was born September 11, 1917, which makes him 109 years old today. Of course, on the 13th is the 69th birthday of our president, President Ferdinand Marcos Jr. That is on the 13th. And then on the 16th of the same month, it will be the birthday of Irene Marcos Araneta. Punong-puno po ng kasaysayan ang buwan ng Setyembre sa pamilyang Marcos at syempre sa ating bansa din, no? And then on September 28 will be the 37th death anniversary of Ferdinand Marcos Sr., who passed away on September 28, 1989. Ayun, ginawa ko na yung aking homework, no? Pasado na ako. Anyway, babati din ulit tayo sa ating kasamaan sa Cagayan Economic Zone Authority or CEZA, led by my boss, ang kalihim natin, si Secretary Katrina Ponce Enrile. Ang ating grupo, ang MPR, ang Marcos Perrin Group, kasama ko sila Ruben Protasio at sila Alfred Balbin at si Jamie Digmagiba. At si mga cousins ko, mga kasenior ko, ingat kayo, uminom kayo ng inyong maintenance medicine, kasi sabi ng ating doktor, whether you feel good or otherwise, you have to drink your maintenance meds because it will keep you going. Magpunta na tayo sa ating panauhin na ngayong umaga. She is joining us via Zoom. I'm supposed to have the Assistant Secretary of the DOTR and the Chief of the LTO, walang iba kundi si Marcos Lacanilao, pero alam niyo po, napaka-busy po ang ating kaibigan. So, kung pumasok siya via Zoom, we'll have him for a few minutes, but just the same, we are having with me right now live, I hope I get the pronunciation correctly, Angelica Eleazar, spelled with a double L instead of an E after the L. She is a linguistics specialist of the Commission sa Wikang Filipino. Kasi last month, tayo'y nagdiwang ng Buwan ng Wika, which was August. No? It used to be Linggo ng Wika, pero syempre, importante po ang ating language, so we made it into a month long, and I hope it will be made into a year long celebration. We will have her now, and then she's joined also by Hannah, her friend. No, welcome Hannah. But we will bring him now here to say a few words. Welcome Angelica Eleazar. Magbumati ka sa ating mga tagapanood at pakapakinig.
8: Magandang umaga po Sir Leslie. Ayun. At magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakasubaybay po sa inyong programa. At sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang maibahagi po namin ang aming mga programa, aktibidad at proyekto sa Komisyon sa Wikang Filipino.
7: Marami pong salamat and well, ninenerbiso, ang galing mo mag-Tagalog, napaka-perfect. Pero I'd like to believe marunong din ako mag-Tagalog. Lumaki ng Pasay, so syempre.
8: Pareho tayo, Sir Pasay.
7: Ganun ba? I'm a Pasayenyo, you're a Pasayenya. Doon ako sa may Villaruel Street. But anyway, mamaya magkwentuhan tayo. You are a linguistics specialist. Napakabigat ng dating na. That means you know more, you probably know about 20 languages. Tama ba, Angelica?
8: Sa kasalukuyan, Sir Leslie, no, sa datos ng Komisyon sa Wikang Filipino, meron tayong 135 na wika sa buong Pilipinas. 134 po doon ay sinasalita, gaya ng Tagalog, Ilocano, Waray. At yung isa po doon sa 135 ay Pasenya, Sir. Ito yung Filipino Sign Language. Ang wika po ng mga bingi.
7: Okay. That's part of the import. And then, I understand, Angelica, or Ange, no?
8: Yes, po.
7: Meron dun sa mga 135, medyo yung mga iba parang nawawala na. Kasi, syempre, pag ang populasyon ay tumatanda at namamatay, at hindi na papass on sa kabataan, nawawala yung salita.
8: Tama po.
7: Meron bang ganun mga salita? Meron tayo, no?
8: Meron po tayong 40 nanganganib. At, pero 10 po yung masidhing nanganganib. Isa po rito, Sir Leslie, yung Aita Magbukon. Kaya ito po ay sinasalita sa Abukay Bataan. Kaya nga po ang komisyon ay mayroong tinatawag na Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning Program, kung saan pinupuntahan po namin yung lugar kung saan koonti na lang po yung nagsasalita. Isinasagawa po namin to katuwang LGU para po gumawa ng programang bubuhay palalo dun sa wika. Yung Bahay Wika po, yung mga bata na 2 to 4 years old, tuturuan po ng wika nila.
7: Oo.
8: Tapos yung Master Apprentice Language Learning Program naman po, meron tayong mga elder, mga culture bearer, yes, na sila po yung magtuturo dun sa medyo mas bata sa kanila. Para, yes, yun nga, sabi nyo po, pass on, maipasa talaga yung wika sa mga henerasyon. Kasi isa po sa dahilan din kung bakit nawawala yung wika, maliban, bukod po doon sa, minsan lumilipat sila ng tirahan,
7: oh, oh,
8: ay yung discrimination na natatanggap nila. Kapag sinasalitain yung wika nila, nahihiya sila. No, nadi-discriminate sila dahil bakit hindi Filipino, bakit hindi English.
7: Hindi dapat
8: ganun.
7: Opo,
8: at hindi dapat ganun. At masaya kami sa komisyon na mula nung sinimulan namin ang Bahay Wika at MALLP sa Abukay Bataan noong 2017, marami na po kami na pagtapos ng mga bata at mga apprentice at ngayon nawala na po yung discrimination, Sir Leslie.
7: Ange, sinabi mong ganun, are they indigenous people?
8: Yes po.
7: They are. So yes, they're tribal, they're
8: mga katutubo po.
7: Katutubo, yes, ayun. Pero very rich ang culture niyan.
8: Mm-hmm.
7: And then part of that rich culture is their own
8: language,
7: yung language
8: po
7: nila.
8: Po.
7: Hindi dapat mawala yan. I am reminded also another one in Etchaga, Isabela.
8: Mm-hmm. Yogad. And,
7: yung Yogad, mm-hmm, no? Yung ba'y endangered na rin? Hindi.
8: Wala po siya doon sa sampung nanganganib. Pero ang kanyang estado po ngayon, batay sa EJIDS ng UNESCO, ay panganib. Nandun na po siya sa may panganib. Nasa panganib na po. Kaya
7: oo,
8: naman tuloy pa rin yung iba pang programa namin para hindi mawala talaga ito, sir.
7: Importante talaga sa isang bansa, no, part of that is sovereignty, part of that is love for country and love for culture and history.
8: Mm-hmm.
7: Yung salita.
8: Tama po, dahil nasa konstitusyon yan, Sir Leslie, in Article 14, Section 6.
7: Ang galing, ha? Mm-hmm. Ninenervyos talaga ako kasi magaling. No, but, Ange, ngayon sa, what do you call it, modern setup,
8: mm-hmm,
7: napapansin ko ang kabataan, medyo iba na magsalita. Nag-evolve ang manner of communication. Ano masasabi mo dyan?
8: Tama ka, Sir Leslie. Oh. Ang wika kasi ay dynamico.
7: Yes.
8: Nagbabago talaga.
7: Yes.
8: Pero ang komisyon sa wikang Filipino, tanggap po natin na nagbabago ito. Ngunit meron nga kasi tayong dalawang antas ng wika. Meron tayong formal at informal.
7: Yes.
8: Yung mga informal, yung mga balbal, papasok po dyan yung mga Becky language,
7: yes,
8: yung mga text language, yung mga nasa chat. Pasok yan, sir. Tinatanggap natin yan. Dahil ang layunin ng wika, magkaintindihan eh. Magkaunawaan.
7: Kasi may mga bagong salita na...
8: May mga bagong salitang nabubuo.
7: Tama.
8: No, yung mga bata ngayon, ano, G? No, may ganun na po sila ngayon. Pero pagka nasa pambansang antas tayo, o kaya naman pampanitikan, dyan po papasok yung formal. Gaya ngayon, sir, hindi tayo ganun pwedeng mag-usap ng balbal, no?
7: Yes.
8: Dahil nasa formal po tayo. Kaya formal, yes, na wika yung gagamitin.
7: Kaya dapat din pala, well, I'm not saying this as a, on a political manner, no?
8: Mm-hmm.
7: We should appreciate din yung pag nagsasalita si Senator Robin Padilla ng Tagalog ng Filipino dahil bihira talaga tayo makarinig ng ganun, no? And we should appreciate it. Yun lang, medyo yung laman ng sinasabi niya. Medyo, anyway, that's beside the point. But again, Ange, ang dynamism ng salita natin ay nagbabago, no? In fact, 10 years from now, may mga bagong salita na dadating, no? At nakukuha din natin sa mga ibang kultura.
8: Tama,
7: no?
8: Po. At matatandaan natin noong 1960, naglabas si Gonzalo del Rosario ng Maugnayang Pilipino.
7: Tama.
8: Na meron tayong mga tinatawag, halimbawa, sinalin niya kasi sa Tagalog talaga yung mga salita. Halimbawa, Sir Leslie, yung metamorphosis, ginawa niyang banyuhay, na ang ibig sabihin ay bagong anyo ng buhay.
7: Ah.
8: O kaya naman ang biology niya ay hinayan, hanayan ng buhay. So nakikita po natin, ngayon hindi na ginagamit dahil inihiram na po natin ang diretso yung mga technical na salita. Pero
7: oo,
8: dumaan tayo sa ganyan. Sinubukan natin na isalin yan. Ngunit ngayon hindi na po natin ginagamit.
7: Bakit?
8: Dahil nagkakaroon na po ng evolusyon. No? Nagbabago na. Mas naiintindihan na ng tao yung technical terms. Kasi mahirap ipilit sa mga tao din, Sir Leslie, yung talagang purong pagsasalita. Kaya nga, mula Tagalog na naging Pilipino na P, naging Filipino na yung pambansang wika natin.
7: Okay.
8: Dahil ito po yung pagkonglomerasyon ng lahat ng mga wika sa Pilipinas. At yung gaya po na nabanggit nyo, yung paggamit nga rin sana ng Filipino sa Senado, maging sa Kongreso, ay
7: yes,
8: isinusulong din natin yan, Sir Leslie, lalo na mas nauunawaan kasi ng mga Pilipino yung wika. Mas naiunawaan nila kung anong nangyayari ngayon.
7: Nabanggit mo yung dalawang salitang yun. Na, may naalala tuloy ako. Minsan meron akong nabasa na Filipino names para sa ating mga planets. Mm-hmm. Ewan ko kung nakita mo yun. May mga Filipino names katulad nung Neptune, merong Filipino name. Hindi ko na maalala eh. Yung Jupiter, merong Filipino name. Napakaganda. I loved it. Pero syempre, hindi ko na nabasa ulit. So I'm sure hindi naman ginagamit.
8: Kinikilala natin, sir, yung mga pagpupursige na isalin yan sa wikang Filipino. Kaya lang, siguro baka, ang meron po kasi tayong rule na baka pag ayaw nating isalin, lalo lang mahihirapang unawain. Kasi baka mas kilala na sa Neptune yung salita.
7: Tama.
8: Dapat hindi na natin yun baguhin pa. Pero kung merong mga pagsisikap na isalin yan at ipakilala, wala namang problema. Gaya ng isang profesor sa UST, isinali niya sa Filipino yung Table of Elements.
7: Wow!
8: Ano? Meron pong ganun. Ano? At nakakatuwa po na may mga ganung pagsisikap tayo sa iba't ibang larangan. At
7: meron palang, ganun.
8: Yes po. At meron din tayong profesor sa UP, Diliman, na itinuturo naman po ang math gamit po ang Filipino.
7: Hindi ko yata ma-imagine yun, ah. Parang, well, the mathematical terms pwede, no?
8: Mm-hmm.
7: Because the numericals naman, hindi mo naman mapapalit.
8: Opo.
7: Pero, very interesting talaga. Kasi nga, katulad ako, ako'y boomer ako, ang tawag, baby boomer ako. Nung ako'y lumalaki sa Pasay City, merong mga salitang kanto na nakuha ko rin. Yung, I'm sure, well, I don't know if you can relate, no? Kasi sa Pasay ka rin. Yung salitang isputing.
8: Mm-hmm.
7: From the word, the English word, sporting. So, na-Filipinized, naging isputing, which means, bihis na bihis ka for a special occasion. Isputing ka. You're dressed to the, ano, talagang, yun eh, hindi ko na naririnig na ngayon sa mga kabataan. Yung mga matatanda.
8: Mm-hmm.
7: Pag medyo dumating ka sa isang party at maganda suit mo, pare, isputing ka. You come from the old school. Pero nawala na yun.
8: Opo, kasi tayong mga Pilipino, sir, mahilig tayong mag-adapt, ano, mula dun sa English.
7: Oo.
8: Ginagawa natin na Tagalog o Pilipino natin. Halimbawa, yung standby pala ay galing sa standby.
7: Correct.
8: May mga ganun sa, pero wag din nating ikalimutan na tayong mga Pilipino may kinukuha rin sa atin ng English. Halimbawa, yung bundok.
7: Oo.
8: Kinuha na nila ngayon, kinilala na bilang bundok. So,
7: oo,
8: yun po ay gaya rin ng kung paano natin inilalarawan ng bundok.
7: So, yung salitang Filipino na bundok galing sa bundoks.
8: Galing po mismo yung bundoks sa bundok.
7: Ah, nauna yung salita
8: tayo
7: natin.
8: Opo,
7: tapos ginawang
8: tayo.
7: B-O-O-N-D-O-C-K. Akala ko it was the other way around.
8: Opo.
7: That was the English.
8: Tayo naman, sir, ang pinigmulan ngayon.
7: Ay, sikat pala tayo. sikat pala tayo mga Filipino. No? What are the other words, Ange, that are very interesting? Kasi marami. Para sa kabataan ngayon, may mga salitang hindi na nila naaalala. Ano pa yung mga ibang salita?
8: Meron tayong mga salita gaya, sir, nung eroplano. Alam ko, baka narinig mo to, sir, yung salipaw-paw.
7: Wow. Ayan, oo, ano? Narinig ko yun.
8: Galgabawa, yung mga upuan, o silya, dati sa lumpuit.
7: Yes.
8: No, may mga ganun tayong pagsisikap na ginagawa noon sa Tagalog na hindi na po natin ngayon masyadong ginagamit sa Filipino.
7: Oo.
8: Ilan yan, sir, sa mga salita?
7: Oo, tapos naalala ko yung aking lola, meron siyang malaking yung mirror, tapos meron siyang drawer. Ang tawag doon, tokador. Pero Spanish,
8: tokador.
7: Spanish influence yata yun,
8: opo,
7: no?
8: Nagagamit pa rin siguro yung batch ko yan, sir. Ah, no? Umabot pa sa akin, sir. Naiintindihan ko pa yung tokador.
7: Oo. Tapos yung suot ko, yung gafas.
8: Opo. Ayun, kaya, hindi na antipara.
7: Oh, yun. Mas malalim yun. Mas luma yun. Yung Kastila kasi parang gafas, no? Biro mo, may antipara pa pala. Tapos yung
8: anluwage para sa mga karpintero.
7: Anong
8: yun naman po yun. Lumang salita rin para sa karpintero. Anluwage.
7: Ano rin yun?
8: Hindi po, karpintero mismo.
7: Karpintero is an anluwage.
8: Meron po tayong kalupi para sa pitaka o sa wallet.
7: Kalupi?
8: Kalupi.
7: Napaka-interesting talaga itong mga salita nating Filipino. No? Mm-hmm. We should be proud of our own language. Kaya po, wag nating kalimutan ang salitang Filipino. Kahit na tayo magpunta sa ibang bansa, ang maganda doon pag makakilala ka ng Filipino, eh nagsasalita ka kahit ganito. Pero nakakalungkot, meron din mga ibang Pilipino nag-abroad lang, hindi na nagsasalita.
8: Hindi na makapagsalita.
7: Hindi na makapagsalita, parang ikinahiya nila. Huwag naman.
8: Opo.
7: We are a proud race. In fact, we are rich in culture and history, no? We may have been under several countries like Spain and the USA.
8: Japan.
7: In fact, we adopted some of their words, many of their words, which were infused in our own language. But we have our own distinct, like what you say, 135.
8: 135. At wala pa dun, Sir Leslie, yung mga dialekto.
7: Ay, magpunta naman tayo dyan, Anz. Ano ba ang kaibahan ng language and dialect? I struggle with that. Mm-hmm. Ano bang?
8: Ang wika po, ayon kay Henry Gleason, ay wikang sinasalitang, ito ay sinasalitang tunog na nasa, na arbitraryo, ibig sabihin pinag-uusapan, pinagkakasunduan ng isang pangkat, na ito dito sila magkakaunawaan, na sinasalita nga po ng isang pangkat. Yun po, at dynamico po ito.
7: Uh-oh.
8: Ang dialekto naman po, Sir Leslie, ito yung variety naman ng wika. Yung accent, yung punto, yung paraan, dun lang nagbabago. Ibig sabihin, Sir Leslie, halimbawa kung ang wika natin sa Pasay ay Tagalog,
7: yes,
8: no? At meron namang, yun yung wika. Ngayon, meron namang Tagalog Laguna, Tagalog Bulacan, Tagalog Batangas, Tagalog Quezon, yun yung dialekto. Kasi pag kainausap mo yung taga Quezon, taga Laguna, taga Cavite, iba yung punto nila, iba rin ang punto ng Batangas. Pero pag nag-usap-usap tayo, magkakaunawaan pa rin tayo kasi Tagalog ang gamit nating wika.
7: Ikaw ba, Angelica, being a linguistics specialist, pag may nagsalita sa iyo ng Tagalog, more or less alam mo saan galing? Kunyari, obviously, ang Laguna, ang Quezon.
8: Madaling matukoy yung mga Batangas. So, yeah, kasi may mga ano sila eh.
7: Okay. Makikita mo. Pero yung mga ibang lugar, malalaman. Like Cavite, alam ko may certain salita.
8: Meron din, sir, ano sila at, hindi po ako sure, ano, hindi ako tiyak, pero sila yung gumagamit ng nakain ka na ba?
7: Ayun.
8: No, yung nakain ka na ba? Pero tayong mga taga Maynila, sir, no, Metro Manila, naiintindihan natin yung Tagalog niya. Ibig sabihin, kumain ka na ba?
7: Oo.
8: Pero sa kanila, ganun naman yung paraan. Variety lang yun, sir. Yun ay dialekto. Yun ay isang dialekto o uri ng dialekto.
7: Napaka-interesting. Meron pa isang word eh. I hope it's not a bad word, but I used to hear it from an old man. Dito, naging expression na lekat. Lekat.
8: Mm-hmm.
7: Ano bang ibig sabihin?
8: Parang hindi ko pa ata, sir, naririnig ang
7: lekat. Nako, yung mga nakikinig sa atin. I'm sure it's not a bad word, pero parang expression niya, parang lekat, parang teka muna or siya nga pala. Parang ganun ang ibig, ang dating sa akin eh. So, well, he passed away, so wala na lang ibang nagsasalita. But I was mesmerized by, he was a professor of language sa De La Salle University, Professor Chris Jose. Yun. He passed away, pero meron din siyang mga rich words that he was sharing with me. So, ayun. And then, Ange, the evolution of our language. Of course, this is recognized by foreign bodies, no? Yung mga like the United Nations, meron silang mga branches of yung they research sa mga lingwahe ng iba't ibang bansa sa mundo, di ba?
8: May mga ganun, sir, may mga pagsisikap naman mula sa ibang mga pangkat, halimbawa sa ethnolog. No, meron din ganung mga pangkat, pero sa Pilipinas ang may authority po para sa wika ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino.
7: Yung inyong ahensya.
8: Opo, ang aming ahensya.
7: Napaka interesting. Pero siyempre, ikaw ba 'yung nagtuturo?
8: Dati, sir, ako po ay graduate ng Normal,
7: okay,
8: ng Philippine Normal University, at ang major ko po ay Filipino.
7: Oh, nice.
8: At nagturo po ako ng mga sa loob po ng 8 taon.
7: Wow.
8: Bago po ako napunta sa KWF.
7: Ayun. And then ang termino mo sa KWF is coterminous with the...
8: Plantilla po.
7: Your plantilla.
8: Yes.
7: Ay, sana I should have you more often here than that. Kasi mo, marami tayong matututunan kasi nga nag-evolve ang salita natin. No? Tulad ng sabi ko kanina, ang panibagong henerasyon, may dalang panibagong mga salita yan.
8: Tama,
7: no? Na nakukuha nila minsan sa ibang kultura, no?
8: Social media.
7: Oo, sa, social media. Eh. Especially yung kabataan ngayon, mahilig sila sa mga K-pop. I'm sure merong mga salitang Korean na ano nila, I don't know, or they concoct, no, na may bagong pananalita. So, siyempre tayo, malayo na tayo sa kultura.
8: Sa atin, sa mga Pilipino ngayon, kahit na beef ang kinakain, ang tawag pa rin nila ay samgyupsal, no? Pero sa Korea, ang ibig sabihin kasi nung samgyupsal ay yun ay pork eh, na ibinalot mo dun sa lettuce. Yung paraan ng pagkain nila. Yun ay pork. Pero may iba pa yung tawag nila sa beef. Pero dito sa atin sa Pilipinas, kahit ano pa yan, tara, samgyup tayo.
7: Narinig ko na yan, yung salitang samgyup. Sabi ko, kakain na naman ng Anli, ano yun, mga sa Korea. So, na ano na yun, napasok na
8: sa... Iba rin ng konteksto natin doon. Kumbaga, kahit ano pa yan, basta mag-samgyup tayo. Kain tayo ng Anli Korean food.
7: So, samgyup na yun?
8: Samgyup, opo. Wow. Pero pagdating nila atin sa Korea, iba naman po yun. Kumbaga, meron silang mga ihiwalay na tawag sa iba't ibang klase ng karne na meron sila.
7: Oo nga, no? Iba naman, Ans, yung salitang pag sinabi mong toothpaste ang sinasabi, yung isang brand ng toothpaste. Iba naman
8: yun.
7: Oo,
8: may ganun naman, sir. Kasi tayong mga Pilipino, kahit ng bata po ako, pag bibiling tindahan, may sinasabi tayong brand eh.
7: Oo.
8: Kahit iba naman yung, kumbaga may tawag naman doon. No?
7: Oo, pero naging ano na rin natin, naging ugali na, no?
8: Naging kultura natin, eh, no? Na ganun yung, at naiintindihan tayo ng mga tindera.
7: Alam na nila.
8: At yun, yun po yung esensya ng wika, nagkakaunawaan.
7: And hindi necessarily kung ano yung brand binigkas natin, yun ang ibibigay sa atin. Pero alam na...
8: Yung ibang brand pa.
7: Alam na niya kung anong hinihingi mo. Anyway, Ange, may live report muna tayo, Christopher? Okay, mag-live report muna tayo kay Ronald Valdris ng Radyo Pilipinas Lawag. Misa para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tapos na habang replaying ceremony, umarangkada na sa Batac City, Ilocos Norte. Ronald?
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Ronald, okay. Magandang umaga sa iyo.
10: Yes, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Batac para sa ikasangdaan at siyam na selebrasyon ng karawan ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At katatapos lang itong misa sa Immaculate Conception Church sa lungsod ng Batac na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga anak na nandito ngayon at iba pang opisyal ng gobyerno nandito ngayon sa lungsod ng Batac para makipag-celebrate sa karawan ng Yumaong Pangulong Marcos Sr. At katatapos ka at taglakad na ang Pangulong Marcos mula sa simbahan patungo na dito sa monumento ng Yumaong Pangulong Marcos. Kasama niya ang kanyang may bahay ng ating First Lady Alisa Marcos, si Congressman Sandro Marcos at dinumog sila ng napakaraming mga supporters dito sa kanilang paglabas. At sila ngayon ay nakikipag-pictures at mismong ang Pangulo ang lumalapit sa kanila at nakipagkamayan at nakipag-pictures sa kanya sa mga supporters ng Pangulong Marcos dito sa lungsod ng Batac. At mamaya ay mag-uumpisa na ang replaying ceremony mula sa simbahan, mula dito sa monumento ng Pangulong, ng Yumaong Pangulong Marcos ay 100 meters at linaka dito ng ating Pangulo at nakahanda na rin ang color guards at foyer at maiba pang opisyal ng lalawigan para sa pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng ating Yumaong Pangulong Marcos. At nandito rin na kanina ang ibang mga miyembro ng House of Representatives na pinangunahan ni House Speaker Bujid at iba pang mga miyembro ng Kamara na nandito ngayon na makipag-celebrate dito sa ikasandaan at siyam na karawan ng Yumaong Pangulong Marcos. At patuloy pa rin na naglalakad, talagang hirap siyang makalapit, makalabas sa premises ng simbahan dahil napakaraming tao ang dumumog sa kanila para makipagkamayan, makipag-pictures sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dito nga ay patuloy pa rin na siya ay nakikipag-usap sa ating mga kababayan at iba pang opisyal sa kanyang paglabas dito sa simbahan. At tumayo na ang lahat para sa pagdating ng ating Pangulo dito sa mismong harap ng monumento ng kanyang namayapang ama na Pangulong Ferdinand Marcos Senior. At mamaya lamang ay i-update, magbibigay tayo ng mas marami pang update at ang talumpati ng ating Pangulong Marcos. Mula dito sa lungsod ng Batac para sa Integrated States Media, Ronald Valdres para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Justi Agmina, Ronald Valdres from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. For the 109th birth anniversary of Ferdinand Marcos Sr. Magbalik na tayo sa ating panuwin si Angelica Eliazar, ang Linguistics Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino or KWF. Angelica?
8: Magandang...
7: Sige, ano pa ang gusto mong ipamahagi sa mga nakikinig at nanonood?
8: Nais ko pong ipamahagi, sir, ngayon ay natapos na natin yung buwan ng panitika noong Abril at ang buwan ng wika naman noong Agosto nitong nakaraan, at nagpapasalamat nga po kami dun sa lahat ng mga nakiisa po sa pagdiriwang na ito, no? Dahil yung buwan ng panitikan, pinagdiriwang natin alinsunod sa Proklamasyon Bilang 968 na meron ding Araw ni Baligtas na Proklamasyon Bilang 964, at yung buwan ng panitikan ay Proklamasyon Bilang 1041. At nakakatuwa, sir, na ganun pa rin kainit ang ating mga paaralan ng LGU at ang mga ehensyang pampamahalaan sa pagdiriwang nga po ng mga nasabing pagdiriwang. At ngayon, sir, ay bukas naman na ang aming Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Aba. At inaanyayahan po namin ang lahat na lumahok dito.
7: Pwede ba ako mag-attend dyan? Gusto ko. I'm interested. Kasi I am also a... Well, si ang aking grandfather was also an author and a writer. So he was also a Filipino what is called that? He was into Filipino literature. Kaya hindi talaga mawala yung pagmamahal natin sa wikang Filipino. Among your meron mga pangalan nag-appear dito, Angelica. Sila Jaime de Vera, Santiago Fonacier, yung Aglipay na bishop, no? Si Casimiro Perfecto, si Felix Salas, si Filimon Soto, Cecilio Lopez, at yung Muslim na senator, si Haji Butu. They were part, I think, original members of the commission.
8: Yes,
7: tama ba?
8: Po. Meron po tayong, bago po kasi maging komisyon sa wikang Filipino,
7: yes.
8: Noong 1936, ang tawag po natin ay Surian ng Wikang Pambansa. No, okay. At sila yung mga nauna pong mga naging direktor nito at kasama na rin po si Julian Cruz Balmaseda.
7: Aha.
8: No? Na yun nga, dahil kaya namin ipinangalan din sa kanya itong gawad na ito.
7: Ayun.
8: At hanggang naging linangan ng mga wika ng Pilipinas, naging LWP at naging komisyon sa wikang Filipino. Nga po. At kaya nga yung taon, Sir Leslie, naman ay pinagdiriwang namin ang 90th anibersaryo naman ng Surian ng Wikang Pambansa, LWP at Komisyon sa Wikang Filipino.
7: And then, syempre, yesterday, nag-report ako na meron tayong 10 bagong national artists. Mm-hmm. Dalawa yata dun sa
8: panitikan.
7: Sa panitikan.
8: Tama,
7: no?
8: Po.
7: Anyway, napakaganda ng usapan natin. Magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik. Magbe-break muna tayo.
9: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa. Iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming bangsa Moro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
1: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mangingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga manggagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
0: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas kumikita ba ang mga magsasaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
2: Sabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is na kabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
7: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:46 na po ng umaga with my special guest si Angelica Eliazar. ang linguistics specialist ng komisyon sa wikang Filipino, kasi last month we were celebrating yung buwan ng wika na dati alam ko linggo ng wika, so dapat maging taon na ng wika. I propose that for one whole year lahat ng government workers magsalita ng Tagalog ng Filipino.
6: Batas tayong ganyan.
7: May batas tayong ganyan, no?
6: Meron tayong EO335.
7: Sinusundan ba?
6: Na nilagdaan po ni President Aquino.
7: Okay.
6: Na ang sabi doon, dapat ginagamit natin ng Filipino sa serbisyo publiko.
7: Oo.
6: Yung mga citizens charter, gabay ng mamamayan, yung mga forms na pinipirmahan mga kabatid, dapat naka-Filipino.
7: Ah, nabanggit mo. Kasi ako, every time I encounter a form, may English tapos mayroong Filipino.
6: Dapat mauna ang Filipino, sir.
7: Ayan,
6: nasa baba ang English.
7: Naririnig niyo po yun, mga nakikinig. Dapat mauna ang Filipino, tapos yung English na lang susunod. Siyempre, ganun dapat, no? Pero just the same, we are thankful for our guest this morning, si Angelica Aliazar. Because pag wala sila dyan sa KWF, baka mamatay din ang salitang Filipino. Kasi nga, nagbabago. Habang nagbabago yung mga, pag may mga bagong kultura na pumapasok, because we are a mixture already of different races, no, that come in and intermarriage, no. So anyway, may live report tayo. Magpunta muna tayo kay Ronald Valdris uli, no, Radyo Pilipinas Lawag. Alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa Batac City, Ilocos Norte. Ronald?
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Yes, mula pa rin dito sa lungsod ng Batac ay natapos na ang isinagawang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng ating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinangunahan mismo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos ng pag-aalay ng bulaklak ay ang 21-gun salute ang pabilang pagrespeto at pagkilala sa ating yumaong Pangulong Marcos. At susunod na rito ang pagpapakilala o mensahe ng ating gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte, at ganun din ang pagpapakilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ni First District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos. Yan po ang sunod-sunod na sa ating programa. At lumabas na ang mga color guards, at susunod na rito ang welcome remarks ng ating Gobernador Cecilia Araneta Marcos. At sobra pa rin ang dami ng tao rito. Marami, pero kinontrol nila ang tao rito dahil talagang kinordon. Napakahigit ang mga pagpasok dito sa sentro ng siya, lungsod ng Batac. Dahil sa seguridad pa rin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito, at pakinggan natin ang mensahe ng ating Gobernador Cecilia Araneta Marcos para sa kanyang welcome remark.

0: ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karawan, ay kasandanat siyang nakarawan ng kanyang ama na ang yumaong Presidente Ferdinand Marcos Sr. At inalala nito ang mga naging payo, ang natutunan sa kanyang ama, lalo na ang public service na kung saan sabi niya ay ang public service ay ang pagmamahal sa bansa at pagmamahal sa mga mamamayan sa ating bansa. At yan na niya ang kanyang sinasapuso at ginagawa ngayon para sa ating bansa Pilipinas. At matapos ang kanyang mensahe ay ang picture taking ng pamilya Marcos at mga opisyal ng Ilocos Norte, opisyal ng bansa na nandito ngayon na nakipagdiriwang sa ikatandanat siyang nakarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yan muna ang sitwasyon dito sa lungsod ng Luwag para sa Integrated State Media. Ronald Valdris, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Luwag.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 6 minutes after 10 o'clock.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo.
6: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Ang susunod na programa ay replay ng isang episode. Inihihingi po namin ang pamanhin kung meron man kayong marinig na pagbati na hindi angkop sa oras at anunsyo sa mga aktibidad na maaaring naganap na. Ang muling pagsasahing papawid ng episode na ito ay dahil sa tagline nitong kahalagahan, manatiling nakikinig

0: maayos naman siyang kausap. Funny. Ayan tayo sa funny, sir. Nakuha agad siya sa funny. Ayan, respectful. At parehong, at parang pareho kami ng mga interes sa buhay. Hindi rin siya pushy. Kaya mas lalo ko siyang nagustuhan.
1: Wow.
0: Eventually, sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Ang problema, parang gusto niyang sagutin ko na siya. Kasi feeling naman daw niya, pareho na kaming may gusto sa isa't isa. Hindi naman niya

0: direktang sinasabi na sagutin ko na siya. Pero may mga pahaging siya. May mga, siguro mga nagpapa, yung mga birong totoo, Sir Tom. Pero sabi ko sa kanya, gusto ko munang ligawan niya ako ng personal.
1: Wow.
0: Hindi naman sa hindi ko siya gusto, Kuya Tom and Ate Mara. In fact, gustong gusto ko na nga siya. Marupok din tong si Abby, ha. Pero iba pa rin kasi kapag sa chat lang kayo nagkakilala.
1: Mm-hmm.
0: Friends naman na kami sa Facebook, so alam na namin yung itsura ng isa't isa, pero hindi pa kami nagkikita sa personal.
1: Mm-hmm.
0: At hindi ko pa talaga alam kung pareho ba siya sa taong nakakausap ko online.
1: Yun.
0: Para sa akin, gusto ko munang makita kung sino at ano siya in person sa likod ng messaging apps. Sabi niya, magkita raw kami. Gusto ko rin namang makipagkita sa kanya.
1: Aibol.
0: Pero, medyo kinakabahan ako. Paano kung iba pala siya sa taong nakilala ko online? Paano kung may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin?
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ko po sanang malaman, what's on your mind, Kuya Tom and Ate Mara? Maliba na gusto kong manligaw muna siya sa personal bago ko siya sagutin? At kung magkikita na kami, ano yung mga dapat kong pag-ingatan bilang isang taong unang nakilala ang manliligaw niya online? Hanggang dito na lang po at hihintayin ko po ang inyong payo. Hindi naman masamang makipagkilala na sa isang tao na kilala mo sa online dating app.
1: Correct, correct.
0: Oo, hindi naman yun masama. Pero kailangan mong palaging isipin yung kaligtasan mo, kaligtasan ng personal information mo una sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hinihingan ka ng pera, Sir Tom, huwag kang magbibigay.
1: Huwag na huwag.
0: Huwag mo munang ibibigay yung address mo. At huwag kang magtitiwala ng 100%.
1: At sasabihin mo, dahil meron kang pagsasabihan na may pagkita ka sa isang particular na tao o na nakilala mo online para malaman kung nasaan ka at ma-assure din yung kaligtasan mo. Pero ang delikado kasi dyan, Mara, yung mga tinatawag nating scam.
0: Yeah, love scam.
1: Love scam. So mag-ingat ka dyan, Abby, ay, mga love scam na yan. Baka pinafofol ka lang yan, ay hindi mo naman alam kung anong background niya. Mag background check bago makamapagkita sa kanya para mas safe ka at eventually ay magkaroon kayo ng harmonious relationship in the future.
0: Ito, medyo kukontrahin kita, Sir.
1: Sige, sige.
0: Huwag mo naman iisipin na lahat ng tao masama.
1: Manloloko.
0: Manloloko. Marami talagang manloloko, Abby. Hindi kita kinukonsinti, Abby. Pero, mag-ingat ka.
1: Hmm.
0: Yan, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal information.
1: Correct.
0: Kahit ng picture mo. Wag mo munang ibibigay yung address ng bahay mo. Tapos kung makikipagkita ka, wag ka magpapasundo sa bahay nyo.
1: Mm-hmm.
0: Magpasundo ka halimbawa sa public place. Yan. At doon din kayo dapat mag-meet sa public place. Tanong niya, Sir Tom, kung mali ba na gusto daw niyang manligaw muna sa kanya in person, yung kanyang nakilalang guy, hindi mali. Dapat lang talaga na maging maingat ka. Mm-hmm. Dapat lang magkaroon ka ng magkaroon ka ng kaunting takot.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Pero wala namang masama. Hindi masamang makipagkilala online at hindi masamang makipag-eyeball, Sir Tom, basta alam mo yung limitasyon mo at palagi mong isinasaisip yung pag-iingat mo.
1: Iba yung pinoproject sa online nung kausap mo kesa rin sa makikita mo sa kanya sa personal.
0: Yes.
1: So you have to be wary of that.
0: Kasi ang dali-dali lang magtago ng identity online.
1: Napapansin ko kasi ngayon, mga kabataan, 1 to 2 days lang na nag-chat-chat, magkikita na sila for intimacy talaga. Hindi ko na pwedeng sabihin on air kasi mahalay. Mm-hmm. Pero they're seeking for intimacy instead of love. So yun yung delikado rin kasi kapag ganyan, aggressive yung lalaki minsan when comes to dating. Kapag mag-eyeball na, akala nila ay madadala agad nila yung babae sa mga lugar na pwede sila magkaroon ng intimate activity.
0: Kapag dadalhin ka sa isang lugar,
1: yan,
0: para sa ganito, huwag kang papayag, Abby. Tumakbo ka na.
1: First time nyo magkikita, tapos dadalhin ka agad doon. Ay,
0: oo nga, utang na loob.
1: Red flag na yan.
0: Oo, baka kasi ang hanap lang pala ni Guy na nakilala mo, yun, Sir Tom, diba? Yung
1: diba?
0: Sabi ni Sir Tom na
1: intimacy,
0: bawal sabihin sa Air National Privacy Commission. Meron silang article, ang title nito, Abby, ay, "It's a match, now what?" Yan. Ah, nag-match kayo, tapos ano kasunod? Yung dating app for sure ginawa siya ng maganda yung intention na i-connect, no, pagtagpuin ng iba't ibang mga tao. Pero kailangan pa rin, Abby, na samahan ito ng awareness, syempre, at pag-iingat, no? So, dito sa article na to, kung mababasa mo, Abby, binibigyang diin dito na hindi naman kailangang ibigay ang lahat ng personal na impormasyon. Lalo na kung kakakilala mo pa lang naman at mahalagang magkaroon ng boundaries habang unti-unting nabubuo yung inyong tiwala sa isa't isa. Sabi rito sa article na to, Abby, may mga practical advice siya. Abby, una sa lahat, huwag mong ibigay muna yung complete home address mo. Huwag mong sasabihin kung
1: Absolutely.
0: Saan ka nakatira. Ayan, Abby, ito yung ano ah, ito yung article galing sa National Privacy Commission website. Basahin mo sana yan. Ikalawa, Abby, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal na impormasyon, financial information, workplace, kahit yung lugar ng trabaho, sir Tom, huwag agad sasabihin.
1: Naku, huwag agad yun, no?
0: Huwag mo rin sasabihin yung daily routine mo, yung gumigising ka ng ganitong oras, yung very detailed ba ng mga impormasyon, gumigising ka ng ganitong oras, umaalis ka ng bahay ng ganitong oras.
1: Mabuti lang ang government natin, may mga action na ginagawa, may mga programs para makombat itong mga ganitong klase ng gawain online na dapat nating i-report kung meron tayong napapansin man sa ating mga kausap o kadate na nakausap online.
0: So, yun yung mga government agencies, sir, Tom, yes, nakakampi natin. Pagdating sa privacy, pagdating sa stalking, kung sakali man, pero sana wag mong maranasan yun, Abby. Itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center, yeah, ito ay attached agency ng DICT, sir, Tom. Oh. Ng Department of Information and Communications Technology. Pwede rin mag-report sa ating mga PNP.
1: PNP kasi, rin, meron sila itong Cybercrime Unit.
0: Siyempre, ang hangad pa rin namin para sa iyo, Abby, ay magandang resulta nung pagkikita ninyo ni guy na nakilala mo online. But know na ang gobyerno ay kakampi mo pagdating sa mga ganyang bagay, Abby. At the end of this discussion ay kabutihan mo pa rin at kaligtasan mo higit sa lahat, Abby. At para sa lahat ng mga may ka-talking stage, mas maganda kung manligaw sa'yo in person bago mo siya sagutin. Lalo na kung siguro malapit lang naman kayo yung lugar niya sa isa't isa. Yung kasi mga online dating app, kung nakilala niya si guy sa online dating app, meron kasi yung ano, minamatch ka sa mga taong malapit lang
1: malapit
0: sa'yo.
1: Pairala natin yung ano, yung rational way of thinking. Hindi yung puro puso agad. 2 months pa lang kilala, pero online, hindi pa kayo nakikita personally, tapos na in love ka na, ayun na matindi. Mahirap kontrolin yun, mawawala na yung common sense mo. Wala namang masama sa ano, sa online dating, wala namang masama sa pag-usap sa online chatting, pero gamitin na

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Farm Elections 2026.
10: Farm Elections 2026.
9: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
11: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangan bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
9: BARM Elections 2026.
10: BARM Elections 2026.
9: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 9, 2026 at sumasa inyo na po itong pinakabagong programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Welcome po sa What's on Your Mind. Ako po si Mara Gresula.
1: At ako naman po si Tom Alvarez. Siyempre tandem kami ngayon ni Mara. It's a privilege na magkasama kami ngayon dahil ito ang maiden episode ng What's on Your Mind.
0: Yes. At masaya rin kaming kasama si na Ate Utoy, si Ate Josie, at syempre si Kuya Rodel sa atin pong master control at sa atin pong transmitter site. Ayan. Excited ako, Sir Tom, sa umagang ito dahil nga maiden episode ng ating What's on Your Mind.
1: Pero bago ang lahat, Maras, dapat ay ipaliwanag muna natin sa ating mga yes. kababayan, sa mga tagapakinig natin, tagapanood sa ating newest FM station, DWFS-FM. Ang What's on Your Mind. Ano ba itong programang ito, Mara?
0: Yes. Alam niyo po, no, kami po dito sa Radyo Pilipinas Lucena ay naatasa na magdagdag ng isang programa. Naatasa tayo ng ating dating station manager at ngayon po ay NDC, Network Division Chief, Ma'am Mayet Balquiedra, na magkaroon po ng isa pang bagong programa na dito nga po sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At tamang-tama naman kasi may mga iniisip na tayong programa kahit na noon pa, Sir Tom. Una po yung dapat talaga magkakaroon po kami ng podcast, yung podcast style na program. Pero medyo may ilang concerns kami ron, kaya po na-pitch ko, no, itong What's on Your Mind na kung saan pwede pong magpadala ng liham yung ating mga kababayan. Tapos, magbibigay ng payo yung mga nakaupong host. Yan. At isa pang maganda rito, Sir Tom, kasi po ito ay tandem. So, sa bawat isang episode, may dalawang host, may dalawang announcer na uupo at sila po yung magbabasa ng liham, sila yung magbibigay ng payo, at kung maaari, kung relevant, magbibigay ng ilang government perspective at payo na nakabatay sa perspektibo ng gobyerno. Halimbawa, ano ba yung mga relevant na information Correct. O services na meron ng gobyerno para matulungan masolusyonan yung concern ng ating mga kababayan na magbibigay ng liham. So yun yung pinakang kwento nitong ating What's on Your Mind, kaya ito po ay nabuo at today nga po yung ating maiden episode. Ayan, Sir Tom, nung pinitch ko tong programang to, ano yung una mong naisip agad? Kasi di ba ang pinaplano talaga natin ay podcast.
1: Yeah. Kasi yung podcast, parang napakahirap i-execute dahil ilalabas pa natin yung equipment from the radio booth. Tapos marami pa tayong preparation. Tapos maikli lang yung ano yung oras, yung panahon na yung ano yung transition from another program to another program. So yung mahirap nun. So itong programang ito ay naisip ko ito, naisip mo pala to, na parang siya mga Joe DiMango style na program before, yung mga sa Spirit FM na program na ginagawa dati, na may mga liham, love letter nga lang yon na ipinapadala ng mga listener at babasahin ng mga host sa programa nila, respectively, yung liham na yon, at may mga kaukulang advices yung mga host. Sabi ko, ang ganda nitong pitch na ito ni Mara. So, siguro yan. Napakadali. In a few minutes lang, na-implement agad, nagkaroon agad ng conceptualization about the program, paano gagawin, kung sino-sino magtatandem, at ang kagandahan nito, Mara, kasi pwedeng-pwedeng makilahok ang ating mga listener. Interactive to. So, through comments, pwede kayong magbigay rin mga advices. And of course, pwede kayong sumulat din sa amin at maiparating yung mga hinaing ninyo o problema ninyo na nararanasan ngayon.
0: Mara. Yes, and speaking of tandem, sa bawat isang episode, no, iba-iba ho yung mga host na upo. So, Correct. hindi kami, yung kasunod naming katandem ni Kuya Tom, hindi ulit yung isa't isa. May maaaring sa kasunod, kami naman ni Carmi o silang dalawa naman ni Ate. May mga tipong ganyan po. Meron kaming rotation.
1: Hindi kayo mauumay.
0: Hindi kayo mauumay sa mukha ng isa-isa lang. Baka isipin ng mga kababayan natin, ay, si Mara at Tom na naman. Hindi po.
1: Mamaya si Ate Josie, nandito na.
0: Pwede rin yan, si Ate Josie, si Ate Utoy. Ayan. So basically, yung ating programa po ay magbabasa tayo ng letter galing po sa ating letter sender na itatago natin sa mga pangalan. Tapos, syempre, magbibigay kami ng payo ni Sir Tom. And ngayon pong umaga na to, maiden episode, ang ganda ng topic
1: Nako,
0: natin.
1: Ang ganda ng topic namin. Oo. Abangan niyo yan na mamaya yung babasahing liham ni Mara mula sa ating mga listener o sa ating listener.
0: Maganda to kasi may kaugnayan po siya sa, siguro isa sa mga pinakamasarap talagang pag-usapan ay love life.
1: Correct.
0: Lalo na siguro love life ng ibang tao. Ayan. Ito very interesting, no? Kasi tungkol siya sa online dating. Kami ni Sir Tom, yung aming mga asawa ay nakilala namin sa magkaibang paraan, pero mga non-traditional way.
1: Correct.
0: Ng pagkakakilala. Non-traditional, ibig sabihin hindi ka yung pinuntahan sa bahay, hinarana. Kasi yun yung mga traditional nating naiisip, yung nagpakilala sa magulang mo muna bago kaligawan, mga tipong ganyan. Kami ni Sir Tom, iba yung ano, yung hindi traditional, yung paraan ng pagkakakilala namin ng aming mga asawa. So, ito, masaya to. Sali na po kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Okay, Sir Tom? Simulan na ba natin?
1: Simulan na natin. Ito, excited na dyan na maraming makinig yung hinaing na yan ng ating nagliham sa ating programa.
0: Okay, ito po ay kwento ni Abby. Yan, si Abby na may nakilalang lalaki sa online dating app. Ayan, ito po ang liham ni Abby. Dear Kuya Tom and Ate Mara, magandang araw po. Ako po si Abby, 25 years old. May nakilala akong guy sa isang dating app. Nag-match kami mga 2 months ago at hanggang ngayon, halos araw-araw na kaming nag-uusap. Maayos naman siyang kausap. Funny. Ayan tayo sa funny, Sir Tom. Nakuha agad siya sa funny. Ayan, respectful. At parang pareho kami ng mga interes sa buhay. Hindi rin siya pushy, kaya mas lalo ko siyang nagustuhan.
1: Wow.
0: Eventually, sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Yan. Ang problema, parang gusto niyang sagutin ko na siya. Kasi feeling naman daw niya, pareho na kaming may gusto sa isa't isa. Hindi naman niya direktang sinasabi na sagutin ko na siya. Pero may mga pahaging siya. May mga, siguro mga nagpapayong, mga birong totoo, Sir Tom. Pero sabi ko sa kanya, gusto ko munang ligawan niya ako ng personal.
1: Wow.
0: Hindi naman sa hindi ko siya gusto, Kuya Tom and Ate Mara. In fact, gustong gusto ko na nga siya. Marupok din tong si Abby, ha. Pero iba pa rin kasi kapag sa chat lang kayo nagkakilala. Friends naman na kami sa Facebook, so alam na namin yung itsura ng isa't isa, pero hindi pa kami nagkikita sa personal. At hindi ko pa talaga alam kung pareho ba siya sa taong nakakausap ko online.
1: Yun.
0: Para sa akin, gusto ko munang makita kung sino at ano siya in person sa likod ng messaging apps. Sabi niya, magkita raw kami. Gusto ko rin namang makipagkita sa kanya.
1: Eyeball.
0: Pero, medyo kinakabahan ako. Paano kung iba pala siya sa taong nakilala ko online? Paano kung may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin? Kaya gusto ko po sanang malaman, what's on your mind, Kuya Tom and Ate Mara? Mali ba na gusto kong manligaw muna siya sa personal bago ko siya sagutin? At kung magkikita na kami, ano yung mga dapat kong pag-ingatan bilang isang taong unang nakilala ang manliligaw niya online? Hanggang dito na lang po at hihintayin ko po ang inyong payo. Yan po ang liham nang itinago natin sa pangalang Abby. Ayan, Sir Tom, himay-himayin nga natin yung liham ni Abby. So si Abby pala, may nakilala daw po siyang guy sa isang online dating app. Hindi naman niya sinabi kung anong online dating app, but it's okay, no? Daming online dating app ngayon, Sir Tom.
1: Example niyan, Bumble, tapos sa Tinder. Meron pang WhatsApp, meron pang Telegram. So maraming online platform na pwede.
0: Kahit nga po ang Facebook, merong Facebook dating, parang ganun.
1: Yeah, meron na rin. Oo, nakikinig ko yun. Nakikita ko na pala, hindi ko na pinapansin kasi hindi na tayo pwede doon.
0: Minsan naman po sa IG.
1: Yan, IG din. Oo. Ginagamit yan. Oo.
0: Siguro pati itong mga threads ginagamit na rin, Sir Tom.
1: Exactly. Yeah,
0: Reddit, oo. May mga ganun pa.
1: Madami.
0: Ayan. So si Abby po, no, may nakilala siyang guy sa isang online dating app at nag-match sila. So halos araw-araw, for the past 2 months, araw-araw silang magkausap at parang nagkakapalagayan na sila ng loob. Nakita lang nila yung itsura ng isa't isa sa Facebook, pero hindi pa kasi sila nagkikita online. Ah, nakikita in person.
1: Pero hindi nabanggit ni Abby dyan na may nag-video call sila, di ba? Parang wala naman siyang binanggit na
0: wala
1: nag-video
0: call. Wala
1: naman
0: siyang binanggit na nag-video
1: so,
0: call.
1: So, assume na lang natin na sa Facebook lang sila, yung picture lang. O kunyari, ganun lang yung ano. Yung pagkakaintindi ko, sa liham na yan. Ha? Okay, sige.
0: Kapag naman friend mo ang isang tao sa Facebook, pwede mo namang i-stalk yung
1: i-stalk
0: ano.
1: I-stalk na yun, di ba? Two months na pati yung ano yan, magkakilala kayo. So, marami ka nang ma-stalk sa kanya.
0: Yes.
1: The span of time.
0: Kaso ang concern ni Abby, Sir Tom, nakikipagkita na sa kanya si lalaki. Uh-huh. Gusto nang makipagkita sa kanya para siguro, alam nyo, yung para magkaroon ng ano, ng yung next level ng kanilang
1: relationship.
0: Oo, kung
1: relationship. Kung meron silang mutual understanding na, yes. Okay, sige.
0: Oo. At iba rin naman talaga yung tao na nakakausap mo lang online at saka yung sa personal.
1: In person, oo.
0: Yan. Alam nyo po, no? Siguro ngayon ko lang ito i-reveal.
1: Wow. Meron palang reveal ano to, ha?
0: May revelation pala dito.
1: Revelation, ha? Okay.
0: Hindi ako dati proud. Pero ngayon, sa tingin ko, okay lang naman ang sabihin na. Pero yung asawa ko po, nakilala ko sa Tinder.
1: Wow! Oo, really?
0: Nakilala ko sa Tinder. Hindi ako proud dating sabihin. Dati kapag tinatanong kami, ako, katulad dito sa office, kung paano ko nakilala yung asawa ko, sinasabi ko na basta sa Facebook, basta magka-chat kami. Pero bago pa kasi kami maging magka-chat, ay nagkakilala muna kami sa Tinder. Single naman ako noon at parang gusto ko lang ng kausap, Sir Tom. Baka isipin ng iba, reporter ka naman, araw-araw ka namang may nai-interview, may nakakausap na tao. Pero iba rin kasi yung nakakausap mo for work kaysa yung nakakausap mo para sa mga personal na bagay. Ayan. Actually, nag-uninstall na ako kasi maraming bastos doon. Maraming...
1: Sa Tinder?
0: Sa Tinder. Maraming GAGO. Maraming bastos. Pero yung asawa ko, yung nag-iisang nakausap ko na hindi bastos. At wala kasi akong picture doon. Hindi ako naglalagay ng picture. At sabi niya, kahit daw wala akong picture, parang sa pag-uusap pa lang namin, may spark na. Parang
1: wow!
0: Na. Oo. Kaya Abby, sa tingin ko, hindi naman masamang makipagkilala na sa isang tao na kilala mo sa online dating app.
1: Correct, correct.
0: Oo, hindi naman yun masama. Pero kailangan mong palaging isipin yung kaligtasan ng personal information mo una sa lahat. Kapag hinihingan ka ng pera, Sir Tom, huwag kang magbibigay.
1: Huwag na huwag.
0: Oo. Tapos, syempre bukod sa personal information, sa pera, huwag mo munang ibibigay yung address mo. At huwag kang magtitiwala ng 100%.
1: At sasabihin mo, dahil meron kang pagsasabihan na may pagkita ka sa isang particular na tao o na nakilala mo online para malaman kung nasaan ka at ma-assure din yung kaligtasan mo.
0: Yes. Sabi ko kanina, kami ni Sir Tom ay hindi traditional yung way na nakilala namin yung mga asawa namin. So, yung asawa kong nakilala ko sa online dating app din, katulad ni Abby, yan. Abby, baka yan na pala yung, yung ano mo ha, yung tadhana mo. Pero wag mo munang isipin yun ngayon. Kailangan makilala mo pa rin talaga siya sa personal. Pero, Sir Tom, kayo ba, paano mo nakilala si Doktora Weng at bakit ko nasabi na non-traditional way din yung inyong pagkakakilala kahit naman medyo
1: Doon matagal ng panahon, Mara.
0: Matagal na panahon.
1: Oo, kasi ngayon. Siguro mga more than 30 years na. Noong mga panahon yun, hindi yung traditional way of dating dahil nagkakilala kami sa through phone. One of my listeners actually yung asawa ko and lagi siyang tumatawag sa program. Meron akong radio program noon sa Spirit pa before. And yun ay graveyard shift. So tumatawag siya palagi, nag-request ng song. Eventually doon na, nagkaroon na ng communication. After a few weeks lang, Mara, few weeks pa nga lang. Unlike yung kina Abby, 2 months yan, nakikita namin. At doon nagsimula. So non-traditional in a way. Noong mga panahon yun kasi, kapag nagliligawan, nagipagkita ka talaga, dadalo ka sa bahay, magliliham ka personally para mas personal yung dating bago ka dumalo sa bahay. Pero yung sa amin kasi nagsimula kami sa phone. So parang medyo advanced na no, mga panahon yun yung way of dating namin.
0: Oo, siguro nung mga panahong yun yung through phone, through radyo, yun yung katumbas ng online dating.
1: Correct.
0: Oo. Marami kong gumagamit ng online dating app ngayon. Kasi parang ang tao raw po ngayon ayon sa mga study ay mas malungkot, mas lonely.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi nga hindi na tayo masyadong lumalabas at minsan nakakain na rin ng oras ng trabaho yung ating buhay. Mm-hmm. So minsan ang outlet na lang natin ay yung may makilala tayong bago.
1: At mas mabilis ka makakilala. Mm-hmm. Unlike yung maghihintay ka na makikilala mo without using the online dating app. Tatagalan ka bago ka makahanap ng kakilala. Pero ang delikado kasi dyan, Mara, yung mga tinatawag nating scam.
0: Yeah, love scam.
1: Love scam. Yung kababalita lang sa Santa Maria, Bulacan. Itong doktora, na in love siya rin sa kanyang kachat. Yung pala, 1 year na silang chachat, ah. 1 year na. Yung pala, yung kanyang kachat ay yung kanyang assistant na babae. Hinahinga na siya ng 500,000, half a million, bago pa niya na-discover na scam nga yung assistant niya ang nagkikipag-chat sa kanya using a dummy account at nagkaroon silang relationship through that. At yun nga, yung pala, hindi niya alam lolo ko siya ng assistant niya. Kasi marami alam na personal. So alam yung kahinaan, yung weaknesses niya, alam kung anong gusto. So doon siya na naloko ng kanyang assistant. So mag-ingat ka dyan, Abby, ay mga love scam na yan. Baka pinafofol ka lang yan, ay hindi mo naman alam kung anong background niya. Magkano ka muna background check bago ka mapagkita sa kanya para mas safe ka at eventually ay magkaroon kayo ng harmonious relationship in the future.
0: May nabalitaan akong ganyan, Sir Tom. Siya naman ay foreigner.
1: Mm-hmm.
0: Yung foreigner ang naloko ng isang Pinay.
1: Ah, oo.
0: Oo. At pumunta pa siya sa Pilipinas.
1: Correct, oo.
0: Lahat ng dala niyang pera na ibigay niya dito sa Pinay na to, tapos iniwanan siya. Kaya parang nung huli ko siyang nabalitaan, nanghingi siya ng tulong para makabalik ng US.
1: Mm-hmm.
0: Biruin niyo 'yun, no? Na in love ka na kasi,
1: mm-hmm,
0: no? Nagkaroon ka na ng personal na nararamdaman, mm-hmm, na hindi naman maliit na bagay lang ang pagmamahal, Sir Tom, pero ginanun ka.
1: Alam mo kasi, Mara, kapag nagiging intimate na 'yung usapan sa dating app, sa online, minsan kasi kapag na in love ka, nawawala na 'yung common sense. Yun ang unang-unang nawawala. Hindi ka na nakapag-isip, hindi ka na wala na yung rational thinking na tinatawag na ito yung dapat gawin, ganito muna dapat ang proseso para magkaroon ng harmonious, yung maganda pag-uusap, makilala mo siya ng lubusan. Kapag na-inlove na isang tao, yun agad, yung common sense, nawawala.
0: Oo.
1: Hindi natin alam kung saan napunta eh. Biglang, di ba, pag tinamaan ka talaga, wala ka nang may isip pang iba, kundi yung affection para sa kanya, kung ano yung kaliligayan niya, kung ano yung kasasayan niya, and all that, di ba?
0: Sabi nga, love has no reason logic.
1: Yun nga, has no reason and no logic. Hindi mo na alam kung ano yung tama. Tama pa ba itong ginagawa ko? Hindi, di ba?
0: Kaya siguro may kasabihang bulag ang pag-ibig.
1: Yes.
0: Oo. Pero Abby, bukod sa pag-iingat mo, no, wag mo din namang isipin na ito medyo kukontrahin kita,
1: sige,
0: Sir Tom. Huwag mo din namang isipin na lahat ng tao masama.
1: Manloloko.
0: Marami talagang manloloko, Abby. Nung bumibili ako ng ticket para sa gustong-gusto kong panoorin concert, alam mo, Abby, ang nakausap kong scalper at scammer ay 10.
1: Oh,
0: isa lang. Isa lang ang nakausap kong maayos at siya rin yung nagbenta sa akin ng ticket.
1: Aha.
0: Oo. So, sa 10 yun, Abby, yung 10 manluloko na yun, baka may isa na baka may isa na totoong tao. Hindi kita, hindi kita...
1: So, what are the odds?
0: Hindi kita kinukonsinti, Abby. Pero, mag-ingat ka. Yan, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal information.
1: Correct.
0: Kahit ng picture mo. Wag mo munang ibibigay yung address ng bahay mo. Tapos, kung makikipagkita ka, wag ka magpapasundo sa bahay nyo.
1: Mm-hmm.
0: Magpasundo ka halimbawa sa public place. Yan. At doon din kayo dapat mag-meet sa public place. Kami nung asawa ko, Sir Tom, una kaming nagkita ay sa mall.
1: Sa mall? Pero hindi ka kinabahan, no? Nung magkikita kayo, baka scam to, baka manluloko to, baka iba itsura nito nung kinakausap ko pa sa online. Tapos pag nagkita kami, wala ka bang na-feel na ganun na...
0: Nung bago kami magkita, nagkita na kami sa Facebook. Friends kami sa Facebook. Inad na
1: ah, pa, so parang may video call kayo, ganun?
0: Hindi kami nag-video
1: call. Ah, hindi kayo nag-video call.
0: Kami, tapos,
1: oh my God.
0: friends kami sa Facebook.
1: Aha. Uh-huh.
0: Tapos, yung sinasabi mo kung may naramdaman akong takot, syempre naman.
1: Ah, meron.
0: Oo, syempre naman. Ewan ko ba, hindi nga kasi ano, hindi ko ina-advise na gawin mo, Abby, yung kagaya nung ginawa
1: niyo.
0: Kasi sa totoo lang, Sir Tom, kung babalikan ko yung panahon na yun, parang ang risky nga kasi nagpagawa ko ng laptop noon sa mall, sabi niya andun din daw siya.
1: Wow.
0: Di ba kung isip mo, bakit ang dito
1: para yan? Stalker.
0: Stalker ka ba? Di ba? Pero andun din siya. At the right time, at that time na andun din ako sa mall.
1: Katakot yun.
0: Pero ako, delulo. Tama yung sinasabi mo.
1: Diba?
0: Na,
1: common sense, wala na. Oh, delulo talaga.
0: Yan, dito siya, ganyan.
1: Excited ka, syempre.
0: Oo, sabi ko, sige, andito ako sa Asus. Mm-hmm. Doon kami sa harapan ng Asus. Nagkita. At alam mo, medyo swerte rin talaga na hindi naman masamang tao yung asawa ko ngayon, mm-hmm, yung nakilala ko. At Abby, hindi ko nire-recommend yung ganong ginawa ko, no? Kaya nga siguro sa akin napatapat itong kwento mo para sabihin na wag mong gagawin yung ginawa ko kasi medyo hindi ako nag-iisip noon.
1: Alam mo, sinuwerte lang si Mara doon na mabuting tao yung kanyang asawa at hindi loko-loko. Kasi kung halimbawa loko-loko yan, baka ano nangyari na kay Mara. So Abby, ingat ka rin na wag mong mag-ano ka yung mga sinabi kanina ni Mara na advices when comes to meeting somebody. Gawin mo yun kasi ngayong panahon ito delikado, di ba? Swerte lang talaga si Mara.
0: Mm-hmm.
1: One of the luckiest yan. What are the odds, di ba? Nakabihira nun, Mara, sa totoo lang. Makakatagpo ka ng mabuting tao na ito na pala yung papangasawa mo, ha? Di ba? Nakapakabihira nun.
0: Abi, ingat ka, ha? Huwag kang gagaya sa akin, promise. At makipagkita ka rin sa mall, sa public place. Huwag ka magpapasundo sa bahay, Abi. Huwag mo munang i-reveal kung saan ka nakatira. At tama lang naman, tanong niya, Sir Tom,
1: mm-hmm,
0: kung mali ba na gusto daw niyang manligaw muna sa kanya in person, yung kanyang nakilalang guy, at kung magkikita daw sila, ano yung mga dapat niyang pag-ingatan bilang first time niyang makakilala ng manliligaw online. So, hindi mali. Dapat lang talaga na maging maingat ka. Mm-hmm. Dapat lang magkaroon ka ng magkaroon ka ng kaunting takot.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Pero wala namang masama. Hindi masamang makipagkilala online at hindi masamang makipag-eyeball, Sir Tom. Basta alam mo yung limitasyon mo at palagi mong isinasaisip yung pag-iingat mo.
1: Yan.
0: Yan.
1: Okay.
0: Huwag ka magbibigay ng pera kapag sila ay parang wala akong dala ngayon, parang nawala yung wallet ko.
1: Tumakbo ka na, Abby, pag may mga paghihingi ng pera sa mga nawala wallet niya, naku, scam na yan, promise. Yan ay delikado na.
0: Minsan naman, Sir Tom, nag-aalok pala ng insurance. O,
1: talaga? May mga ganun?
0: May mga ganyan, nag-aalok ng insurance o kaya naman, inire-recruit
1: o networking, networking. Magkakapi kayo.
0: Yes. Mag-ingat ka rin sa ganyan, Abby. Oo. At mas maganda talaga kung makilala mo siya ng personal. Mm. Kasi, sabi ng asawa ko, Sir Tom, pala naalala ko, natatakot daw siya na baka iba raw pala siya sa... baka daw makita ko na iba siya in person sa nakilala ko online.
1: Sa pinoproject niya online.
0: Oo.
1: Yung pa isa. Iba yung pinoproject sa online nung kausap mo kesa rin sa makikita mo sa kanya sa personal.
0: Yes.
1: So you have to be wary of that. Diba?
0: Ang daling kasing magtago sa sa likod ng computer. Mm. Diba? Kaya nga ang daming troll ngayon.
1: Yes.
0: Diba, Sir Tom?
1: Absolutely.
0: Isa pang nakakainis yung mga troll na yan. Kasi ang dali-dali lang magtago ng identity online. Ang daling manira dahil nagtatago ka sa dummy account. Diba? Yung kung sino ka online at kung sino ka in person, sa tingin ko magkaiba talaga yon, Sir Tom. Naniniwala ka rin ba na magkaiba ang tao?
1: Sa online. Kasi sa online, malakas ang loob mo eh. Kasi hindi kanya kita. So kung ano yung sabihin mo, freely nasasabi mo. Kapag pag sa personal na, minsan nasa shy ka, timid, tapos hindi mo ma-express talaga yung sa loobin mo, unlike kapag online, na-express mo talaga eh. Minsan nagiging aggressive pa nga minsan. Pero pag nakita mo na personal, ganun pala siya. Parang hindi mo nagsasalita o tahimik lang. Diba? So parang magkaiba yung personality na pinoproject through online and sa personal.
0: Yan. Kaya, para kay Abby, yes, makipagkita ka muna.
1: Correct,
0: magpaligaw ka in person. Kilalanin mo siya in person.
1: Yes.
0: Tumigil na kayo sa inyong paggamit ng kung anumang online dating app yan. Kasi kung seryoso yan, dadalhin ka niyan sa totoong buhay. Iiwanan na niyan yung,
1: absolutely,
0: yung apps na naka-install dyan. At hindi na yan, kumbaga kapag pag seryoso yan sa'yo, iiwanan na niya lahat ng online dating apps na ginagamit niya kung may mga ganun man. At ganun ka rin sana, Abby. No? Kung napatunayan niyo naman sa isa't isa na okay naman kayo, mabuting tao naman kayo at seryoso naman kayo pareho na naghahanap kayo ng someone na pwedeng maging kasama habang buhay, ay parehas na kayong tumigil sa online dating apps. Kasi pwede pang ano yun, Sir Tom, eh. Parang baka matempt ka na naman. Oo, kasi iba yung may makilala kang first time.
1: Correct.
0: Iba, ibang klaseng saya daw yun. Nabasa ko kahapon.
1: Talaga.
0: Yun daw ano, yung saya ng unang pagkikita, umaabot daw yan ng around 18 months. And beyond that, oo, kapag gusto mo pa rin yan, yung taong yan, edi okay kayo, goods kayo. Pero yung daw pong attention, ay bang hanggang 18 months lang nakakakilig, ganyan, masaya. Ayan.
1: Alam mo, Mara, napapansin ko kasi ngayon, mga kabataan, 1 to 2 days lang na nagchat-chat, magkikita na sila. Diba? O in a span of a few days lang, mag-a-eyeball na sila. Ganong kabilis ngayon yung mga kabataan using dating apps. At may mga ano pa yan, like yung, I think, yung Bumble. Seeking for, ano, hindi lang basta love eh. Seeking for intimacy talaga. Hindi ko na pwedeng sabihin on air kasi mahalay. Pero they're seeking for intimacy instead of love. So yun yung delikado rin kasi kapag ganyan, aggressive yung lalaki minsan when it comes to dating. Kapag mag-a-eyeball na, akala nila ay madadala agad nila yung babae sa mga lugar na pwede sila magkaroon ng intimate activity.
0: Ayan, Abby, bigla ko naisip yung sabi ni Sir Tom, kapag dadalhin ka sa isang lugar,
1: yan,
0: para sa ganito, huwag kang papayag, Abby. Tumakbo ka lang.
1: First time nyo magkikita, tapos dadalhin ka agad doon. Ayun.
0: Oo nga, utang na loob
1: red,
0: naman,
1: Abby. Red flag na yan, red flag.
0: Oo,
1: yan.
0: Oo, baka kasi ang hanap lang pala ni Guy na nakilala mo, yun, Sir Tom, di ba? Yung
1: diba?
0: Sabi ni Sir Tom na
1: intimacy,
0: bawal sabihin sa ere.
1: Correct.
0: Baka mapagalitan kami. Ayan, Abby, kapag mga ganun, ay huwag kang papayag.
1: Mamaya pag-usapan namin yung ano, yung ginagawa mo ng pamahalaan when it comes to combating yung mga love scam, yung mga pinaiigting nila na programa, like yung cybercrime investigation o CICC na tinatawag, kung anong ginagawa nila para makombat yung mga scam na to happening online. So yan ay after a few reminders from this station ng What's On Your Mind ay magbabalik po makalipas na lamang ilang paalala. Hold on.
2: DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. DWFS, forever at your service.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Barm Elections 2026.
7: Barm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Alam mo ba, nakailangang ipaliwanag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Kongreso kung paano nila gagamitin ang kanilang pondo? Sa ilalim ng dating ARMM setup, kailangan bigyan ng katwiran ng mga regional government officials ang kanilang budget sa harap ng Kongreso, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, naging nakadepende ang rehiyon sa pambansang pamahalaan para sa taunang budget nito. Sa BARM, binigyan ng rehiyon ng mas malawak na fiscal autonomy upang mas magkaroon ito ng kakayahang pamahalaan ang sarili nitong pondo.
6: BARM Elections 2026.
7: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, the new sound of public service and FM radio.

0: Ayan, nasa ikalawang bahagi na po tayo nitong ating bagong program, ang What's on Your Mind. Bakit nga ba What's on Your Mind, Sir Tom? Bakit pangalan niya nung program What's on Your Mind?
1: Ayun, yung kaya ito What's on Your Mind, magbibigay kami ng mga advice, mga matatawag yun, sa ating mga gumawa ng liham para mabigyan sila ng sound advice kung meron lang kaming maibibigay na sound advice. Base na rin naman sa research namin yon. And of course, para makapagbigay linaw rin sa ilang mga topic na pinag-uusapan namin ngayong araw na ito sa programang What's on Your Mind. So, yun, basically, yun lang naman yung ano. Kaya naging ganun yung title ng program.
0: Yes. Hmm. Opo. Ngayon pong second half natin, Sir Tom, it's time for our government perspective.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ano ba yung maipapayo ng gobyerno sa sitwasyon ni Abby? Actually, merong mga babala tungkol dyan, abiso. Wag namang babala.
1: Sige,
0: parang
1: nga,
0: pinatakot naman si Abby.
1: Sige,
0: may abiso.
1: Ano yung abiso dyan? Ng government dyan?
0: Oo, ang National Privacy Commission. Mm-hmm. And ipa-flash ni na ate itong, pwede mo itong basahin, Abby. Galing ito sa website ng NPC, National Privacy mm-hmm. Commission. Meron silang article. Ang title nito, Abby, ay It's a Match, Now What? Yan. Nag-match kayo, tapos anong kasunod? Yan. Maganda to itong material na to ng NPC tungkol sa dating app, no, Abby? Saan na nakikita mo to, Abby, yung naka-flash ni na Ate Utoy sa ating page o sa ating Facebook Live? It's a Match, Now What?
1: Hindi raw na i-download do.
0: Ayan, sige. Nasa Radeo Ate. Opo, ayan. Ilalagay ni na Ate, no? Sabi dito, Abby, sinasabi dito na hindi naman inherently dangerous yung makikipag kita ka online o kahit yung mismong dating app, hindi naman siya ano. I mean, Sir Tom, yung dating app for sure ginawa siya ng maganda yung intention na pag-connect, no, pagtagpuin ng iba't ibang mga tao. Pero kailangan pa rin, Abby, na samahan ito ng awareness, syempre, at pag-iingat, no? So, dito sa article na to, kung mababasa mo, Abby, binibigyang diin dito na hindi naman kailangang ibigay ang lahat ng personal na impormasyon. Lalo na kung kakakilala mo pa lang naman at mahalagang magkaroon ng boundaries habang unti-unting nabubuo yung inyong tiwala sa isa't isa. Sabi rito sa article na to, Abby, may mga practical advice siya. Medyo sinasummarize ko na to, Sir Tom. Babasahin niya ni Abby for sure. Abby, una sa lahat, huwag mong ibigay muna yung complete home address mo. Huwag mong sasabihin
1: absolutely
0: kung saan ka nakatira. Ayan, Abby, ito yung ito yung article galing sa National Privacy Commission website. Basahin mo sana yan. Ikalawa, Abby, mag-ingat ka sa pagbibigay ng personal na impormasyon, lalo na personal information at personal financial information.
1: Mm-hmm.
0: Baka naman pag hiningi bank details mo, bigay ka kaagad. Huwag naman ganun, Abby. Yan, financial information, workplace, kahit yung lugar ng trabaho, Sir Tom, huwag agad sasabihin.
1: Naku,
0: huwag
1: agad siyon, oo.
0: Huwag mo rin sasabihin yung daily routine mo, yung gumigising ka ng ganitong oras, yung very detailed ba ng mga impormasyon. Gumigising ka ng ganitong oras, umaalis ka ng bahay ng ganitong oras.
1: Sumasakay ka ng ganyan.
0: Sumasakay ka ng jeep o ng
1: yes
0: MRT man, o darating ka sa office ng ganitong oras kasi ganitong oras yung in mo.
1: Huwag mo siya ng detail do.
0: Oo, ganitong oras ka lumalabas, ganitong oras ka lumarating ng bahay. Baka naman ganun, Abby, huwag mong sasabihin yung daily routine mo. Tapos, syempre, yung financial information, at huwag mo ring sasabihin yung impormasyon na pwedeng gamitin para matukoy o ma-access ka. Sir Tom, na may nabasa ako nung isang araw, may stalker siya, babae, na nakatira siya sa condo.
1: Uh-huh.
0: Solo lang siyang naninirahan doon. At may stalker siya, nagkagusto sa kanya, at very creepy yung lalaki kasi tumira doon sa ilalim ng bed niya. At kapag
1: talaga
0: siya po ay
1: nakapasok.
0: Kapag siya ay aalis, saka lalabas yung lalaki, doon maliligo, doon kakain, kakainin yung mga nasa loob ng ref niya.
1: Mm.
0: Tapos, minsan nag-chat sa kanya, na-creepyhan siya kasi
1: Alam yung personal alam details
0: ko,
1: niya.
0: Alam kung saan siya nakatira, nag-send pa ng picture.
1: At grabe.
0: Yun yung ano, labas ng yung condo niya una, unang sinend na picture sa kanya, yung harapan ng kanilang condo. Oo. Tapos sabi niya, nagpa-check siya ng CCTV, wala. So medyo nakampante siya. Ang kasunod na sinend sa kanya yung pinto ng kanyang condo unit. At sabi niya, nagpatingin uli siya ng CCTV,
1: wala nakita.
0: Tapos pinaka yung point kung saan talaga nag-freak out na siya, sinendan siya ng picture ng paa niya.
1: My God.
0: Ng paa niya in real time. Yung paa niya parang naka-cross, uh-huh, at yun ding picture na yon ang kinuha ng lalaki sinend sa kanya. At bigla siyang tumakbo, muntik na siyang mahabol, pero luckily hindi siya nahabol, Sir Tom, at nakapag-report siya sa security at doon nahuli yung lalaki. And it turned out na yung lalaki tumitira doon sa
1: loob mismo ng bahay niya.
0: Sa loob mismo ng condo niya. Sa ilalim ng bed. Habang nandun siya, natutulog siya, andun lang yung lalaki sa bed, sa ilalim ng bed. At kapag nag-work siya, saka lang lumalabas, kumakain, naliligo, and everything.
1: Stalking to the highest limit na yan, yes, di ba? Pag may mga ganyan kayong, ano, like Abby, ha, pag may napansin kang gano'n na medyo creepy na, i-report mo agad sa, ano, sa cybercrime unit, yung tinatag natin CICC, para ma-investigan ka agad at maputol na yung kanyang kalokohan na ginagawa. Kasi stalking is really, ano, it could lead to another crime. Crime na rin ng stalking, eh. So, baka lumala pa. Baka saktan ka niyan o
0: kung anong gawin sa'yo,
1: di ba?
0: Pagsamantalahan ka.
1: Oo, di ba? So, nakakatakot siyang ganyan. Mabuti na lang ang government natin, may mga action na ginagawa, may mga programs para ma-combat itong mga ganitong klase ng gawain online na dapat nating i-report kung meron tayong napapansin man sa ating mga kausap o kadate na nakausap online.
0: Yes. So, yun yung mga government agencies, Sir Tom, nakakampi natin. Pagdating sa privacy, pagdating sa stalking, kung sakali man. Pero sana wag mong maranasan yun, Abby. Itong CICT, itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yeah. Ito ay attached agency ng DICT, Sir Tom. Oh. Ng Department of Information and Communications Technology. Pwede rin mag-report sa ating mga PNP.
1: PNP kasi, rin. Meron sila itong cybercrime unit.
0: Yan. Meron silang, tama, may cybercrime unit ang ating PNP. So, kung makaranas ka ng kahit anong bagay, Abby, na nilalabag yung privacy mo, ay pwede kang mag-report sa, una sa police. Kasi siguro, Sir Tom, growing up, ang alam natin, ang una nating pagsusumbungan pagdating sa ganyan ay police. Di ba? Oh. Lahat pag nanakawan ka.
1: Ano bang maray natin cybercrime? CICC, di ba? Hindi natin alam, iba. May mga ganung existing agency pala na makakatulong sa atin. So police agad.
0: Diba? Oh, police muna talaga yung una nating naiisip. Tama ka, hindi naman lahat ay alam agad yung CICC. Well, siguro ako, Abby, baka hindi ko alam ang CICC kundi ako empleyado ng gobyerno.
1: Ngayon ko lang nalaman.
0: Nag-research ko eh. DICT
1: alam ko actually, no? Yung pala yan, no? Parang isa sa mga attached agencies ng DICT, ano?
0: Yes. Meron silang Facebook page, Abby, itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nga, no? So, yan yung mga kakampi natin sa gobyerno.
1: Correct.
0: Pagdating dito sa, ano, sa mga kaso na may kaugnayan, yung mga kasong ginawa online. Yan. Pero hindi naman namin hinahangad na, syempre ang hangad pa rin namin para sa iyo, Abby, ay magandang resulta nung pagkikita ninyo ni guy na nakilala mo online. Pero syempre, like we said earlier, makipagkita ka sa public place. Pero yan, but know na ang gobyerno ay kakampi mo pagdating sa mga ganyang bagay, Abby. Pero syempre ang hangad namin ni Sir Tom at the end of the day at the end of this discussion ay kabutihan mo pa rin at kaligtasan mo higit sa lahat, Abby. At para sa lahat ng mga may ka-talking stage, yung term nila ngayon, talking stage, may mga ka-talking stage sa online dating app o kahit sa Facebook o kahit saan pa man.
1: Isummarize mo nga, Mara, yung letter ni Abby para sa mga sa kabatiran naman, mga ngayon pa lamang nakatutok sa ating programa at na malaman nila kung anong problema niya at ano yung mga sinabi natin nga kanina.
0: Yan, sige po. So basically, itong liham ni Abby, humihingi siya ng perspektibo sa amin ni Kuya Tom Kasi may nakilala siyang guy online, gusto nang makipagkita sa kanya, at ang tanong niya, kung mali daw ba na gusto muna niya magpaligaw in person? Sabi namin kanina, hindi naman mali yun. Actually, tama nga yun, di ba? Mas maganda kung manligaw sa'yo in person bago mo siya sagutin in the everything. Kasi ibang level naman na yung may karelasyon ka na, sir Tom. Di naman siguro maganda kung ano, kung nakilala mo lang basta online. Lalo na kung siguro malapit lang naman kayo yung lugar niya sa isa't isa. Yung kasi mga online dating app, kung nakilala niya si guy sa online dating app, meron kasi yung ano, minamatch ka sa mga taong malapit lang
1: malapit
0: sa'yo.
1: Sa'yo.
0: Yung asawa ko...
1: Proximity? Tama,
0: yes, yung proximity. Yung asawa ko, magkatapat kaming subdivision.
1: Kaya kayo pinagmatch.
0: Saan, sir to, meron kang makakamatch na taga Guam.
1: Talaga?
0: O taga Australia. Mga tipong ganyan, medyo malalayo. Pero bihira yung halimbawa... nasa Pilipinas ka, tapos makakamatch mo nasa US, parang hindi masyado. Yung mga malalapit sa'yo, usually, Abby. So, sa tingin ko, kung nagmatch kayo, malapit din naman kayo sa isa't isa yung inyong distansya. So, makakapagkita talaga kayo. Pwede nyong simulan yung relasyon nyo ng in-person talaga. Ayan. At sabi namin kanina ni Sir Tom, ay ingat ka ha, huwag mong ibibigay yung mga personal mong masyadong impormasyon, yung workplace mo, yung iyong address sa bahay, makipagkita ka sa public place kapag hihingan ka na

0: ganyan.
1: Sa una na magkakatiwalaan mo. Para alam kung
0: sabi mo ganun sa nanay mo, pag makikipagkita ka na siguro. Yan. Kung hindi ka papayagan. Pero sabi mo kung nasaan ka. Yan, kung nasaan ka.
1: Oo. Teka, baka pala sumama yung nanay.
0: Malamang. Ayan.
1: Baka, ano, baka maging third wheel si nanay sa date.
0: Koko yun, siguro nandun ako.
1: Ganyan, ganyan ba si Sir Tom? Ayan. So, yun mga basic lang naman na pag-iingat, Abby. Pero napakahalaga kung susundin
0: correct,
1: mo.
0: Correct.
1: Kasi,
0: absolutely.
1: Ma-ensure yung kaligtasan mo una sa lahat.
0: At, Abby, pairalan natin yung, ano, yung rational way of thinking. Hindi yung puro puso agad. Mm. 2 months mo pa lang kakilala, pero online, hindi pa kayo nakikita personally, tapos na in love ka na, ayun na matindi. Mahirap kontrolin yun. Mawawala na yung common sense mo. You will eventually fall for him or her. Tapos, wala ka nang maisip na tama na kung anong ginagawa mo is para lang sa kanya at para sa ikasasaya niya. At yun ang really very dangerous kapag yeah. nangyari na yun.
1: I agree doon sa sinabi ni Sir Tom at kahit hindi ko yan ginawa.
0: Parang muntik na.
1: Oo. Kung masamang tao yung nakilala ko, baka napahamak talaga ako, Sir Tom. So, kaya hindi ako proud. Sabi ko kanina, hindi ako proud nung una at hindi ko siya inire-recommenda kahit kanino, Abby. Yan. At eto, no, meron tayong mga government agencies na kakampi natin, ang NPC, ang DICT, ang CICC, para tulungan tayong lutasin o pagsumbungan itong mga taong mapanamantala. Yun sinabi mo. Yung mga nananamantala online, yan. Abby. Ayan, magandang hapon muna o magandang umaga pala sa mga kasama po natin sa ating Facebook Live. Again, pwede po kayong makiisangkot no, sa ating talakayan. Babasahin
0: next
1: po
0: time po, next time. Oo.
1: Oo, ni Sir Tom. Si Ate Josie, kasama rin po natin. Si Ate Utoy, si Kuya Jaren, si Kuya J-Lord, si Kuya Lemore, aba mga ano to ah. Mga nakilala din sa ano to
0: online.
1: Sa Facebook, online. Si Kuya Egan.
0: Traditional niya,
2: Kuya Egan. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
6: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon. Dadahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no, para makita po natin yung kabuuan. Yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
5: Yan ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
5: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Pinahiding pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanya lang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa trahedya habang nasa 43 pasayero naman at crew ang naidigtas mula na mangyari ang insidente noong Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasayero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod ito ay natasan ng PNP Chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
5: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.

0: nakalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Astor sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DSWD, kinakmusta at inigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ang nakatanggap ng 3,000 financial assistance, ready-to-eat food boxes at psychosocial support mula sa DSWD. Nakantabay naman ang ahensya para sa iba pang pangailangan ng mga survivor at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang kanilang recovery. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinakailangan ng karagdagang mamumuhunan sa energy sector para matugunan ang matagal nang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
2: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP'ng tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
1: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta, kabilang ang 169 megawatt capacity na target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kaakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
4: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
5: Okay.
4: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik kagad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, pababawasan po yun.
1: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Minamadali naman ng pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas Grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahad nito na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt-hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt-hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt-hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo, bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente, na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
6: So na po yung order today lang din po, na yung secondary price mechanism in the market
5: yun
6: will be on up per region basis na. Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na ma-cap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
1: Yes,
6: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average or presyohan doon ngayon.
1: Yes, ma'am.
6: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
1: Mm-hmm.
6: Pababa po siya.
1: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11.14 ng umaga. Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
5: Ilan ho sa estimate natin, mga 2 piso ho. At itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days, yung galaw ng international price.
1: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagabiso ang National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 na hektarya muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranch system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity.
7: Monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa Tagpuyot po.
1: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
8: Ang baha ito, maraming mga bagay. Pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh, ganun naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yun. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that, one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent. Kasi systematic, methodical.
1: Si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:18 ang ating oras sa iba nating mga balita. Listahan ng holiday para sa 2027. Inilabas na ng Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation Number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25, at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw, at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda rin special working day ang ika-41 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banday, hindi pa naman kasama sa listahan ang Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong pecha batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacanang, ang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iginiti Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito'y dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Giit niyang senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilang labas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktual na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Isinusulong ni 4-Piece Party List Representative GC Abalos ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak na menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim ng House Bill 11117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikadong mga anak ng mga kasambahay nang hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan. Hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Sa klaw nito, yung mga bata nasa daycare, elementarya, junior high school, School at Senior High School basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at meron beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliin tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa Social Security System. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1.5 milyon ang kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang Social Security coverage. Hindi naman saklaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4Ps at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsad ito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
12: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
13: John, asahan na ang dagdag singil sa bilang tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprubahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alas 11:27 po ang ating oras. Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwang ng karawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunitan ng lalawigan sa Marcos Day.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mojares. So makabilang buhay si Mojares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83 kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mojares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mojares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mojares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga programang ito sa pagangat ng antas ng pamumuhay at pangkalahatang kaunlaran ng mga Ilonggo. Papalo sa hindi bababa sa 4,000 Ilonggo ang makikinabang sa handog sa Pangulo program.
14: There have been national agencies that have committed to support the program, which will be held here at the lobby of the provincial capital. But aside from that, there are other activities outside of the provincial capital. There is one in Santa Barbara, there is one in Ahui, there is one in Pototan, and at the SM City. And there's another in Barangay Sablugon in Pasig.
1: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
15: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, ang mga baba sa local government, ito ay simula na ng devolution at talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government, kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
1: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards dito.
15: Binaba po ito sa local government kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para maimplementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kaagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman dyan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal nang naisubmit yung mga pangalan.
1: Si South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Antabayan na ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:34 po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naon ng kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
19: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
1: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Co, lalo't nais-aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldy Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
20: Pareho naman tayo dito. Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag nyo payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So kaya po, isa kami ni Ombudsman sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din kung pagkilo sa department sa bagay na to.
1: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap nito nung may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
20: Kominto natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
1: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na ring pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
0: Sabi naman ng politika yun eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 polis para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 polis para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kung saan ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito ay upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
22: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
21: Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ika-alarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang daragdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una lang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Department of Justice nirerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita atid ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o pipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng mosyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang mosyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para listisin ang tatlong kaso. Nag-post naman ito ng kabuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang jurisdiction ng DOJ at QCRTC sa pagkasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang isang impeachable officer. Uwiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Naunang iginit ang depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakopong impeachable officer habang paninindigan naman ang prosecution na walang legal na hadlang sa pagkasampa ng kasong kriminal laban sa ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Gandiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ridon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Ridon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
6: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan pong mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why is currently detained there. No?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian de los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas sa harapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches. Naghihintay din ang karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan nito ang 4 na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China, pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics, habang ibinigay kay De Los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng 3 gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Kaya tumutok po lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
8: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon, dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo at natutulungan silang sa mga sociocultural issues. Especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity, or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8, pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Bannawag Park ng Batac City. kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng Bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi lamang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Judith Pitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament ng September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ng pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Visayas, Morongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Morongan para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagpasalamat si Morongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Morongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre gamit ang kaparehong mekanismo na tigis ang ayuda para sa bawat pamilya kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatayang 9,000 sako ng bigas na tig 10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Morongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo. Si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mahigit sa 6 milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bahay ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jovic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala sa Mindanao, Project Apo Ko, kwento ni Lolo at Lola Gabay ng Kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas Report.
12: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga ang Project Apo Ko, kwento ni Lolo at Lola Gabay ng Kabataan. Aktibidad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at pakipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magdilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sa iba. Higit pa sa isang serya ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apo Ko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo at Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
13: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Matapos ang 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 11, 2026. Sa atin ang oras, alas 12 na po ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
17: Kanyang ika-69 na kaarawan sa September 13 kung saan inawitan siya ng traditional na Ilocano birthday song na Pada Pada Makam.

0: mula po sa korte.
1: Opo, kahapon po, bandang alas 4:15 ng hapon, natanggap ng BJMP ang official custody kay Representative Romualdez base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division Commitment Order na inililipat na ang kustodiya sa BJMP Quezon City Jail. Kanya lang po dahil po may nakabinbin pang motion at mga usapin sa Sandigan Bayan tungkol po sa kanyang hospitalization, doon po tayo nag-turnover sa mismong Cardinal Santos Medical Center sa kung saan siya nakakonfine. So far, wala pa naman po tayong recent update. At nasa ang mga tauhan po natin ay nasa Sandigan Bayan. Sa ngayon, ang tagaantay ng kung ano po ang further orders ng ating Sandigan Bayan.
2: Sir, ano po yung kailangan munang matapos o maisigawa bago formal na ma-turn over sa BJMP ang kustodiya?
1: Yes, si Kweng, formal na pong na-turn over ito sa BJMP. BJMP na ho ang nagbabantay sa ospital. Kanya lang ho may nakabinbin hong usapin tungkol ho sa kanyang motion na manatili sa hospital ang kanyang detention. At ito po ay sa lukuyan idinig pa sa ngayon na naandun po ang aming mga tauhan at nag-aantay rin ho kami ng update. At kung ipag-uutos naman ho na ilipat agad, ililipat ho namin sa city jail natin, sa Quezon City, sa Payatas.
3: Okay. Sir Jerex, sa ulat po, naghahanda pa rin po ang BJMP na, o naghahanda rin po ang BJMP na magpadala ng sarili mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Pakipaliwanag po, ano po ba yung layunin ng medical assessment? At may epekto po ba ang resulta nito sa desisyon kung saan siya dapat dalhin o manatili?
1: Standard operating procedures po kasi ng BJMP ang pag-check ng aming medical doctor mismo na BJMP doctor sa lahat ho ng PDL na nao-ospital. Hindi lang ho siya, kundi ho pati lahat ngayon ongoing ang mga confinement. At trabaho ho nila na magbigay ng update at para ma-update rin ho ang aming security, ang mga preparation at chine-check rin ho kasi yan ng mga inspecting team namin kung nasusunod ang mga protocol. Ito lang naman ho ay at coordination na rin sa medical staff mismo ng hospital o kahit saan man hospital yan para sa discharge ng BJMP. At maaari ho kasi ang gusto ng BJMP ay gumaling na sa kanilang mga karamdaman at maibalik na sa kulungan dahil ho nag-spend din ang BJMP ng resources, human resources, financial resources para magbantay sa labas at mas maganda ho na sa loob na lang sila ng pintan. Ito ho ang purpose kaya may koordinasyon. At kung any movement naman ho sa hospital, papuntang hospital o kaya ho ay pag-discharge ng hospital, ito ho ay covered ng court order at sumusunod lamang ang BJMP.
2: Sir Jerex, kapag iniutos na ng korte yung paglilipat niya sa New Quezon City Jail sa Payatas, ano po yung mga security preparations ng BJMP para matiyak yung kaligtasan niya habang inililipat at syempre pagkatapos ng ma-admit sa facility?
1: Unang-una pong preparation natin ay matagal na hong pinag-utos ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, ang paghahanda ukol dito sa mga parating na flood control accused. Ganon din ho, katulad din ng ibang nauna na, ang priority ho natin ang tinitingnan of course ang vacancy ng cell kung may bakanting selda. Pangalawa ho, idadaan ho sila sa isang risk assessment composed of security, medical assessment and other assessment para matiyak saan nababagay na selda ang paglalagyan dun sa mga bakante. At rest assured, lahat naman ho ito ay sumusunod sa isang standard operating procedures. Pantay-pantay magkaparehas ho ang pagtrato natin sa isang ordinaryo man yan o itong high-profile PDL natin. Lahat ho sila dumaan sa isang proseso lamang.
3: Okay. Si Jerex, pakipaliwanag din po, ano po yung mga factor na tinitignan sa risk assessment naman po? At paano po nito matutukoy kung saang area o selda siya ilalagay?
1: Okay, isa pong tinitingnan po natin dyan primarily security dahil po sa kalagayan nila at ayaw din naman po natin may mangyari sa kanila sa loob ng habang nasa poder ng BJMP. Isa pong assessment din ay medical assessment. For example po, ang isang nakakulong ay, o makukulong ay of course disabled, may karamdaman. Of course, ang consideration natin ang selda niya ay hindi naman sa fourth floor. O kaya ang selda niya ay dapat malapit sa infirmary kung ito ay may 24/7 na monitoring ng kanyang kalusugan. Ganun din po, kung minsan ay program-based ang ating assessment, kung ito ay hindi nakapag-aral, kailangan ng mga psychological intervention, ito po ay may mga assigned na selda na. Ganun din po, tulad ng mga vulnerable and senior citizens, ito ay nilalagay natin sa selda na may maaaring makatuwang sila. At

0: Diyarin ho kasi natin na mag-isa lang sa selda at kapag may nangyari naman ho kasi ay walang, kumbaga, mahihirapan ang duty, walang mag-aalerto. So marami yung tinitingnan na bagay, primarily for their welfare at safekeeping habang nasa poder ho ng BJMT.
1: Sir, paano naman po ninyo binabalansa yung seguridad ng dating speaker at yung prinsipyo na dapat pantay-pantay yung pagtrato ng BJMP sa lahat ng persons o persons deprived of liberty, ano man ang kanilang status?
0: Una po, katulad po nung ipinakita ng ating Secretary DILG, Secretary Remulla, ang disenyo ng isang selda namin ay pare-pareho. Ang paglalagyan ho niyang Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, ay may laman humigit 3,200 na PDL. At kung saan ito pong mga 3,200 na PDL na to na general population ay doon din ho ihahalo kahit ho sinong makukulong dahil ayaw po natin magbigay ng any indication of special or preferential treatment at mahigpit po talagang pulisiya at pinagbabawal ho yan sa BJMP. Kumbaga ho, selda kong selda ang paglalagyan. Kung ano ho ang ipinakita rin natin noon na disenyo ng selda na may limang higaan na double deck, 40 to 50 square meters, dalawang palikuran at dalawang ceiling fan. Ito rin ang aabutan kahit sino hong makulong sa amin. At wala naman na hong ibang paglalagyan, kumbaga selda at rehas na, wala na ho talagang ibang espasyo pa doon, kundi yun lamang. At makakaasahan naman ho ang ating taong bayan, ang BJMP, magiging profesional at pantay-pantay lang ho ang pagtrato sa lahat.
1: Follow up lang, sir, hindi naman to bilang anticipation, ano, pero gaano po ba kalaki ang New Quezon City jail facility para mag-accommodate ng mga high profile pa ng mga individual sakali lang po?
0: Base sa rated capacity ng ipinatayo natin na Quezon City Jail, ay may kakayahan ho itong mag-handle ng zero congestion rate at 4,300 PDL. Ibig sabihin ho, below capacity pa rin po ito, negative na ho ang congestion rate dito at ito ay maganda dito. May sa isang building may 900 na selda, doon sa general population ngayon na pinaglalagay na isang building ay may 27 na vacant na selda. So definitely kaya pa ho itong mag-accommodate ng mas marami. At may bakante pa ho at hindi pa rin magsisiksikan based on the recent population.
1: So, ibig sabihin po ba niyan, sir, yung mga dating, yung kulungan sa Quezon City Jail ay na-decongest na, nabawasan kasi nagko-cover ako dati dyan, as in talagang siksikan sila eh. So, ngayon po ba, enough yung kanilang spasyo sa kanilang higaan, tapos hindi sila talaga dikit-dikit na kapag summer, nagkakaroon ng mga sakit yung mga PDL?
0: Tama po ma, magandang update nga rin po yan dahil ang lumang kulungan ho ng Quezon City, ito yung dating located sa Camuning, Quezon City na kung saan napakataas ng congestion rate at naging sensationalized pa noon because of jail congestion. At dahil nga din po dyan sa Talamak na jail congestion, nagpapatayo ho ang BJMP ng mga moderno, makatao at bagong piitan. Isang model ho at example, itong New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City na kung saan walang siksika, may mga espasyo para sa kanilang programa katulad ng edukasyon, skills development, may programa para sa kanilang mga access to justice, even ang e-hearing, e-dalaw ay maayos ho dito at natutugunan. Ang basic needs nila ay natutugunan. Basically, ultimately, ano po ito eh, it's a humane facility. At marami pa hong iba-ibang facilities sa BJMP na naipatayo na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin hong nagde-decongest tayo kapag may dumarating na budget, eh, ito ho ang priority natin.
2: Alright, Sir J-Rex, panghuli na lamang po, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagdating sa seguridad, medical care at mga karapatan ng dating speaker habang nasa kustudiya po ng BJMP?
0: Habang nasa kustudiya po ng BJMP, makakaasa po ang ating taong bayan na pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato namin sa ordinaryo o itong mga high-profile PDL natin na makukulong sa BJMP. Sa ngayon po, kahit ho ayan ay nasa hospital, kapag ho ay pinag-utos agad ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang kanyang agarang paglipat, ililipat ho agad namin yan within the hour at makakaasa ho kayo. At dadaan siya sa isang tama at standard process na pantay-pantay pa rin, magkaparehas katulad ng dinaanan ng mga naonang mga akusado. At ihahalo ho namin siya sa general population, sa isang selda, na katulad din ng selda ng lahat. So, yun po ang aming commitment sa ating taong bayan at makakaasa ho kayo dito.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJNP. Thank you, sir.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Our next food crawl.
3: Every food here has a story.
4: Hindi kami naglalabas ng hindi masarap.
2: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
5: Pag masarap yung food, may taste nyo for the first time. Sarapan ako, kinikilabutan ako.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Tignan mo ah. Takam na yung director ko.
2: Dito lang sa PTV.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon bago tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kasama rin natin ngayong araw si Undersecretary Albert Domingo. At humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council. USEC, magandang tanghali po. Nagsagawa po kayo ng surprise monitoring visits sa Taboan Public Market sa Cebu para suriin ang availability at compliance sa iodized salt. Ano po ang detalye nito at ano po yung mga nakita ninyo sa inyong inspection? May mga paglabag po ba kayong napansin?
7: Yes, Joshua and Sequeng, no, magandang tanghali sa ating lahat. Nung nandun po tayo sa Taboan Public Market sa Cebu, no, sa San Nicolas, nakita natin yung tinatawag nila na buwad, kundi yung nagkakamali. B-U-W-A-D, yan po ang Cebuano, ang Bisaya, para sa daing or tuyo. So, syempre, bilang hindi po sanay ang inyong lingkod sa proseso, tinanong ko, hindi sila gumagamit ng asin dun sa mismong paghahanda ng isda. Naturally dried pala yun. Pero nandun na rin tayo at nag-inspection na rin tayo, nagtingin-tingin tayo. Yun naman pong salt na available is iodized. Okay. Lawakan ko lang rin yung discussion. No? Maliban dun sa iodized salt, nakita natin at nakikita sa mga litrato, yung mga produkto na available para sa ating mga mamamayan. Kasi pag sinabi natin na kumain ng healthy, di ba? Kumain ng tama, gumamit tayo ng pinggang Pinoy, ano ang ilalagay doon? Eh kung yung presyo ng mga bilihin ay hindi abot kaya, hindi makakarating yan doon sa ating pinggan. So, yan o, nakalalo ko si Consel. Yan yung halimbawa ng mga kanilang hinahain. Napakasustansya mo, maraming gulay at yan po yung ating team doon sa barangay.
8: So, Yusek, bakit po mahalaga yung paggamit ng iodized salt, lalo na sa mga pamilyang nagbebenta ng mga pagkain at sangkap na karaniwang binibili at kinukonsumo ng mga Pilipino?
7: Yes, Sequeng, napakahalaga po ng iodine. No? Sa datos na nakikita natin, mas marami po ang sa mga bundis na nagdadalang tao na ang mababa po yung iodine ng concentration kumpara sa dapat. Bakit ba? Yung iodine kasi, yan ay merong involvement dun sa ating mga hormones na tinatawag. At kasama rin yan dun sa neural development or dun sa pag-develop ng ating utak at pag-iisip na pagka hindi wasto ang level ng iodine sa ating katawan, bago ka pang ipanganak, no, sa katawan ng nanay natin, ay maaaring maging impluwensyo ito sa hindi pagtaas ng IQ natin kapag tayo ay nag-aaral na. Yes. Kaya, okay, di ba, merong biroan minsan na pag medyo mabagal ng konti yung kausap, ang sabi, baka kulang sa iodized salt. Okay. Yeah, yun doon ang galing usapin na yun.
6: Alright. Well, Yusek, sa ibang usapin naman po, tumungo tayo sa isang lumalaking nutrition concern. Ito pong obesity. Sa pagunita po ng Obesity Prevention Awareness Week, gaano na po kalala ang obesity dito sa ating bansa?
7: Umaabot na, Joshua, sa 4 sa bawat 10 mga adults o matanda, kasi iba pa yung sa senior citizens. 4 out of 10 approximately sa ating mga adults, Filipino adults, sa latest na updating survey ng DOST-FNRI National Nutrition Survey, ang meron na tayong tinatawag na obesity. Tumataas to throughout the years. No? Ang nakakabahala dito, kasi habang nag-i-improve ang ating ekonomiya, syempre, ang ating mga lifestyles nagbabago rin. No? At ibig sabihin, yung dami nung dating, sabihin na natin payat nung 1990s, nauuso sa AI ngayon, di ba? Hindi lang sa AI, sa totoong buhay, payat rin tayo nung unang panahon, yes. Tapos lumalaki tayo habang pumapasok sa ngayon.
8: So paano yung, ano yung pinakamahalagang pagbabago sa diet at syempre lifestyle na dapat simulan ng isang pamilya para makaiwas sa obesity?
7: Yun, medyo na late nga tayo dumating, no? Kasi meron na naman tayong huhugutin mula sa ating mahiwagang kinukuha. Meron ho kasing placemat, no? Diba? Dati merong plato, ngayon may placemat naman tayo. Pero ganoon pa rin po, yung pinggang Pinoy, napakahalaga po nito. No? At pagpunta ho kayo sa internet, meron tayong short URL, bit.ly/pinggangpinoy, all small letters. Nandun po yung magda-download, kasi iba-iba yung version yan. Merong version para sa adults, merong version para sa mga buntis, para sa mga senior citizens. Anong sinasabi dito? Yan po yung dami ng ating carbohydrates, yung dami ng ating karne, yung dami ng ating prutas at gulay. Importante, kalahati talaga ng plato natin dapat prutas at gulay. Konti lang po, halos 1/3 or 1/4 lang po yung ating nakatataba na mga fats at saka kasama na rin yung proteins. Pero kailangan pa rin sila, hindi sila inaalis.
9: Okay. So ito yung sec, follow up lang kasi ilan o karamihan sa ating mga kababayan ay nakakaranas na rin ngayon ng stress eating. So, ang gusto nilang kainin, yung mga malinanam, yung mga matatamis sa pagkain, ano po kaya yung magandang alternative para pagka nag-i-stress eating sila, yes, masustansya pa rin yung kinakain nila, imbis sa junk foods or sweets?
7: Medyo konektado yan. Magandang tanong yan, Joshua, no? Kasi konektado yan sa ating mental health. Kapag tayo ay nasa stress, naghahanap tayo ng tinatawag na quick rewards, okay, para maramdaman natin yung dopamine. No? Nakasalita po ako bilang isang doktor. No? Yung dopamine na para bang nakakaginhawa. Usually, okay, nakukuha natin kapag yung mga may mga sweets, may mga rewards, o kaya yung iba, kaya ka nagkakaroon ng tinatawag na addiction na sa mobile games. Kasi makikita nyo, pag pindot-pindot nyo yung mga cellphone or even sa social media, parang may bago, etc. So, ang isa sa mga recommendation dito, balik tayo sa usapang pagkain, kung tayo ay kakain, yung hahanapin ng kinukutkot na sinasabi ng mga snacks, piliin natin yung mga hindi mataas sa calories. Usually, kapag summer, nauuso ang singkamas. Yun yung pinakamabilis na naiisip ko eh. Sa Western cultures kasi, celery sticks. Meron din tayong celery, pero hindi naman siya, tsaka medyo mahal kasi yung celery eh. Yes. Although, nabanggit ko lang na pag summer kasi yung singkamas, wala siyang calories masyado at pwede mo siyang ngat-ngatin, pwede mo siyang kainin. So, same sensation na para kang nagsasnack.
8: At pwedeng isawsaw sa iodized salt.
7: Correct. No, pero hinihinay lang, huwag masyado marami kasi baka pagsawsaw, asek, biglang sumama yung buong plato ng iodized salt.
8: Oh, kasi basa siya. Okay, Yusek, paano naman po nakikipaglunungan ng NNC sa mga LGU, public markets at schools at syempre sa food businesses para hindi lang maging awareness campaign itong obesity prevention, kundi maging tunay na pagbabago sa kinakain at pamumuhay ng mga Pilipino?
7: Kasama, Ase Kweng, sa ating mga member agencies ng National Nutrition Council, ang ating Department of Agriculture. Kaya dyan yung usapin nung ang mga available na gulay, mga isda, mga karne sa ating mga palengke. At nabanggit ni rin naman natin yung palengke, kaya kasama rin sa ating NNC, ang Department of Trade and Industry, na siyang nagbabantay at tumitingin sa mga presyo ng mga basic commodities. Kasama na ang ating mga basic foods na sinasabi. And then, ang DOST, Department of Science and Technology, FNRI, sila naman yung nagsasaliksik nung actually may mga healthy snacks sila. Nagpunta ako sa kanila last week, no, kaila Director Jay Nassis and team, no, at marami silang nire-develop na low in salt, low in fat, pero malalasa na mga snacks.
9: Yun. Ito, Yusek, matanong na rin namin, ano po ang naging tema ng Obesity Prevention Awareness Week ngayong taon at ano-ano po yung mga naging aktibidad sa buong linggo?
7: Yung ating call to action mula sa National Nutrition Council, Joshua, is yung timbang ay bantayan, kalusugan ay alagaan. Kasi timbang nga ang pinag-uusapan dito eh. Meron tayong tinatawag na body mass index. No? Kung ating nga i-compute yan, natatuturuan tayo nyo yung kilograms divided by height in meters squared. Pero pwede rin kayo magpatulong sa inyong mga barangay, nutrition scholars, sa mga kanayunan at pati sa mga syudad na rin. Or kung kayo ay nasa inyong mga yakap centers, kung kayo nagpapatingin para sa yakap checkup nyo sa PhilHealth, sabihin nyo po kay doc or sa nurse, no, pwede bang makita kung ano yung BMI ko? Ako ba ay nasa tamang timbang, overweight, or obese? At doon natin malalaman kung ano nga ating magiging epekto sa ating kalusugan, anong pwedeng gawin dahil pag binantayan natin ang timbang, maaalagaan natin ang ating kalusugan.
8: Mm-hmm. So yung kabaliktaran ng obesity is yung malnutrition naman.
7: Yes.
8: So yung sinasabi doon sa BMI kung paano naman kung underweight ang isang tao.
7: Oo. Actually, si Peng, yung malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition or overnutrition. Si okay. Obesity yung over, si undernutrition, kapag ang BMI, hindi ho maganda yung pag, usually, I think, to my quick recall, parang 18 or 17 yung mga lower end na yun eh. Pagka buwaba ho kayo masyado mababa BMI, again, pwede nyo tanungin ng inyong doctor, nurse, or barangay nutrition scholar. Dapat naman po, medyo, lalo na sa mga kabataan, yung sinasabing wasting na sinasabi. Baka kailangan i-check natin kung ano ang ating nakakain.
9: Okay. Yusek, so, may mga kababayan tayo kasi na ang ginagawa, sinesearch lang nila sa internet eh, yung BMI nila. Would we recommend na mas maganda pagka sa mga doktor o sa mga klinika magpatingin at magtanong kung ano yung dapat gawin?
7: Joshua, buti na tanong mo yan, no? Kasi papunta dito, tinatanong ko ang aking mga kasamahan ng mga registered nutritionist dietitians na yung ating pagka-cut-off ng BMI, hindi pwedeng basta-basta tumitingin tayo sa Western standards.
9: Okay.
7: Kasi yung mga Caucasian, mas malalaki yung pangangatawan, mas mataas yung mga BMI cutoff. So, akala natin hindi pa tayo overweight or obese, pero actually for Asian standards, medyo nandun na tayo sa overweight or obese.
9: Oh, okay.
8: Kasi mahirap din habulin eh, di ba? Kung halimbawa ako, alam ko underweight ako pag binasa sa BMI. Pero pag susubukan ko namang tapatan o i-achieve yung dapat na weight ko, parang nahihirapan naman akong kumilos, nabibigatan na ako sa sarili ko.
7: Exactly, so, Asa Kwen. Kasi baka check natin, no, tanungin nyo po yung inyong doctor or healthcare provider, baka kasi yung inyong standard sa tinitingnan is yung Western. May isa pa, no? Ito, biroan, di ba, lalo sa mga family reunion, masasabihin ni tita, parang tumaba ka, tapos ang sagot mo, hindi po heavy boned lang talaga ako.
9: So, o yung malaki lang ang bulas.
7: O, malaking bulas lang. Kasi ang BMI, may mga usapin rin, paano na sa mga nage-exercise o yung mga bodybuilding, etc.
9: Yes.
7: Medyo on the higher end yung BMI, kaya importante nang kukonsulta tayo kasi ang ating healthcare provider, pwedeng ang doktor, pwedeng ang ating nurse, or actually yung mga midwife, iba trained rin sila tumingin, at lalo na yung ating mga barangay nutrition scholars, sila yung magsasabi kung tama lang para sa ating sitwasyon at kondisyon ang BMI.
9: Ito, Yusek, para hindi rin ma-take for granted itong BMI, may maitutulong din po ba ito sa mga underlying conditions na meron ng isang tao? Like for example, hypertensive, pag nakita nila yung tamang BMI, mas matutulungan o mas maayos yung kanilang kalagayan.
7: Oh yes, Joshua, no? Kasi maaaring akala natin na hindi, healthy-healthy ako, pero yung pala yung BMI mo ay mataas, overweight o obese, baka meron po kayo ng tinatawag na metabolic syndrome. Wag kong matakot, meron kong gamot dyan at nasusolusyonan yan. Ang mga kaakibat kasing sakit nun yung hypertension, yung diabetes, na later on, baka maging sanhi ng heart attack, ng stroke, which by the way is still the number one cause of death ng ating mga Pilipino.
8: Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong iyong binahagi mula sa National Nutrition Council. Sabi nga nila, hindi lang daw health is wealth. Wealth is health.
7: Correct.
9: Samantala, pagbubukas ng command center para sa nalalapit na halalan sa bar, ating pag-uusapan kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon.
10: Yes, magandang tanghali din at ganda din sa ating mga tagapakinig.
9: Dr. Serrano, si Joshua po ito, together with Asik Weng and Yusek Albert. Historic po ang unang BARM parliamentary election. Bilang citizen arm ng COMELEC, ano po ang pinakamalaking papel ng PPCRV sa pagtiyak na maging malinis, mapayapa at credible itong halalan?
10: Well, habang papalapit ang ating halalan na gagawin na nga sa Lunes, ay kami rin ay nagkalak ng mga dagdag na volunteers para sa ating nalalapit na halalan. At pinaghahandaan nga namin yan hanggang ngayon. At kasalukuyan nagbibigay kami ng mga training para sa aming mga volunteers para sa darating na halala sa Lunes. At tinutunghayan din namin yung mga balita at mga ibang mga updates sa ating mga ilang araw na lang, no, na paghahanda.
8: Okay, sir, nagbukas ang PPCRV ng command center para sa BARM elections at may hiwalay ng command center sa Dato Odin Sinsuwat. Ano-ano po yung mga ginagawa ng command center at paano ito makatutulong sa real-time na pag-monitor ng mga pangyayari sa halalan, sir?
10: Well, dahil sa automated yung ating halalan, pagka natapos na yung ating voting time ng alas 7 ng gabi, ipapadala yung mga transmitted results doon sa amin pong transparency server sa Circuit Makati. At magmula doon, padadala naman din yan doon sa ating command center na nasa AMA building sa Makati. At yung aming local command center naman dyan sa Cotabato, sa BARM, ay doon naman sa St. Joseph Retreat House. At doon din, parang monitoring center na rin yan para doon sa magaganap na halalan sa Lunes magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
7: Yes, Dr. Serrano, mabanggit ko lang, once upon a time I was a PPCRV volunteer. Sir, ilan po sa kabuuan ang volunteers ng PPCRV ngayong BARM elections? Magkaroon din po ba ng voters assistance desk sa mga polling centers?
10: Yes, magkakaroon tayo ng voters assistance desk sa ating mga voting centers sa 6 areas sa BARM. Ganoon din, more or less mga 3,000 yung aming pong na makakasama na volunteers para dito sa darating na halalan sa Lunes.
9: Alright. Dr. Serrano, ano po yung mga pangunahing problema o concerns na inaasahan ninyong matututukan ng mga volunteers sa araw po ng eleksyon?
10: Well, unang-una pa rin dyan yung peace and order situation. Halimbawa, as we speak, wala umaayos naman, wala namang nadagdag na mga insidente doon sa ating ginagawang paghahanda at saka pagtutok sa nalalapit na halalan. At pangalawa doon ay sana maikayat pa natin yung ating mga botante sa BARM na sila ay bumoto sa Lunes dahil napakahalaga po nito, kakaiba, at saka for the first time ay taong bayan ang maglulukluk ng mga liderato na bubuo ng ating parlamento dyan sa BARM.
8: Dr. Serrano, paano man po ninyo tinitiyak na accurate at transparent yung manual auditing at pag-consolidate ng mga resulta? Kasi syempre, dapat tugma ito sa resulta din ng COMELEC.
10: Well, unang-una, isagawa na natin ito noong 2025 election using the same system na provided ng MIRU. At ito ay pagpapatuloy lamang. At base doon sa aming na experience doon sa paggamit natin noong makina ng MIRU at noong transmission noong sinagawa nga natin yung ating midterm election last year, ay makaasa naman kami na magiging maayos naman yung magiging transmission ng resulta magmula sa mga presinto at voting center patungo sa ating transparency server sa circuit at matutunghayan din yan ng mga kasama natin sa media doon naman sa ating command center sa AMA building.
7: Doc Arwin, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung may mapansing discrepancy sa mga resulta o posibleng vote padding at vote shaving, ano po yung proseso na gagawin ng PPCRV? Sino po ang ini-inform ninyo at paano ninyo napapatunayan na ang isang naiulat na irregularity ay talagang may batayan o ebidensya, sir?
10: Well, bukod sa pagre-report namin ito sa mga ganong mga insidente sa COMELEC, meron din kami rin na paraan para rin mabalida kung tama nga ba yung amin mo pong mga nakukuha mga transmitted results, kasi meron din kaming matatanggap na fourth copy ng election returns sa bawat presinto na merong gagamitin na makina, at yun ay padadala rin doon sa aming local command center para ma-check kung yung bang nakukuha namin transmitted results saka yung mga nakalap namin mga physical copy ng election returns ay nagtutugma doon sa mga nakuha namin mga resulta. At kung meron kami makitang mga possible discrepancies dyan, ito ay nire-report namin sa COMELEC at hininga namin ng karampatang tugon upang sa ngayon makadagdag din ito sa kredibilidad ng ating gagawing halalan.
7: Doc Arwin, doon po kasi sa Bangsamoro Autonomous Region, sa mga lugar na yun, ay maaaring may mga lugar na ang signal ng ating cellphone or mobile ay hindi kaagad pumapasok. Nangyari na po yan sa mga dating eleksyon at hindi po pumapasok agad yung sa transparency server o kaya yung mismong doon sa COMELEC server. May role po ba ang PPCRV doon sa pagbabantay? Kung di po ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong, di ba meron pong parang backup na SD card or something yung mga makina. Binabantayan nyo rin po ba yun?
10: Yes, binabantayan namin din yun. At ina-assure din kami ng COMELEC na sa pamagitan ng paggamit ng mga Starlink, makatulong ito lalo doon sa mga problema sa signal o kaya yung mga lugar na merong mga problema sa like for example weather conditions, like baka posibleng may pag-ulan no sa araw ng halalan, itong Starlink ay talagang sinasabi sa amin na assurance ito na talagang magiging maganda at maayos yung ating signal sa mga lugar na malalayo, lalo na yung mga island provinces. At gano'n din kung magkaroon man ng pag-ulan sa araw ng halalan.
9: Alright. At kasabay nga po ng pag-ikayat nyo sa publiko na maging mapagmatsyag o maging vigilant ngayong BARM elections, ano po, Dr. Serrano, yung mga bagay na maaaring i-monitor o bantayan ng mga ordinaryong botante na hindi po nakikialam o nakaka-apekto sa aktual na botohan?
10: Well, syempre dahil kakibat na rin sa pagiging botante ng boboto sa araw ng halalan sa Lunes, magsabi rin kayo kung meron kayong mga nakikita na mga hindi mga kanais-nais o kaya mga konting pangyayari diyan sa mga lugar na kung saan kayo bumoto. At kami naman ay malugod na tatanggapin itong mga reports na ito at ipapaalam natin yan hindi lamang po sa COMELEC kundi ganun din po sa mga kaukulang mga ahensya na mga stakeholders and partners din ng COMELEC para sa ating gagawing halalan sa Lunes.
8: Sir, dahil ito yung kauna-unahang BARM parliamentary election, ano po yung mga bagong hamon na nakikita ninyo kumpara sa mga karaniwang national o local elections? Saan po ba dapat lalo maging mapagmatsyag ang mga botante o lahat doon sa area na yon?
10: Well, unang-una na po ay kailangan bumoto sila. In-expect namin na magiging maganda ang voters turnout sa darating na Lunes. Pangalawa, harinawa yung isinagawang voters education na hindi pa naman tapos dahil tuloy-tuloy pa yan hanggang sa isang araw bago ang ganap na halalan, ay nakapili na kayo ng mga karapat-dapat na dapat ninyong iboto sa darating na Lunes. Hindi yung doon pala kayo mag-iisip kung sino yung iboboto ninyo, kundi talagang alam na natin kung sino po yung mga karapat-dapat sa ating magiging pagboto. And then pangatlo, sa ating pagboto, kasama rin din sa ating panalangin, hindi lang yung manalo yung ating iboboto, kundi maging maayos at maging mapayapa yung ating gagawing botohan sa darating na Lunes. Kasi ito ay kauna-unahan, maraming nagmamatsyag, hindi lang international communities, kundi ganun din sa iba pang mga lugar sa bansang Pilipinas. Dahil ito nga ay kakaiba, dahil kauna-unahan na na iluluklok natin sa pamamagitan ng boto ng mga taong bayan at hindi yung appointed lamang ng Malacañang. Kaya mas maganda talaga na ipakita natin talaga yung puwersa ng ating pagboto sa darating na Lunes.
7: Dr. Arwin, no, practical tips and reminders na lang po para sa mga botanteng Bangsamoro. Go ahead, sir.
10: Yes, una-una po, samantalahin natin yung early voting hours natin, yung 5 to 7 in the morning, para doon sa mga nakatatanda, buntis, at may mga may kapansanan. At pagkatapos po noon, bumoto na po tayo ng maaga at huwag natin isipin na baka magiging mahaba yung pila. Hindi po, kasi kung maaga po tayong boboto, maaga rin po tayong makakatapos sa ating pagboto. At sana bigyan pa natin talaga ng pagpapahalaga to. Ngayon pa lang, halinawa nakapili na tayo ng karapat-dapat na iboto para sa ating gagawing halalang pang-parlamento at hindi na yung doon pa lang tayo mag-iisip. And then, siguro sa ating pagboto, maganda rin kung ma-presko o maginawa yung ating kasuotan sana naman ay nakakain na tayo ng agahan pwede naman natin dalhin yung ating mga talaan ng pagboto, hindi naman po yung pinagbabawal, ngunit huwag po nating iiwanan yon, no, sa desk or sa loob ng presinto, kasi bawal po yon. Dapat kung dala-dala po natin yan galing sa ating bulsa, i-ano rin natin, uwi rin natin yan sa ating bulsa rin. And then, hopefully, pag-usapan na rin natin yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kasama sa bahay, para sa gayon, magkaroon din tayo ng mga dagdag pa na panunuri doon sa mga iboboto natin sa darating na Lunes.
8: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting of PPCRV.
6: Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
11: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
12: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
11: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
13: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa search and rescue operations sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Mr. Joshua, magandang hapon po at sa nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, kasama ko po si Asek Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunod o nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
1: Yes, ngayon po Sir Joshua, Asek Weng and Yusik Albert ay ongoing po ang ating firefighting operation sa barko po. And as for the update of the numbers, we have 43 survivors, 5 casualties. As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating po na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na na-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po. At yan naman po ang atin pong ginagawa rin po ngayon. The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga information would also support the conduct of our investigation.
2: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
1: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we try po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey, pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita, although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon as a crew ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
3: Commodore, nasabi niyo na po no, na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
1: Well, yan din po. Actually, Yusik Albert ang ating din po pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak ito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayong natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko ay we gladly appreciate po talaga ito mga informations na ito at at least for proper accounting din po na kasi rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
0: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon nito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
1: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin na ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba natin natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na ating pong na-interview, naging mabilis po ang incident ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umano, Joshua, na bigla ang pag-expand netong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is sa dahil sa lungat po yung hangin. So, naging mabilis po yung kalat netong apoy sa may cargo hold. So, yan po ang mga tinitingnan natin angulo. But as to the individuals na nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
4: So dapat ano, no, within reach talaga yung mga life jacket.
0: At may sapat na bilang. Mm-hmm.
2: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
1: Well, as to liability, no, as a friend, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito. Pero sinishare din po natin habang gumulong po itong investigation po natin, kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after ma-receive po ang information, ay ano po ang kanilang ginawa ng mga emergency procedure? Na-infohan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin? So yan po ang tinitingnan po natin mga angle group. But definitely as to the liability, meron po yan. But as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad nito mga crew at ng kapitan, titingnan po natin yan ang sequence pagkatapos po ng ating investigation.
3: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto sa mga rescued at casualties?
1: Yusuf Albert, yan po ang talagang ini-ensure ng Philippine Coast Guard ngayon, yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescue po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin rin po talagang kahilingan dito, sa particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating Emergency Operations Center sa may Coronto para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na isubiting mga manifesto po.
0: Okay. And Commodore, kumusta hindi namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila?
1: Well, as to the status po netong 43 survivors, actually, ilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 17 survivors na nasa iba't ibang hospital po, so admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company at yan sa Inter-Island Ferries sa mga ibibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So, naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one. Hindi po tayo nahihirapan sa coordination po sa kanila.
2: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
1: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang commander po si Admiral Romeo Gavan that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung off-field equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of oil sheen or oil spill sa area, so yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po ng mga nawalaan at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po na we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayan siya ng gobyerno.
3: Maraming salamat po sa buong Philippine Coast Guard sa inyong ginagawa at maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ibang balita, iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang halong drama ang kanyang paninindigan sa ating West Philippine Sea, kung saan pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat sa Seoul Defense Dialogue noong Martes. May report si Patrick De Jesus.
5: Ipinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anilay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
6: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
5: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
6: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
5: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum, kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
6: That was an instinctive reaction, by the way. And, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
5: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na ilegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: At ito, bago tayo magtapos, actually kaya ako naka-red at naka-red si Asik Weng, hindi natin papalampasin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating napakasipag na co-host dito sa Bago Pilipinas ngayon na si Asik Weng Hidalgo. Mula po sa inyong BPN at PTV family. Advance happy birthday, Asik.
7: Wow!
4: Yes. Thank you so much! Hindi ko sinadya na mag-ready. Yeah. Actually, ang tingin ko dito, marunin.
0: Ako yung nag-ready.
4: Thank you!
7: Happy birthday!
4: Thank you sa BPN family. At syempre, kapag birthday ko, birthday din ng Pangulo, actually, birthday
0: ko. Birthday ko yung year!
4: Happy birthday kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, dinati ko na siya.
7: Today, ang kanyang father, Ferdinand E. Marcos Sr. Happy birthday. Mm-hmm. And then si Pangulo sa September 13.
0: Yun. Happy birthday po, President Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Happy pares birthday, 13. Sir.
4: Kaya pares kaming mabait.
0: Yun.
4: Kasi sabi niya masipag. Thank you, BPN family. Thank you very much po.
0: At ito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
7: Exempted po sa Pinggang Pinoy si Asik Weng today. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan mula naman sa National Nutrition Council. Ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
8: The new sound of public service. kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Publiko!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond!
13: Sana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
13: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to, ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan

0: TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
2: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
1: Mga ka-TNK, kumusta po kayong lahat? Umaasa po kami rito na kayo po ay... umaasa po kami rito sa TNK na anuman ang hamon sa buhay natin araw-araw ay nagpapatuloy pa rin tayo, di ba?
2: Salamat. Oo, Ms. Sharon, sa paalala mong yan. No? At bagamat hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay umaayon doon sa mga gusto natin, ano?
1: Yes.
2: Kinakaya pa rin naman nating sumulong o mag-move on, ika nga.
1: At kung sakali man na we are not okay, tandaan po natin na it's also okay to not be okay.
2: I agree, Ms. Sharon. Kumbaga, let us give grace to ourselves and to other people and be reminded that all our emotions are valid.
1: And let us also remember that we can share whatever we are going through with the people we trust. Minsan kasi, Ms. Honey, parang ang hirap mag-open up. Mm-hmm. And that's understandable naman. Pero kung makakatulong ito sa atin at kung masyado nang mabigat ang ating pinagdaraanan at hindi na natin kayang dalhin na mag-isa, it is also healthy to share and open up to someone.
2: Or kahit sa tingin natin ay kaya pa nating dalhin ang ating mga pinagdaraanan, pero gusto lang natin ng ibang perspective, no? Baka yung new way of looking at things from another point of view, ika nga, we can still share and seek help.
1: Yes.
2: Because diba nga, Ms. Sharon, seeking help doesn't necessarily mean being helpless.
1: Mm-hmm.
2: Minsan ito nga yung next step natin, no? Para kung hindi man natin ma-solve o ma-figure out agad ang ating mga pinagdaraanan, kahit paano mapagaan yung pakiramdam natin.
1: I agree, Ms. Honey. At kung sakali mang pagkatiwalaan tayo ng ating kapwa at mag-open up sila sa atin, let us try to listen before we give any feedback or advice.
2: Kumbaga, Ms. Sharon, no, let us listen to understand. Hindi yung nag-iisip ka na agad kung anong ibabato mapabalik sa kanya. Unahin natin na tumahimik at makinig sa gustong sabihin ng kapwa natin. No? Sabi nga, kapag nire-arrange nga natin yung letra ng salitang listen, mabubuo natin ang salitang silent.
1: Wow, ang ganda. Ganun, ha? Tama ka, Ms. Honey, kaya let's listen first, mga ka-TNK. Kasi we'll never know na ang simpleng pakikinig natin sa ating kapwa ay maaaring palang malaking tulong upang mapagaan ang kanilang pakiramdam at ma-realize nila na hindi pala sila nag-iisa.
2: And Ms. Sharon, speaking of listening, kukunin ko lang muna ang pagkakataon na ito na batiin ng Happy TNK Listening ang ating mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM, pati na rin sa PBS Receiver app.
1: At sa mga nakatutok naman sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM, Happy TNK viewing naman po sa inyong lahat.
2: And of course, please like and follow
1: yes.
2: ang Facebook pages po ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas.
1: You may also join the PCW Facebook channel at ang ating GAdvocates Community Facebook group.
2: And inaanyayahan din namin kayong manood sa ating TNK replay tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page.
1: At syempre kasabay nga po ng ating replay, Ms. Honey, ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
2: At kung sakaling hindi pa rin nyo naabutan ng ating mga TNK sa ating live stream at Sabado replay, feel free to watch and listen sa ating past episodes na mapapanood at mapakikinggan sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Hindi lang kasi Ms. Sharon video file, no, pati audio file ng ating past episodes ay available sa mga platforms na ating nabanggit.
1: Okay, in short, wala pong reason to be left behind ang ating mga ka-TNK. Kaya naman, kung may mga kakilala po kayo na sa tingin nyo ay makaka-relate sa ating mga topic, please invite them na manood at makinig dito po sa ating

0: tinig ng kababaihan.
1: And speaking of topic, Miss Sharon, napahapyahan na natin kanina, yes, no, yung kahalagahan ng pakikinig sa bawat isa. At ngayong araw, ipag-uusapan natin ito ng mas malalim sa ating episode na pinamagatang mental health is overall health, kalusugan ng isip, kalusugan ng sarili.
0: Kaya mga ka-TNK, this topic is the observance of World Suicide Prevention Day na ginugunita po tuwing September 10, ano, kahapon at the other day, at National Suicide Prevention Month na ginugunita naman po sa buong bansa ngayong pong Setyembre. Layunin ang mga paggunita na ito na mag-raise ng awareness na suicide can be prevented.
1: Ayan, pero Miss Sharon at mga ka-TNK, let us be more sensitive lang po, no, lalo na yung mga nandyan sa ating mga live stream, no. Dahil bagamat suicide can be prevented, we have no right to be judgmental toward people who have lost their loved ones to suicide. Kaya hinihiling po namin na iwasan natin ang mga unnecessary comment and let us just learn to be more loving, more compassionate, and more sensitive towards others. Dahil ang goal natin sa episode na ito ay matuto kung paano makakatulong sa ating kapwa at hindi kung paano makakadagdag pa sa kanilang pinagdaraanan.
0: Yes, I strongly agree, Miss Honey. Kaya paalala lang po sa ating lahat na maging extra sensitive po tayo sa ating talakayan and to listen more by being silent, gaya nga ang nabanggit natin kanina.
1: Pero bago natin umpisahan ang ating napapanahong talakayan, Miss Sharon, alamin muna natin ngayong araw ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
0: Okay, para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK, isinagawan nitong ikasyam at sampu ng sa Cagayan State University Andrews Campus sa Tuguegarao City ang dalawang araw na regional seminar training on gender research ng Regional Gender and Development Committee. Region 2 sa pamamagitan ng Regional Gender and Development Research and Learning Center. Layunin ng seminar training na ito na mapalakas ang kakayahan ng mga faculty members, researchers, government partners at GAD focal persons sa pagdidisenyo at pagsasagawa ng gender-responsive research. Sa dalawang araw na seminar, tinalakay ang gender gaps at policy action, legal foundations ng gender research, gender concepts and frameworks, research design and methodology, data collection and analysis at kung paano maisasalin ang research findings tungo sa policy at advocacy. Nagkaroon din ng workshop para po sa pagbuo ng research questions at working titles. Gayon din ng mga session tungkol sa pagsulat at paglalathala ng gender responsive research. Mayroon pong 160 participants ang lumahok sa aktibidad na nagtapos ng isang commitment signing ceremony.
1: Mula sa Region 2, dumako naman po tayo sa Region 9 para sa isa pang good news. Isinulong ng Philippine Commission on Women o PCW ang gender-responsive governance sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Cycle 2 Gender-Responsive Local Government Unit o GIRL On-Site Validation Series sa mga piling LGU sa Region 9. Kabilang dito ang on-site validation at assessment results ng Pagadian City noong August 25 at Zamboanga City noong August 27. Sa pamamagitan ng GIRL Assessment Tool, nasusuri kung paano isinasama ng mga lokal na pamahalaan ang gender perspective sa kanilang governance, kabilang ang pagpapatupad ng kanilang mga GOD policies, programs at services. Mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang nito tinitingnan kung ano na ang nagawa ng isang LGU para sa gender equality. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon upang matukoy kung ano pa ang maaaring palakasin at pagbutihin sa kanilang GAD efforts. Ang Pagadian City at Zamboanga City Validations ay bahagi ng Cycle 2 GIRL On-Site Validation Series ng PCW sa mga piling LGU sa Region 9. Susunod naman ang mga validations sa piling LGU sa Region 10 ngayong Setyembre at sa Region 13 sa buwan ng Oktubre.
0: At mula po sa Region 9, dumako naman tayo sa isang national level initiative ng PCW, inilunsad ng Philippine Commission on Women noong August 13 sa kauna-unahang CODI Summit ng bansa, ang isang standardized training guide para po sa Gender Sensitivity Seminar o GSS para po sa mga perpetrator ng gender-based sexual harassment sa public spaces sa ilalim ng Safe Spaces Act. Ang training guide ay naglalaman ng structured at gender-responsive na approach sa pagsasagawa ng GSS para po sa mga first-time offender na inutusang sumailalim sa seminar sa ilalim ng Republic Act No. 113-13 o Safe Spaces Act bilang bahagi ng kanilang community service. May tatlong pangunahing sesyon ang module: gender norms at gender-based violence, empathy at healthy relationships, at personal accountability. Mula po sa unang pioneering GSS session na isinagawa sa Pasig City Jail noong March 2020, dumaan ang training guide sa proseso ng practice, reflection, pilot testing, feedback, revision, at collaboration bago ito nilunsad bilang standard guide. At simula 2027, planong i-roll out ng PCW ang module sa mga local government units at Philippine National Police offices sa buong bansa. Kasama rin dito ang pagbuo ng pool at trainings o trainers na may kakayahang manguna sa mga makabuluhang talakayan tungkol sa gender, accountability, empathy, at behavioral change. Sa pamamagitan ng training guide, layunin ng PCW na mailipat ang GSS mula sa simpleng pagsunod sa requirement tungo sa mas makabuluhang proseso ng pagninilay, pananagutan, at pagbabago sa ng pag-uugali. Malapit nang maging available ang digital copy ng training guide na ito sa PCW Digital God Library.
1: At para sa ating huling featured God work for the week, isang makasaysayang pagkilala naman sa dalawang babaeng kabilang sa bagong batch ng National Artists for 2025. 10 Filipino cultural figures ang idinaklarang National Artists sa ilalim ng Proclamation 1414 Series of 2026 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 1, 2026. Kabilang sa mga pinarangalan sina Maria Beatriz Patis Tesoro sa larangan ng design at Imelda Cahipe Endaya sa virtual arts. Si Tesoro ay nakilala bilang Grand Dame of Philippine Fashion ay mahigit 5 dekada nang nagtataguyod ng Philippine textiles at Filipiniana. Samantala, si Imelda Cahipe Endaya ay isang feminist artist, printmaker, painter, installation artist, curator, writer at cultural organizer na nabigyang pansin sa mga karanasan ng kababaihan at iba pang social concerns sa Philippine visual art. At mga ka-TNK, isang makasaysayang milestone ito na talaga namang good news. Si Cahipe Endaya ang unang babaeng idinaklarang national artist sa larangan ng visual arts. Mahalaga ang pagkilalang ito kay na Tesoro at Cahipe Endaya dahil patunay ito ng mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapanatili ng kultura, paglikha ng kabuhayan, pagpapalawak ng creative expression at paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.
0: Good job po sa ating mga bagong national artists at sa ating mga kapwa godvocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
1: At simula naman sa ating featured God work for the week, Miss Sharon, dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
3: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
0: Mga ka-TNK, dahil ginugunita nga natin tuwing September 10 ang World Suicide Prevention Day, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At mga ka-TNK, isang dagdag God-alaman lang po. Sa bisa ng Public Works Act No. 3258 noong 1925 ay naitatag ang Insular Psychopathic Hospital. Formal itong binuksaan noong December 17, 1928 at kalaunan ay tinawag na National Mental Hospital. Mas kilala natin ito ngayon bilang National Center for Mental Health or NCMH na siya nitong naging pangalan simula noong taong 1986. Ang NCMH ay isang level 3 specialty hospital sa ilalim ng Department of Health na nakatuon sa pagbibigay ng komprehensibong mental health programs at services, kabilang ang research, training at rights-based psychiatric, neurologic at psychosocial services. Ngayong araw, ikinararangal nating makasama sa ating programa ang Medical Center Chief 2 ng NCMH upang talakayin ang kahalagahan ng kalusugan ng kaisipan. Kilalanin po natin siya sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili. Kasama po natin ngayon live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes ng Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health. Welcome po, Doc Noel.
1: Isang maginhawang hapon po, Ma'am Sharon and Ma'am Manny. At sa mga taga TNK na nakasubaybay ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Yan. Welcome po, Doc Noel, sa Tinig ng Kababaihan. Bago po natin simulan ang ating panayam, nais po namin ipaalala sa ating mga ka-TNK na sensitibo nga po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Ayan. Doc, bilang panimula, bakit po mahalagang ituring ang mental health bilang bahagi ng overall health at pampublikong kalusugan o public health na tinatawag, no? At paano po nauugnay rito ang suicide prevention?
1: Yes, alam naman natin lahat na sa department nga namin may sinasabi tayo na there is no health without mental health, no. Mm-hmm. Talagang nagsisimula yan, no, sa ang ating pangkabuuang kalusugan ay siyempre kabuuan ng kalusugan ng pag-iisip, no. Nabanggit mo yung public health issue in terms of mental health, no. Some of the mga factors kasi na nagko-contribute, no, sa pagkaroon ng isang mental health issue ay nakikita natin sa ating society, no. Siyempre, mas mataas ang risk ng mga nasa poverty, below the poverty line, mas mataas ang risk dun sa mga taong nakapalibot sa kanila, kunwari ay may armed conflict. Mm-hmm. Ang lack of education, so merong konting social factors, no, and that is the reason why kailangan paitingin natin yung itong public health, no, yung ating mga prevention promotion promote, no, ng isang malusog na kaisipan ng ating sambayanan, no.
0: Okay, Doc Noel, may mga karanasan o social pressures po ba na maaaring magdulot ng particular na bigat sa kababaihan at makakaapekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
1: Mayroon po, no? Mm-hmm. Unang-una po dyan, of course, sa dahil medyo may dual role ang kababaihan in terms of being a professional sa kanyang career at isang pagiging ina o kaya anak, no, nagkakaroon po ng dual role, no, at tawag nga namin diyan double burden, no, na nagdudulot minsan ng syempre kapagodan, too much stress, no. Ang isa pa pong social pressure ay of course yung nangyayari po sa ating media, no, yung pwede natin sabihin unrealistic, no, unrealistic na beauty standards, no. Mm-mm. Na kailangan payat ka. Mm-mm. Na kailangan makinis ang balat mo, no. So these are beauty standards na pino-promote ng ating media, whether it's social media o talagang print media, no. They emphasize on certain things, no, like thinness, yes, no, perfection. Pero alam naman po natin lahat na there is nobody is perfect, yes, no, and no matter what you do, how much effort you, no, na ibigay to being a perfect, you can never be a perfect person, and that's the reason why minsan doon na pupunta yung frustration, disappointment, that might be leading to depression, no. Mm-hmm. Ang isa pa pang factor ay of course yung nabanggit nga natin yung professional, di ba, na tindin po natin yung family and caregiving roles. Sometimes po sa atin, sa Filipino culture kasi, nakalaan yung pag-aalaga ng mga bata, no, sa ina, no, sa kababaihan. At hindi lang po yun, pati yung mga ating mga magulang, minsan naka-atas sa atin, sa mga kababaihan na o pagtanda ng magulang, ang mag-aalaga ay yung panganay na anak na babae. No? So these are some of the pressures na meron na nag-a-add doon, nagko-compound sa situation. And of course, ang pinakahuling societal pressure ay palagay ko po yung emotional, no, yung emotional and behavioral expectation, no. Ang kababaihan po kasi they are expected that to be strong, no, na sila ang makikinig, sila ang mag-aaruga sa mga taong may papalagay natin na may karamdaman sa emotion, no. Na ang nangyayari po ay nawawaglit nila yung kanilang sariling emotional disturbances, no. So which can lead po sa anxiety, sa depression, no, chronic exhaustion po, and of course yung sinatawag natin po na depression na.
2: Na-discuss na ni Misharo, ni Doc Noel, no, yung ano ba yung epekto nito, yung sabay-sabay, sabi nga, nabanggit ni Doc, yung double o multiple burden na nga minsan ng kababaihan, no, na may effect din talaga ito na negatively dun sa kanyang mental health. Siguro mag-move tayo, Misharo, dun sa next question natin.
3: Yes.
2: How about, Doc, yung mga, kasi yung kababaihan nakakaranas din ng mga gender-based violence o discrimination o harassment, no, dahil nga sa pagiging babae nila. At iba pang uri po ng pang-aabuso, no, paano rin po ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang mental health?
1: Babae man o lalaki, nagkakaroon ng ganyang experience. Pero siguro mas pwede nating sabihin na dahil sa kadahilanan na ang babae medyo mahirap, no, humingi ng tulong dahil sa mga social pressures, ay mas mabigat ang dating sa kanila ng itong mga harassment, no, bullying, cyberbullying, no. They are really prone to such risk, no, ng anxiety, depression, no, and the effects of this are quite yung parang nagpapatong-patong, no. Siyempre, in terms of the generation, meron ding factor yung generational ideation, no, yung tinatawag natin na pagka ikaw ay nagsumbong o nagsabi ng kahinaan mo, no, o problema mo sa emosyon, eh minsan ay nawawalang bahala na, oy, baliwala yan, nung panahon namin ganito, nung panahon namin kayang-kaya yan, no? So minsan nawawalang bahala pa, no, and ang epekto talaga is number one, of course, on their mental health, no. The chronic exposure can really is a risk factor for developing anxiety, depression, eating disorders, no, low self-esteem, no. And of course, yung epekto nila sa physical aspect, no. Ano, nawawalan sila ng, nahihirapan sila sa pagtulog, difficulty in focusing or concentrating, no. And then syempre may mga darating na dyan, like any other medical illness, na sa kadahilanan ng stress, nagkakaroon sila ng cardiovascular o sakit sa puso, no? Nagkakaroon ng diabetes, no? Yung mga ating mga metabolic disorders, nag-uugnay-ugnay na po na nagsimula sa stress, chronic stress, no? And anxiety.
0: Doc Noel, na-mention niyo po yung mga ano, no, result ng mga stress nga po, no. Regarding paano po makikita o may mga senyales po ba na nagpapakita na ang isang babae ay nangangailangan ng suporta para sa kanyang mental health, at paano natin siya matutulungan para magkaroon ng access sa tamang serbisyo?
1: Doon po sa mga symptoms na nabanggit ko, no, yung nagkakaroon ng difficulty sa pagtulog, nawawala ng gana, o pwede rin pong extremes, eh, sobrang gana o nawawala ng gana, no. Tapos loss of concentration, di makafocus, nagpe-prefer po nila na wag muna silang kausapin, o they tend to isolate themselves, no. Lahat po itong symptoms na to, kung ito po ay nakaka-apekto na sa functionality ng isang babae, no, tulad po ng kung siya po ay guro, at hindi na siya makapagturo, o kaya siya po ay isang ina, ngunit hindi na po niya kayang alagaan ang mga anak niya, o siya po ay nakakalimutan niya na yung function niya in terms of sa sarili niya, no? Ayaw na po niyang alagaan ang sarili niya, hindi na po siya nakakaligtaan na po niya yung kanyang personal hygiene, ang pagligo, no? Ito po ay, kung naka-apekto na po yung mga symptoms na yan, dun sa level ng functioning niya, then yun po ang ating hudyat na talagang nangangailangan na siya ng professional help, no? Ang National Center for Mental Health po ay bukas, no? 24/7 ang aming emergency room. Ang aming outpatient po ituwing Monday to Friday, 8 to 5. Meron din po kaming 24/7 crisis hotline para dun sa mga nangangailangan ng agad-agarang matugunan ng kanilang mga problema. At meron po din kaming sa mga malalayong lugar po kasi, pwede po sila talagang mag-connect sa amin at ma-schedule po namin sila sa e-consulta, no? At marami din po namang mga serbisyo ang binibigay ng mga ospital ng mga sa kagawad ng kalusugan o sa Department of Health, no? Kami lang po kasi ang NCMH lang po ang naatasan na end stage referral at ang premier mental health facility, no? Dahil yan po ang aming specialidad, no? Pero lahat po ng ospital ay meron din po namang mental health service providers din po sila.
0: Okay, maraming salamat po Doc sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Usapang gender muna tayo. Ano kaya ang epekto ng cyberbullying sa mental health ng kababaihan? Manatiling nakatutok dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili, kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health.
4: Okay, narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating panayam. Muli po, sensitibo ang ating pag-uusapan ngayon, kaya mahalagang talakayan natin ito ng may pag-unawa at malasakit. Sa panahon ng social media, paano po maaaring makaapekto sa mental health ng kababaihan ang cyberbullying, online harassment, social comparison, at matinding pressure mula sa online communities? Na napahapyahawan nyo na po, Doc, kanina. Pero pwede po bang paki-elaborate pa po?
5: First and foremost po, there was a study, no, na sinasabi nila na may number of hours kang nilalaan for social media. Mm-hmm. And pag ito ay more than a number of hours, you are already at risk of some of the bad effects, no? Mas lalong-lalo na po kung kayo po ay naging biktima ng cyberbullying, no? Mm-hmm. Sa cyberbullying po kasi, ang magiging kadahilanan ng inyong risk for having a mental health issue ay of course po yung public degradation, no? Kayo ay nilalait o kayo ay pinupuna, kayo ay kinikritisize sa isang pampublikong platform, no? And that will bring you shame, of course, mahihiya po kayo. And that extreme distress, kung nagdedire-diretso po yan at nagpapatong-patong in the flow, can lead to self-harm, no? Mm-hmm. And of course suicidal behavior. Mm-hmm. No, ito po ay isang uri ng trauma, no, dahil ito po ay atake sa sarili mong pagkatao at pag-isip, no? So ito po ay talagang ang unang-unang mga stages po niyan is of course yung tinatawag nilang self-silencing. Mm-hmm. Umaalis ka na sa social media, hindi ka na nagte-text, hindi ka na nag-chat-chat, hindi ka na sinasilence mo na ang sarili mo, tapos nagso-social isolation ka na po. Mm-hmm. No? And then kung nagpatuloy pa po yan, yun na po yun. Yun yung mga reputation damage, of course, yung mga public degradation, and mm-hmm. that could lead to extreme distress. Mm-hmm.
3: Okay. Doc, nabanggit nga natin kasi ngayon talaga chronically online na yung mga kababayan natin, no, mapabata o matanda actually, laging naka-online. Naging laganap din nga po yung mga online bashing at bullying. Minsan yung sobrang pagkahumaling dun sa mga social media influencers or yung mga idols, no. At di pa pang mga gawin na minsan nauuwi na dun sa ano, strain sa kanilang mental health. Yung tipong pag hindi siya pinansin ng idol niya sa ano, binati niya online, masama na yung loob, naghihinanakit na pala siya. Kasi feeling niya close na talaga sila, ganun. So sa inyo pong obserbasyon at pagsusuri, risk factor din po ba ito dun sa suicide? Kasi nga, World Suicide Prevention po tayo, no? And ano po ang pwedeng gawin ng ating mga ka-TNK tungkol po dito?
5: Opo. Yun nga, lang pong

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999, at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Na siguro nangangailangan ng mas matinding gamutan. Ngunit kailangan lang ng talk therapy, no? Kailangan lang ng mga pag-uusap para pangunawaan ang mga nangyayari o nararamdaman nila. No, meron din ganyan pong serbisyo ang mga ospital at lalo-lalo na po ang National Center for Mental Health.
4: Okay. Doc Noel, bakit po mahalagang maunawaan ng mga kababaihan na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan? At ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang stigma sa paglapit sa mental health professionals?
3: Yes, ang stigma sa Pilipinas ay medyo deep-rooted. Ngunit ito pa, pwede ko namang sabihin na tayo naman ay nag-i-improve na. Ang ating mental health literacy ay nag-i-improve na. No? We should be talking about it openly. Yes. No? Magpo-provide tayo ng mental health awareness, no, so para maging it can be talked, pag-usapan ng mga tao, that it reduces the stigma kung medyo aware na tayo sa ating mga nararamdaman, no. Yeah, tama ka, no, ang stigma kasi sa mental health, ang pinakaunang nangyayari diyan is nadi-delay ang help seeking behavior. Imbis na magamot sa tamang oras, nadidelay kasi nauuna ang hiya, no? Nauuna ang hiya at hindi lang naman yung taong nakakaramdam ng kaguluhan sa pag-iisip ang dapat nating tugunan, no? Even the relatives, lalo-lalo na ang parents, no? Sometimes kasi sila pa ang nagko-contribute to the stigma, no? No, wala akong anak na depressed, wala akong anak na nasisiraan ng bait, wala akong so nadidelay, no? But this, once they recognize and they realize that this is not caused by some supernatural thing, no, it is may biological reasons. Mm-hmm. No, may epekto ang trauma early in life, may effect ang early loss o namatayan ng parent at early age, no, at may epekto rin yung mga pinagbabawal na gamot, no, in terms of yung mga nasa sa kapaligiran. May epekto rin yung nagkaroon ka ng karamdaman, no, like for example meningitis, no, like encephalitis ng bata, no, medyo may konting epekto rin yon, no, in terms of your mental health, no, pag lumaki ka na. So marami pong mga factors na kailangan isa-isahin natin at katulad nga na sinabi ko po, no, talagang

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa,
3: ng buhay,
2: pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: At magpakonsulta sa psychiatrist o health professional upang maagapan ang depresyon at humingi ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan at nakatatanda upang lubos siyang makabangon mula sa ganitong mahirap na sitwasyon.
4: At say naman ni Ray Nante, Ray Nante Sofera, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Siguraduhin na ang mga kasama sa opisina ay nakakapagpahayag ng saloobin. Idagdag ko lang, Miss Honey, na mahalaga rin talaga, na mahalaga rin talaga ng isang opisina ay maging psychologically safe space para sa lahat dahil mas madalas tayong nasa opisina o nasa daan patungong opisina habang nag-iisip ng trabaho kaysa sa ating mga tahanan, lalo na sa mga nag-on-site work.
3: Yan, I agree, Ms. Sharon. No? Maraming salamat po sa mga katiyan natin na nagbigay ng kanilang mga insights. Sa pagbabalik, ating alamin kung ano naman po ang masasabi ni Doc Noel no, sa ating mga sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po 'yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng NCMH para sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
2: Narito na po tayo sa huling bahagi ng ating panayam. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap tungkol sa mental health, mahalagang tingnan din natin ang papel ng mga taong nakapaligid sa atin. Gaya ng nabanggit ng ating mga ka-TNK kanina. Yan, Doc, siguro hingin namin yung una, yung reaction nyo sa say ng ating mga ka-TNK. And Doc, ano nga po ba yung papel ng pamilya, kaibigan, yes, mga workplaces po natin, no? O paaralan? Yan, kasi may mga nanonood sa atin sa online na taga, ano, mga schools and state universities and colleges. Yan, mga online community at iba pang institusyon sa paglikha ng supportive at gender-responsive na kapiligiran kung saan ligtas po tayong humingi ng tulong.
3: Well, unang-una po, no, 110% agree sa lahat ng mga nagkomento. Nagbigay na kanilang nasa isip, no, in terms of how to take care of their mental health, no. Tama sila, Mike, no, si Teddy na nagsasabi na self-respect, no. Love yourself, no. Setting up boundaries, no. Tayong mga Pilipino kasi lalo-lalo na 'yung mga OFW, they are already termed as people pleasers, no? Kahit anong iutos ng boss, ginagawa. Kasi nga, kabuhayan nila, eh, no? Pagka hindi nila ginawa, baka mapasama sila,
2: matanggal
3: sila, ma-fire out sila. Yan ang mga, paano nang, kaya ang Filipino, globally, they are recognized as talagang very efficient workforce. No, kasi tayo kasi, hindi tayo umiindi. Sige lang tayo ng sige. And provide them with the passion, no, in terms of getting the job done, no, kasi nga sa atin mahalaga yung pangkabuhayan kasi natin yun, kaya inaano natin. Well, lahat po yan, no, very correct po, no. May nagsabi pa nga na walking, going to open spaces, para maiba naman ang scenario, no. And very important po yung sa bandang huli. Now, of course, yung mga safe space, no, tulad nga po niyan, may law na tayo. At nagmamandato sa ating mga kumpanya na to provide one for the employees, no, wherein a space that they can move freely without bias, without prejudice, no, without any harassment that is going to be, you know. And importante po sa society po natin ngayon, kasi yung society po natin ngayon is filled, no, with hindi lang external, but internal pressures po, no? Dukol po dun sa mga tao sa kapaligiran, no? Yes, no? Importante po ang awareness, no? Kung ang self-awareness po natin ay alam mo na ikaw ay nakakaramdam na, no? Mas sigurado po ako na yung tao sa kapaligiran, lalo-lalo na sa pamilya, ay nakikita at napupo na rin yan, no? So, importante po yung maging sensitibo, no? Na hindi na matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao sa pamilya. Ang pangalawa po, let's look at our coping strategy, no? Paano ba tayo nagko-cope? Sa Pilipino kasi, it's spiritual, eh, no? Number one. It's spiritual, no? And number two po, yung mga recreational activities, no? Being alone. Nabanggit po yan doon sa mga komento, no? Me time, no? Sinabi sila, me time. No? Ito po ay isang panahon o oras na binibigay mo sa sarili mo to self-reflect, to be self-diagnose na din kung pwede, no? Bakit ba ako hindi nakatulog kagabi? Bakit ba ako masyadong mabigat ang pakiramdam ko? So, in terms of you question yourself, na para to look for your answers, no? After which, no, yung coping strategy mo, if sa tingin mo hindi mo na kaya, no, be aware na meron tayong mga professional to seek para mapuntahan at matulungan ka, no. And of course, probably what can also help women navigate these challenges is, of course, we tweak a little the society, no, societal reforms, no, and we make sure that yung ating media is kasama natin in terms of promoting, no, a healthy yeah, tulad po na itong programa to, no. Really I appreciate, no, itong mga naging mga programs ninyo in terms of God programs, no, at mga iba pa. So ganun po, 100% po, 110% agree po ako sa mga sinabi ng ating mga taga pakinig, no, and hopefully it will help increase the mental health literacy of the Filipino people.
1: Yes. Okay. Doc Noel, bilang pag-unita sa World Suicide Prevention Day at sa National Suicide Prevention Month, ano po yung nais ninyong sabihin sa isang babaeng tumaranas ng matinding bigat o hopelessness at sa mga taong maaaring maging unang sandalan niya? Paano natin maipaalala na ang pag-aalaga sa mental health at paghingi ng tulong ay bahagi ng pangalaga sa sarili?
3: Kung paihintulutan po ako, no, magbigay lang ako ng konting briefer, no.
2: Yes,
3: pre-pandemic, ang aming 24/7 crisis hotline ay nakaka-receive ng mga around 400 calls per month, no. 10% po lahat ng callers ay suicide related.
2: Oh.
3: During the pandemic and ngayon na nangyayari post-pandemic, ang aming nare-receive na calls ay quadrupled in amount, no. Siguro around mga nag-average po kami ng around 3,000 to 4,000 calls per month, no. And tumaas po, 35% po ng callers ay suicide related, no. Ngayon po kung titingnan natin ang sex distribution, total number of callers po, almost 65% po dyan ay kababaihan. Opo. Now, baka sabihin nyo, uy, napaka-urgent na pala ng issue, no?
2: Mm-mm.
3: From 10%, naging 35% ang suicide-related calls. Tapos 65% pa callers are women.
1: Kababaihan.
3: Pero may mas urgent pa po doon, no? Ang callers po ay pabata ng pabata. So they're getting younger.
2: Mm-mm.
3: So talaga pong kailangan natin ng isang all of government, no, all of agency effort, no. Talaga pong tulad nga po nung pandemic, sinabi nila that the next pandemic is mental health. At nakikita na po natin talaga 'yan, no. It is because of the loss of lives, loss of work, loss of livelihood, no, loss of job, no. And then the uncertainty of yung panahon during that time, the isolation, the quarantine, hindi po tayo naging sanay. Even po yung mga kabataan na na-limit yung kanilang pag-aaral sa online, no? Oo, so may epekto rin po yung bilang nyo, nag-PPE sa harapan ng computer, no? So nawawala po yung expression ng kanilang physicality, yung kanilang outlet, no, in terms of their energy, no. So talaga pong tingin ko naman po ang mga kababayan, because tulad nga na sinabi natin nung una po, no, Manny, Ma'am Sharon, no, na yung kababayan talaga is meron pa po tayong mga hormonal changes.
2: Yes.
3: Meron pa po tayong factor na childbearing, no, yung mga yung ganun po na mga factor. So ang gusto ko lang pong sabihin, eh, bukas po ang National Center for Mental Health. And we are very much willing really po to help you. We are targeting all, no, all of the Filipino people, no, lalo-lalo po ang kababaihan, which are the high risk po kasi sila, very prone. So sa ganun po, matugunan po natin ang mental health issue ng buong bansa.
2: Maraming maraming salamat pong muli, Dr. Noel V. Reyes, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong araw. Siya po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa NCMH at sa lahat ng mental health advocates, no, even outside NCMH. Kaisa po ninyo ang tinig ng kababaihan sa advokasyang ito dahil naniniwala rin kami sa that mental health matters.
1: Okay, thank you po, Doc Noel, at it really matters. Kaya let's take care of our mental health and of each other. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming chairperson Ermelita V. Valdevilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK Production.
1: Tandaan, ang mental health ay bahagi ng ating overall health. Kaya ang kalusugan ng ating isip ay mahalagang bahagi ng kalusugan ng ating buong sarili. Bilang unang tagapangalaga ng ating sarili, mahalaga na matutunan nating pakinggan at kilalanin ang ating mga pangangailangan, pumili ng mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring maging support system natin. At higit sa lahat ay ituring ang ating kapwa bilang kapantay natin. May karapatan, may pinagdaraanan na maaaring hindi natin alam at may pangangailangan na nararapat din nating unawain at pakinggan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Our mental health is our overall health. Kaya mahalagang bigyang prioridad ang pangangalaga sa ating isip at damdamin. Bagamat valid ang lahat ng ating emotions, mahalaga pa rin matutunan nating kilalanin at unawain ang ating thoughts and emotions. Suriin kung ano ang nakabubuti o nakasasama sa ating well-being at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili nating healthy ang ating kaisipan. Dahil kapag napapangalagaan nating mabuti ang ating sarili, nagiging mabuting tagapangalaga rin tayo ng ating kapwa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Ang Kababaihan.
4: Of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential?

0: serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
7: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital at sa bayan ding napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, i-like, i-follow at i-share ang amin pong mga social media. At ganun din ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Thank you! Hanggang 2:55 po tayo magkakasama. Mamaya na natin i-introduce. Siyempre pa ang ating laging kasamang kapag Friday. Dito po muna tayo sa nagmamadaling balita, Meralco. Uy, may panibagong bawas presyo sa singil sa kuryente para po sa buwan ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Yes, Marine Jamie, good news nga para sa mga consumer ng Meralco dahil sa ikalawang sunod na buwan magpapatupad muli ang Manila Electric Company Meralco.

0: bawat singil sa kuryente nasa 0.0409 na centavos sa kada buwan, kada kilowatt hour ang magiging pagbaba sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 14 pesos at 74 na sentimos kada kilowatt hour sa kabuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications sa Joseph Dariaga, ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ngayong Setyembre ay pagbaba ng ancillary services charges na kinokolekta ng National Grid Corporation of the Philippines, gayon din ang pagbaba ng buwis ng ang pangunahing dahilan ng bawas sa singil. Dahil dito ay nasa 165 centavos kada kilowatt hour ang magiging tapyas sa mga buwis sa tibapan singilin, bunsod na rin ang pagtatapos sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility, kaya't magagamit na muli ng mga planta ng First Gas Prime Cogen Plants, kaya hindi ng indigenous natural gases nang walang value added tax. Kasunod dito ay wala namang magiging pagbabago sa distribution charge ng Meralco para sa typical na residential customer ngayong nitong Agosto. At patuloy din na mapakikitabangan ng mga Meralco customer ang dalawang refund na ipatutupad ng kumpanya, nakatumbas ng kabuang piso at 0.0139 kada kilowatt hour para sa mga residential customer.
1: Ah, kaya para pala. Kasi J-Mark nung nakaraan eh nasa 7,000 something kuryente ko.
0: Bill.
1: Oo, yung bill. Tapos ngayon naging 6,999. Seryoso?
0: Malaki ang naging pagbaba nga, no?
1: Hindi nga, seryoso. Oo, pero, 7,000, from 7,000 something. So sige, titignan natin 'yan kung may maibababa pa 'yon. Okay. Sige.
0: Oh, tapos meron pang utos si Pangulo Marcos, 'di ba, na tanggalin na 'yung pagsingil doon sa tinatawag na systems loss.
1: Tama.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Iyan ay isa sa mga rin diyan, isa sa mga nakatulong din diyan, but yung bukod nga doon sa mga buwis, ancillary services, ito diba yung kinokolekta ng NGCP sa kanilang paghati ng kuryente sa mga distribution company, buhat naman sa mga generation company.
1: Okay.
0: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
1: 13 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon, at syempre pa papakilala na natin. Hindi na kailangan ng mahabang wow. Ang ating pong life coach ng bayan, multi-awarded global master coach, at syempre pa Radyo Magazine Rainbow Radyo Program host, ang nag-iisa hindi magagaya kailanman. Ayan.
3: True.
1: Oo. Si Coach Mike Celis.
3: Ayan. Kailangan ko talaga tuwing partner, nandito ako ng Friday, pag naririnig kita nagme-mention ng 2 million subscribers.
1: Oo nga, hindi ko
3: natutuwa
1: pa.
3: Natutuwa ako. Nagkakaroon ng saysay po ang buong linggo ko ng arag. Diba, nakakawala ng pagod.
1: Oo, kailangan yun. Diba? Kaya kailangan talagang i-like, i-follow, at i-share nyo pa.
3: Give na give lagi.
1: Oo. Oy, by the way, dun sa mga nakikinig, nagtatanong, at curious, alam ninyo ha, itong Rainbow Radio Program ng aking partner dito sa Radio Magazine. Yes. Ito po ang kauna-unahan sa kasaysayan ng AM radio. Mm-hmm. Diba?
3: True.
1: Oo. Yan.
3: At nag-iisa.
1: Kaya huwag ninyong kukopyahin yan.
3: Uh-oh. Kaya kahit may podcast na bago lumabas. Nakagaya. Diyos ko Lord.
1: Oh. Ah, talaga?
3: Oo. Kanina ko lang nakita.
1: Oo. Anyway, nothing beats the original. Ikaw.
3: Oo naman.
1: Oo. So yung aking partner po ang nagpasimula niyan. Ayan. Uh-oh. Ang original na LGBTQIA+ na Rainbow Radio Program.
3: Yes, oo. Ayan. Ipapa-IP ko na nga. But kidding aside, everyone is entitled naman ang gumawa ng sarili nila ng version. Pero sabi ko nga, kanya-kanya din na ma-atake yan, di ba, partner? Yeah.
1: So, tama, yun. Tama. Anyway, kamusta ang iyong...
3: Ito, nabuhayan ako bigla nung narinig kita. Sabi ko nga sa'yo, medyo weird tong ano, week na to kasi sobrang andaming walang pasok, di ba?
1: Oo, lagi.
3: Oo. Pero kami kasi may online classes, so parang hindi rin.
1: Sabagay, diba? Yung anak ko din, oo. Tama naman.
3: Medyo weird lang yung panahon, pero sana yung mga kababayan natin, no, kahit na po umuulan or whatsoever, iligtas pa rin kayo kasi marami rin ako nakikita ang mga nahihirapan kapag nagko-commute.
1: True.
3: Diba? Dahil nga sa panahon ngayon. So, yun.
1: Oo. Pero alam mo, partner, isa sa mga mahalaga, no, na maganda yung na-point out mo na maging topic natin. Kasi, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon pong buwan ng September ay Suicide Prevention Month. Yes. Ayan. So, at tamang-tama, no, ang ating pong pag-uusapan ay suicide awareness and prevention sa workplace.
3: Yes. Oo. Gusto ko lang sabihin dun, partner, ito trivia at may basis po to, scientific basis, ha? Mm-hmm. Na alam mo ba na ang mga harsh work conditions ay maaring maging cause ng ano, suicide.
1: Ay, talaga?
3: Oo. Yung parang halimbawa, sobrang daming work, patong-patong, yung politics sa opisina. Tapos ito nga yung parang halimbawa, hindi na healthy yung environment. Halimbawa, eto ha, bato-bato sa langit, tamaan mong magagalit. Buhay na, pinapapasok ka pa. Yung mga ganon, di ba? So, minsan, dahil nga hindi alam ng mga tao kung paano mag-handle ng pressure at extreme stress, medyo napupush sila at the brink of committing suicide. So,
1: nako,
3: yun.
1: Oo, medyo ang ating pong pag-uusapan ay sensitibo, no? So pinapayuhan po namin ang lahat na maging maingat sa pagkokomento. Ayan.
3: Yes.
1: At syempre pa dahil ito po ay usapin ng suicide, medyo kailangan po na gabayan natin. Ayan, yung mga makikinig na mga minor de edad.
3: Yes. At buksan po natin mga isipan natin, ha? At please, pakitanggal na po yung notion na kapag nagsabi magsusuicide, yung isang tao maarte lang.
1: Aha.
3: Hindi po totoo yun.
1: Oh, yun. Okay. Okay. Now, siguro simulan muna natin, coach, no? Sa ano yung sinasabi mo na ano, na kumbaga parang kailangan maging healthy muna, di ba? Yung workplace niya.
3: Oo.
1: Okay.
3: Factor kasi yun, partner, eh, di ba? Kung saan ka nagwo-work, kailangan mentally, you feel safe. Di ba? Uh-huh. You feel that you are encouraged and that you are growing. Walang tao nakaka-survive sa puro toxic ang kasama.
1: Uh-huh.
3: Di ba? Pati yung working
1: conditions.
3: Tsaka
1: mararamdaman mo sa katawan mo yun, eh.
3: Oo. Saka yung stress, patong-patong. Even though makasabi ng mga ano listeners and viewers natin na baka naman kasi problema sa bahay yan, pwede rin naman ganun. Pero kapag dinagdagan mo ng problema sa workplace, syempre may mga ibang tao na hindi kayang mag-cope. So ang gagawin natin ngayon is to really discuss paano nga ba natin gagawing suicide proof or alam mo yon para mas lessen man lang, di ba? Para hindi tayo mag-overpromise yung cases sa workplace.
1: Yun. Ayun. So, tamang-tama ito dahil nga Suicide Prevention Month.
3: Mm-hmm.
1: Unahin muna natin siguro, no? Meron bang mga red flag sa isang tao na may, kumbaga parang, ito most likely magsusuicide to or may mga ganun ba?
3: Alam mo, partner, here's the irony, di ba? Merong mga iba na kita mo agad. So, yung mga kita mo agad na changes would be, nag-iba yung attitude niya towards work,
1: okay.
3: Hindi na nagpapasok-pasok,
1: mm-hmm.
3: di ba? Hindi na nakikisama, di ba? Laging nakalugmok, isolated, ganyan, laging tulala. Pwede mga ganon. Pwede mo makita. Sadly, though, on the other hand, meron din namang iba na hindi mo kalata. And it's actually the exact opposite. Pero ang clue
1: ito
3: doon,
1: yung mga masaya-saya.
3: Oo, go, go, go. Pero, you should be mindful kasi sometimes they actually joke about it. So, para alam mo, sige, o yan ah, baka magpakamatay lang ako, iwan kita. Yung mga ganong klase.
1: Oh my God.
3: Oo. But people don't take it, alam mo yun, seriously. But sometimes people na nasa brink ng pagko-commit, magbibigay sila ng certain clues before they do it.
1: Ah, talaga?
3: Oo.
1: And kailangan ito parang maging red flag ito para sa iyo.
3: Yes.
1: And maging sensitive enough ka.
3: Ako ang ihahalin tulad ko siya, halimbawa sa airport, pag nag-bomb threat ka, whether it's a joke or not, they take it seriously. This suicide is not a joke. So you should take it seriously when someone actually talks about it. Because maybe, just maybe, hindi lang nila alam i-communicate. Diba? So yun.
1: Okay. Now, paano mo matutulungan ang isang ka-workmate mo or co-worker mo? Paano mo siya matutulungan na hindi mo naman alam na halimbawa may pinagdadaanan siya, 'di ba? Kasi yun eh. Kumbaga parang you can't be friends with everybody sa mga work sa mga co-worker.
3: Oo.
1: Pero at least, hindi mo naman din parang magiging, ikaw pa yung magiging sanhi ng ano nila.
3: I think there's a way of being sensitive without being intrusive. Example, sensitive, kumusta ka? Diba yun lang? I mean, I've had a lot of conversations which started with that and I meant nothing, umiyak lalang basta. I didn't know.
1: Okay.
3: Diba? Because it's very simple. Intrusive naman.
1: Ano to? Para sa, parang sa text? Kamusta?
3: Random conversation. Mas maganda kung lalapitan mo. Uh-oh. Alam mo yun? Kasi,
1: kasi yung iba naman natatakot pagka ganun. Baka daw ang kasunod na Mars pa utang.
3: Huwag ka lang mapilit. Huwag ka assertive, diba? There's a very empathic way.
1: Kamusta ka? Tapos Mars pa utang.
3: Okay. Hindi mo pwedeng takot lang ako. Baka may mayari sa'yo. Diba? But kidding aside, siguro dun muna.
1: Okay.
3: Now, ang intrusive naman is, papangunahan mo, ba't ganyan ka? May problema ka, no? Anong gagawin mo?
1: Oh.
3: Diba? Yung parang, malamang hindi aamin sa iyan, diba? So, kailangan you practice empathy and practice sensitivity na may pinagdadaanan na nga eh. Now, paano naman kung i-deny sa'yo? Kasi common, ano din yan, partner, ang mga Pilipino, diba, hanggat kaya.
1: Oo, syempre.
3: Go. Oo. Wala ito, pero nangingilid na yung mga luha.
1: Oo.
3: Yung mga ganong klase. Pag ganun naman, just give the person space.
1: Uh-oh.
3: Ang ibig sabihin nito is, okay, sige, basta kapag kailangan mo ng kausap, dito lang ako. That's
1: ayun.
3: It. Huwag mo ipilit. Hindi, meron yan. Diba, tinan mo nang ngilin luha mo eh. Diba?
1: O kaya naman, magsabi ka na.
3: Oo.
1: Magsabi ka sa akin.
3: Oo.
1: Parang hindi naman tayo magkaibigan. Ganun.
3: Oo. And again, partner, maganda yung dialogue mo. Parang hindi tayo magkaibigan. It's not about you.
1: Uh-oh.
3: It's about me and how I am carrying the burden right now na you would never understand. Yun.
1: Ayan. Okay. So, bilang katrabaho, ito may katanungan dito, bilang katrabaho or supervisor, ano raw yung tamang paraan ng paglapit at pakikipag-usap sa isang taong nahihirapan emotionally, no? Or may may emotional baggage siya. Lalo na kung may concern tungkol sa self-harm.
3: Right timing, importante. Huwag mo i-corner. Halimbawa, bigla kayo nag team meeting, doon mo i-corner. Diyos ko po. Gumagawa ka ng, alam mo, ikakalala ng situation.
1: So
3: halimbawa, pwede mo abangan sa pantry. Diba? Na parang casual lang yung conversation. Don't make it na parang sobrang urgent kasi baka ma-pressure yung tao. Diba? Sometimes, these people, the least they want is the attention. Diba? They just want to be heard but in their terms. So, yung lagi yung tatandaan natin. So, when you approach, it's really about kumustahan, diba? And not asserting anything. Now, kung ayaw nila magkwento, just give them, again, yung sinabi ko kanina, the notice na you're available when they are ready. Yun.
1: Kumbaga parang, pagka may gusto kang sabihin or kailangan mo ng kausap, nandito lang
3: Kapitayo.
1: Ako. Ganon. Yun. I can give you my
3: free time.
1: Free time. Oo. Ayun.
3: Huwag niyo po yayain uminom. Okay? Note. Huwag niyo pong yayain uminom because it can actually trigger something else.
1: Ayun. So iba talaga 'yung nagagawa ng ng espiritu ng alak.
3: Ooh.
1: Okay. So ito, ano 'yung maaring gawin ng mga kumpanya at workplace leaders or supervisors para magkaroon ng mas ligtas at supportive na working environment kung saan komportable yung mga empleyado na humingi ng tulong kapag ka nakakaranas sila ng matinding stress or personal na problema.
3: Siguro, partner, maganda dyan unang-una is let's normalize talking about mental health.
1: Uh-huh.
3: And our, alam mo yun, state at work.
1: Okay.
3: Na huwag agad barilin. Halimbawa, pag may nagsabing stress na ako, bayan, wala pa nga yan eh. I mean, mas hindi pwede yan. Diba, don't invalidate because yun yung nararamdaman ng tao eh. So let's normalize having an open space for communications about mental health. So that's one. Number two, regular check-in sa mga ka-teammates mo. Kumusta ka, random lang. Kaya may problema or wala. Alam mo yun, that 5-minute conversation could actually save a life. So, don't underestimate yung kumustahan nyo. Hindi kailangan magkumustahan ng Monday lang. Di ba pag ganun, parang kumusta weekend, tapos na, the rest of the week, deadmahan tayo. No, di ba? Kumustahin nyo. Every now and then that you have, alam mo yun, just be genuinely interested. Now, pangatlo, if you see signs already, be ready. Di ba? Be ready in a sense na, number one, may training ka ba or background doon? Kung wala, report mo agad sa HR. Okay? Or whoever else would be, alam mo yon, parang in charge of that. Mm-hmm. Kasi sila yung makakaalam, ano ba yung company policies doon? Meron ba kayo in-house na mga counselors?
1: Meron baka kasi wala.
3: Diba? Yung ganon, meron bang ready list sa health card nyo ba? Pwedeng magpa-appointment agad for this one kung nakikita nyo yung mga signs and all. Now, kung wala naman, don't be afraid to actually to talk to the person. Or kung hindi siya komportable, refer to someone na professional outside of the workplace. Kasi hindi naman pwedeng hayaan na lang eh.
1: Yeah.
3: Diba? Life and death na yan eh.
1: So, tama, yun. Tama. So ito naman, coach, no, siguro sa pagbabalik natin, kung minsan, ito ha, hindi ko sinasabi na umaarte or ano, pero kung minsan sa... Excuse me. Oo. Okay. So kung minsan kasi, diba, parang... may iba na they are actually taking advantage of the situation. Like halimbawa yung sinabi mo na ano na wag i-invalidate yung pagpagod nila, yung mga ganyan. Eh paano kung nakikita mo naman talaga na halimbawa wala man talagang ginagawa to, tapos sabi pagod daw, tapos yung mental health lang, inaano, diba? Diba? Ginagamit pa yung mental health. Oh. Mm-hmm. So paano natin yun paano natin yun ihiwalay? Yan. So mamaya ha,
3: yes.
1: Yan ang ating pag-uusapan. Ang oras natin, 2:27 ng hapon, magpapaalala lamang po tayo ng ating himpilan and then babalik po namin kayo dito po sa One Trabaho.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabond!
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
11: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ang katulong yan yung sa pagundad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandiyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadamay yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa BARM na billion din ang ginagastos doon. So instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
2: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto.
1: Oras natin, 2:33 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Juan Trabaho. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital at sa Facebook page namin na may 2 million subscribers! Siyempre, pabatiin muna natin si Mami Clarina Celis. Ayan, nanonood siya ngayon. At si Tita Sanggalang at si Lola Miles nanonood sa atin mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Okay, Coach, ito na nga. Ito na nga. Okay. So, kumbaga parang, paano naman kung halimbawa nga, paano mo madedetermine, let's say, yung iba naman kasi parang halimbawa, they will take advantage nga dun sa doon sa ano, doon, sino tumatawa?
3: Oo, nagulat ako. Parang ayan, bakit?
1: Oo, nagpo-programa po kami. Okay, so yung taking advantage na ng ito no, yung mga ganitong sitwasyon na kailangan sa mental health eh, yung bawa sa katotohanan naman talaga, friend, eh hello, ano mo naman, i-assess mo din yung sarili mo. O, wala ka naman ngang ginagawa pagkatapos napapagod yung mental health mo, paano?
3: Siguro ano, titingnan natin yung objectively muna, partner, ha. Pwede kasi yung pinapagod ng mental health niya is dala pa niya simula sa bahay nila. Ibig sabihin, may mga bagay na lang na kumbaga nakakadagdag doon pagdating niya sa trabaho.
1: Okay.
3: Kasi pwede rin resulta noon, alam mo yon, parang hindi siya nagpe-perform na mabuti and that becomes a burden on that person also. Parang ganon. So dapat titingnan natin objectively kasi at the end of the day, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao. Now, how can you verify? Kapag consistent, 'di ba? Na para okay o but ganito, bakit nagde-deteriorate yung performance niya? Bakit hindi na siya lumilitaw? Bakit pare-pareho yung mga sinasabi niya and outside of the workplace? Baka kasi makikita mo rin naman sa social media eh. Hindi naman pwedeng, alam mo yun, lumuklukmo ka sa workplace paglabas mo ng ano eh, happy-happy ka. So, dun mo pala, matitrace mo naman yung ano, yung kung totoo ba or hindi.
1: Oo. Like, ang bawa sasabihin, mag-ano lang po ako pero... Akala ko ba may sakit to? Tapos pagbalik, naka, ano, yung, yung may sunburn. Diba?
3: Era pa yan ng mga ano natin. Diba? Bila ko naalala mga 1980s, 90s na mga eras na excuses yan.
1: Oo, diba?
3: Modify nyo na ngayon.
1: Ito daw, ano-anong sitwasyon sa workplace na maaaring makapagpalala ng emotional burden ng isang empleyado?
3: Number one, totally disregarding how the employee feels. Di ba yung parang, ay, tigilan mo ko. Hindi pwede yan.
1: Parang madam, parang diba? madam sa mga teleserye.
3: Oo, di ba? Yung parang ganun, marami tayong trabaho. We cannot afford to feel that way. May mga ganun dialogue, ah. Parang hindi talaga natin afford na mapagod, magreklamo ngayon. Tapusin muna natin to. Again, hindi yun naiintindihan, pinagdadaanan ng isang tao. Number two, taking it against the person. Example, sige, pahinga ka lang, pero may salary deduction ka. O kaya, hindi ka kasama dito sa ano.
1: Grabe, diba? Parang may mga ano, no?
3: Isolating the person. Para, sige, kami na lang.
1: Diba? Oo, pero yung tono.
3: Hindi ka supportive. Sige, kung, condescending. Ganon. So, mararamdaman din naman nung tao yon pag ganon. Then, number three, yung pag-uusapan nyo. Sige, diyan ka na lang, pero yung chismis. Diba? Parang paano pag nalaman ng tao, ay, ikaw yung usapan namin kagabi. Sabi ni boss, ganito, ganyan. Siyempre, makakadagdag yun doon sa burden ng tao. Eh, kung may pinagdadaanan naman talaga. Yun.
1: Oh, okay. And siguro din, partner, maidagdag ko. Kumbaga, parang pagka may nagkwento sa inyo ng somehow, no, lalo na no, personal, yung something sensitive, it's not your story to tell, ikaw.
3: Oo.
1: Diba?
3: Diba? Hindi ka inatasa magkalat niyan. Baka akala mo ikaw yung napili na mag-broadcast niyan. Hindi. Then number two, whatever the story may be, apart from keeping it to yourself, show compassion. Huwag mo, again, ang mga tao kasi, alam ko naman yung notion nila, parang hindi lilipas din yan. Hindi kaya mo yan. Alam mo yung mga ganon. Baka hindi yun yung hinahanap ng tao. Baka hinahanap lang yun, may makikinig. Kasi baka ma-pressure din siya pag sinasabing, hindi, madali lang yan. Hindi, ito pa yung pinakamalaki yung ano, huwag niyong gagawin. You compare yung experience niya sa experience niyo. Example, ako nga eh, di ba? Hindi naman po ito payabangan kung sino mas marami pinagdaanan. Di ba? At hindi ikaw ang punto ng storya. So, dapat just listen. You don't even need to give advice unless you are asked to.
1: Alam mo, ako siguro may i-ano ko lang, i-share ko lang. Para lang din dun sa ano. Alam mo, na-appreciate ako nung pinsan ko nung namatay yung namatay yung stepdad niya. And then sumunod yung mommy niya. And then ganyan. So parang condolences, syempre ganun.
3: Yes.
1: Tapos sinabi ko naman talaga sa kanya na ano na na alam kong mahirap. Pero kako hindi ko alam kung gaano kalalim yung hurt na or it's and beautiful. Pain na na nararamdaman mo ngayon, sabi ko, kasi unang-una hindi ako panamatayan ng magulang. So hindi ko alam kung paano kita iko-comfort.
3: Beautiful.
1: Oh, kaya sabi niya parang sobrang na-appreciate daw niya 'yon. Kasi 'di ba yung iba pag halimbawa yung halimbawa mawalang galang na bawa namatayan ng anak, namatayan ng magulang or kung sinong mang namatayan. Yung 'di ba yung lagi nilang sinasabi, "Uy, condolences ha. Alam ko yung pakiramdam mo." Hindi. 'Di ba? Hindi. Hindi mo
3: at wala kang karapatan na magsabi ng ganun at that particular moment na siya ang may kailangan. 'Di ba na siya ang dapat pakinggan?
1: Oo.
3: And magkaiba kayo ng coping mechanisms kasi magkaiba kayo ng ano set of experiences. So it can never be naiintindihan mo.
1: Ayun. So parang ganito din 'yon. Na hindi mo pwedeng
3: makinig lang.
1: Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya na halimbawa ano lilipas din 'yan. O kaya naman naku na pagdaanan ko na din 'yan. Mga ganun.
3: Or isa pang pag-invalidate pero subtle lang. Hindi pwedeng ganyan kasi may pamilya ka.
1: Ay!
3: Diba?
1: The guilt. Or kailangan, kumbaga parang kailangan bumangon ka na dyan.
3: Wala kang pera, hindi ka mayaman. Hindi pwede. Though the intention may be to actually inspire and find motivation. At that point in time, baka hindi yun ang kailangan nila. Baka kailangan lang nila na makikinig so that they can process themselves.
1: Oo. Sometimes I think no yung iba kasi talagang medyo tawag dito yung parang sobrang off or sabihin na natin na siguro they're just trying to relate na kung minsan akala nila okay pero hindi pala.
3: Yes.
1: Oo. Napaka-powerful ng mga words, ano?
3: Oo. Saka again, sometimes just being there, you don't even have to speak. Tabihan mo lang. Di ba? Pero wag naman yung para kang siraulan, tingin ka ng tingin, para kang may balak na masama. Di ba? I mean, just your mere presence or just hold the hand of the person to know. Okay? Na para, nandito ko. Ganyan. But huwag mo na mahawakan at bumitaw ka rin naman afterwards. Alam mo, just let the person know that you're there.
1: Oo. And siguro, yung talagang sincerely, no, yung totoo sa sarili mo. Oo. Kasi mararamdaman naman ng mga tao yun kung talagang hindi ka naman sincere.
3: Totoo.
1: Diba?
3: Oo. And once they open up, pala, don't cut them off, ha? Kasi meron naman isa, hindi ka ready, di ba? Bigla nag-open up ng kung ano-ano. Pag yung parang, wait lang, may trabaho pa pala ako. O, ganun. Wag. You should be the safe space of the person. More so, your office mate. Lalo na kung ka-teammate mo. Kasi kayo immediate na pwede niyang takbuhan.
1: Okay. So, kumbaga, bottom line, pagka nag-open up na sa inyo, hayaan nyo lang siya na magsalita. And then, kung matapos na siya, ade, tsaka mo siya papakinggan. Tsaka ka magbigay.
3: Yes.
1: Advisable bang magbigay ng advice?
3: Unless sinihingi.
1: Ayun.
3: So, unless sinihingi.
1: Huwag magbigay ng unsolicited advice.
3: Oo. At huwag mo insist. Diba?
1: Na ito yung dapat mangyari.
3: Oo, ganyan. Baka dapat you end with a question instead. So, given that, ano bang balak mo?
1: Diba? Okay. So, para sa ating mga tagapakinig na maaaring or kasalukuyan na dumaranas ng matinding pressure sa trabaho and sa personal na buhay nila, ano yung gusto mong ipaalala sa kanila? At saan sila po pwede na lumapit para makakuha ng or makahingi ng tulong?
3: Siguro, una-una, dahil sa workplace setting ang focus natin for today, partner, lagi na iisipin, at the end of the day, work is not life. Diba, you have life outside of work and that is more important and more beautiful. So focus on building that. Now, if the time comes that your work is actually causing you so much stress and harm already, bukod sa pagre-report again doon sa mga tao na alam mo yon parang in position sa workplace nyo, you can also join mga Facebook groups, may mga support systems doon, or Google Online, mga mental health line, mga ganyan, sa mga hospitals or even schools. Ateneo has a free psychological support hotline na pwede niyong tawagan para noon ay kung may makakausap lang kayo.
1: Oo. Kailangan ba partner na dumiretso agad sa isang psychiatrist?
3: Objectively, kung gusto mo ng professional advice, 'di ba? That would be nice kung may access ka, 'di ba? At kung kaya, kasi syempre iba may fees. Unless it's free, 'di ba? However, if you have a trusted family member or friend or even workmate, pwede naman 'yon for as long as baka ang magandang tip siguro, if you're experiencing those na agad, yung parang ikaw mismo alam mo na parang medyo malapit na, pero meron ka pa rin awareness, baka pwede mo sabihin, I just want someone to listen. So, find someone na ganun.
1: Okay. Yung journaling ba, nakakatulong ito?
3: Yes. Kaya alam, minsan isusulat din doon yung thoughts partner kung ano na yung gagawin nila. Na-flesh out yung details na, okay, ito. Ito yung una kong gagawin, ito yung mangyayari, ito yung ganyan-ganyan. So, pwede rin naman yun. However, siguro ang maganda dito is, if may awareness ka pa, huwag mo nang hintayin mag-spiral down pa. Yeah. Diba? But more than the person involved, kasi hindi natin nga mamomonitor yon kung gaano kabilis mag-spiral down isang tao, mas maganda yung mga tao sa paligid to just be sensitive. Hindi yan parang lagnat na hintayin mag 3 days, diba, bago ka pa check up.
1: Ayun.
3: Ito, the moment that you feel that there's something off, just ask. Ayun. Wala masama doon.
1: Okay. Thank you so much, Coach Mike. And tomorrow, ano yung aabangan nila sa Rainbow Radio?
3: Ito na. First time ko makakausap ng taong asexual.
1: Ah, talaga?
3: Oh, di ba? May ganon. Yung wala siyang nararamdaman na sexual attraction for both male and female.
1: Ah, talaga?
3: Yes. And kasama ko si Dr. Camille to explain that afterwards.
1: Ah, yes. Okay. So ay, pupunta si Dr. Camille dito.
3: Hindi, Zoom lang kami. Okay, okay. So yun, first time kong makakausap ng taong gano'n. May ganun pala. Oh. At curious ako kung paano ang love life niya.
1: Oh.
3: Oh, diba? Yung mga ganyang klase. Siya po yung A sa LGBTQIA+.
1: Ayun, asexual. Ayun. Yes, okay. Nako, thank you so much, partner. Coach Mike. Ayan. And congratulations again sa iyong bagong endorser.
3: Endorsement. Ayan. Ayan. Abangan niyo pa yung mga acting-actingan natin.
1: Okay.
13: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat kay Sir Dre Osabel. Nanonood daw siya sa Makati City. At si Angel Jean, may update na daw ba sa second payout group 3? Nako, Ma'am Angel, hindi ko alam, pero tanong niyo po sa DSWD. DSWD ho, makakaalam po niyan. Or sa inyo pong barangay. Okay, dito naman tayo. Paras at apat pang abogado sa umano'y sex scandal plot versus Recto pinadidisbar na ng NBI. Si AJ Ignacio sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, kapatid na Jamie, pinadidisbar na ng National Bureau of Investigation sa Korte Suprema si dating Congressman Jing Paras na umano'y facilitator sa tangkang sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon nga sa NBI National Capital Region, sa puldain ng disbursement case, sina Attorney Roy Rondain, Orlando Mendiola, Patrick Carriaga at Jose Milo Manuel Apostol. Sila ang umano'y tagagawa ng script at affidavit ng apat na kinontratang artistang babae upang sirain ang imahe ni E.S. Recto. Una nang inirekomenda ng NBI sa Department of Justice na kasuhan ng qualified human trafficking ang mga nabanggit kasama si Congressman Leandro Leviste at ang talent manager na si Lito Di Guzman. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang mga ebidensya laban sa mga isinasangkot ng napurnadang character assassination. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Happy watching din from Singapore si Ma'am Merlin Rapiz Laguna. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Pag-ibig at GSIS nagbabala sa mga fixer at scammers para sa calamity loan application. Si Luisa Irispe sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpaalala ang Pag-ibig Fund at Government Service Insurance System o GSIS na diretso na lamang mag-apply ng calamity loan sa kanilang tanggapan imbis na humanap ng mga fixers upang makaiwas sa scam lalo na sa mga nasa lugar ng state of calamity. Ayon sa GSIS, wala silang mga pinapayagan ng mga fixers na nag-aalok ng priority loan kapalit ng pera. Ang mga aplikasyon sa GSIS ay may proseso at nakasunod sa requirements ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kung hindi anya personal na makakapunta sa kanilang mga opisina, maaari namang mag-apply ng calamity loan sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile. Kahit naman ang Pag-ibig Fund, hinihikayat na mag-apply ng calamity loan ang mga kwalipikadong miyembro sa kanilang virtual Pag-ibig app o website. Makakabawas pa ito sa pila at mga nag-aalok na fixers. Nagpaalala din ng GSIS at Pag-ibig, huwag ibibigay ang password, one-time passwords at ATM PIN sa kani-kanino. Tandaan din ang password ng mga account, mga rehistradong mobile number at email address para sa account verification. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:15 ng hapon. COMELEC naglabas po ng fake news alert tungkol sa BARM election. Si DK Zarate sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hinabulaanan ng Komisyon ng Eleksyon ang post sa Facebook na may mga balotang na-shade na bago pa man magsimula ang BARM election sa September 14. Ayon sa COMELEC, hindi ito totoo dahil ang mga balota ay nakatabi sa office sa municipal at city treasurer sa may bahagi ng BARM na naka-vacuum sealed at bubuksan lamang sa araw ng halalan. Tungkol naman sa pagkakaroon ng malawakan power outage sa BARM, sinabi ng COMELEC na walang dapat ikabahala mamamayan dahil mayroong battery ang mga makina na kayang tumagal ng 14 na oras. Paalala ng COMELEC na huwag basta-basta maniniwala sa mga post sa social media at verifikahin ang mga impormasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: SILG o DILG Secretary John Vic Remulla, suportado po ang paglipat ng PCG at Bureau of Immigration sa DILG. Si Nymph Asuncion sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang manukalang ilipat sa DILG ang Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Immigration. Ayon kay Remulla, mapapabilis ito ang pagpapatupad ng batas sa karagatan at ang pag-aksyon laban sa mga dayuhang pugante dahil magiging mas maayos ang koordinasyon ng mga ahensya. Ginawa ni Remulla ang pahayag sa naging pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang 332.5 billion pesos na budget ng DILG para sa 2027. Patapos itanong ni Senator Erwin Tulfo kung maaaring bigyan ng mas mabilis na sasakyang pandagat ng PNP Maritime Group, partikular sa Palawan, para tugisin ang mga ilegal na mangingisda. Iminungkahi rin ni Remulla na buwagin ng PNP Maritime Command at ipaubaya na sa PCG ang pagpapatupad ng batas sa karagatan kung maililipat ito sa DILG. Samantala, nais din niyang ilipat ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bureau of Correction sa Bucor para magkaroon ng iisang correctional system na lamang. Sinabi ni Remulla na suportado ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang pagbabago at inihahanda na ng DILG ang proposal para sa presidential action. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilan sa mga paglilipat sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:53 ng hapon. Samantala, prutas mula sa Davao tampok sa Mafbec Cebu. Market linkages para sa magsasaka pinalawa. Si Dang Jumalia ng RP Davao may balita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ibinida ng Department of Agriculture Davao Region o DA-11 ang mga sariwang prutas at produktong agrikultural ng rehiyon sa nagpapatuloy na Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEC Cebu 2026 sa IEC Convention Center, Lungsod ng Cebu. Layo ng ahensya sa 4 na araw na trade event na ito na palakasin ang market linkages at buksan ang mas maraming oportunidad para sa mga lokal na magsasaka at agribusiness enterprise prices sa labas ng rehiyon. Pinatunayan din ng pakikilahok na ito ang malawak na produksyon ng mga dekalidad na prutas sa rehiyon na kilala sa buong bansa. Pinaigting ng DA 11 ang pangako nitong patuloy na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong Dabawenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Miss Dang. Samantala,
21: happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday muna sa ating pinsan kay Richard Batinga. Si Teacher Richard. Ayan, happy, happy birthday!
21: Happy birthday!
1: At syempre, happy, happy birthday din kay Marlon Felipe.
21: Happy birthday!
1: At ayan, happy birthday Marlon.
21: Happy.
1: At happy birthday din kay Sir Jamar Kulayan.
21: Happy birthday!
1: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina engineers Marvin Toledana, Joy Timidan, Rosan Erno, and ang ating po mga executive producers sina Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho. Happy weekend.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Interes ng bansa dapat taunahin ng mga government officials, sign kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairali ng good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino sa selebrasyon na 100th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Binigyan din ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa usapin ng public service. Hindi anya dapat itong ginagawa para sa personal na interest, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sabi ng Pangulo, isa sa mga itinuro ng kanyang ama ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Sabi pa ng Pangulo, ang payo rin ng kanyang ama ang nagsisilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Taugnay nito, sinabi ni Pangulo Marcos na ang paglilingkod sa bansa hindi lamang basta nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat anya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti pa ng Pilipinas.
25: Public service must be about your country and your countrymen. It is a principle that guided him throughout his life, from his service as a soldier to his years in public office and eventually as president. I today carry the responsibilities of that office, but the same principles continue to guide me every single day. Because in every decision that we make, we must exercise judgment, put the national interest first, and ask what will best serve the Filipino people.
24: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Senador Erwin Tulfo nilinaw na hindi niya intensyong madaliin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula Senado, si Nimpa Asuncion sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na wala siyang intensyon na madaliin na i-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ay matapos siyang mag-manifest na muling reviewin ang voting threshold para sa conviction ni VP Sara dahil ilang mga senador ang hindi makadalo sa paglilitis dahil ang ilan ay nakakulong, nagtatago o may extended medical leave. Yit ang senador, unfair na husgahan ng Senado na minamadali ang pag-convict kay VP Sara. Panawanag ni Tulfo, binibigyan lang ng oportunidad ang mga senador na wala sa trial kung sila ay kasama ba sa bibilangin sa botohan o hindi. Anya, wala naman kasing abstain sa botohan sa impeachment trial dahil yes or no lang, kaya klaro dapat kung isasama ba ang no vote ng mga senador na wala sa impeachment court. Samantala, hinimok din ng mababatas ang mga kapwa senador na pakinggang mabuti ang paliwanag at magiging posisyon ng mga legal luminaries o yung mga amici curiae patungkol sa voting thresholds sa gaganaping pagdinig sa September 16. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magpapalakas ng senior high school curriculum para maging employable ang mga graduate, pinuri ng isang mambabatas. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinapalihan ni Paranaque Rep. Sen. Brian Jansuan ang mga hakbang ng DepEd na palakasin ang senior high school curriculum upang maging mas handa sa trabaho ang mga mag-aaral. Kabilang dito yung pagpapahaba ng work immersion o on-the-job training ng SHS learners sa hanggang 640 na oras mula sa dating 80 hanggang 160 hours lamang. Ayon kay Jansuan, mahalagang maihanda yung mga estudyante sa trabaho at sa mga realidad ng buhay, lalo na ang mga hindi agad makapag-aaral sa kolehiyo dahil sa hamong pampinansyal. Anya, may mga kabataan hanggang senior high school o maging junior high school lamang ang kayang tapusin, kaya dapat meron silang sapat na kasanayan para makahanap ng trabaho. Samantala, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na isinama na rin ng DepEd ang life and career skills bilang core subject sa bagong SHS curriculum. Layunin ito na malinaw yung growth mindset ng mga mag-aaral at ihanda sila sa mga pangangailangan ng mga workplace sa hinaharap. Ayon kay Yamsuan, ang mas matatag na SHS curriculum ay maaaring makatulong para mapababa yung unemployment rate sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming kabataang handang pumasok sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
27: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao
2: at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
26: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
26: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
26: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga.

naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impabuid, Onin Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa mangsulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. At ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat po ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo mga konek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusilidum Jr.
1: Makagam na araw po sa ating mga tagapakinig. Noong Lunes, pinangunahan natin ang opening ceremony ng Philippine Textile Congress. Ito ay taunang pagtitipo na naglalayong isulong ang industriya ng telang Pinoy. Nagkaroon din tayo ng Memorandum of Agreement signing kasama ang International Rice Research Institute o IRI para isulong ang mga advanced na rice research, capacity building at paggamit ng emerging technologies at innovative platforms. Martes naman ay nagtungo tayo sa Apayao para sa paglulunsad ng electric jeepney, converted trike at charging station ng mga gawang Pinoy. Ito ay parte ng programang MOVE o Mobility for Viable, Efficient and Cleaner Mode of Transportation. Katuwang dito ng DOST ng Apayao State College at Provincial Government of Apayao. Miyerkules ay pinangunahan natin ang pagbubukas ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Cagayan Valley na ginanap sa Tugagaraw City. Inilunsad din ang Forest Products Innovation and Training Center sa Isabela State University, Cabagan Campus. Kahapon naman, Webes, ginanap ang Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas sa Tugagaraw City at nagsalita po tayo riyan upang i-equip ang DRRM officers ng Region 2. Binisita rin po natin ang iba't ibang set-up beneficiaries ng DOST sa Cagayan Valley. Sa iba pang kaganapan, matagumpay na idinaos ng Philippine Association for the Advancement of Science, Technology and Innovation o PhilASTI ang kanilang 75th Annual Convention nitong September 10, 2026 sa The Manila Hotel. Sa temang PhilASTI at 75, Building Foundations, Strengthening Pillars, Delivering Solutions, nag-ipon-tipon ang mga nangungunang scientists, academics at industry leaders para ipakita ang mga makabagong solusyon at pagyamanin ang mga strategikong direksyon mula sa Pagtanaw 2050. Bago ang mismong convention, ginanap din ang isang pre-event press conference noong September 9, 2026 sa Philippine Science High School main campus, Quezon City, na nagbigay daan sa mas malalim na talakayan para sa kinabukasan ng agham at teknolohiya sa bansa.
0: Maraming salamat po, Secretary, and our congratulations sa Philippine Association for the Advancement of Science, Technology, and Innovation. Samantala mga kakunek, gusto mong manalo ng 500 peso GCash, sumali na sa ating hashtag Agamba Trivia Contest. At para manalo, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pakinggan mabuti ang hashtag Aghamuba Trivia Question at i-comment ang iyong sagot gamit ng format na DOST o hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Ang pang-sampung viewer na magkakoment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay makapag-share ng ating live program. At para malaman ng winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagbagi.
1: Tama, Onin, at para hindi na tumagal, narito na ang ating Aghamuba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag Aghamuba

0: ng ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
1: Mm-hmm. Kaya naman mga kakonek, hashtag aghamuba, kung ilang blank mayroon ng isang blank na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito. Alamin na kabuuan ng tanong maya-maya lamang. Kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala mga kakonek, ito na ang ating kwantong SNT. Agham at teknolohiya para sa pagbabago ng buhay at pagibigay ng pangalawang pagkakataon katuwang ang Community Enterprises Development Through Science and Technology o CES program ng DOST Region 12. Yan ang sentro ng talakayan natin ngayong araw, mga kukunek.
0: Tama, Onin. Alamin rin natin kung paano pumapasok ang agham sa loob ng piitan para maghatid ng pag-asa sa ating mga person deprived of liberty o PDL sa General Santos City Male Dormitory. Para talakayin yan, makakasama natin ang Supervising Science Research Specialist ng DOST Region 12 at ang Project Leader ng Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through CEST Innovation na si Forrester Nabil Haji Yasin. Magandang agham, Nabil.
2: Isang magandang hapon po sa ating lahat. And on behalf of our regional director, kami po ay nagpapasalamat sa pag-anyaya sa amin para ma-share namin yung isa sa aming mga project na na-implementa sa aming region.
1: Ayan.
0: Ngayon, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang pangunahing layunin ng CEST project na ito sa BJMP General Santos City Male Dormitory na Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through CEST Innovation?
2: Isa sa mga purpose po naming project po is yung sa ating mga PDLs, while nasa rehabilitation facility sila, masupport po natin ang kanilang livelihood, tapos yung kanilang skills, at the same time, mabigyan natin ng yung masupport din natin yung mga learners doon to our Starbucks or giving them the science and technology information. At the same time, yung ma-solve din natin or makatulong tayo doon sa kanilang problema sa quality of water sa loob. At the same time is yung matulungan natin sila sa while nandoon sila, din paglabas sila while nandoon sila yung sa reintegration para paglabas sila, handa na sila sa society po.
1: All
2: meaning
1: right.
2: May mga na-learn po sila doon sa facility po.
1: Ano po yung mga SNT interventions na inatid po ng DOST 12 mula po sa water treatment facility, Starbucks hanggang sa livelihood tools?
2: Aside from doon po, nakabigay po tayo doon o na-upgrade natin yung kanilang mga equipment for furnitures, sa yung upholstery, pagtatahi, and then yung sa motor pool, kasi may mga kwan din doon, marunong magmekaniko. The same time, yung sa Starbucks, and then yung water refilling station doon para sa ating mga PDLs, and nakapagbigay din tayo ng training for DRR, and also yung sa food safety, halal, doon sa ating mga PDLs po.
1: Mm-hmm.
0: Malaki ang naiingat ng bilang ng ating active PDL participants, mula sa target na 100 papuntang 324. Paano binago ng proyektong ito ang araw-araw na pamumuhay at kalusugan nila sa loob ng piitan?
2: Isa sa mga stories po natin doon is yung ating mga PDLs po. Is nakakapadala na po sila ng pera sa kanilang family kahit nasa loob po sila. Before, sila yung pinapadalahan. Ngayon, nakakapadala po sila.
1: Opo.
2: At the same time, yung ating mga, kasi mayroon doon, mayroon tayong alternative learning center doon in which yung Starbucks, nagagamit nating mga learners. So actually, doon sa facility na yun, may nakagraduate na ng college, then may nakagraduate na ng high school, more than 200. And then, in terms of sa tubig nila, access to water quality is malinis na po ang kanilang tubig po ang naiinom po.
1: Marumi ba tubig talaga, sir, sa Region 12?
2: Hindi. Yung sa kwan doon, sir, is kailangan niya ng specific treatment po.
1: Mm-hmm.
2: Yung doon sa facility na yun.
1: Mm-hmm.
2: So, with our intervention po, yung ating water refilling, yung water refilling facility po, so umayos na po yung tubig po. Bali, malinis na po siya.
1: Apo. Bukod po dun sa live load, sir, nakakuha po ng proyekto ng mataas na harmonized GAD score na 19 over 20. Paano naging gender responsive at inclusive, sir, ang CES sa pasilidad na ito? At ano ang ibig sabihin nito, sir?
2: Ang design po kasi nating project is for all genders po. May, and then inclusive po siya, mm-hmm. meaning lahat is makaka gamit po, and then yung aside from doon is yung lahat is makakagamit, and design po siya pang kalahatan po sa kanila.
1: Mm-hmm. Po, po. Walang kahit na anong sex sensitive to uring,
2: yes,
1: pagdating po sa paggawa ng opo mga proyekto. Mm-hmm.
0: Paano naman sinisigurado o tinitiyak ng DOST Region 12 na maging sustainable ang mga pasilidad at kagamitang ipinamahagi kahit matapos na ang formal na turnover ng proyekto?
2: Isa rin yan sa aming mga tinitingnan sa mga pag-implement nating project. So, ang ginawa po natin is tinuruan sila sa proper maintenance, and then yung also the support ng top management para doon sa project. So, yan po yung na-ensure po natin para maging sustainable yung kanilang project po.
1: Mm-hmm. At sa tagumpay, sir, ng modelong ito sa GenSan, ano po yung plano ng DOST Region 12 para ma-sustain at ma-replicate pa ito, sir, sa iba pang mga pasilidad sa rayon?
2: Actually po, ang ating assistance sa kanila is tuloy-tuloy po yan.
1: Mm-hmm.
2: And then, isa rin sa kailangan natin din is yung palakasin natin yung partnership sa iba't ibang agencies para mas gumanda yung ating project po. And then ito po siya is magandang i-replicate sa ating mga iba, sa ating mga ibang areas na mm-hmm. pwedeng yung ating design ng project is ma-adapt po nila.
0: Okay. Meron na ba kayong balak na ma-replicate ito sa ibang mga lugar within Region 12?
2: Yes po, sir. So mm-hmm. mayroon po kami mga yung mga prospect kung saan ito pwedeng i-adapt ng mga potential na beneficiary po.
0: Onin, hindi lang naman ito sa GenSan. Meron din sir akong binisita mismo
1: mm-hmm.
0: sa San Jose Antique.
1: Mm-hmm.
0: At pumasok ako sa loob at nakipag-usap sa mga PDL na nag-aaral. Kaya napakaganda ng programang ganito kasi nabibigyan ng transformative opportunity ang ating mga PDL. Kasi tama, ang trabaho ng BJMP, hindi lang ikulong,
1: mm-hmm.
0: kundi baguhin ang kanilang mga
1: tama
0: ugali.
1: Po, sir.
0: At para paglabas ay pwede silang reintegrate
1: mm-hmm.
0: sa society.
1: Alright.
2: Isa rin, okay, sir, sa, isa rin po sa layunin din ni DOST, yung mga future endeavors po natin is masuportahan ng BJMP
1: mm-hmm.
2: sa GenSan, yung kanilang adhikain na maging smart jail po.
1: Smart jail. Tama,
2: opo,
1: sir. Alright.
0: Okay. Maraming salamat, Forester Nabil Haji Yasin, ang project leader at supervising science research specialist ng DOST Region 12.
1: Maraming salamat, sir. Baka may gusto ka pang batiin, sir.
2: Binabati ko po ang aking mga kasamahan sa DOST 12, lalo na sa aming very supportive and visionary ang aming regional director Engineer Sammy P. Malawan, and then ang aking mga kasamahan din sa provinces, sa PSTO Sergeant, and sa aking mga pamilya din po.
1: Ayan. Maraming salamat po, Forester Nabil. At sa ating pong pagbabalik, kikilalanin naman natin ang ating mga katuwang na jail officers na nangangasiwa sa loob ng General Santos City Male Dormitory. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayang na bundok hanggang sa kasunup-sunupan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghayan ng iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang agham na ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga babayan.
3: Abangan ng lahat ng yan sa Siyensikat.
5: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Basam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang otonomiya ng rehiyon. Ang bomb election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa farm government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
7: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Binabati po namin si Ms. Arlene Centeno, Rachel Aurora Dianco, Julius Warbida at Alan Kiambao. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Magandang hapon din po sa lahat ng mga taga-DOST Region 12. Makakakonek mula po sa loob ng pitan tungo sa komunidad, patuloy ang pagbuo ng tulay ng pag-asa, dignidad at mga bagong pagkakataon.
0: Kilalanin naman natin ang tagapagtaguyod ng ugnayan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng ating mga Person Deprived of Liberty o PDL. Makakasama natin ngayon ang Community Relations Service Officer, Gender and Development Focal Person ng BJMP Region 12, na si Jail Officer 1 Micah Jala Nicole P. Di Guzman. Magandang agham, Ms. Di Guzman.
8: Yes po, Secretary. Good afternoon, Sir Oni. Good afternoon po.
1: Good afternoon.
0: Bilang Community Relations Service Officer, ano ba ang paunahing papel ng Community Relations Service sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng komunidad at ng ating mga PDL sa BJMP Region 12?
8: Yes, Secretary. Community Relations Service Officer po kasi. Ang main goal po talaga namin is to break the stigma. Kasi usually may kaakibat na misconception pag sinabi nating jail facility, naririnig na hala, may mga negative comments about it. So ngayon po, syempre, we are in the age of information. Then take advantage po ng BJMP na mag-establish ng pangalan. So yung mga pangalan na po yun is to, yun nga po, paulit-ulit na kailangan natin i-break yung stigma and misconceptions inside the jail facility. So yung mga ways po namin is through symposium. So every month complied po talaga na dapat every month meron kaming at least one symposium na nakakonduct in the community. As well as yung social media dissemination. So since mostly naman po talaga in today's time, marami na pong cellphone, Facebook. So tinitake advantage po natin yan. So kailangan makilala ang BJMP not only sa traditional way po from the symposiums, information drives, yung nagbibigay tayo ng leaflets, but also through technology. Yun po, Secretary.
0: Yung community na binabanggit mo, meron bang boundary ang community na yan?
1: Mm-hmm.
8: Yes, favorite line natin dito po is community with no boundaries. Yeah. You know? Mm-hmm. We always reach for those na hindi po malimit lang na napupuntahan.
1: Tama.
8: Kasi hindi po sila kilala, ganun. So kami hindi po pumipili ng community. Actually, isa sa mga outreach programs din po namin, ang pinipili namin is the most vulnerable. So inaabot po namin yung IPs.
1: Mm-hmm.
8: So aside from the information drive na ginagawa natin through CRS, Community Relations Service, so ang ginagawa po natin ay makatulong din po, no? So yun po yung ginagawa ng CRS. So ang pinakalayunin po namin talaga is of course to raise the awareness rate po ng BGMP. Medyo hindi po tayo kilala in the society. So as much as we wanted to reach ka ng medyo mas malawak po na reach sa community. So yun nga po, wala po tayong boundary with...
0: Pag sinabing BGMP, General Santos, sa loob lang din dyan, saan yan? Even mas malawak pa?
8: Sa BGMP po kasi may mga jails po tayo in every municipality.
1: Uh-huh.
8: So ang focus po namin is from General Santos.
0: Okay.
8: Yes po.
1: Alright. At sa ilalim ng CES project ng DOST, paano ba ma'am nakatutulong yung agham, teknolohiya at mga makabagong kagamitan para maiangat yung kalidad ng produksyon mula po sa simpleng gawang kamay tungo sa commercial grade products tulad po ng tailoring, upholstery at furniture?
8: Yes sir, hindi naman po talaga mapagkakaila, no, na sa labas ang competition is talagang based on technology na.
1: Yes.
8: So ang napakalaking tulong po ng DOST CEST ay yung innovation. Hindi po kasi namin kayang i-provide yun sa mga PDL. Yung mga PDL po natin very talented,
1: mm-hmm,
8: very skilled po sila. Even sa laya nila, meron silang mga nakagisnang trabaho na po na hindi po nila nadadala, no, nasa stop po pag nakulong sila. But through the help of DOST CEST, ang magandang bagay po dun ay nag-provide sila ng avenue kung paano natin mapapractice yung mga pang-furniture po nila ng mga sa livelihood products po nila, livelihood furnitures nila and machineries. So ganun po, nakatulong. Malaking tulong po talaga kasi aside din po dun kasi ang naging nangyari, hindi lang po yung livelihood yung naiangat ng DOST CEST, as well as the skills training po ng ating mga PDL.
1: Mm-hmm.
8: So parang naging double hit po siya. Aside sa livelihood, meron po tayong skills training.
1: Okay.
0: Ano bang binigay ng proyekto sa inyo? Ano bang mga kagamitan? Anong klaseng mga training? Para naman makita, ma-imagine namin kung ano yung ginagamit nyo ngayon kumpara sa dati.
8: Yes po, Secretary. No, ang binigay po nila is tailoring. Sa tailoring, sir, nahulog po yung upholstery. So sa atin, ang DOST po, nag-provide ng trainings regarding sa tailoring at saka sa DOST po.
1: Hmm.
8: Aside from that, may motor pool po tayo, no? Yung community, ang maganda dito, nalaman na po nila na may motor pool po inside the jail facility. Ngayon, nagkakandak po tayo ng ang DOST po ng trainings. Hindi lang po ang DOST, dahil din po nalaman nila na may partnership kami, standing partnership with the DOST. Ang TESDA po, isa din po sila sa nag-provide ng mga...
0: So ano yun? Parang maging mekaniko?
8: Yes. Yes po, may mga NC2 po tayo.
0: NC2 sila.
8: Yes.
0: No, that's good. Pwede na magpaayos doon.
8: Pwede po.
1: Mm-hmm.
8: Actually, ang administrator po ng TESDA, no, sa special mention na lang din kay Sir Jerson.
1: Mm-hmm.
8: Doon na po sila nagpapaayos talaga ng mga sasakyan. So, hindi lang po limited kung sino yung nakakaalam sa jail facility, but also the community, nakikinabang na rin po.
0: Napakaganda ng kalidad ng mga gawang tailoring, upholstery at furniture ng ating mga PDL. Paano naman ito pinopromote? Ina-advertise nyo ba ito?
1: Yan, tama sir.
0: Nagbibigay ba kayong sample? Paano ba natin pinopromote ng BGMP CRS para matanggal ang stigma at maipakilala ang mga ito bilang high quality at commercial grade products?
8: Yes po, sumasali po kami actually sa mga exhibits, bazaars.
1: Talaga,
8: yes.
1: Totoo.
8: Po, kasali po talaga. Nagpa-product display tayo sa mga malls, sa hotel, in partnership. Ang maganda po din sa DOST, very supportive po sila. So pag may mga partnership po tayo, talagang i-refer nila, ito pwede itong salihan sa exhibit, sa bazaar. Tsaka kasi pinopost din po natin siya sa social media.
1: Mm-hmm.
8: And ang ginagawa po namin, pag may mga programs, especially with other agencies, yung mga token, yun po, gawang PDL po talaga lahat. Para sa sunod, pag may program sila, nagustuhan nila yung token na bigay namin, so pwede na din po silang kumuha.
0: May brand ba?
8: Actually, ang
0: may brand ba kayo sa inyong product?
8: Ang ano lang po namin is ang logo po ng
0: GLN. Logo lang.
8: Yes po. Okay.
1: At talagang nakakabit doon sa ginawang produkto
8: yes.
1: ng mga BJMP
8: yes, po.
1: PDLs. Ano po ba mami yung reaksyon ng mga tao, ng mga mamimili at mga negosyo kapag nalalaman po nila yung mga produktong binibili nila gawa ng ating mga PDL sa Jensen Mill Dormitory?
8: Yun nga po, usually nagugulat sila, nagugulat. Hala, gawang PDL pala 'to, mm-hmm. no? Parang hindi po sila aware na kaya ng mga PDL natin gumawa ng mga ganong produkto kasi ang maganda kasi handmade talaga. Mm-hmm. So very intricate po yung details. Yun yung mga hindi na po masyadong ma-achieve ngayon sa labas. So yun tama. Yung hinahabol po nila mm-hmm. sa GL namin. So mostly amazed, surprised, nagugulat po sila, but yun nga, gusto lang namin sabihin, isa sa mga partners po namin is talagang tumulong because dahil sa story behind of the product. Tama. So yun nga na mention kanina ni sir na it's really the story behind it, no? Mm-hmm. Kasi most of the time yung jail facility, they are the one that is left behind. So they are the community po na laging nakakalimutan.
1: Mm-hmm.
8: So dahil sa DOST, medyo nakita po kami, nabigyan ng avenue. So yun po, sir.
0: Ngayon, ito very interesting na topic.
1: Apa.
0: Kasi nasa male dormitory sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang topic na ating binabanggit, ang isang trabaho ni jail officer ay bilang god focal person.
1: Yes, sir.
0: So paano nyo naman tinitiyak na gender responsive ang mga livelihood at rehabilitation programs sa BJMP? Ano po ba ang naging konkretong tulong nito sa pagtataguyod ng dignity o dignidad at ng mga micro enterprises ng ating 14 LGBT plus PDL sa Jensen Mill Dormitory?
8: Yes po. Sa 14 LGBT po na, kasi ang design po ng livelihood project ng DOST na binigay po sa amin ay gender sensitive. No, wala pong pinipiling gender, designed for all gender po siya, designed for all sex. So actually, to be honest po, kaya po naka-graduate ang 14 po namin na LGBT sa NC2 tailoring. So sa 14 po na yun, lahat sila nakatanggap ng certificate of completion.
1: Mm-hmm.
8: And naging possible po yun dahil sa binigay po na tailoring na mga machineries ng okay. DOST. So, oh, naging national certificate to holder po sila, ang mga LGBT.
0: Ibig sabihin, tailor fit yung binigay na instrumento at training.
1: Tama, no? Sir.
0: Literal. Sige.
8: Yes po. Yun po.
1: Nakamagandang balita po yun, ma'am. Talagang mapapabilang sa mga mahuhusay, mga gumagawa ng mga tailored products at iba pang mga produkto.
8: Yes po, hindi naman po siya limited sa tailoring. Yes, mm-hmm. Yes po.
1: All right. Bilang vulnerable groups naman, in charge rin kayo. Paano naman po binibigyan proteksyon at pantay na oportunidad sa skills training at rehabilitation yung iba pang vulnerable groups tulad po ng ating senior citizens, PWDs at IPS or IPs na nasa lupo ng pasilidad?
8: Ang una-una po dyan is classification talaga, identification. Mm-hmm. So, before po natin tinitingnan ng isang tao, tinitingnan din po namin yung mga kailangan nila, no?
1: Mm-hmm.
8: So, classification, senior citizen ba siya, PWD ba siya? So, ang unang ginagawa, iniiba po silang ng selda to avoid discrimination from others. So, magkakaiba po sila ng cells. Aside from that po, ang mga senior citizen po natin, PWD, IPs, they are our priorities
1: mm-hmm.
8: in terms of skills enhancement trainings and livelihood products. As long as kaya naman po nila i-perform, they are capable, wala po kaming nililimit doon. Priority actually sila namin sa mga enrollment po namin. Tapos they have a very inclusive schedule and activities. Example po, may sarili silang time for their own activities. So may tinatawag tayo na e-dalaw. So sa e-dalaw po kasi they have access to computers.
1: Mm-hmm.
8: Ngayon, sa computer na po yun, na-access ang Starbucks na bigay din ng DOST.
1: Yes.
8: So they have their own time na hindi po sila pwedeng istorbohin kung hanggat anong oras sila for that day na pwede mag-access dun sa Starbucks, sir. And
0: now, marami kang trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Bilang ikaw rin ay help desk officer, paano naman nakatulong ang inyong tanggapan sa mabilisang pagtugon sa mga inquiry ng pamilya, ng mga PDL, at paano nito pinapatibay ang tiwala ng publiko sa rehabilitation ng BJMP?
8: Yes. gusto ko i-insert yung aftercare program po natin. So sa help desk po kasi, ang unang-una lalapit po sila sa amin sa office, sa akin po. Tapos i-assess natin kung ano yung kailangan nila. Once na-assess na po, i-refer natin sila sa mga partner agencies kung ano. Kasi maganda po kasi pag may referral, mas mabilis. So tinutulungan natin sila, lalo na yung mga nasa jail facility po natin, medyo kapos talaga sa pera. Minsan kahit papunta na lang sa LGU, nahihirapan po sila. So kami po mismo ang lumalakad, ano, na pinupuntahan po namin sa different agencies. Ngayon, ang aftercare naman po is to ready them in terms of reintegration to society. So, pag may release po kami na mga PDL, automatic po may referral sila either sa TESDA, sa kung saang partner agencies man po sila nababagay. Kung enrolled naman po sila sa ALS, so, i-refer din po natin sila sa ALS.
0: Mm-hmm. Yung mga referrals sa pwedeng pagtrabahuan, meron din bang ganyan?
8: Actually, ang maganda po sa amin is very supportive po ang DOLE at the same time yung mga private agencies po natin. Example po, yung KCC. Talagang kumukuha po sila ng mga released PDL na names. Tapos ipapasa po natin doon. Tapos nabibigyan po ng opportunity yung mga qualified released PDL.
1: Alright.
8: Yes po.
1: Kung gano'n na silang karami at this point in time, kahit ballpark figure, para magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan na may mga napapalaya pa kung sakasakaling makulong sila sa BJMP.
8: More or less po kasi every month, sir, with the average, may 30 tayong nare-release na PDL.
1: 30, wow.
8: Yes po. Yung 30 na yun, inuubos talaga natin for referrals. So, sinisiguro po natin na nakakatanggap po sila ng mga, yun nga, isa po livelihood is yung DILP po nila, no? So, livelihood program po nila. Marami po tayong beneficiaries. Ang tanong lang po dyan is, after po kasi namin sila ma-refer and ma-endorse, kung babalik po sila sa agency kung saan natin sila ni-refer. Yun lang po yung tanging challenge natin. Ang maganda lang po with our partner agencies is, nagfe-feedback naman po sila na, ay, hindi na po dumating, or, ay, patuloy po sila, okay po sila. And so far, maganda naman po. So, sa 30, let's say, 10 talaga po dyan, nare-retain, gano'n. Yes. Pero 30 po sila endorsed lahat.
1: Alright. Para po sa ating mga tagapakinig, ma'am, mamimili at mga lokal na negosyo, paano po ba sila makabibili o makapag-order ng mga gawang PDL products para makatulong, ma'am, sa ating rehabilitation program?
8: Yes po. Bali, active po kami sa Facebook. Mm-hmm. So, BJMP Jen Santos CDJ. So, yun po. Pwede po silang mag-message doon or contact sa number po namin sa jail. So, pwede po sabihin, no, 0960-6870-541 or sa email po namin na r12@jensantoscj@bjmp.gov.ph.
0: Okay. Anong example ng mga products na binibenta?
8: Yes po.
0: Sofa, kama, ano ba?
8: Sa upholstery, meron po. Actually, for ang pinakamaganda dyan, hindi lang po na partner agencies and NGOs. Meron na pong SMEs na pumupunta sa amin.
1: Mm-hmm.
8: So, ang maganda doon, for that, nag-start sila September, for 2 weeks, nakabili sila ng almost 20 cabinets.
0: Cabinets.
8: Aside doon po, meron tayong mga bed frames. Opo. Tapos, merong tables. And mga pang tokens, mga ganun po. So marami, and then kung may pinapaayos po kayong mga sofa na sira dyan, baka meron pong mga malapit po sa amin na kaya lang naman dalhin, kayang-kayang ayusin po talaga ng mga
0: ayaw na
8: natin.
1: Tama, sir.
0: Bigay na lang
1: po kung sakaling ayaw na. But anyway, ma'am, talagang marami pong nagagawang produktong ating mga PDLs. May oras ba sila rito, ma'am, sa paggawa para kumbaga mabantayan din po yung kanilang oras?
8: Yes po, meron po. Every day, holding naman po sila until 4 p.m. Ganun, gumagawa po sila ng mga ano, mga livelihood products po natin.
1: Alright.
0: Maraming salamat, Jail Officer 1, Micah Jala, Nicole P.D. Guzman. Ang Community Relations Service Officer, isa lang binanggit dito na titulo niya, ng BJMP Region 12. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, ma'am. Baka may gusto kayo mawadiin, ma'am. Nasa inyo pagkakataon.
8: Yes po, gusto ko lang po batiin yung BJMP Region 12 naman po, headed by our Regional Director, Jail Chief Superintendent Erwin Kiani Pironquillo, sir. Magandang hapon. Of course, ang aming City Jail Warden from General Santos City Jail, Mel Dorm, ang pinaka-snappy at pinaka-poging warden ng Region 12. Jail Superintendent Joe Anthony Gargarita, my family and friends from Region 12. Magandang hapon po and thank you for listening.
1: Maraming salamat, Jail Officer 1.
8: Yes, sir.
1: De Guzman. Samantala mga connect, narito na ang ating Agamoba trivia question for the week.
0: Hashtag, Agamoba na ang ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
1: At ang tanong natin mga connect, hashtag Agamoba, kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata. Kung alam mong sagot, mag-comment at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala sa ating pagbabalik, kikilalanin pa natin ang isang jail officer na katuwang sa pagpapalaganap ng agam at teknolohiya sa GenSan. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayang na bundok hanggang sa kasunup-sunupan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghaya ng iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang agham na ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
3: Abangan ng lahat ng yan sa Siyensikat.
7: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, hindi lang pader at rehas ang nagtatakda ng buhay sa loob ng pitan, kundi ang pag-asa at bagong simula na itinatanim natin para sa ating mga kababayan.
0: Kaya naman, kilalanin natin ang opisyal na nasa frontline ng paghubog, pangangalaga sa kapakanan at makataong rehabilitasyon ng ating mga PDL sa GenSan. Makakasama natin ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12 na si Jail Officer 1 Harold John D. Dumaup. Magandang agham, Jail Officer 1 Dumaup.
9: Good afternoon, Secretary and Sir Onin, at sa lahat ng tagapagkinig natin dito sa Radyo Siyensya.
0: Papayag ka ba na binati ni Maika yung pinakagwapo daw na hindi ba ikaw yon?
9: Very supportive po ako doon, sir. Gwapo po yung warden namin.
0: Okay. Bilang Regional Jail Officer, paano ba binabago ng DOST Community Empowerment Through Science and Technology Project ang araw-araw na operasyon at pasilidad sa loob ng BJMP General Santos City Male Dormitory?
9: Actually, sir, malaki talaga yung tulong ng DOST Community Empowerment Through Science and Technology Program. Lalong-lalo na po sa water source. Malinis na po yung water source ng jail. Mm-hmm. And sa mga programs po namin, mas napalawak po yung platforma namin sa pag-implement po ng mga programs. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa education, livelihood, and skills enhancement programs po.
1: Alright. Malaki usapin po, sir, yung kalusugan sa mga jail facilities. Paano po nakatulong ang in-house water treatment facility para maayos ang usapin sa malinis na tubig at maiwasan po yung mga sakit tulad ng gastrointestinal illnesses sa mga PDLs po natin?
9: Actually, sir, yung health ng ating mga PDL as well as our personnel are paramount priorities ng ating jail, ng General Santos City Jail Male Dormitory. So, with the support of DOST sa pag-implement po ng water treatment facility, there is a significant difference po in terms sa gastrointestinal incidents ng mga illnesses. So, before, meron tayong mga incidents. Mm-hmm. As of now po, wala po tayong report based sa ating jail nurses.
0: Alright. Mm-hmm. Dumami pa sa 324 PDLs ang naging aktibong bahagi ng project. Ano po ang pagbabagong nakikita niyo sa mental health, disiplina at pananaw sa buhay ng mga PDL mula nung pumasok ang mga bagong livelihood tools at Starbucks Digital Library?
9: Sa totoo lang, sir, more than 400 na po yung of the moment. Kasi every day may mga dumadagdag po ng mga PDL ang nai-involve sa ating mga programs.
0: Nagiging interesado?
9: Yes po, sir.
0: Hindi naman dumadami yung kinukulong. Nagiging interesado?
9: Araw-araw may nakukulong, may nakukommit din, may nare-release din. Okay, pero doon sa mga beneficiary natin sa programs natin, mas marami pong nagiging interested because of the support ng mga programs, yung mga additional facilities and equipments na nabigay ng DOSTCS. Pero sa skills, dati ang skills natin is mga siguro less than 20 lang yung or 60, 50 lang, 2 digits lang yung nagpa-participate ng mga PDL. Ngayon po, nakapag, nag-conduct po tayo ng mass graduation sa TESDA na 480 sabay-sabay po sa nakapag-graduate because of the additional facilities ng DUSC sa tailoring and more.
1: Alright, naku, maganda po yan, sir. At sa mayigit pong 200 PDLs na nakalabas mula 2022 hanggang 2025, marami po sa kanila ang nakapagtayo ng sariling microenterprise o nakahanap ng trabaho gamit ang natutunan at nakapagbagong buhay. Paano ba sila nakatulong yung mga kasanay natutunan nila sa loob para hindi na sila muling bumalik sa kulungan?
9: Actually, sir, ang pinakahamon talaga sa ating mga PDL is kung paano sila magsimula ulit because of the judgments and rejections na galing sila sa jail. So yung ginagawa namin, pinapaigting namin yung mga programa para paglaya nila, may mga bit-bit sila ng mga certificate of completions, national certifications, and meron na po kaming college behind bars. So paglaya nila, meron na silang diploma na as panimula nila sa labas. So dati, nahihirapan sila mag-apply ng trabaho. So bumabalik sila, sir, recidivism. So ngayon, because of our programs, nagkakaroon sila ng mga weapons, yun yung mga certification eligibilities para panimula.
1: Alright.
0: Ano ba yung mensahe mo sa iba pang jail officers o correctional facilities base sa karanasan nyo sa buong Pilipinas pagdating sa paggamit ng agham at teknolohiya para sa makataong rehabilitasyon?
9: Ang masasabi ko lang sa aking mga kapwa jail officers, sir, is huwag nating i-underestimate yung potential collaboration ng DOST at ng Bureau of Jail Management and Penology. Kasi alam naman natin na we are advancing in modernization. So if we talk about advancing, so modern technology, sana no one should be left behind. Even tayo sa jail, mag-advance din tayo in modernization.
1: Matanong ko lang siya kanina, di ba may mga PDLs tayo na nakakalaya na, kaya lang parang natakot sila dahil baka hindi matanggap, yes, ng marami sa ating mga kababayan. Pero meron bang mga kababayan tayo na nakulong na ayaw na talagang bumalik sa labas? Ibig sabihin talagang nakakulong, lalo't may mga ganito mga project po sila sa kasalukuyan.
9: Based with my experience, sir, may mga nakakausap ako na mas gusto nila doon sa loob. Kasi may mga PDL tayo na wala ng pamilya, iniwala ng pamilya. Ayun. So tayo yung mga jail officers, tayo yung nagsisilbing pamilya sa kanila.
1: Pero meron bang pagkakataon na gusto pa nila lumabas ng kulungan?
9: Ay, hindi po, sir. Nakadepende po kami sa takbo nila kanilang kaso.
1: Alright.
0: Okay, maraming salamat sa magandang balita nyo. Maraming salamat, Jail Officer 1 Harold John J. Dumaup, ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12.
1: Maraming salamat, sir. Baka may gusto kong i-shout out na sa iyo pagkakataon, sir.
0: Huwag mo nang batiin yung gwapo mong jail warden.
9: Of course, nabatiin ko po ulit yung gwapo kong jail warden, sir. Una-una, binabati ko po lahat ng mga bumubuo ng BJMP Regional Office 12, lalo-lalo namin Regional Director, Jail Chief Superintendent, Erwin Kenny Pironquillo, ang bumubuo ng General Santos City Jail, Mail Dormitory, sa pamumuno ng aming pinakagwapong jail warden, Jail Superintendent Joe Antonio Gargarita, at sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya sa Mindanao.
1: Alright. May mga kwento mo ba kayo, sir, mula sa mga nakakulong natin, mga PDLs, na tungkol sa buhay nila na kumbaga gumanda lalo mula nung dumating ang DOST at tinulungan sila sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay?
9: May mga PDL po tayo, sir, na in-apply po nila yung mga trainings nila doon sa labas, nakapagpatayo na sila ng mga maliit na negosyo, na kung ano yung mga skills and learnings nila sa jail na nagamit po nila through their establishment ng mga small businesses, sir.
1: Alright.
0: Ah, magandang balita yan. Actually, ito yung isa sa mga inspirational projects ng DOST.
9: Yes, sir.
0: Kasi kapag nandun ka, iba yung pinag-uusapan lang natin dito, yes, sa radyo. Pero iba yung pag nakita mo yung mukha nila na talagang may pag-asa na tinitingnan dahil nga sa oportunidad na binibigay ng BJMP katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron pa bang bumabalik dyan para matutuli sa programa kahit nakalaya na o hindi nyo na tinatanggap? Gusto nilang magdagdag ng training.
9: May mga ini-invite po kami, sir, na pwede silang mag-training sa kapwa.
0: Sila na magtuturo.
9: Yes po, sir.
0: Very good, very good.
1: Alright, maraming salamat, sir. Yes,
9: thank you din, sir.
1: J01 Dumao, maraming po salamat. Kamusta naman natin ang mga online viewers natin. Anyway.
0: Yan, Onin. Mm-hmm. Dahil dyan, nais nating batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikiisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jovita Pantonyal Nalbog, Aljon Timbal, Quincy Joel V. Kahilig, Dan Karsten, Jafet C. Paipa, Nelly Agpawa at Matet Pilausa Sigovia.
1: Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Aghamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Aghamuba, kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata? Ang tamang sagot ay hashtag DUST 206 bones. Ayan. Isinisilang po ang sanggol na humigit kumulang 270 hanggang 300 na buto. Ngunit, nagiging 206 na lamang ito habang lumalaki at nagdurugtong. Ayan. Congratulations kay Lawrence Osenia. Tama ba siya? Congratulations again, Lawrence Osenia Genesis. Ayan. Mag-direct naman sa'yo lang sa DWS TV Facebook page. Kalaki pang iyong pangalan, screenshot ng comment, Gcash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin ang iba pang announcement para sa susunod na linggo mula po kay Secretary.
0: Sa ngalan po ng DOC, nais po namin batiin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng advanced happy birthday.
1: Ayan, happy birthday po, Pangulong Bongbong Marcos. Mga kunek, yan po ang naging pagkubuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi makaparood sa DWS TV social media pages, TV Plus Channels 3 at Affordabox Channels 45 to 49 at mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid, Saim Papapuit, Onin Miranda.
0: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Salidum Jr., patuloy na mag-ahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
10: Mula sa matatayag na mundo hanggang sa kasunok-sunukan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghayan ang iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang Agham na Ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
10: Abangan ang lahat ng yan sa Siyensikat.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Maritime sector at critical mineral industry pinalalakas ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinalalakas pa ng Pilipinas ang kakayahan nito upang maging isang competitive maritime hub at pangunahing kabalikat sa produksyon ng critical minerals. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang maitutulong ng strategic location ng bansa at ng mga manggagawa nito upang mapaunlad ang shipbuilding, ship repair at maritime engineering at iba pang industriyang pandagat. Kung matatandaan, ilang foreign company ng shipbuilding industry ang kasalukuyang nag-ooperate sa Cebu, Subic at Batangas dahilan upang maging malaking pinagkukunan ang trabaho at export revenue sa naturang sektor para sa bansa. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na strategic growth din ng Pilipinas ang sektor ng critical minerals upang hindi lamang manatiling nakataon sa extraction at pag-export ng hilaw na resources. Layunin ng bansa na magkaroon ng value-adding sa pamamagitan ng domestic processing, manufacturing, research, innovation habang tinitiyak ang mahigpit na environmental safeguards at malinaw na pakinabang para sa mga apektadong komunidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mambabatas, ipinaalala na konstitusyon ang dapat masunod sa voting threshold. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit na COBICO portalist Representative Alfredo Garbin Jr. na ang saligang batas pa rin ang pinakamaasahang batayan sa pagtukoy ng voting threshold para sa conviction sa impeachment trial. Ito ay matapos magtalaga ang Senate Impeachment Court ng 4 na retirado mahistrado bilang Amici Curie upang magbigay linaw sa usapin ng kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Garbin, bagamat mahalagang marinig ang pananaw ng mga Amici Curie, higit na dapat manaig ang malinaw na probisyon ng konstitusyon na kasadaan niya sa Article 11, Section 3 ng kailangan na concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict sa impeachment. Dahil sa 24 yung miyembro ng Senado, sinabi ni Garbin na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Git niya, kung nais paguhin ang 2/3 requirement, dapat amyendahan muna ang konstitusyon sa prosesong itinakda nito at hindi baguhin sa pamamagitan lamang ng isang ruling. Binigyan din ni Garbin na ang 16 na boto ay hindi lamang mungkahi kundi malinaw na requirement ng saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Latest ng Gere Survey sa impeachment voting threshold nagpapakita na naiintindihan ng taong bayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Bulak Kamara, si Melanie Valdos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Natutunayan na lumalakas na ang interes ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mataas na antas ng kamalayan ng mga mamamayan na nagsisilbi rin niya hamon sa mga senador na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa paglilitis. Inihayag ito ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong bilang reaksyon sa pinakahuling survey ng Tanjore hinggil sa mga panuntunan ng paglilitis at voting threshold. Base sa survey, 54% ng mga respondents ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakakadalo sa paglilitis, habang 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo. Binigyan din ni Adyong na sumasalamin ang mga numerong ito sa masugid na pagsubaybay ng publiko sa bawat hakbang ng paglilitis. Narito ang paghayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
5: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ulat ang ating kasamang si Melanie Baldos Reyes kaugnay sa latest tangerine sorbet. NBI naghain ng disbarment case laban sa mga abogadong sangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinumpirma ng National Bureau of Investigation na naghain na ang ahensya ng disbarment case laban sa mga abogado ng umano'y honey trap scheme o sex scandal plot na binuo para kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa kumpirmasyon ng NBI, inihain ang kaso ngayong araw sa Korte Suprema. Hindi naman inisa-isa ng NBI sino ang mga abogado na kabilang sa disbarment case. Pero kasamaan niya rito si dating Congressman Jing Paras, Attorney Roy Rondain at iba pang abogado na kasama mas reklamo ng NBI sa DOJ. Matatandaan na ayon sa NBI, ang ilang abogadong sangkot ay pinaniniwala ang tagagawa umano ng script para sa honey trap scheme na ang nakaisip niya ay si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Sinampahan na ng NBI ng reklamong qualified human trafficking si Leviste sa DOJ. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
7: Killer Joe, go! Holding her so tight.
6: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
18: Ito

0: Diretso Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Ayan, good afternoon po. Magandang hapon po at kumusta po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at tuloy po kayo dito lamang po sa tahanan ng OFW, programang hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ayan, so ako po ang makakasama ninyo sa hapon na ito, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs at ito po ang programang tumatalakay sa mga issue at mga kwento ng ating mga kababayan, ang ating mga bagong bayani at ang kanilang mga pamilya. So, dyan lamang po kayo, makinig po at maki-join na rin po kayo dahil live nyo po kaming masusubaybayan at maririnig. Mapapanood din po sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas 1, official Facebook page din ng Department of Migrant Workers at sabayan din pong napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. So ang aking pong partner ay parating pa lamang at una po muna. Ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon at punong-puno po ang ating programa ng mga bisita, mga kwento at syempre maya-maya lamang po ay marami rin po kaming mga announcement. Diba? Alam ko maraming nakikinig na mga seafarer daw natin sa hapon na ito at mukhang may mga pagod news ang NRCO at ang DMW sa dulo ng ating programa. So dyan naman po kayo at patuloy po kayong makinig at pansamantala po ay narito muna ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito po ang Balitang DMW.
0: Balitang DMW.
2: Sa pangunguna ng Migrant Workers Training Institute o MWTI ay isinagawa ang makabuluhang pagsasanay hinggil sa non-punishment principle mula rescue hanggang post-conviction. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga migranteng Pilipino. Pinangunahan ni Undersecretary Attorney Darlene R. Pajarito ang talakayan na nagbigay linaw sa mga legal na batayan at sa kahalagahan ng victim-centered approach para sa mga biktima ng human trafficking. Sa partisipasyon ng 35 kinatawan mula sa iba't ibang migrant workers offices, itinampok ang papel ng frontline defenders sa pagtukoy ng biktima, pagpigil sa re-traumatization, at pagpapatupad ng makatao at makatarungang proseso. Samantala ay lumagda naman sa isang MOU o Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers, Blas F. Ople Policy Center at Unilab Education Incorporated upang palakasin ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW healthcare professionals. Layunin ng kasunduan na mabigyan sila ng mga oportunidad bilang mga educators, trainers at mentors sa lokal na healthcare.

0: sector. Gagamitin ang kanilang mga kaalaman at karanasan mula sa abroad upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Pinagtitibay ng partnership ang mga programa ng DMW para sa makabuluhang pagbabalik trabaho ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Sa linggong ito rin ay mainit na sinalubong ni Ambassador-designate Sinen Mangalile si Labor Attaché Melvin Caseda sa courtesy call sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh, Cambodia. Ibinahagi ni Labat Caseda ang mga programa ng MWO Cambodia bilang kabilang na ang mga updates sa mga kasong hawak para sa OFWs. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas matibay na tulong sa proteksyon, legal assistance, edukasyon at welfare services. Naninindigan ng embahada sa pagpapatibay ng one country team approach para sa kapakanan ng mga Pilipino sa Cambodia. At matapos naman ng pag-atake sa Odessa, Ukraine noong September 2, ay ligtas nang nakababa ang 26 na tripulante ng bulk carrier Gingo. Ayon sa DMW, kasalukuyan silang nasa Moldova at inaasikaso ang kanilang travel documentation para sa kanilang repatriation sa bansa. Katuwang sa proseso ang Philippine Embassy sa Warsaw, Konsulado sa Kyiv at MWO sa Prague kasama na ang mga ship owners. Tiniyak ng pamahalaan na maibibigay ang agarang tulong at benepisyo habang naghahanda silang makabalik sa Pilipinas. At yan po ang mga balita sa linggong ito. At dumako naman po tayo sa ilang sandali lamang sa serbisyong DMW.
1: Serbisyo DMW.
0: Ayan, at kaugnay po ng isinasagawang tuloy-tuloy na Action Fund Distribution, bahagi po ito ng Uplift Program ng Department of Migrant Workers. Makakasama po natin ngayong hapong ito ang ilang benepisyaryo ng programa. Ayan. So sa hapong pong ito ay kasama natin si Ginang Emma Fernandez at si Ginoong Saidamen o Said Dalumabaw. Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am Emma po siguro muna. Bumati po kayo, ma'am. Sir.
2: Una sa lahat po, nagmamagandang loob po ako sa inyong lahat, sa Panginoon Diyos at sa akin pong mga kasama noon pong nandun ako sa Dubai, pati na rin po sa amo ko at sa mga pamilya ko. Maraming pong salamat.
0: Si Sir Said naman ay bati ka muna, sir.
3: Maraming salamat po kay Sir RD dahil natulungan din kami mga OFW at nabigyan kami ng fund action na makapag-umpisa ulit dito sa Pilipinas.
0: Ayan. Kay Ma'am Emma muna. Ma'am, kwento mo nga ang iyong kwentong OFW. Saan ka nang galing, ma'am? Anong trabaho? At ayan, ano po ang inyong karanasan?
2: Una ko pong karanasan nung nagpunta po ako sa Saudi bago ko napunta ng Dubai. Doon sa Saudi talaga mahirap po talaga. Mm-hmm. Naranasan ko rin po yung hindi kumain. Mm-hmm. Nandun yung hindi ako pinasaw ng isang buwan. Mm-hmm. Tapos nandun po rin yung tinabuyan ako ng anak ng sa mukha ko ng tsaa, ganyan. Marami din po ako naranasan sa Saudi. Kaya kahit pa paano naman po, natapos ko rin po yung kontrata ko sa kanila.
0: Tiniis mo pa rin, opo. Mm-hmm.
2: Doon din po sa pangalawa kong punta uli ng sa Kuwait naman po, marami po ako napuntahan. Sa Kuwait po talaga matindi rin po ang paghihirap ko rin doon. Nandun rin po yung nagkagera sa Kuwait. Nandun yung nagtatakbuhan kami. Mm-hmm. Nagtatago kami doon sa silong ng hagdan, ng mga amo ko, ganyan. Nandun din po yung pagalitan ako ng amo kong lalaki, mm-hmm, amo kong babae. Lahat po nung karanasan ko sa Kuwait, abot-abot din po ang paghihirap ko. Nandun din po yung duraan ako sa muka ng mga mm-hmm anak ng amo ko, ganyan. Mm-hmm. Pero tiniis ko rin po, nandun yung awayin ako ng nanay, ma'am, ng biyanan niya. Tiniis ko rin po pa alang-alang sa mga anak.
0: Pero ma'am, mamaya kahit nakauwi ka na dito, kukunin lang namin yung mga detalye niyan. Yung pong mga detalye ay aayusin lang namin mamaya. Andiyan po yung isa naming regional director, abogado din po. Pakukuha ko lang yung detalye kasi pa-blacklist ka natin yung mga employer na ganyan. Bagamat po, yun nga, natapos nyo yung kontrata o ano, ayaw po natin na yung mga ganyang klase ng employer, magpatuloy at yung posibilidad na magmaltrato o hindi pa maganda yung kasapitan din ng ating mga kababayan o ng kahit na anumang lahi pa na magtrabaho sa kanila. So, ayusin din po natin yung legal assistance para sa inyo. Alang-alang din po doon sa iba pang mga posibleng ano nila, maging biktima. Kayo naman po, Sir Said, ano naman po ang ating kwentong OFW?
3: Ano po? Unang-una po, nung napunta po ko sa Ria, sa Taif, doon ako naging barista po. Then, maganda naman yung pakikitungo nung amo ko. Tatlong babae na amo. Then, nung kalaunan, sa middle na, parang nag-iiba na yung ugali nila. Then, yun, nagsabi ako sa kanila na kung pwede akong ilipat ng ibang employer. Di naman sila pumayag, pero yung iba kong kasama, pinayagan nilang makalipat ng ibang employer hanggat ako nagpupumilit pa rin akong lumipat kasi pag buwibisita yung tatlong babae is parang iba yung nagiging attitude nila. Hindi ko maintindihan kasi Arabo yung salita nila. Although may mga alam akong Arabic pero basic lang. Then sabi ko is kung ayaw nyo akong ilipat, tatakas ako. Kasi yun lang ang paraan para yun. Kasi iba na kasi yung ugali nila, parang nag-iiba na rin eh. Then hindi na kasi maganda yung pakikitungo nila sa amin. Then nung kalauna, lumipat ako ng ibang employer, hindi pala ko inayos nung bago kong employer. Hindi kasi sila nagkasundo nung dati kong, then parang binibenta ako nung dati ko. Then ang sabi sa akin nung bago kong employer is magbabayad daw sila ng 25,000 SR kung hindi ako nagkakamali. Hindi pumayag yung bago ko kasi gusto nila is 10,000 SR. Hindi pumayag yung dati ko. So hanggat sa nangyari is hinurob ako. So TNT na yung naging
0: so, syempre paghurob para po dun sa mga kababayan natin na nakikinig. Pag ibig pong sabihin, pag ginawa kang hurob, wala ka pong legal na papel, di ba? Wala ka ng legal na papeles doon. Kaya po kumbaga hindi ka basta-basta pwedeng magtrabaho ng legal, hindi ka po pwedeng, kumbaga yung documentation mo po ay wala, di ba? Kumbaga walang epekto. So ang pinakamagandang paraan po niyan ay, di ba, maayos ng ating MWO, ng ating Migrant Workers Office, ang katayuan mo, ang mga papeles mo, nang sa ganun, either makapagpatuloy ka makapagtrabaho or legal kang mapauwi pabalik dito sa Pilipinas. So ano nangyari sa Said?
3: May nag-inspection ata ng mga baladiya. Yung mga baladiya na yun, hanggat sa tinignan yung ikama ko, illegal expired daw ako. Expired na, illegal daw ako. Then dinala ko sa presinto. Apat kami, pero yung iba nakaalis kasi legal pa naman daw sila. Then ako lang yung naiwan hanggat sa dinala ko sa deportation. Then isang buwan na ako nanatili sa deportation. Nandun na yung muntikan na akong mamatay dahil dun sa na stress, depressed. Dahil gusto ko nang makalabas, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas na lang para ano. Alhamdulillah, may tumulong sa akin si Asnay at Ate Asnay Rampuan. Then nag-report siya sa Polo. Then hanggat sa lagi niya akong ina-assess hanggang sa nakawin na ako ng Pilipinas.
0: Sa mga kababayan po natin, ano po, na ririnig nyo naman po yung kwento ni Kuya Said. Pag kayo po ay nagka-problema sa mga papeles ninyo, ha, pag yan po ay nag-expire, kahit po sabihin ng inyong employer at kahit na mabait ikanin yung employer ninyo sa inyo, wag yung pong mga papeles ninyo, lalo na po sa ibang bansa, wag po nyong mapapa-expire yan, o dapat po ay yan ay laging updated. So kung magkaka-problema po kayo sa papeles, work permit, ikama, visa, yung mga ganyan po natin, lumapit po kayo sa pinakamalapit na Migrant Workers Office, kontakin nyo po agad para po matulungan kayo kasi napaka-importante po ng documentation sa kanong legal na status ninyo dahil mas mapoprotektahan po kayo dyan sa kumbaga sa mga bansang inyong pinagtatrabahuhan. Yan. Sa pagkakataon naman pong ito ay may munting handog po kami sa inyo po, ang inyo pong Action Fund na amin naman pong ipinagkakaloob para may mapagsimulan naman po kayo dito sa ating bansa. Ito po ay of course sa kabutihan po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaki po ang ating pasasalamat dahil binigyan niya tayo ng augmentation sa ating pondo para mas marami pa po tayong OFW na matulungan, di po ba? Ayan. So, Nay Emma, ano po ang inyong mensahe naman sa pagtanggap po ninyo ng Action Fund at ano naman po ang plano natin pagkatapos po dito?
2: Nagpapasalamat po ako sa bigay tulong ninyo at kay attorney sa lahat po ng bumubuo dito sa loob. Ito pong bigay nila sa akin, siguro mapupuhunan ko po sa negosyo at saka suporta sa paggamot ko, ganyan, kasi po naggagamot pa po ako sa tuhod ko, ganun.
0: Taga saan ka, ma'am?
2: Sa ano po, sa Malabon po.
0: Malabon. Oh, pagkuan, ma'am, meron tayong medical assistance din na pwede ka naming matulungan din sa check-up mo. Magsabi ka lang po sa ating DMW NCR Regional Office at kayo naman po ay pwedeng tulungan. Paminsan-minsan sa mga check-up, pwede naman namin kayo madala din sa OFW Hospital at dyan lang naman yan sa may Pampanga para po kahit papano ay makatulong din kami sa rehabilitation saka sa pagpapagaling. Ikaw naman, Kuya Said.
3: Maraming salamat. Oh, sige po. Yun nga po, nagpapasalamat po kami sa DMW, especially po kay Sir Attorney dahil sa andog niya sa amin ng konting tulong na muli kami makapag-umpisa dito sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat po.
0: Ayan. At pag-anuhan niyo po at marami pa naman po kaming mga programa din na handog sa inyo. Lingon ng lingon. Pag napapansin po siguro ng ating mga kababayan na nanonood at hindi lamang naman nakikinig, itong dalawa po nating bisita, lingon ng lingon dun sa likod. Di bali po, mamaya, yun nililingon nila, kaharap po natin dito at i-interviewin. Saktong-sakto po, di ba? Saktong-sakto. At, di ba, kumbaga naman, saktong-saktong makakapanayam naman natin ang tinatawag nilang attorney, regional director attorney at natawag nila. Mamaya po upang ikwento sa atin ang mga, ano po natin, ang mga programa po ng DMW-NCR. So, kami rin po ay nagpapasalamat dahil pinagkatiwalaan nyo po, pinagkatiwalaan ninyo ang inyong kwento dito sa ating programa. At asahan nyo po na patuloy po ang suporta ng ating departamento sa mga OFW po at sa inyong mga pamilya. Ayan po. So, maraming salamat. Diyan lamang po kayo at maya-maya lamang po ay may mga makakapanayang pa po tayo na atin pong mga kababayan at syempre ang atin pong special na bisita sa hapon na ito at magbabalik po ang tahanan ng OFW.

0: believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: Ayan, inaayos ko lang yung headset ko at mukhang online yung ating susunod. Pero hindi po ito online, ang ating pong co-host ay nandito. Ayan, nandito at galing sa mga meeting po kanina na ko pa sa office. Ang dami pang mga OFW na mga kinakaharap. Pero pabatiin ko muna ang aking partner. Asik Benny, bati ka nga muna.
4: Thank you, partner. At maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na patuloy na hindi bumibitaw. Kaya, Asik, partner, number one tayo.
3: Yun pala, nakalimutan kong banggitin kanina. Mamaya
4: buti
3: ako pala
4: na lang,
3: sana
4: dumating ako kung hindi nabanggit ko.
3: Hindi natin na, last quarter, di ba? Okay. Last quarter, I think around June, May okay. And June, di ba? May and June, tayo number 2.
4: Oo.
3: Ah, di ba? Hindi naman po sa kami ay pero natutuwa po kami sa ganyan. Ibig pong sabihin ay lumalawak po ang engagement at we're really thankful. We're very very thankful po ang buong Department of Migrant Workers family. Syempre, kasama na rin po ang Radyo Pilipinas family ay nagpapasalamat po kami syempre sa inyong suporta, di ba? Parang
4: yes.
3: Akala ko dati doon lamang sa aming maliit na baryo sa Nueva Ecija. May nakikinig dito sa program. Kumbaga lahat lang ng kumari ng nanay ko ang nakikinig dito. Yung pala partner ay talagang by the thousands, by the hundred thousands ang ating listener. So thank you very much.
4: Yun na ang nabalitaan ko, partner, na yung buong barangay nyo pag ganitong oras nandoon sa harapan ng bahay nyo at nakikinig
3: nakikinig dito. And speaking of Nueva Ecija, partner, dama ko muna tayo sa kwento ng isa nating kababayan. Ito'y taga Nueva Ecija din at pagkwentuhin muna natin siya ng kanyang karanasan mula Thailand. Ayan, sa bansang Thailand naman. At nagbabalik Pilipinas, of course, si Teacher Julina Carpio matapos ang 3 taon bilang isang teacher sa Thailand. At sa kabila ng hamon ng pandemya at iba pang mga kinaharap na problema ay pinili niyang umuwi upang muling makasama ang kaniyang pamilya at ipagpatuloy ang kaniyang profesyon dito sa Pilipinas. Ayan. So sa tulong ng sa Pinas, ikaw ang Mama at Sir o SPIMS program, nabigyan siya ng pagkakataong muling ituloy ang kanyang pangarap bilang guro.
4: Yes, partner, at makakakwentuhan natin via Zoom si Teacher Julina. Magandang araw po, Ma'am Julina.
3: Online na ba si Ma'am Julina? Ayan, online na si Ma'am Julina.
5: Hello po, magandang hapon po sa lahat ng online viewers natin at siya ang sa studio.
4: Yes po, Ma'am Julina, bago ka naging OFW, anong trabaho mo dito sa Pilipinas?
5: Isa po akong OIC sa isang lending company dito sa aming bayan po.
3: Ayan, lending company. Hindi ko natatanungin kung anong lending, pero taga saan ka nga, Ma'am Julina?
5: Dito po ako sa bayan ng Bungabon, dito sa Nueva Ecija.
3: The Onion Capital of the Philippines. Yes, tama ba? Ayan, ang kanilang very famous Sibuyas Festival kada April. Ayan, kada April. Oo. Sige. Ma'am, kumusta karanasan bilang isang Filipino teacher sa bansang Thailand? How was the experience?
5: Ayan, so pinanood ko nga po kanina yung dalawa po nating kababayan din na nag-abroad. So sa amin po, sa Thailand, kung i-compare ko, mas worthy po kami doon dahil when it comes to working environment, okay po kami. And then yung employer po namin, okay naman po siya. Talagang ang kalaban mo lang po doon as yung communication barrier po natin dahil ang hirap po talaga na hindi po English yung kanilang first language. So, yun po yung isang nagpapahirap sa amin na mga OFW sa Thailand. And yun po sigurong pagkain.
3: Yung maanghang. Pagkain. Ayan, maanghang. Kundi tayo sanay eh. Medyo ano.
5: Yes, yun. So, sa trabaho naman po, magaan naman din po. At ang mga kababayan naman po nating OFW doon ay hindi naman po sila nagpapabaya sa mga bago na kagaya ko nung bago pa lang po ako. So, sinusuportahan po nila ako. And then, yung pong, yung ating pong mga agency doon ay talagang sobrang hands-on naman din po sa mga OFW talaga.
4: Oh, so ibig sabihin, hindi yun lang ang medyo naging malaking hamon sa inyo at adjustment nung dumating po kayo. Pero nung panahon na yun, yun ba ay kasagsaga ng COVID-19?
5: Yes po, yun po yung siguro para sa akin yung naging struggle ko nun. Kasi dumating po ako doon na 2019 and then nung 2020 po, yun na po nag-start yung kasagsaga ng pandemic. Oh. Doon po yung isang nahirapan kami na kung saan po nag-stop po yung pasok. So, nawalan po kami ng karamihan po sa mga Filipino. Ang sabi po, nawalan ng trabaho dahil nga yung school po nag-stop. Wala. Talagang totally stop po lahat eh kahit po mga government agencies or anything po. At buti na lang po sa amin, hindi po nag-stop yung aming sahod. Kumbaga, nag-half lang po siya. So, yun lang po yung isang na sa amin. And then, yun din po yung reason na nagpa-uwi sa maraming OFW sa Thailand.
3: Ayan, so, syempre, ma'am, may decision na. Uuwi, di ba? Uuwi. What's next, di ba? What's next? So, paano mo nalaman yung ating programa na tinatawag na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir? At ikwento mo sa amin, paano ka tumawid from a returning OFW nung panahon ng COVID nitong mga patungo sa iyong pagiging teacher ngayon diyan sa Division of Nueva Ecija.
5: Ayan, sobrang thankful po kami para sa amin po ng mga aspiring teachers kasi po hindi po kami natatakot na umuwi sa bansa namin na hindi kagaya po nung iba na wala na akong magiging trabaho pag uwi ko ng Pilipinas. So kami pong mga aspiring teachers, yung pong SPIMS program po talaga, yung parang nakatulong talaga sa amin na parang kung umuwi ka man dito sa Pilipinas, may kalalagyan ka. Kung umuwi ka man, wala kang worries. So yung process po noon, kung paano ko po nalamin, dahil po may mga co-teachers na po ako dati doon sa school ko na nakauwi po through SPIMS program po. So hindi na po nila naging problema talaga kung paano ba yung mag-a-apply po ako. Marami kasing balibalita na mahirap daw po mag-apply, ganyan. So parang kami, okay lang, kahit umuwi kami ngayon, may programa na tutulong sa amin para po directly DepEd, pag-uwi namin, pasok na lang po kami. Wala pong magiging normal, wala pong ranking, ganyan. So, napakadali po, napaka-smooth para sa mga aspiring teachers na kagaya po namin na nag-work abroad na makapunta po sa DepEd.
4: Partner, kunin ko lang yung sabi niya kanina, may kalalagyan. Alam ko po, ngayong buwan na to, yung mga SPIMS beneficiary, may kalalagyan talaga sa bagong programa ng DepEd.
3: Yes.
4: Pwede mo bang yun, partner? Ano ba yung...
3: Ma'am, anong rank mo ngayon?
5: Actually po, waiting po ako doon sa appointment ko as teacher 4.
3: So ngayon, from teacher 1 ka to teacher 4. Okay, tama mo. Yan. Ooh. Yan yung kalalagyan, 'di ba? Yan yung sinasabi
6: hindi
3: natin.
6: Hindi siya kalalagyan, lumaktaw.
3: Yes. Alam mo sa totoo partner, itong sa ating SPIMS program yan, katulad ni Ma'am Julina, napakalaki ng and the president himself, President BBM, announced it during his SONA, 'di ba? Teachers Month po ngayon, ha. At natutuwa po kami sa mga kwento ng ating SPIMS beneficiaries kasi kasama po si sa libo-libong mga public school teacher na nakikinabang ngayon doon sa career progression program ng Department of Education. At binibigyan talaga ng pagpapahalaga. Isipin mo yon, pumasok ng teacher 1, ang usual na tracking kasi niyan, teacher 2, teacher 3. Merong mga kasabayan si Ma'am Julina sa Division of Nueva Ecija na na-meet namin nila Director Ande last week doon sa NRN sa Nueva Ecija. From teacher 1, teacher 6 na sila ngayon in a span of 3-4 years. And si Ma'am Julina, hinihintay na lang bumaba yung appointment niya. Appointed 2022-23 ba, Ma'am Julina? Parang ganun ka nag-start, ano?
5: Yes po, 2023 po.
3: Oh, 2023. So beginning this year, teacher 4 na siya. So yung career progression niya ay mabilis, 'di ba? At marami pa po kaming mga ganyang kwento at talagang tinutulungan po namin dahil po bilang pagpapahalaga talaga sa ating mga twice the hero, ang tawag natin, Kaveni, partner. Mga bagong bayaning guro at mga bayaning muli dito sa ating bansa. Ayan.
4: So napakaganda yung tinuran niyo po, partner. At gusto ko rin tanungin si Ma'am Julina kung ano ba ang mensahe na maibibigay mo sa kapwa OFW teachers na dating o naisting bumalik sa Pilipinas pero nag-aalala kung paano sila muling makapagsisimula.
5: Ayan. So, maraming OFW nga po akong naririnig na ganyan. So, unang-una po, meron po tayong gobyerno na tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. So, kung po kailangan nyo ng support, unang-una, so, mag-go po tayo sa ating mga government agencies na sila po yung unang makakatulong sa atin sa kanya. At sa mga aspiring teachers po natin, wag po kayong mahiyang magtanong, wag po kayong maghiyang mag-email. Kasi meron pong ganyan eh, yung nag-email daw po sila, wala naman daw pong response. So, ang tagal-tagal daw po. Isa pong nagustuhan ko sa SPIMS program is binibigyan po kami ng timeline. Mm. Halimbawa po, katulad po ako noon, kasagsagan na po ng pandemic noon, gusto ko na pong umuwi, tapos nagdadalawang isip po ako, uwi na ba ako, or mag-i-stay pa ako dito. So, nag-email po ako, then parang 6 months before po ng end ng contract namin. Tapos, ayun po, nag-a-update po sila from time to time. Hindi po totoo na hindi po pinapansin yung mga email ninyo. Talaga, ginagawa po nila yung kanilang mga trabaho talaga. It takes time po. Huwag po kayong makinig doon sa iba na sinasabi po nila na hindi naman sila nagre-respond. Yeah. Hindi po totoo.
3: Nakakataba naman po ng puso.
4: Kita
3: oo, di ba?
4: Syempre,
3: di ba? Kasi ano po, malaking ano 'yan sa amin, Ma'am Julina, na at least yung ba sabi nga po namin, hintay lang po sandali. Kami naman po ay ginagawa lahat ng paraan. Hindi lamang sa SPIMS, ha, meron na rin tayo para sa nurses at sa iba pa po nating mga professions at sa iba po nating mga kababayan yang bumabalik ng Pilipinas. So, maraming salamat Teacher Julina Carpio at pa-shout out na rin sa mga taga Division of Nueva Ecija kay Dr. Erickson Sabakan ang poging-pogi at napakagaling na ating Schools Division Superintendent diyan sa Division of Nueva Ecija. Nakita-kita kami last week nung balikturo activity sa Palayan City sa Nueva Ecija. So, thank you po Ma'am Julina Carpio at sa lahat po ng ating mga SPIMS teacher. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Happy Teachers Month po. Ayan.
5: Thank you po.
4: Okay. At dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
1: Kaagapay Mo sa DMW.
3: Kanina pa ako paulit-ulit dito, sabi ko ano eh, Nueva Ecija program, Nueva Ecija airing and program to. Yung susunod nating makakasalamuha, yung ating i-interviewin sa hapon na ito. Bagamat ito ay kumbaga regional director ng pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas, ang National Capital Region in terms of services natin sa Department of Migrant Workers at sa volume din ng clients. taga Nueva Ecija din. Taga Nueva Ecija din to. Taga Nueva Ecija din to. Kaya ngayong hapon ay pabatiin muna natin ang ating guest. Walang iba po, kundi po ang matikas na regional director ng DMW, National Capital Region, Attorney Falcone Millar. RDAs, bumati ka muna.
7: Ayan. Maraming salamat po, Asik Kiko. May kabayan from Nueva Ecija. Asik Benny, magandang hapon sa inyo lahat. Asik lahat ng taga-subaybay ng tahanan ng OFW at sa ating mga mahal na OFW na nakakalat sa buong mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Ayan. Una-una, RDAs, kumusahin natin ang DMW-NCR. Simulan agad natin dun sa kanina, yung dalawa nating guest. Actually, dalawa lang yun na nandito sa studio. Sila Ma'am Emma kanina, saka si Kuya Said. Pero ang dami dyan sa labas, gusto ring bumate. May walo pang bit-bit si RDAs dyan sa labas. Kumusta ang ating mga serbisyo sa ating mga Action Fund beneficiaries dito sa NCR, RDAs?
7: Ay, salamat po, Asik Kiko. Ang ating pong pag-release ng Action Fund Assistance ay patuloy po. Noong September 8 tayo po ay nag-release ng 165 beneficiaries. Nag-release tayo sa 165 beneficiaries amounting to more than 8 million. At mamaya po pagkatapos ng ating programa ay mag-release po ulit tayo ng isa pang 8 million batch doon sa Central Office. At ganoon din po, inilalapit po natin ang serbisyo sa ating mga mahal na OFW. Inihahatid po natin ang kanilang mga Action Fund Assistance kung sila ay impaired yung mobility. Kung sila ay nasa ospital, sila ay nasa bahay at hindi sila makakapunta sa ating tanggapan, pinaparamdam po natin na ang tahanan ng OFW ay mas na nakakarating sa kanila ang serbisyo ng tahanan ng OFW. Patuloy po yan, Asik Kiko, Asik Benny. September 30, pagdating po ng September 30, we expect that the backlogs of releasing ng Action Fund Assistance ay makakatch up na po natin sa DMW-NCR.
4: Ayan, di ba? Partner, nagtataka ako kasi ang first moon naman ni RDAs, Falcone. Pero RDAs, yung palayo sa kanya is Ace. Alam mo naman yung is parang naglo-long tennis. Pag Ace yan, ibig sabihin mabilis.
3: Mabilis.
4: Unang-una. So, ibig sabihin talaga mabilis ang serbisyo sa NCR at una din
3: sa sakit. Una din sa sakit ng ulo. And again, because it's NCR, di ba? It's NCR. Yung implementing office ng, di ba, syempre regionalized eh. Yung implementing office would of course be the regional offices. Kaya napakahalaga po ng mga DMW regional offices. And because NCR ang pinakamalapit sa central office at yaan ng ano natin, sila ang numero uno talaga pagdating doon sa on the ground na support at on the ground natin na implementation. So, RDAs, ayan, maliban doon sa Action Fund, ano pa yung mga naka-pipeline at ano pa yung mga services natin na talaga namang tinututungan at pinupush natin for NCR?
7: Yung banggitin ko na po, kunin ko na po itong pagkakataon na to, no, para i-promote ko yung ating alaman tungo sa kabuhayan na partnership natin with NRCO, TESDA. Tayo po ay mapalad na binigyan ng TESDA ng mahigit na 3,000 scholarship slots para sa ating mga OFW returnees at sa kanilang pamilya. Sari-sari pong kurso ito na ngayon ay ongoing ang enrollment, simula sa languages, meron tayong basic and advanced skincare, meron tayong facility cleaning, at yung ating number one most requested na kurso, yung caregiving, yan po ay available sa lahat ng mga OFW na OFW returnees at sa kanilang pamilya. Ongoing po ang ating registration ngayon, enrollment, at patuloy po na inihikayat namin ang ating mga mahal na OFW na i-avail po ito. Mayroon din po silang allowance dito, courtesy of TESDA. Mayroon po silang matatanggap na allowance sa kalagitnaan o pagkatapos ng kurso.
4: Partner, 3,000 ano?
3: 3,000 sats. Wow. Mamaya po ipa-flash namin sa screen yung enrollment form saka kung paano po mag-enroll. Kasi parang yung mga kababayan natin nagdadalawang isip, libre po lahat ito. Ang kailangan nyo lang po mag-sign up at kami na po ang bahala. At kung may malapit-lapit po sa inyo, mga walking distance, ang dami partner, lahat ng cities at ang municipality ng NCR of course ay may offering. So mamaya-maya po ipopost namin uli ang paabiso na ito para na sa ganun eh makita ng ating mga kababayan at makapag-enroll na rin naman sila. Ayan, partner.
4: Partner, tanungin ko lang si RDAs, ano ba yung parating mga inaabangan sa inyo ng ating mga partners, yung mga kasamang OFW na gusto nilang malaman yung mga welfare updates program natin kagaya ng mga umuuwing distressed OFW. Kasi alam naman natin na karamihan ng mga umuuwi nandito po yung ano natin international airport, yung NAIA, at syempre covered yan ng NCR. So ano yung mga welfare services na talagang madalas nang ilapit at itanong po sa inyo?
7: Maraming salamat po, Asik Benny. Ang karamihan ng ating mga wish list ng ating mga OFW na bumabalik din sa Pilipinas ay siyempre ay yung reintegration. Ang ating pong tanggapan ay maigting ang collaboration sa NRCO, National Reintegration Center for OFWs, para po sa hindi lamang sa empleyo, hindi lamang sa mga government services na maaari natin ibigay sa ating mga mahal na OFW, kundi pati yung ating livelihood assistance sa kanila, yung ating Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Yan po ay patuloy na ibinibigay natin sa ating mga mahal na OFW. Kaakibat po niyan, ang ating pagkakandak ng seminar, yung ating tinatawag na Financial Awareness Seminar, at yung Small Business Management Training natin. Patuloy po yan, at lagi po namin sinasabi sa ating mga mahal na OFW na hindi lamang dyan nagtatapos ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Bukas po ang ating tanggapan sa anumang kanilang pangangailangan. Marami po tayong mga ahensya na sila ay nangangailangan ng tulong. Yan sila po i-guide natin kung paano sila matutulungan ng mga ahensya sa ating pamahalaan.
3: Yeah. Pinapakita rin sa screen ngayon, may yung partnership signing, yung MOA signing with the local government of Manila, kasi nag-NRN fair kayo nung August. And speaking of partnerships, di ba, with local government units, gaano ka-importante yung partnership natin with the local government units here in NCR in terms of yung ating protection program, yung ating anti-illegal recruitment, anti-trafficking in persons?
7: Salamat po, Asik. Isa lamang po yan sa mga nilalaman ng ating memorandum of agreement sa ating mga local government units. Tama po kayo, noong August 26, nung nag-conduct tayo ng pangatlong NRA natin, ay nagkaroon din po tayo ng memorandum of agreement signing sa lungsod ng Maynila. Ito po, kapartner natin ngayon, ang local government unit ng Metro Manila. Partner natin sila sa ating pagkampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person. Welcome na welcome daw po tayo, sabi ni Mayor Sko, sa lahat ng ating ginagawang kampanya laban sa illegal recruitment. Ganun din po sa lahat ng universidad sa Metro Manila. Kaya nga po sinabi niya na yung memorandum of agreement na to ay ito lamang ay hudyat ng ating mas maigting na collaboration. Mas pinaigting na laban sa illegal recruitment and trafficking in person. So, yung pong ating ginagawa ngayon ay tayo nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Office of the Mayor para dun sa kanilang capacity enhancement natin, na sila mismo ay magiging instrumento ng pagsupil sa illegal recruitment at trafficking in person. Nandyan din po, kasama din po dyan yung integration, provision of employment, and other government services na maaaring i-offer ng lungsod ng Maynila para sa ating mga mahal na OFWs.
4: Partner, minsan na nababasa ko sa ano natin sa SOCMED na nag-host tayo ng mga regular meetings ng PAM. PAM is yung Association of Metro Manila. That's 17 cities and one municipality. So nakita mo kung gaanong kalawak yung nasasakupan ng NCR. Gaano nagiging mabilis o maayos yung ating kolaborasyon sa mga LGUs through the PESO Association?
7: Maganda pong topic yan, Asik Benny. Dahil ang NCR lamang po ang mayroong association ng PESO sa buong Pilipinas. So yung ating ugnayan, pakikipag-ugnayan natin sa ating mga PESO managers sa local government units ay mas mabilis. Bibigyan ko po ng, gusto ko lang pong bigyan ng example, yung nag-viral na video doon sa isang human trafficking victim sa Myanmar na nakita ng lungsod ng Muntinlupa ay agad i-communicate sa atin at i-communicate naman po ng DMWNCR sa tanggapan ng ating labor attaché sa Bangkok. Kaya po pinapasalamatan po ng Muntinlupa ang ating labor attaché doon, Don Albert Pangkog, Attorney Pangkog. Sa mabilis na aksyon, uuwi na po yung ating OFW na nag-viral yung video niya. Na-rescue na po at malapit na po siyang umuwi in few days ay paparating ito. So example lamang po yan, Asik Benny, sa napakaraming mga mabilis na collaboration natin sa ating local government units, 16 cities and 1 municipality.
4: At partner, nabanggit niya na because of this, kasi talagang sinusulong natin na ang ating mga ka-OFW ay maging bukas ang mata sa mga illegal recruitment at trafficking in person. Kasi nagiging, ano eh, nagiging avenue, nagiging daanan yung mga ibang within the ano, ASEAN yung papunta ng Cambodia. Minsan hindi dumadaan sa tamang proseso. Pagdating doon, nagkakaroon ng problema. So, nandyan yung peso, nandyan yung mga partnership para sabihin na kung gusto nyo mag-abroad, nandyan po yung NCR, mayroong mga seminars at dadaan po kayo para sa mga tamang proseso.
7: Tama
4: po.
7: Tama.
3: Yan. At siguro pang ano natin, pang closing kay RDA's partner, ano, moving forward, yung looking forward natin, by Monday itself, nabanggit mo yung peso association, meron kang, sana tama pagkakaano ko, 2P, 2M. 2M's, 2P's. Ayan. Na, ano yung 2P's, 2M natin na bininyagan lang namin. Na activity natin sa Monday. Siguro papromote mo na lang din RDA's at papanghuling ano natin yan para sa inyo.
7: Salamat po, Asik Igo. Sa Monday po, September 14, ay magkakaroon tayo ng programa at ito po yung handog ng Pangulo sa apat na local government units. Mayroon po tayong participation doon. Yung 2Ms po ay Makati at Muntinlupa.
3: Makati and Muntinlupa. Okay.
7: Okay. Mayroon din po tayo na intervention sa Pasig at Pasay.
3: 2Ps naman niya ay Pasig at Pasay.
7: Magkakaroon po tayo. Marami po tayong activities yan. Magkakaroon po tayo ng awarding ng financial assistance doon mismo. At pati po yung partnership natin sa NRCO at saka sa TESDA, i-award din po natin yung mga scholarship grants na mga doon sa mga nag-avail na nung K2K, yung kaalaman tungo sa kabuhayan.
3: Ayan, oo. So, thank you tayo kay RDA's partner. So, maraming salamat kay RDA's. Wala kang shoutout? Wala kang
7: babatiin? Yun po sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija at mga kababayan nating mga OFW. Bukas po ang ating tanggapan sa DMWNCR. Tama po yung sabi ni Asik Igo kanina. Napakarami pong serbisyo. Kanina sinabi po niya yung ating mga medical assistance ay bukas po ang ating tanggapan. Meron po tayong Sigla Wellness sa central office ng DMW. At meron din po tayong mga medical staff doon, practitioners natin, doctor at nurses, na maaari po nating ma-avail yan ang libre. Wala pong bayad. At yung pong ating, meron din po tayong ambulansya, Asik Igo, Asik Benny, na naka-standby 24 hours para sa pangangailangan ng ating mga mahal na OFW.
3: Yes, okay. Naman po. At pa-flash yata natin sa screen ngayon yung binabanggit ng RDA's kanina. Yung expanded K2K ng NCR, that's 3,000 slots. Paki-post at paki-screenshot na lang po. Nandyan po ang paraan para mag-enroll. Patuloy pa rin po ang pagtanggap natin ng enrollment para po sa pagkakataon nito. Huwag na po niyong palampasin, mga kababayan. Open po ito para sa mga ex-OFW. Kasalukuyang OFW kasi may online debt. At sa mga kapamilya po ng mga OFW, para din po sa inyo ang mga kurso na ito. At, but wait ha, hindi lamang po ito isang training program. Kaya nga po ito ay K2K. Kaalaman tungo sa kabuhayan. Ibig pong sabihin, after nyo mag-training, meron po kaming job matching at job fair. Handog po para sa inyo. Nang sa ganun po, more chances po tayo na magkaroon syempre ng kabuhayan at ng trabaho naman dito sa Pilipinas. Pinas. Ayan. At isa pang announcement, partner, okay, na ano, bagong-bago rin namin programa na niro-roll out. Bukas na po ang aming demand survey para po sa ating balik-aral. Ayan, ang ating balik-aral program para po sa ating mga kababayang nais makapagtapos ng elementary at high school. Pinasimulan po ito ni Asik Veni noon. Kasama po, of course, nasa region amin pa 11. Po, bago lumipat ng Region 11, si OICARD, Labor Attaché Rose Escalada. Yes. Ang programa po, of course, ng Alternative Learning System o ALS, para po sa mga kababayan nating ex-OFW or OFW na gusto pong makatapos ng elementarya At saka syempre naman ng kanilang high school. So kung kayo po ay gusto po ninyo ng mentoring, tutorial, enrollment po para po maitawid at maipasa po natin ang ANE Accreditation and Equivalency Exam ng ALS. Katuwang po natin syempre sila Sexani Angara at ang DepEd. Enroll na po. Ayan, nasa Facebook page po ng DMW at ng NRCO ang enrollment form po para po sa Balik Aral Program. Ito po ay programang handog at hatid po para sa mga gustong makapagtapos ng elementary at ng high school. Minsan partner, ano yan eh?
4: At saka partner, dagdagan ko lang, pati po yung hindi pa nakatungtong ng K-12 kasi
3: yes,
4: bago ka makapag-enroll ng kolehiyo, kailangan matapos mo yung K-12, di ba?
7: Senior high.
4: Oo, yung senior high. So, kasama po rin po yon sa ELS.
3: Yes po. So, yan po ang ating balik-aral program naman for elementary and high school. At ayan, inoorasan ako, biniblinkan ako ng oras. Mabilisan lang po, pero syempre alam ko, save the best for last yung ating pong announcement. Congratulations po sa ating 15 na nahirang. And si Ferris ano na rin kasi, si activity sa rin natin. So, regional winners po, 15 pong regional winners natin representing our regions po for Likhang Marino 2026. Ayan, congratulations po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan. Ayan, bati-bati na lang po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan sa ating screen. At kayo naman po ay aming na rin inaanyayahan at pinagre-ready. Likhang Marino National League National Competition of course begins on September 20. So baka kayo na ang susunod na Kenneth o kaya susunod na James, ang ating mga winner from last year na ngayon naman po ay syempre tinatamasa na ang mga benepisyo syempre ng kanilang pangarap at kanilang pagsusumikap sa pagninegosyo dito sa ating bansa. So congratulations once again sa ating mga Likhang Marino finalists.
4: Congratulations at iyan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Asik Veni Legazpi.
3: Ayan, at ako naman po ang inyong lingkod din, Assistant Secretary Kiko De Guzman po. Patuloy po kami maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Bitin talaga, ano partner? Oh,
4: lalo na pag si RDA isang
3: isang ano pa nga, isang guesting pa nga para kay RDA.
4: Pangalawa na yan.
3: Oo, pangalawa na to eh. Isa dapat, pangato dapat mag-podcast na tayo para kay RDA eh. At sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa Department of Migrant Workers, ang mga kawani po, mga direktor, ang mga kapwa assistant secretary namin ni Asik Veni, our undersecretaries, and of course under the leadership of our secretary, Secretary Hans Leo J. Kakdak, muli po niyo kaming samahan sa lingguhan naming programa. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panawagan ni Vice President Sara Duterte na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., conflict of interest ayon sa isang House Trial spokesperson. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinulang ni House Trial spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang umano'y conflict of interest sa panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Ayon kay Adyong, malinaw na si Duterte ang pangunahing makikinabang sakaling matuloy ang naturang pagkapatalsik. Sa isang press conference, iginit ni Adyong na bukod sa mensahe, mahalagang suriin din kung sino ang nagpapahayag nito. Biligyan din ni Adyong na hindi lamang ang issue ang dapat tignan kundi pati na rin ang motibo at ng taong nagpapanawagan. Narito ang pahayag ni House Trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest. Nakita natin dito, sino humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution, kumpiyansa sa karunungan ng apat na amici curiae na kinuha ng Senate Impeachment Court. Si Kathleen Forbes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diwala si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong sa kakayahan at karunungan ng apat na amici curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court para magbigay ng opinion sa voting thresholds impeachment trial. Kabilang dito si dating Chief Justices Artemio Pangaliban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Malaki ang yung tiwala niya sa mga ito dahil hindi lamang sila mga dating magistrado ng Korte Suprema ngunit naging bahagi rin ng 1986 Constitutional Commission na bumuo ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, mahalaga ang kanilang pananaw upang makatulong sa mga Senator Judge sa pagharap sa usapin ng two-thirds of voting requirement. Samantala, muli na inginiit ni House Prosecution Advisor Robert S. Barbers na 16 na boto ang kanilang kinikilala ng threshold alinsunod sa naunang ruling ng presiding officer ng impeachment court. Ayon niya, hanggang hindi binabago ang naturang ruling, ito ang kanilang iginagalang at sinusunod bilang prosecution panel. Paalala naman ni Barbers na ang usapin sa tama threshold ay para sa mga Senator Judge habang mananatili ng katuon ng House Prosecution sa paglalahad ng mga ebidensya at testimonya sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, impeachment court spokesperson, nanawagan sa publiko na magtiwala sa proseso at huwag mawalan ng tiwala sa mga senator judges. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald tungkol sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, nauunawaan ng Impeachment Court ang mga obserbasyon na maaaring may ilang senador na nais nang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bahagi ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw sa bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Chris Escudero na 16 ang botong kailangan para makonvict si VP Sara habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 na senador lang ang makadalo sa paglilitis. Sinabi ni Tungkol na makakatulong sa mga senator judges ang mga amici curiae o friends of the court na inibitahan sa pagresolba ng usapin. Sa September 16, isa-isang ilalagay ng mga amici curiae ang kanilang legal positions bago magtanong ang mga senator judges. Maaari ding magsumite ng mga tanong ang prosecution at defense sa pamamagitan ng presiding officer. Kung magkakaroon naman anya ng ties sa botohan, sinabi ni Tungkol na nangangahulugan itong bigo ang motion na baliktarin ang naunang ruling ni Escudero kaya mananatili ang 16 vote requirement. Hindi naman naboboto si Escudero sa usapin dahil ang kanyang naunang ruling ang itinuturing na kanyang boto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion.

0: Noon ay umakyat ng 3% ang goods export at 4% naman sa services export. Pero inaasahang malalagpasan na ito ngayong taon dahil nga nasa 10.4% growth na ang exports mula pa lang nitong January hanggang June. Upang magpatuloy naman ang mataas na exports ng Pilipinas, magkakaroon pa ng mas maraming trade agreements, shows at market linkages ng DTI sa iba't ibang bansa. Sisilipin din ang pagpapalakas ng export ng mga produktong halal ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Batak Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Cooperative nagpasalamat sa 2.1 million pesos livelihood projects ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang Batak Tricycle Operators and Drivers Association Cooperative kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2.1 million peso livelihood project na kinabibilangan ng poultry housing at feeds na ipinagkaloob ng gobyerno. Nakatutulong ito sa dagdag na kita ng mga tricycle operator driver sa Batak City, Ilocos Norte. Ayon kay Ryan Aquino, patuloy na umaandar ang kanilang poultry business at nagbibigay ng karagdagang kabuhayan para sa mga miyembro ng TODA. Anya, inilaan ng 2.1 million peso para sa proyekto kabilang ang pagtatayo ng poultry housing at pagbibigay ng feeds. Nagsimula na rin anya mangitlog ang kanilang mga alagang manok na ibinahagi ng kooperatiba kay Pangulong Marcos bilang pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap. Ayon sa TODA President, nasa 2,500 ang miyembro ang nakikinabang sa proyekto. Kung matatandaan, dumalong ilang miyembro ng TODA sa wreath-laying ceremony upang personal na pasalamat matan si Pangulo Marcos para sa mga tulong at programang pangkabuhayan na nakatulong sa kanilang sektor. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Oh, hey! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga tinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agro.

0: forestry. So ito na po yung mga kape natin.
1: Magandang pantakbo.
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things. Huh?
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
9: Oras sa Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Tips, welcome po sa ating 128 episode ngayong 11 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasan man panig ng bansa at mundo po kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
10: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
9: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
10: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, napapakinggan po tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
9: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford a Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph maging sa regional networks po at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
10: Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa. Kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
9: Yes, budget peeps, no? Kapag may pinapadalang Liam, dokumento, package, o kahit simpleng greeting card, dati, alam naman natin na namumukod-tangi ang Philippine Postal Corporation o PhilPos, bago pa man mausok kung ano-anong mga paborito niyong service providers ngayon. At ngayong hapon po, no? Tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPos sa gitna po ng makabagong panahon. Ang mga natatanging proyekto at commemorative stamps kabilang na ang pagdiriwang ng 90th anibersaryo ng DBM. Pati na rin po ang mga hakbang para maprotektahan ng publiko laban po sa mapanlinlang na online scam o smishing.
10: Ayon, abangan po yan mamaya kasama ang ating guest sa Budget Matters, si Philippine Postal Corporation or PhilPos Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Pero
9: yes,
10: syempre,
9: abangan natin yan, no?
10: Bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating
9: Budget News!
1: Usapang budget natin. Budget News.
9: 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, ipinanukala ng Administrasyong Marcos ang 300.96 billion pesos na pondo po para po sa Department of Transportation sa 2027 na mas mataas po ng 103.63 billion pesos o 52.52% kumpara po sa 197.33 billion pesos na panukalang pondo sa Fiscal Year 2026 National Expenditure Program o NEP. Higit po doble rin ito sa 137.85 billion pesos agency enacted budget sa ilalim po ng Fiscal Year 2026 GAA o dagdag po na 163.11 billion pesos. Sentro po ng malaking dagdag pondo ang pagpapalawak ng sistema ng RILES kung saan po 197.30 billion pesos ang inilaan po para po sa Rail Transport Program. 58.96% na mas mataas po kumpara po sa FY 2026 NEP. Kabilang dito ang 123.84 billion pesos para po sa North-South Commuter Railway o NSCR system at 67.44 billion pesos para po sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project o MMSP na kapag pinagsama po ay aabot po sa 191.28 billion pesos o halos 97% ng buong rail transport program. Naglaan rin po ng 1.17 billion pesos para po sa LRT Line 1 Cavite Extension na project at 1.94 billion pesos para naman po sa MRT Line 3 Rehabilitation Project. Layunin po ng pamumuhunang ito ang mapalawak at mapahusay ang kapasidad ng mga pangunahing sistema ng pampublikong transportasyon, mapabilis ang biyahe, mapalakas ang regional connectivity at makapaghatid po ng mas ligtas at maasang serbisyo sa mga commuter. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po yan ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, isinaasaalang-alang po sa pagpopondo ang fiscal space ng pamahalaan, project readiness, kahandaan sa implementasyon, inaasahang resulta at iba pang spending requirements.
10: Sa iba pang mga balita, tumaas ng 22.2% sa 86.27 billion pesos ang panukalang pondo para sa hudikatura sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Budget mula sa 70.6 billion pesos na alokasyon sa FY 2026 General Appropriations Act or GAA. Kabilang po ito sa mga sektor na may pinakamalaking alokasyon sa 7.2 trillion pesos 2027 National Expenditure Program bilang suporta sa pagpapalakas ng operasyon ng mga hukuman, pagpapatupad po ng judicial reforms, at pagpapabuti ng akses sa hustisya. Mahalagang bahagi ng panukalang pondo ang 45.90 billion pesos para sa adjudication program na mas mataas ng 10.45 billion pesos or 29.48% kumpara sa fiscal year 2026. Gagamitin po ito para sa suporta para suportahan ang personal services at operasyon ng Supreme Court, Lower Courts, Presidential Electoral Tribunal, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals sa pagpapatupad ng kanilang judicial powers at jurisdiction. Samantala po, 4.73 billion pesos naman ang inilaan para sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 para ipagpatuloy ang modernisasyon ng court systems at pagpapalakas ng information and communications technology infrastructure. May karagdagang 200 million pesos din po para sa pagtatayo ng Halls of Justice sa Cebu City at Cagayan de Oro City sa ilalim ng Justice System Infrastructure Program na naglalayong tugunan ang kakulangan at kondisyon ng mga pasilidad ng hudikatura sa buong bansa. Ayon po sa DBM, isinama sa Fiscal Year 2027 NEP ang original na panukalang budget ng Supreme Court bilang pagkilala sa constitutional independence at fiscal autonomy ng hudikatura, alinsunod po sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Sinabi rin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na ipinapakita nito ang paggalang ng pamahalaan sa konstitusyonal mandato ng hudikatura habang binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang mga pamumuhunan sa mga institusyong nagpapanatili ng mahusay, responsive at transparent na serbisyo publiko, gayon din ang rule of law.
9: Oras sa Pilipinas, 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at balitang NEP pa rin po tayo, no? Nilinaw po ng Department of Education at Department of Budget and Management na hindi zero hiring para po sa public school teachers ang panukalang FY 2027 national budget. May nakalaan pong 31.220 billion pesos para mapunan ang 64,530 authorized teaching positions. Kabilang po ang mga kasalukuyang bakante at mga bagong likhang posisyon na naaprubahan po ng DBM. Sa kabuuang bilang, 31,614 ang existing vacant teaching positions po na naitala sa Government Manpower Information System o GMIS as of April 24, 2026, habang 32,960 naman po ang newly created teaching positions na inaprubahan ng DBM noong Mayo 2026. Ayon po sa mga ahensya, nananatiling o mananatiling available ang mga authorized positions hanggang sa mapunan ang mga ito ng qualified applicants. Dahil dito, hindi nangangahulugan na walang hiring ng teacher sa 2027 dahil lamang walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain sa FY 2027. Binigyang din po ni Budget Secretary Kim Robert C. De Leon na magkaiba po ang paglikha ng bagong position at pag-hire po ng teacher. Aniya, mas na makakatulong po sa pagtugon sa teacher shortage ang pagpuno po sa mga authorized positions na bakante kaysa patuloy na magdagdag ng plantilla items habang libu-libong posisyon po ang hindi pa naman napupunan. Samantala, inulat po ng DepEd na as of September 4, 2026, 33,250 teaching positions na ang napunan at 25,019 ang nananatiling unfilled. Bukod po sa regular teaching positions, may 7.582 billion pesos din po sa proposed FY 2027 budget para po sa substitute teachers upang matiyak po na magpapatuloy ang klase habang nakalib na sa training o pansamantalang hindi available ang regular teachers. Mayroon din pong 12.90 billion pesos para sa expanded career progression system, 10.364 billion para po sa teaching allowance at 38.782 billion pesos para po sa benepisyo sa ilalim po yan ng Magna Carta for Public School Teachers. Sa ganitong paraan, layunin po ng proposed budget na hindi lamang mapunan ang mga bakanting teaching positions kundi mapalakas din ang compensation, career progression, welfare at support systems para po sa ating mga minamahal na guro.
10: Para sa ating huling balita, ngayong araw makikinabang po ang mahigit 21 milyong mag-aral sa 10.8 billion pesos na pondong inilaan sa ilalim ng panukalang 2027 national budget para sa mga programa sa learning recovery para po sa pagpapalakas ng kasanayan sa reading at mathematics. Nakapaloob po dito ang Project for Learning Upgrade Support and Decentralization or PLUSD, 6 na taong inisyatiba ng Department of Education at World Bank na nakatuon sa pagtugon sa learning losses at pagpapalakas ng foundational skills ng mga mag-aaral. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po ni Secretary Kim De Leon, magbibigay ang PLUSD ng targeted at evidence-based interventions sa mahigit 11,000 na paaralan sa buong bansa, batay po sa aktual na learning needs ng bawat komunidad. Sa halip na one-size-fits-all na solusyon, bibigyan ang mga paaralan at regional offices ng targeted grants at technical support para po makapagpatupad ng mga intervention na maaaring kabilang ang teacher coaching, learning materials, assessments, at digital tools. Binigyang diin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ay nangangailangan hindi lamang ng pagpapalawak ng access, kundi ng mga learning system na tumutugon sa particular na hamon ng mga mag-aaral. Sa kanyang budget message, minanggit po ng Pangulo ang patuloy na learning gap sa bansa, kabilang po ang tinatayang 70% ng mga mag-aaral sa grade 3 na nahihirapan pa rin bumasa, sumulat at lumutas ng basic arithmetic problems. Sinabi rin po ni Sec. Kim na nakatuon ang mga pamumuhunan sa edukasyon sa konkretong suporta para sa mga mag-aaral, guro at paaralan. Layunin po ng Plus D na gawing measurable learning gains ang pondo sa edukasyon sa pamamagitan ng pagtukoy kung saan higit na kinakailangan ang intervention, pagdadala ng angkop na suporta sa mga paaralan at pagtulong sa mahigit 21 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 kabilang ang learners sa alternative learning system na makakahabol sa kanilang pagkatuto. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
9: Samantala, bago tayo mag-commercial, no, batiin muna natin yung mga nakatutok sa ating live stream, yung mga unang nag-ano. Si Ryan Raymond Arago, pabati daw. Pabati sila ni Junel. Hello sa iyo ni Junel. At si Alvin Fidelson, hello po, Budget Undersecretary and Association of Information Officers in Metro Manila o AIMM. President Goddess Hope Libiran. Hello. Ayun po sa iyo, Sir Alvin Pidelson.
10: Ayan. Happy at watching po.
9: Happy watching din kay Jojo Roldan. Magbabalik po ang usapang budget natin makalipas po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time. And ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng eleksyon, so hoping it will be a peaceful election, ano, and yun nga po yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So sana go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
5: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
21: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas.
20: Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
9: Yes po, may nakaabang din. Warm greetings daw po from the men and women of the Philippine Postal Corporation o PhilPost, mula po kay Joy Edreline Cacho. Ayan, mukhang nakaabang ang mga taga PhilPost. Hello po sa inyo. Po. At syempre, batiin naman natin mga kasamahan natin. Advance happy birthday po para po sa darating na Linggo, September 13, sa ating kasamahan sa Media Affairs and Community Relations Office, si Jillian Aguirre de Jesus, ang kasamahan natin na may 4.5 inches na bangs.
10: Yes, last year, mo yun, di ba?
9: Yes, last year kasi 2.5 lang. Ngayon ay 4.5
10: na. Advance happy birthday, Jill.
9: At syempre, sa pag-share po ng tatay mo.
10: At pag?
9: Sineshare ni, yung bati ko kay Jillian, ng tatay niya.
10: At
9: syempre, happy birthday din ngayon mismo kay Director Eileen, na syempre kasamahan po natin yan sa Capacity Development Division of the Budget Information and Training Service o BITS. Hello sa'yo,
10: happy
9: Director
10: birthday,
9: I.
10: Director
9: happy birthday.
10: At syempre, shoutout din po sa mga parents ni ng ating kasamahan na si Crystal Silverio, sina Bong and Marie. Happy watching po sa inyo.
9: Inaabangan ni Crystal yan at inaabangan daw ng nanay at tatay
10: yes.
9: niya.
10: Yes, happy watching po sa inyo, parents.
9: Maraming salamat po sa pagtutok po sa usapang budget natin. At syempre po sa lahat po ng mga nanonood, lalong-lalo na po sa FB pages po tulad po ng Department of Budget and Management at usapang budget natin. At syempre sa mga followers na rin po ni Yusek Gades Hope Libira.
10: Ay, gusto ko lang din pala i-shout out mismo si Ma'am Joy pala Edraline yung nag-comment.
9: Ah,
10: Ma'am, oo, si Ma'am Joy Edraline Cacho. Siya po yung ating siya po yung nag-a-assist sa atin.
9: Yun,
10: para po kay
9: kaya
10: Sir
9: pala.
10: Maximo.
9: Hello,
10: hello po, Ma'am
9: po.
10: Joy.
9: At syempre, last week, biglang ano na, last week no, sa ating As Alamin kay Sec Kim, tinalakay yung ng ating budget chip, syempre mismo, ang unang bahagi ng topic tungkol sa budget cuts.
10: Ayun, sa episode 9 nga ng Ask, ang ikalawang bahagi nito. At, yan po ang...
9: At syempre, budget tips. Oras na para sa ating masterclass, ating national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Welcome back, Budget Tips! Naaalala niyo pa ba yung part 1 ng topic natin tungkol sa budget cut? Well, maaari ninyong balikan yan dito dahil ilalagay namin ang link ng episode sa comment section. Ngayon, ituloy natin ang talakayan tungkol sa kung bakit hindi laging tama na tawaging budget cut ang pagbaba ng alokasyon ng budget ng isang ahensya mula ng isang taon patungo sa susunod. Kahit bumaba ang budget ng isang ahensya year on year, hindi ibig sabihin na nabawasan ng serbisyo o priority sa sektor na iyon. Bakit? Dahil una, may tinatawag tayong mga one-time expenditure o investment. Halimbawa, noong nakaraang taon, bumili ka ng refrigerator. Pero ngayon, hindi mo na kailangang bumili ulit ng refrigerator dahil gumagana pa naman ito. Ibig bang sabihin, nakat ang household budget mo? Hindi. Tapos na kasi ang expenditure na yon at hindi na kailangan pang ulitin. Ganito rin sa ating gobyerno. May mga infrastructure na natapos na, equipment na nabili na, may project na one time lang ang requirement, at may mga programang natapos na ang implementation period. Kaya wala nang parehong amount sa susunod na budget. Ngunit, hindi ibig sabihin arbitrarily kinat ang budget na iyon. The requirement may simply no longer exist. Tatandaan natin, ang NEP ang budget proposal ng executive. Pagdating nito sa Congress, dumadaan ito sa legislative process at maaari itong magkaroon ng mga adjustment. Ang mga pagbabagong iyon ay nagiging bahagi ng final na General Appropriations Act o GAA. At ito pa ang madalas hindi nakikita kapag pinag-uusapan natin ang budget, lalo na ng ilang government hospitals at mga state universities and colleges or SUCs. Hindi lahat ng resources nila ay makikita lamang sa National Expenditure Program. May mga institusyon na legally authorized mag-retain ng income o ng internally generated income. Sa SUCs halimbawa, maaaring magkaroon ng internally generated income mula sa tuition, fees, at iba pang mga authorized receipts. Sa mga government hospitals naman, may hospital retained income mula sa kanilang mga authorized collections gaya ng hospital, medical, laboratory, at iba pang mga fees. Karaniwang tinatawag ang mga ito na off-budget accounts, mga pondong maaaring gamitin ng mga kinauukulang institusyon para sa kanilang mga otorisadong gawain, basta sumusunod sa mga umiiral na batas, patakaran, at mga accounting and auditing rules. So, kung halimbawa, nakikita mo ng appropriation sa isang ospital sa NEP ay 5 billion, hindi automatic na 5 billion lang ang total resources na maaari nitong magamit. Dahil maaaring mayroon pa itong legally authorized retained income dagdag pa sa national government appropriation. Same principle also applies for SUCs with authorized internally generated income. Kaya kapag sinabi nating
1: bumaba ang net allocation ng institusyon na ito,
0: kailangan muna nating tignan ang buong financial picture bago sabihing nabawasan ang resources na available sa kanila. Kaya sa susunod na makarinig ulit tayo ng
1: nakat kami ng BBM,
0: isipin nyo muna ang mga tanong na ito. Una, budget ba talaga ang kino-compare o request lang? Pangalawa, naging mahusay ba ang paggamit sa nakaraang budget? Pangatlo, meron bang one-time expenditure noong nakaraang taon na hindi na dapat maulit? Pang-apat, may iba pa bang legally authorized resources gaya ng retained income o off-budget accounts na hindi natin nakikita sa NEP levels? Dahil sa budgeting, hindi sapat na tignan kung alin ang mas malaking numero. Kailangan nating alamin kung ano ang meron sa likod ng mga numero ito. At ating tatandaan, hindi lahat ng hindi na ibigay ay budget cut. Ang trabaho ng DBM ay hindi basta mag-cut. Ang trabaho namin ay tulungang pagkasyahin ang limitadong pondo ng bayan sa napakaraming pangangailangan ng bansa at siguraduhin na bawat isang piso ay inilalagay natin sa budget sa mga bagay na kailangan, sa mga bagay na kayang pondohan, at sa mga bagay na may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Budget request is what an agency asked for. The NEP is what government can responsibly propose. And the real question is not simply magkano ang hiningi.
2: Mm-hmm.
0: Ang mas mahalagang tanong, magkano ang kailangan? Magkano ang kaya? At saan may pinakamalaking pakinabang ang bawat piso? Muli, ako po si BBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Budget Peeps. Kita-kits sa susunod na episode.
3: Ayun. Very well said, no? Hindi lahat ng inirequest ay may bibigay. Parang ano yan, sa buhay natin.
4: Sa bahay,
3: no? Na diba? Pag may inirequest tayo, alimbawa, o may nagdasal tayo, hindi lahat
4: hindi
3: binibigay talaga.
4: So, yan.
3: Lalong-lalo na yung programa kasi ng ating gobyerno, syempre nakasalalay yan dun sa ating Philippine Development Plan, nakapaloob yan dun. So, hindi lahat ng budget ay mabibigay talaga o lahat ay mababudgetan talaga. No?
4: Ayun,
3: magandang paliwanag, straight from our budget chief, Secretary Kim De Leon.
4: Kung may Kim.
3: Kung may tanong po kayo, no, kaugnay sa national budget na syempre gusto nyong malinawan, mag-comment lang kayo o mag-message sa amin dahil baka yan na po yung susunod na sasagutin ng ating budget secretary.
4: Ayun, para po sa mga bago lang nakatutok, nasa FM band po tayo, Budget Peeps, no? Via DWFT 104.3, The Capital.
3: At syempre sa pre-TV, ganun pa rin. Napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po at syempre po sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget natin, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libira.
4: Samantala, Eric, isang mainit po na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget.
3: Tama case. Ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Matters.
5: Usapang budget natin. Budget Matters.
4: Sabi nga po natin kanina, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPhos sa gitna po ng makabagong panahon.
3: At para sagutin yan at marami pang mga katanungan, kasama po natin live via Zoom, Philippine Postal Corporation Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Magandang hapon po sa inyo at welcome po sa Budget Matters po ng Usapang Budget natin.
6: Yes, magandang hapon po, Binibining Pao and Ginoong Eric, no. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa Philippine Postal Corporation para sa hapon na ito.
3: Sir, ano po ba yung itatawag namin sa iyo? Sir Max?
4: Sir Max.
6: Katulad ni Secretary Kim, bata pa rin naman.
4: Opo, alata naman po, sir.
3: Opo, sir. Tatanong ko lang po kung nagulat po ba kayo na nag-good morning ako dun sa 90th anniversary ng DBM na commemorative stamp na launching.
6: Yes, oo, lahat. Tama-tama naman, nagising ang lahat.
4: Ayun. Right?
3: Yes, baka salamat
4: Eric
3: po.
4: Baka Eric
3: So ito, Sir Max, no, bago po tayo magsimula, syempre paliwanag po natin sa mga nakikinig po sa atin yung mandato po at tungkulin ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. At sa panahon po ngayon na halos lahat, syempre ay digital na, ano po yung patuloy na kahalagahan ng postal service sa buhay po at syempre sa negosyo po ng Pilipino?
6: Okay. Well, unang-una sa lahat, no, ang Philippine Postal Corporation o PhilPost, ang pangunahing ahensya ng gobyerno as a government-owned and controlled corporation, ay mandated to deliver or maghatid at magpatakbo ng isang pambansang koreyo sa bawat komunidad ng Pilipinas at bawat, you know, pamayanan sa pinakamababa at ordinaryong serbisyo ng koreyo. So, yan ang mandato ng Philippine Postal Corporation. In fact, alam mo, ang postal service sa bansa has been existing for 259 years. So, ganoon na po katagal ang serbisyo koreyo o serbisyo postal dito sa bansang Pilipinas. So, malawak po ang kasaysayan ng postal service. Tungkol naman po doon sa inyong tanong na ngayon po, with what you call the digital age.
3: No?
6: Of course, importante pa rin ang aming serbisyo. Katulad na nabanggit ko, tungkulin namin magpahatid ng serbisyo. Ito yung tinatawag nating delivery service sa bawat komunidad at pamayanan. Lalo-lalo na sa ating bansa. So may tinatawag kaming far-flung places or areas na ito yung hindi naaabot ng teknolohiya. Pero kailangan magpatuloy pa rin ang komunikasyon at paghahatid ng mga impormasyon, ng mga sulat o ng mga pakete. So ayan po ang role ng PhilPost, unang-una sa lahat. Maiabot sa mga ordinaryong pamayanan ang serbisyo.
4: Ayun, Sir Max. Siyempre, bilang isang government-owned and controlled corporation, ano-ano po ba yung mga ahensya ng gobyerno yung nakatawang po ng PhilPost po sa paghahatid po ng mga serbisyo nito?
6: Ay, marami. No, unang-una na dyan ang Department of Budget and Management. Of course, kami bilang GOCC, karamihan sa aming mga partners na mga ehensya, nasa gobyerno rin po. No? Ito rin po, gusto ko rin po maibahagi sa amin, bukod dun sa mandatong naibigay namin, binibigay namin, at bilang GOCC o isang korporasyon, meron hong isang mahalaga o dalawang mahalagang papel ang post office or PhilPost, yung tinatawag namin sovereign function. Yung franking privilege na kung saan naghahatid kami ng mga sulat, communication, servicing the office of the president, our Congress, House of Representatives, the judiciary, ng free mailing service. So lito po ito para sa mga pamahala na to. At yung pangalawang tinatawag namin sovereign function ay yung pagtatayo ng postal office or post offices sa lahat ng komunidad. Dapat nandun po ang post office, no?
4: Yes po.
6: Yan po. Ngayon, katuwang namin dyan, ngayon, importante po yung local government units. Mm-hmm. So, yung mga bawat munisipyo at mga siyudad, kami po yung nakikipag-partner sa kanila, upang maihatid sa bawat komunidad. Mm-hmm. And of course, andyan din po ang suporta ng Office of the President, being, you know, the Philippine Postal Corporation under the Office of the President. So, nandyan din po ang suporta ng Office of the President. At marami pa ho, katulad nung nabanggit ko, ang judiciary, ang legislature, ang Congress, that's the Senate and the House of Representatives. Yan po ang mga katuwang din namin ng mga ahensya. At marami pang iba.
3: Ayun. Ayun nga po. Sir Max, yung sinabi nga po natin kanina, no, nandun po tayo nung unveiling po nung commemorative stamps and cover po nung ika-90th anniversary po ng DBM na sinagawa po kasama po si Acting Secretary Kim Robert De Leon. So, pwede po ba kayong magkwento ano po ba yung
4: kaganapan
3: at kalahagan po syempre nung pagkakaroon ng ganitong stamps para po sa isang ahensya po ng pamahalaan.
6: Okay, unang-una, sabi ko, nagpapasalamat kami sa buong pamayanan ng Department of Budget and Management sa pagsuporta rin po sa kahalaga ng Philippine Postal Corporation. No? So, katuwang niyo po kami nung inilunsad natin yung 90th or ika-siyamnapu't anibersaryo ng DBM last September na pinangungunahan po ng ating butihing at batang-batang Secretary si
3: 32 years old.
6: Yes, Kim Robert De Leon. Na ito po ang isang sekreto. Isa po siyang kilala. Higit sa lahat, isa po siyang kilalang philatelist o stamp collector.
4: Mm-hmm. Yes.
6: Pak siya po ang the only, you know, Filipino na holder ng Guinness Book World Record na may pinakamalawak na koleksyon ng stamps ng Pope, ng mga popes. So ganun po you know, si Secretary Kim. Kilala po siya sa philately at sa as a collector, no. Katulad po na nabanggit, mahalaga po yung issuance or paglulunsad ng commemorative stamp na to. Base po dun sa disenyo, kung mapapansin niyo po, featuring the building o yung gusali ng DBM na isang simbolo ng katatagan at paglilingkod sa bayan, no. Kasama rin sa disenyo rito yung National Budget for the Fiscal Year of 2026 and the Proposed Budget for Fiscal Year 2027 na sumisimbolo ito sa paninindigan ng DBM para sa isang people-centered growth for an inclusive and resilient future. So ito po ang proposition ng DBM that we featured in the commemorative stamp. And also, kasama rin dito yung makikita nyo yung disenyo ng ating watawat. No, ito ang featuring the national budget. Ibig sabihin po nito na ang national budget ay para sa bawat mamamayang Pilipino. So, ito po ang pondo ng bayan na sinisiguradong magiging transparent and, you know, accountable. So yung transparency and accountability. So ito po ang kalagayan ng issuance sa commemorative stamp na ito.
3: Yun. At syempre maraming salamat din po, no, kasi alam busy kayo at nag-grace talaga kayo sa event po ng DBM. Pao.
4: Ayun, Sir Max. Maraming salamat po sa oras ninyo nung araw na po, na araw
6: po na yun, po.
4: Sir Max. Pero curious lang po, no, Sir Max, paano po pinipili ng PhilPost kung ano pong tao, lugar, event or milestone po yung bibigyan ng commemorative stamp? May proseso po ba ito or criteria na sinusunod bago po ito mailabas?
6: Okay. Unang-unang nagsisimula ito sa pamamagitan ng isang, you know, letter of intent. So, itinatag namin dito, coming from a proponent, it may be an individual or isang organization, magbibigay po sila ng letter of intent to feature, you know, a certain activity, individual, or, you know, happenings na importante, no, bilang bahagi ng kasaysayan. So, after this letter of intent, ang susunod namin gagawin dyan, of course, magsaliksik at tingnan yung mga attached documents to support yun, the issuance of this commemorative stamp, no? And then from here gagawa na po kami ng disenyo. We have, you know, artists, no, special artists to do the designs of these stamps. At minsan din po katuwang namin yung mga proponent kung meron po silang proposed design, so nagkukonsulta po yan with our artist dito sa office. And then ito po yung pinaka critical na parte ng proseso, meron po kami tinatawag na stamp committee. Yung stamp committee na yan ay binubuo ng mga representatives from the National Commission for Culture and Arts, National Historical Commission of the Philippines, we have, you know, collectors and philatelists na nandun, at yung meron kaming federation din, member ng isang federasyon ng mga philatelists dito sa Pilipinas. Yung proposed design na to dumadaan dyan sa stamp committee, you know, para busisiin yung disenyo, yung proposed design. And then, ito po, after nito, ito yung once na dumaan na po doon, we're checking the validity, of course, the dates. And then, ito po, binabalik na namin sa proponent. At dito na po nagsimula yung printing ng stamps, and then until we issue. Kaya talagang mahaba pong proseso yung dinadaan.
3: Sir Maxi, curious lang din po ako. Siyempre sabi nga natin commemorative. So halimbawa ba yung mga magre-request po sa inyo na magkaroon ng stamp, importante po ba na matagal na po sila or something, ilang taon na tumagal na? O halimbawa may mga ano lang na 3 years lang sila pero gusto nilang magkaroon pa rin ng stamp. Okay lang po ba yun?
6: Okay. When we say commemorative stamps, yun yung milestone years. Kadalasan yan, 10 years, 15 years, 25 years, 50 years. So yun po, divisible by 5 or by 10. So yun po yung ano, the milestone years ang una namin tinitignan. And of course, we're validating this. We validate this, yung anibersaryo na yun sa National Historical Commission of the Philippines.
3: Ito po, gusto po, syempre marami po mga kasamahan kami na gusto po magkaroon po ng commemorative stamp po. Paano po ba magkakaroon yung iba naming mga kasamahan? Kasi alam ko po, ano po ba to, limited po ba ang produce po, ang pag-produce po nito? Paano po magkakaroon kami? Gusto rin po
4: saan
3: namin.
4: Saan po pwede mabili, Sir Max?
6: Okay. Ngayon, alam nyo, ang kagandaan lang po dito sa aming philately, of course, the commemorative stamps is very, you know, limited and strict. Kasi nga po, milestone years yan eh. Okay. Pero mayroon po kami tinatawag na selfie stamps. Yan po, so yun yung personalized stamps na wherein kung you know, isang tao, isang bagay, or isang lugar na gusto nyo i-feature na hindi pa tugma doon sa milestone year, they can, you know, avail of this. So, ito po, ano, iniikot namin, ha? Last time po, yung National Book Fair, nandun po kami sa Mega Mall. So, meron po kami mga events like yung the recent fair ng CEU. at ng De La Salle University, fin-feature po namin itong mga selfie stamps na to. Yeah. So iniikot namin for those who wants to avail ng stamps na hindi po mapapasok sa commemorative period.
4: Yeah. Ayun Sir Max, ngayon nga pong darating na Nobyembre ay ipagdiriwang po ang National Stamp Collecting Month, kung di po ako nagkakamali.
6: Yes.
4: Ano po ba yung kahalagahan nito? Tsaka ano po yung nais ninyong ipabatid sa publiko para po sa tungkol po sa stamp collecting or philately?
6: Okay. Yung nabanggit niyo pong National Stamp Collecting Month, ito ay base sa Presidential Proclamation 494 na pinalabas ni dating Pangulong Fidel Vera
4: Ramos.
6: October 27, 1994. Sa kaalaman ho ng lahat, si former President Fidel Ramos ay isa ring collector. So isa siyang stamp collector at kaya ho niya nung panahon na to, naisip niya na dapat i-celebrate ito every November or full the entire month of November every year.
3: Mm-hmm.
6: So para ho malaman din ng publiko yung importansya ng isang stamp. Hindi lang po siya maliit na papel.
4: True.
6: Lang din po siya ginagamit na sa, you know, sa pagdala ng mails. Pero higit sa lahat, ito po yung kasaysayan. Tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, kultura, at sining. Lahat po nung ito, syempre, hindi naman po lahat yan mafe-feature sa isang history book.
3: Opa.
6: Hindi po lahat na nangyayari ay nakalagay sa libro. So, yung mga maliliit na mga nagpangyayari, mga bagay, yung mga tao, makikita po yan sa stamps.
3: Mm-hmm.
6: So, yun po yung gustong ibahagi ng celebration ng National Stamp Collecting Month,
3: mm-hmm.
6: yung importansya nito sa ating kasaysayan.
3: Mm-hmm. Sir, yung pag sinabi po kasing stamp collecting, baka isipin po siyempre, hobby lang ito. Ano po ba yung maaari pong matutunan o maaaring matuklasan po ng mga tao sa pag-collecta po ng mga stamps po?
6: Katulad po nung nabanggit ko, no, ang sinasabi nila kasi ang stamp is a window of a nation's culture and arts. So, yung nga po mga bagay na mga pangyayari na hindi natin, you know, makikita sa ibang libro o hindi na cover ng ibang libro, makikita po natin sa isang maliit na papel na yon na tinatawag nating stamp or selyo.
3: Mm-hmm.
6: Itong mga selyo na to, dahil ginagamit sa mga mails, pagpapadala, you know, abroad, sa ibang bansa, nakikita po ng ibang bansa yung kultura natin at yung sining.
3: Mm-hmm.
6: Yung mga importanteng tao, yung mga ating mga bayani,
4: heritage.
6: Nakikita, yes, na ibabahagi natin sa ibang bansa.
4: Opo. No? Ayun. Bukod po, Sir Maximo, sa pagpapalabas po ng mga commemorative stamps, baka meron po kayong gustong ibahagi na ilang notable accomplishments ng PhilPost this year na hindi pa po alam ng publiko.
6: Okay. Isa po dyan, alam niyo po, hindi po, batid po ng karamihan na noong 2023, nasunog po yung aming gusali, Manila po. Central Post Office Building.
3: Mm-hmm.
6: So, for almost 2 years, medyo hindi po naumpisahan kagad ang restoration. So right now po, we're doing the restoration of the Manila Central Post Office Building. So, importante po ito, hindi lang po sa kasaysayan ng post office, pero sa kasaysayan ng Pilipinas.
3: Mm-hmm.
6: Kasi tinayo po ito noong 1926, so panahon ng Commonwealth.
3: Opo.
6: So pinapakita po ng gusali nito kung gaano ka-importante ang impormasyon at komunikasyon sa bansa. So ngayon we're doing the restoration. We'll also, of course, kasama ho dito yung aming improvement na banggit niyo kanina ni Ms. Pao about digitalization.
3: Mm-hmm.
4: Yes po.
6: Of course, we're doing some digitalization po ngayon. Katulad po ng DBM.
3: Mm-hmm.
6: Pagdating ho sa teknolohiya ngayon, humahabol din po kami. And ito po yung sa mga darating na buwan, mapapahagi po namin yung detalye nito.
3: Oh. Sir Max, sobrang limited po kasi yung time natin dito.
6: Yes, yes.
3: Baka meron na lang po kayong mga bagay po na gusto pong sabihin sa publiko. Halimbawa po, yung mga scams po, lalong-lalo na po, yung mga smishing na tinatawag. At syempre, yung mensahe nyo po.
6: Okay. Siguro, yun nga. Una-una, paalalaan lang po namin yung publiko regarding dito sa mga scam na nangyayari.
3: Mm-hmm.
6: Naglabas naman po kami ng notice o you know, information dissemination dito na makikita po sa aming Facebook. So, ngayon, rampant po yan, no? But, binabantayan po namin maigi yan para maprotektahan yung publiko tungkol dito. So siguro sa panghuling bahagi, again, nagpapasalamat po kami sa Department of Budget and Management for featuring the Philippine Postal Corporation. Mm-hmm. And of course, we're looking forward to promoting stamp collecting at yung philately sa buong bansa. At again, binabati ho namin ang DBM sa kanilang 90th anniversary. Maraming salamat po ulit.
3: Sir Maximo, siguro magkaroon pa tayo ng mga special features halimbawa po ng mga stamp po stamps, na sinasabi yes. po natin para po mas makita po ng ating mga kababayan. Gusto ko rin makita yung mga madami pong magagandang kultura po ng Pilipinas through stamps po. No?
6: Of course. Opo.
3: Sir so Maximo Santa Maria III, ang Philippine Postal Corporation Postmaster General and CEO. Sir, sobrang maraming salamat po.
4: Maraming salamat po, Sir salamat Maximo, po. Sa oras po ninyo. Thank you so much po.
6: Thank you po.
3: Yun. At maraming salamat at dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po namin na may napulot po kayong aral dito po sa aming programa.
4: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impila ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hoclibia.
3: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Baka sumunod na siya muli. Sarangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hoclibia. Ako po si Eric Vocal.
4: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
3: usapang budget natin dahil budget natin to.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Dalhin sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez bukas. Ilang araw bago ang nalalapit na kauna-unahang BARM parliamentary elections, seguridad sa BARM mahigpit na tinututukan ng mga otoridad. At Malacanang, inilabas na ang listahan ng mga holiday para sa susunod na taon. Kung ano-ano yan, alamin!
12: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa paggunita ng ika-100 na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nagbalik tanaw at inalala mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang yumaong ama sa Batac City, Ilocos Norte.
13: Sa harap din ng pagdaraos ng Marcos Day, bida sa iba't ibang aktibidad ang masasarap na lutong gulay, produktong agrikultura at likhang agrikultural ng Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family ang paggunita ng Marcos Day 2026 ngayong Setyembre 11 sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang mga lokal na opisyal, residente at iba pang taga-Batac sa serye ng mga aktibidad para sa taunang paggunita. Nagsimula ang programa sa Holy Mass sa Batac Church na sinundan ng wreath laying ceremony sa Marcos Monument bilang paggunita sa kaarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isinagawa rin ang natnatang cook-off sa Imelda Cultural Center kung saan itinampok ang mga lutong gulay at produktong agrikultura ng Ilocos Norte.
14: No, kailangan natin i-promote din ang mga local products natin kaya ng mga gulay na inaano na ng mga RIC, mga farmers na binibigay din ng gobyerno yung mga buto-buto na tinatanim. Kaya maganda yung ganito kasi na-exhibit sila.
8: Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, nararapat lamang nagunitain ang kaarawan ng dating Pangulo upang alalahanin ang kanyang naging kontribusyon sa pag-unlad hindi lamang ng lalawigan kundi ng buong bansa.
15: Apolacay devoted his life to public service and taking on the responsibilities of leadership in service of his people. His contribution to the national development and governance are still felt today, especially here in Ilocos Norte.
8: Inalala naman ng Pangulo ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang ama.
16: Even when I was just spending time with him, what rare time that was, I did not know it, but he was already teaching me, that he was already training me, and he was training me not to become an important public figure, not to reach the heights of political leadership and position, but he taught me about public service.
8: Nagtapos ang

0: his heart throughout his life.
1: Taon-taon ginaganap ang Marcos Day bilang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na naging Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 na Tubong Batak, Ilocos Norte. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX sa Pampanga. Layo ng pagpupulong na palakasin ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at tuloy-tuloy ang mga biyahe ng motorista. Tinalakay dito ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon kabilang ang dredging, pumping systems, flood barriers at detention basins para palakasin ang flood resilience.
3: Hindi lang basta pasyal ang parke. Sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
4: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrap na victims.
5: Kumpletos recados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna nang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
6: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. Safe na ang aming buhay. Doon ng 24 hours, mayroon ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
5: Ang 60 hektaryang parke rin na ito ay may kadiwa ng bayan store, bamboo pavilion, disaster preparedness training facility o DPTC, livestock farm at seedling nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
7: Mabuti at meron tayong vision na katulad na ito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito to highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
5: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
7: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
5: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
7: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
5: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
8: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility kasama rin ang lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito na Eco Hub.
5: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
7: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat lahat

0: tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
1: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital, kung bakit alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
3: Ipinag-utos ng Sandigan 3rd Division ang pagsasagawa ng independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, isasagawa ang medical examination kay Romualdez bukas September 12 sa Philippine General Hospital para mailipat siya mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Dito ay pinag-utos na tanging mga doktor na walang direct o indirect participation at impluensya mula sa Cardinal Santos Medical Center ang maaaring magsagawa ng medical examination sa mambabatas. Inuutusan ding magsumite ng medical findings ang UPPGH sa korte sa September 14. Doon ay mananatili si Romualdez hanggang sa ipag-utos ng korte. Nareset din ang rearrangement at pre-trial ng dating House Speaker sa September 16. Samantala, hindi natuwa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghiling ng dating House Speaker na manatili itong nakakonfine sa ospital. Ayon kay Remulla, dapat harapin ni Romualdez ang kaso nito ng may dignidad. Binigyang diin rin ito na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Anya, maraming mga persons deprived of liberty na may karamdaman ang mas malala ang kalagayan sa mga piitan sa bansa. Nilinaw din ito na ang pagpapagamot sa ospital ay dapat exemption lamang sa matitinding kaso at hindi gawing basihan para sa special treatment. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, puspusan na ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga nawawalang pasahero ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapadala ng tulong para sa mga biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ng Philippine Coast Guard at local rescuers ang search and rescue operations sa karagatan ng Barangay Marsilya. Katuwang sa pinalawak na operasyon ang BRP Melchor Aquino upang mapabilis ang paghahanap sa mga hindi pa natutuntong pasahero at tripulante. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, umabot na sa 43 ang nakaligtas, 5 ang kumpirmadong nasawi, habang 84 ang patuloy na hinahanap. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab kung bakit bumaba ang bilang ng mga nawawala mula sa naunang ulat na 86.
6: As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating pong na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po.
5: Bukod sa rescue efforts, tinitingnan pa rin ng PCG ang pananagutan ng mga opisyal ng barko ukol sa insidente.
6: Well, as to liability, no, as a friend, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito.
5: Bukod sa pagsuyod ng mga bapor at choppers sa karagatan, patuloy pa rin ang firefighting at inspection sa natupok na barko. Nag-deploy na rin ang DOTR at Marina ng dedicated help desks at financial assistance para sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Nagpaabot din ang DSWD Mimaropa ng tulong pinansyal, food packs at psychosocial support sa mga nadalanas sa ospital. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Abiso po sa publiko, tipid-tipid muna sa paggamit ng kuryente. Ito ay dahil sa umiiral na yellow at red alert sa Visayas at Mindanao grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-red alert status ang Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang tatagal ng isang oras ang yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, nasa red alert ang Mindanao Grid mula alauna ng hapon at inaasahang magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Naka-yellow alert status naman ito kaninang alas 12 hanggang alauna ng hapon at babalik pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, ang alertong ito ay bunsod ng forced outage sa 15 power plant sa Mindanao habang 9 naman sa Visayas. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang direktor ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission na si Sharon Montaner. Magandang gabi po, Ms. Sharon. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
7: Hello, magandang gabi po.
2: Mm-mm. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan ng yellow at red alerts sa Visayas at Mindanao na nabanggit po natin kanina at ano po ang epekto nito sa mga residente roon?
7: Ang red alert, ang epekto nito usually kasi kulang na talaga ang supply ng kuryente pag red alert to meet yung mga demand ng mga consumers, pagkakaroon po ito ng mga manual load dropping or ang sinasabi natin na rotating brownout po. Pag yellow alert kasi, ang ibig sabihin nun, yung ating operating margin or yung reserva natin in case na merong mawala pa na mga planta at mag-outage, hindi na sapat yung operating margin natin. Yun po yung yellow alert. Pero yung red alert po, yun po yung magta-translate into manual load dropping or rotating brownouts. Mm-hmm.
2: Sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawang hakbang ng gobyerno, particular na po ng inyong ahensya para matugunan itong kakulangan po sa supply?
7: Sa ERC po, kami po ay palaging nakikipag-coordinate.
2: Ma'am Sharon?
7: Hello po.
2: Yes ma'am, ano po yung hakbang na ginagawa ninyo para matugunan po itong mga red alert at itong yellow alert po sa Visayas at Mindanao?
7: Okay po. Sa parte ng ERC po, we coordinate closely with the Department of Energy kasi sila po talaga ang in charge sa supply. Pero po, ito pong mga plantang to na operating at nag-outage po, sila po ay merong mga kaukulang obligasyon sa kanilang permit na ginrant ng ERC. Meron po kaming tinatawag na reliability indices or outage allowance lang na allowed sila per year. So yung mga breach po na yan, sigurado po makakatanggap sila ng mga notices of non-compliance o posible pang show cause orders and penalties po. So meron naman po tayong mga existing na mga rules to cover the performance of the generation companies po.
2: Okay po ma'am. Ano po ang papel ng ERC sa mga proyekto ng NGCP para mapalakas at mapalawak ang transmission system?
7: Pagdating po sa NGCP po, sa mga pag-develop ng mga linya, ang role ng ERC ay ang pag-approve ng CAPEX ng NGCP. So una po yan, gagawa si NGCP ng Transmission Development Plan. Ia-update niya po yun at gagawin niya yung kung anong mga linya ang dapat niyang i-upgrade, anong mga bagong linya ang dapat niyang itayo para ma-address lahat ng constraints sa transmission. Ang Transmission Development Plan po ay inaaprubahan ng Department of Energy. Ngayon, bit-bit ang TDP na aprobado ng DOE, pupunta siya ngayon sa ERC para sa implementation ng mga project na yon at para aprobahan namin yung capital expenditure niya. Pero yung pag-aproba din po namin ay sang-ayon kung ano ho yung aprobadong transmission development plan niya.
2: Ma'am, ano naman po ang epekto ng transmission constraints sa supply at presyo ng kuryente?
7: Opo, meron pong mga constraints na nangyayari ngayon. Yung link po between Visayas and Mindanao and Luzon and Visayas, meron po kasi siyang mga security limits din po. So, depende po sa kung ano ang supply na excess ng Luzon at Mindanao na pwede po nilang ma-export sa Visayas. At depende po doon sa kapasidad ng HVDC lines na nagkoconnecta sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pwedeng iambag ng Luzon and Mindanao sa Visayas. Sa ngayon po, ang nangyayari, ang Mindanao na usually siya yung may pinakamalaking supply na na-export sa Visayas, may kakulangan na po yung Mindanao ngayon. Kaya may mga alerts din siya dahil may mga planta doon na on outage. Kaya nalilimita din yung pag-export niya at tulong na kuryente, na supply ng kuryente sa Visayas.
2: Ma'am, ano naman po ang ginagawa ngayon ng inyong ahensya para mapanatiling patas at stable ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market habang pinoprotektahan po yung interest ng consumers?
7: Kaka-issue lang po ng ERC ng order kahapon po namin nilabas. Kasi po nakita namin na ang presyo sa kuryente ay tumaas masyado ngayong August. For August, ang average rate na i-report sa amin sa Visayas is 18.59 pesos per kilowatt hour. At sa Mindanao naman, 19.56 pesos per kilowatt hour. So ngayon po, kahapon, nagtatawag ng meeting si Chair Francis Juan. Kasama ang buong komisyon, inibitahan po namin ang PIPA at ang IMAP, ang market operator, para maibahagi namin kung ano yung mga hakbang na pwedeng gawin para ma-manage itong ganito kataas na presyo. And so the ERC yesterday issued an order na nagpapa-implementa ng regional imposition ng secondary price cap. Ngayon, ano po tong secondary price cap? Ang secondary price cap po ay isang mitigating measure in place sa WESM. Matagal na po itong nandyan na kapag ang rolling average ng presyo ay aabot sa 12,413, ikakap na sila sa 7.4 pesos per kilowatt hour. Hindi na sila mapapayagang mabayaran sa mas mataas pa sa 7.4. Kaya lang po, napansin namin na dahil sa sitwasyon na ang presyo ng Luzon ay mababa, average price ng August ng Luzon, mga about 4 pesos, nahihila niya yung rolling average. Nahihila niya pababa so that yung SPC imposition, hindi masyado siyang natitrigger. Okay, so natrigger lang po siya nung lumapas na ng 12,143, pero po nahila na po yun ng Luzon. So ngayon, dahil sa ating bagong order na gawing regional ang SPC imposition, meaning iba ang rolling average ng Visayas, iba ang rolling average ng Mindanao, iba ang rolling average ng Luzon, dumami po yung beses na matitrigger yung secondary price cap. Ito po ay makakapagpababa ng presyo ng kuryente natin. So for example po, for August, doon sa current na SPC imposition na system-wide, na dumami po yung number of times na na-impose yung secondary price cap. Ang average resulting price po nito sa Visayas mula 18.59 pesos magiging 8.4 pesos po. Sa Mindanao naman mula 19.56 pesos per kilowatt hour magiging 8.69 pesos per kilowatt hour siya on the average po. So yun po pinaparetroacto ng komisyon ng August para po makorrect po at ma-adjust yung mataas na presyo na to.
2: Alright. Bilang panghuli, ma'am, ano na lamang po ang inyong mensahe sa publiko, lalo na po sa mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng yellow at red alerts?
7: Opo, habang tinutugunan namin yung problema sa supply talaga, pagdating sa presyohan po, we're looking at the commission is looking at ways to manage yung resulting prices. Kasi ang presyo naman po kasi sa merkado is an interaction of supply and demand. So kapag manipis yung margin, mataas yung presyo. Kapag malaki yung margin, mababa yung presyo. Nevertheless po, meron po tayong mga price mitigating mechanisms in place. At lagi po namin yung binabalikan kung nagiging epektibo. So nandito po kami para bantayan po ang merkado pagdating po sa presyuhan. Okay.
2: With that, maraming salamat po Ms. Sharon Montaner ng ERC.
4: Ngayon ang dalawang sirkulasyon sa magkabila ng ating bansa pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang habagat maging ang low pressure area sa West Philippine Sea. Apektado nito ang Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley dahil sa trough ng LPA. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA, makararanas bukas ng maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang Pangasinan, Zambales at Bataan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area sa kanluran ng Philippine Area of Responsibility ay may chance na maging bagyo sa Linggo o Lunes pero papalayo o pakanluran naman ito at nakikitang mababawasan din ang mga pag-ulan dala ng habagat dahil hahatake nito ng potential bagyo papalayo ng ating bansa by next week. Samantalang LPA naman sa silangan ng PAR ay pahilagang kanluran o posibleng papunta naman sa Taiwan o sa Katibugang Japan sa mga susunod na araw o by next week. Sa Visayas, nagpapaulan din ang habagat sa Western Visayas at Northern Samar. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at sunny weather o tuyong panahon naman sa Mindanao. At hindi apektado ito ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa this weekend. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
2: Samantala, narito ang pahayag ng ilan sa mahigit 200 individual na miyembro ng dalawang homeowners association sa Bacoor City na nagkamit ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan matapos ang 25 taon dahil sa expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin.
8: Pangarap na panghabang buhay na tahanan, yan ng tinupad na expanded 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 20 dekadang pangamba ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga beneficiaryo, pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
9: Teresita Loyola Takud, 74. Dati naupa lang kami. Ayoko na akong yung habang buhay na yung bang mangungupahan lang ako. Lalo napakahirap. Maganda. Magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Intindihin na lang bayad sa tubig, sa ilaw, yun na lang. Talagang iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na. Di ba, parang makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka ng sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa sa habang buhay na.
10: Ako po si Beatriz G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo na baka pagdating ng araw, mapurna na ba? Masaya at kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa na pinagsakripisya nating hulugan. Gusto ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
11: I'm Roelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami, ma'am, dito, ma'am, ng 1998 at take-out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo, ma'am, masasabi, ma'am, na inyong pang yung property, ma'am, hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talagang masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami, ma'am, kasi, ma'am, from squatter, ma'am, talaga naman po kami, ma'am, galing po talaga kami, ma'am, sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami, ma'am, ng sarili po namin property po rito. Bali, siyempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami kay sa ating Pangulo, PBBM Marcos, at siyempre po sa ShopC, and then siyempre po sa DZUD, kasi kayo po yung mga nangasiwa po sa mga pabahay na ganyan, na nasana po na marami po silang matulungan ng mga mahihirap po na tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
12: Noreen Lianto Buwag, Pabado, kasi wala pang pinangahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala ka pang pangahawakan. Kaya malaking bagay to na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya, kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman a month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
8: Sa bawat titulo na naipamamahagi, nailalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan, kundi kapanatagan at bagong pag-asa para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.

0: Samantala, nakatakdang magtungo sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit para isulong ang mga prioridad ng Pilipinas at ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi kaugnay sa pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Ngayong araw ay inaasahang lilipad na patungo dito sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ang BRICS ay samahan ng mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasama ng Pangulo ang iba pang miyembro ng kanyang gabinete sa pag-attend niya sa summit at magandang pagkakataon nito para makipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa.
2: Ang magandang makikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa.
1: Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
3: Inaasahang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga prioridad ng Pilipinas at ng timog silangang Asia bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong 2026.
1: Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders para i-follow up ang mga investment pledges at commitments nila noong nakaraang taon. Matatanda ang Agosto 2025 nang pumunta rin si Pangulong Marcos Jr. sa India para sa isang state visit. Ayon kay Philippine Ambassador to India Jocel Ignacio, inaasahang matatalakay sa meeting ng Pangulo at ni Prime Minister Modi ang pagpapalawig at pagpapaangat ng ugnayan ng Pilipinas at India.
4: Maraming naganap bilang pagpapatunay na talagang umaangat yung ugnayan natin sa India, sa kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi, you know, to attend the ASEAN summits in Manila.
1: Sa ngayon ay mahigpit na ang seguridad sa paligid ng New Delhi at sa mga lugar na pagdadausan ng summit bilang paghahanda sa BRICS 2026. Mula dito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Wala na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang research vessel ng China na may drilling capability o ang Hayang DG Xihao. Base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard ngayong araw, nakabalik na sa Guangdong Province sa China ang naturang barko. Nananatili ng 28 araw sa Bajo de Masinloc ang Hayang DG Xihao mula noong August 11 hanggang September 8. Muli namang iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na illegal ang aktividad ng Chinese research vessel sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Base rin, anya, sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, walang permiso ang naturang barko ng China para pumasok sa karagatan ng bansa. Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga magsisilbing amici curiae o friends of the courts na magbibigay ng legal opinions sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
6: Si Hilario Davide Jr. ay ang 20th Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines noong 1959 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noong 1998. Nakilala siya bilang presiding officer ng impeachment trial ni Estrada. Isa rin siya sa 50 miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo sa 1987 Constitution. Ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2002. Si Artemio Pangniban Jr. ay ang 21st Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Far Eastern University noong 1960 bilang cum laude at nanguna sa 6th pwesto sa Philippine Bar Examinations noong taong din yun. Itinalaga siya bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Si Reynaldo Puno ay ang 22nd Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1962 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinamunuan ni Puno ang Consultative Committee na nagsuri sa 1987 Constitution. Samantala, si Adolfo Ascuna ay naging Associate Justice sa Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University noong 1962 bilang cum laude at pumang-apat sa Philippine Bar Examinations sa taong ding yun. Itinalaga siya sa Supreme Court noong 2002 at naging delegado rin sa 1971 Constitutional Convention at 1986 Constitutional Commission. Sina Panganiban, Puno at Ascuna ay haharap sa Senate Impeachment Court sa September 16 para magbigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Davide ay natasang magsumite ng legal memorandum sa halip na humarap sa impeachment court. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na satisfied siya sa mga mistradong inibitahan ng Senate Impeachment Court bilang Amici Corray or Friends of the Court. Ayon kay Tulfo, nais ng malinawan sa nakasaad sa 1987 Constitution na two-thirds ng center judges ang boboto para sa magiging hatol sa Vice Presidente.
7: I want to listen first kasi noona, if you would recall, ay sabi ko, diwisyon din natin yung two-thirds, di ba? Pero ang question din ngayon is, paano nga naman, eh maraming nawala na sa amin, di ba? Apat ang hindi nakakatin ng hearing. Either tulog or may sakit, may isang nagtatago. So ano ba yung gusto ko malaman, kung pwede nga tanongin yung mga yun, well, what does it mean by two-thirds? Two-thirds na present or two-thirds na hindi namin maabot?
6: Nakatakdang isagawa ng Senate Impeachment Court ang oral arguments sa September 23. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Iginagalang ng Justice Department ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na ipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat matapos na maghay ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Naantala ang dapat sana ipagbasa ng sakdal ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan pa kasi ng hukom ng panahon para pag-aralan ito matapos maghain ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng umano'y naging pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Ngayon, pansamantala, habang ito'y pinag-iisipan pa niya, yung aming motion, hindi muna matutuloy yung arraignment, so suspended muna. Medyo sensitibo rin kasi no, yung motion, saka out of respect na rin sa ating hukom, no, saka sa proseso ng korte.
8: Tumanggi si Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng Vice, na ibahagi ang nilalaman ng kanilang motion sa ngayon. Pero ang sabi ni Lim, may inihain din silang petisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon ng kampo ng Vice ay para sa certiorari and prohibition sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Ibig sabihin, hinihiling nila sa kataas-taasang hukuman na ipatigil ang mga kasunod pang hakbang ng paglilitis sa kasong grave threats. Kasama rin sa kanilang hinihingi ang pag-i-issue ng temporary restraining order o writ of preliminary mandatory injunction kung saan iginigit nilang may immunity from suit bilang impeachable official ang Vice Presidente. Bagay na kinontra na ng Department of Justice.
10: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
8: Inirerespeto rin ng DOJ ang naging desisyon ng korte na ipagpaliban muna ang arraignment dahil sa nakabinbing resolusyon para sa inihaing mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Hahayaan din anila ang hukom na pangasiwaan ang proseso ng paglilitis ng kasong grave threats. Pero hindi na muna magkokomento ang prosekusyon hanggang sa maresolba ang nasabing mosyon. Binigyan ng panahon ng QCRTC ang DOJ na magsumite ng kanilang komento sa mosyon ng depensa. Samantala, wala pang ibinababang kasunod na petsa ng pagpapatuloy ng pagbasa ng sakdal. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Naaharap sa reklamo at posibleng mawalan ng lisensya sa pagiging abogado sina dating Negros Oriental Representative Jing Paras at apat na abogado mula sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm. Yan ay matapos magsumite ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng kanilang pagkakasangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa mga detalye ng kaso, gumawa umano ng script at nagmanipula ng mga pahayag ang mga abogado kasama si Paras para gamitin sa paninira kay Recto. Bukod dyan, naghain din ang NBI ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice laban kina Paras, Batangas First District Representative Leandro Leviste at ang talent manager na unang nagbunyag sa umano'y modus operandi.
5: Samantala, magaganap na sa Lunes ang kauna-unahang Borne Parliamentary Elections. Dito mananaig ang boses ng mga mamamayan ng rehiyon para sa kanilang kinabukasan at kaunlaran. Ano-ano ang mga sektor na ito? Alamin sa ulat ni Patrick Gupo ng IBC.
11: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
12: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa Borne. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mayingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga magagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa Borne. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng Borne noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
11: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas tumikita ba ang mga magsasaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
5: Mahigpit na binabantayan ng 6th Infantry Division ang apat na lugar na nasa ilalim ng Red Category para sa nalalapit na Borne Parliamentary Elections sa Lunes. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Apat na lugar sa Area of Responsibility o AOR ng 6th Infantry Division ang kanilang tinutukan kaugnay ng gaganaping Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong September 14. Kabilang dito ang Cotabato City, dalawang lalawigan ng Maguindanao, pati na rin ang Special Geographic Area o SGA ng Borne. Ayon sa tagapagsalita ng 6ID na si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ilang mga lugar ang pasok sa red category na inilabas ng Commission on Elections bilang mga areas of concern. Kabilang dito ang Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte at Mama Sapano, Dato Piang at Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Nangangahulugan ito na nagkaroon na ng election-related incidents sa nakalipas na dalawang halalan at may presensya rin ng mga armadong grupo sa nasabing mga lugar.
14: I can say na at this time, generally peaceful, except in some areas na we labeled as red. We're closely monitoring these areas, but the rest of the provinces na sakop ng BARM na area ng 6ID, generally peaceful.
13: Takasalukuyan, patuloy na naka-red alert status ang kanilang hanay simula pa noong Agosto 15. Sinabi rin ng opisyal na noong Setyembre 1 pa sana nakatakdang magpatupad ng heightened alert status ang kanilang tanggapan. Ngunit dahil sa nangyaring pag-ambush sa convoy ng isang kandidato ay agad nilang hinigpitan ang seguridad. Sa ngayon, nakalatag na ang mga checkpoint sa mga kalsada, kasabay ng pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga komunidad at lansangan. Malaking tulong din umano ang augmentation o dagdag na puwersa ng mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
14: Yes, as early as the start of the campaign period last month, nag-deploy na tayo ng mga forces natin to augment our PNP sa mga comrade checkpoints. At pinalawig na rin natin yung mga patrolling natin para in case may mga incidents na mag-arise, mabilis po tayo makaresponde.
13: Tiniyak ngayon ng 6th Infantry Division na handang-handa na sila sa pagpapatupad ng kanilang security plan para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections.
5: Regine Lenuza para sa Bayan.
8: Handa na ang ilang mga paaralan sa Cotabato City na gagamitin para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa mga paaralan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng COMELEC. Ang mga inihahanda ng COMELEC, alamin sa ulat ni Regine Lanuza Live. Regine.
13: Ayos upang maging maayos at hindi na maantala ang pag-i-install ng mga Starlink na gagamitin sa isasagawang BARM parliamentary elections ngayong Lunes, September 14, ngayong araw pa lang ay inihatid na sa mga voting centers dito sa Cotabato City ang nasabing mga Starlink upang maikabit na ito. Maaga pa lamang nakahanay na sa labas ng tangkapan ng COMELEC Cotabato City ang limang sasakyan. Ang mga ito ang maghahatid ng mga Starlink sa mga paaralan na gagamitin bilang voting center sa Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, Setyembre 14. Pasado alas 9 ng umaga nang isinakay ang mga kagamitan. Isa sa mga nangunguna sa paghahanda para sa maayos na paggamit ng Starlink ay si Noria Aliagaw na magsisilbi bilang technical support sa halalan.
15: Nag-group kami, so kunin namin yung mga ng Starlink. So i-install sa bawat school para magkaroon tayo ng connection doon sa during transmission ng ng voting, after ng voting. So yun yung gagawin namin ngayon sa ngayong araw.
13: Ayon naman sa acting election officer ng COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo, Starlink pa lamang ang kanilang ipinadala sa mga voting center. Bukas pa ang paghahatid ng ibang election paraphernalia. Inagahan na ang pagkakabit ng Starlink dahil kailangan itong i-install sa mga bubong ng mga paaralan. Layo nitong maiwasan ang pagkaantala sa pag-install ng mga kagamitan. Aabot sa 133 Starlink ang gagamitin sa Cotabato City.
16: Yung COMELEC Cotabato City ay handang-handa na, no, sa election sa September 14, 2026. In fact, no, today is mag-i-install na kami ng aming mga communication at saka transmission devices sa ating mga voting centers. 33 voting center ito sa Cotabato City. Ongoing kanina, no, pumunta na yung ating maglalagay, no, yung mag-i-install ng ating mga I-1 Starlink.
13: Pasado alas 10 ng umaga nang simula ng paghahatid ng mga Starlink sa paaralan. Samantala, bukod sa COMELEC, nakahanda na rin ang ilang paaralan sa lungsod na magsisilbing voting center sa Lunes. Isa na rito ang Cotabato City Central Pilot School. Aabot sa 29 na mga silid-aralan ang inihanda nito bilang voting precinct para sa 5 barangay sa Cotabato City. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na handa na sila para sa halalan.
17: The school is always ready in this kind of endeavor. So we prepared the classrooms. We suggested We suggested security measures to the security personnel. And then we suggested to the security personnel during the election, those voters who have already casted their vote should go out so that crowd will not be gathered inside the school.
18: ICE, bukas naman ay isasagawa ang final testing at sealing dito sa Cotabato City.
5: Maraming salamat, Regine Lanuza ng PTV Davao.

0: Sa ulat probinsya, para sa layuning mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at tiyaking may sapat na pagkain, patuloy na isinusulong ng Agricultural Training Institute sa Region 12 ang pagpapalakas sa Learning Site for Agriculture. Yan ang ulat ni Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant.
1: Nagpapatuloy ang ginagawang hakbang ng Agricultural Training Institute 12 para lalo pang mapaunlad ang mga Learning Site for Agriculture sa rehiyon na 12. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ahensya, ang Nildas Farm at Apostol Techno Demo Learning Farm sa Corona del City.
2: Yung na-accredit kami dito sa ETI bilang learning site sa agriculture, may financial subsidy yun. So binigyan kami na 150,000 for development plan. Parang ano nila, augmentation nila. So malaking tulong.
1: Sa pamamagitan nito ay napaunlad ang operasyon ng farm, hindi lamang bilang LSA, kundi bilang Accredited Training Center ng TESDA at Farm Tourism Camp ng Department of Tourism.
3: Ang ETI, they provided me 150,000 in kinds as a construction materials. Ang pinakamalaking nabigay ng ETI sa akin are trainings. I have gained many trainings from ETI that put me where I am now.
1: Ang dalawang learning site ay may layunin din na itaguyod ang kasapatan sa pagkain sa rehiyon. Hinikayat naman ni John Lord Oman, Senior Agriculturist and Learning Site for Agriculture Focal Person ng ATI 12, ang iba pang magsasaka na pakinabangan ang mga programa ng ahensya upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan.
4: You'll be having a wide network of mentors from across the different learning sites in Region 12 and BARM. And at the same time, we will also be capacitating you when it comes to knowledge, skills, and attitude on different production and processing technologies across the agriculture value chain.
1: Sinisiguro naman ng ATI 12 na magpapatuloy ang pagtulong nito sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula dito sa lungsod ng Coronadal, sa lalawigan ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant. Nagmistulang totoong emergency ang sumalubong sa mga taga Davao City kagabi habang isinasagawa ang kauna-unahang nighttime simulation exercise sa buong Region 11. Iba ito sa mga nakasanayan na isinasagawa sa umaga. Ang aktibidad na ito ay disenyo para subukan ng interoperability at mabilis na pagkilos ng mga responder kung sakaling may operasyon sa gabi at walang sapat na liwanag. Ipinakita ng mga otoridad ang kanilang kapasidad sa pag-rescue o pag-secure ng lugar at sa mabilis na pag-rescue sa mga biktima. Mahigpit na ipinalalo o pinapaalala sa publiko na ang nasabing aktibidad ay bahagi lamang ng patuloy na kampanya na culture of security para siguruhin ang kaligtasan ng lahat.
0: Samantala, inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa 2027. Kabilang sa regular holidays ang New Year's Day, Holy Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary, at Huling Araw ng Taon. Additional special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day, at Christmas Eve. Special working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Hindi pa kasama ang Idil Fitir at Idil Adha na itatakda ang mga petsa sa hiwalay na proklamasyon.
1: Handa nang magpakitang gilas ngayong gabi ang ating pambansang TV anchor na si Diane Kerrer sa isang fitness competition finals night sa Quezon City. Patutunayan ng ating primetime host na hindi lang siya pang-newsroom kundi rain na rin sa fitness stage pagdating sa ganda at lakas. Bukod sa kompetisyon, celebration din ito ng dalawang dekada ng pagbibigay inspirasyon para sa isang active at healthy lifestyle. Mas magiging star-studded pa ang gabi dahil sa inaasahang dadalo ang mga A-list celebrity at brand ambassadors para makisa sa finals night.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong pambansang TV para sa
1: bagong Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Thank you.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo, sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa bansang India na para dumalo sa 18th BRICS Summit.
5: Headlines.
4: Pagbasa ng sakdal sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, pinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos, iniutos na ang pagtutok sa insidente ng nasunog na MV June Aster sa katubigan ng Palawan.
5: Headlines.
4: House prosecution, nagkaroon ng recap patungkol sa issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
5: Headlines.
4: MILF, tiniyak ang mapayapang pagdaraos ng BARM elections. Mas maraming checkpoints inilagay.
6: Headlines.
4: League of Provinces of the Philippines, binigyang diin ang malaking benepisyo ng mga residente sa pamamagitan ng Local Government Support Fund.
6: Headlines.
4: Department of Energy, tiniyak ang mas stable na supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na linggo.
6: Headlines.
4: At secondary price cap sa presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao, ipinatupad na ng ERC.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 12, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si FM Guide, ang inyong tagapaghatid balita.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa India na para sa pakikibahagi sa 18th BRICS Summit. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ng Pangulo, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw ng BRICS Summit kung saan magsisilbing bosas ang bansa sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN sa ilang usapin alinsunod sa mga isinusulong ng rehiyon, partikular sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ng Pangulo, mahalaga na mapag-usapan ang mga isyu na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang manawagan ang climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ng pagbisitang ito, ang pakikipag-usap ni Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim panaugnayan ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakay ng usapin sa pangdepensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, kalusugan, digital cooperation, tourism at direct air connectivity maging ang people-to-people ties. Habang gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang makipagpulong sa mga Indian business leaders na makakatulong naman sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
9: Responsible behavior. We thus embark for India, determined to continue the task of translating potential to action and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula nang ilunsad ito noong taong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Anya nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman o base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at buong bansa.
10: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas.
11: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa kaugnay pa rin balita, formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at may posisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pag-develop ng infrastruktura. Anya, ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ibang pangunahing balita, ipinagpalibad ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng taong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC nitong Biyernes ng umaga para sa arraignment sa kanyang kaso. Ang arraignment ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampal laban sa Vice Presidente.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa kung may pa rin balita, naharap si Vice President Sara Duterte sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para litisin siya sa tatlong kaso. Nagpost naman siya ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si VP Sara sa Korte Suprema upang questionin ang jurisdiction ng Department of Justice at ng QCRTC sa pagsasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang impeachable officer. Humiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Nauna nang igiriit ng depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakaupong impeachable officer habang paninindigan naman ng prosecution na walang legal na hadlang sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pino na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Sa isang news conference, sinabi ni Adyong na malinaw itong conflict of interest. Anya, ang nananawagan ay ang pangunahing may kinabang sakaling matuloy ang naturang pagpapatalsik. Binigyang din ni Adyong na hindi lamang ang isyu mga ibinabato ng pangalawang pangulo ang dapat tingnan kundi maging ang motibo sa mga salaysay laban sa pangulo.
12: Let's say, for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, nakita natin dito. So, sino humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibenepisyo.
4: Yan ang bayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Philippine General Hospital upang siriin ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos din ng Sandigan Bayan ng PGH na beripikahin ang findings sa mga doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ililipat at i-confine ang mababatas sa PGH simula ngayong araw. Ginawa ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang payag matapos ang dalawang araw ng pagdinig sa mga testimonya ng mga doktor ni Romualdez, kasalukuyan naka-confine ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya ginawa ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Aniya, testamento rin ito na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
13: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
4: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Saldico na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalo't na is-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaresto ito at all costs. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa rin balita, tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na sa 43 ang naitalang ligtas sa insidente. Anya, 5 ang naitalang nasawi habang bumaba na sa 83 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sinabi ni Cayabyab na sa ngayon susubok na ang PCG para sa isang firefighting operation kung saan dahan-dahan ang papasukin ng MV June Aster upang malaman ang dahilan ng sunog. Dagdag pa ng opisyal, nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
2: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. Sige. And then susuyuri na rin po natin ngayon, sa dahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
1: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, Bayan Muna Chairperson Terry Casino at 7 iba pa sinampahan na ng Southern Police District ng kaso. Ito ay matapos silang magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City nitong Huwebes. May report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas report.
3: Sinampahan na ng Southern Police District o SPD ang 7 individual kasama si Bayan Muna Chairperson Teddy Casino matapos magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum ng nasabing hotel kung saan naroroon at nagsasalita ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay SPD District Director Rodel Pastor, na sinampanan nila ng kasong direct assault, physical injuries, batas pambansa 880 o under illegal assembly at iba pang kaso labat kay Casino at 7 iba pa. Samantala, patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 16 na pulis kasama ang 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng Southern Police District. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, wala pang natatanggap na formal permits o abiso ang pulisya kaugnay sa inaasahang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 pulis ang kanilang ipakakalat sa at sasailalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Nanya, patuloy din sila na ipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasahang rally ay isang

0: Taon ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa manumbalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa gitna ito na mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na rin pinapanagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pang pinangahawakan nilang profesionalismo. Anya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, hindi kailanman may kisaw-saw ang AFP sa mga usaping may political motivation. Dagdag ng Defense Secretary, mananaig ang pagiging non-partisan ng armed forces at mananatili ang katapatan nito para sa bansa.
2: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
0: Yan ang fayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng maglabas sila ng desisyon ngayong taon sa isinampang kaso sa Anti-Graft Court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Echo na noong November 18, 2025, inihay ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman, anya, ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanapan o dahil hindi mahanap ang akusado.
3: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
0: Yan ang payag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Echo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang ginawa nitong artificial na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at sa Mora Reef. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin sa mga nasabing reef dahil sakop pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitman ng DFA, ang mga itinatayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas ng DFA ang pahayag matapos magpaputok ng flares ang Chinese forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling binirada ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga naging pahayag ng Foreign Ministry ng China sa mga naging pahayag umano ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue 2026 na puro provocations at theatrics. Ani Teodoro, hindi siya aktor kaya hindi niya alam ang anumang uri ng theatrics dahil ang lumalabas lang sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at ang mga pahayag na sumusuporta sa pag-iral ng international law at rules-based order. Patutsada pa ng Defense Secretary, mas maituturing na isang theatrical conduct o dula sa teatro ang payag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi nila i-militarize ang mischief-free at para lamang ito sa akto ng kapayapaan. Pagtiyak ni Teodoro, makaasa ang bansa na hindi matitinag ang pamahalaan sa paghihit ng karapatan nito anuman ang maging paninira ng China.
4: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecution Team nagbigay ng recap sa issue ng confidential fund upang maipaliwanag sa publiko ang mga naganap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbigay ng recap ang House Prosecution Team upang linawin sa publiko ang mga ebidensya hinggil sa confidential funds bago umusad sa pagdinig ng artikulo ukol sa unexplained wealth. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mahalagang maunawaan ng taong bayan ang mga transaksyon at kakoneksyon nito sa aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, ang pampublikong review ng ebidensya ay tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino na masundan ang mga dokumento at testimonya na maaaring mahirap intindihin sa mismong takbo ng paglilitis sa Senado. Sinabi ni Adyong na kasama sa tungkulin ng prosecution ang magpaliwanag sa publiko ukol sa paggamit ng pondo ng OVP o Office of the Vice President at Department of Education, pati na ang mga record at direktiba na nauugnay rito. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
6: Para magkaroon ng mas madaling understanding, babalikan po natin yung mga testimony na ng ating mga witnesses para po sa pagkakaintindi ng ating taong bayan. Dahil matagal na muna natin sinasabi ito, ang legal na premise naman po ng House Prosecution Panel ay hindi kaso na ginawa ng prosecution. Ito po ay according sa saligang batas ay mga aligasyon, mga violations na pagtataksil sa ating tiwala ng ating taong bayan. At klaro naman po yung naipresenta ng mga dokumento at mga testimonya na tumayo dyan po sa impeachment court, and some of them are even hostile witnesses.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggo sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges. Ito ay sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggo, naunawaan ng Impeachment Court ang mga obserbasyon na maaring may ilang senador na nais lang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bagay ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw na bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ito'y habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 senador na lang ang makadadalo sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mataas ang antas ng kamalayan ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Anya, nagsisilbi itong hamon sa mga senator na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa paglilitis. Ginawa ni Adyong ang pahayag bilang reaksyon sa pinakauling survey ng Tanghere hinggil sa mga panuntunan ng impeachment trial. Base sa survey, 54% ng mga respondent ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakadadalo sa paglilitis. 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo.
6: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimony ng testigo.
0: Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na barn parliamentary election sa Lunes. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Ipinaliwanag ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpigil sa local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga-Bangsamoro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginit naman ng pulisya na walang dapat ika-alarma ang sa karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nito intensyon na magdulot ng panic kundi tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary elections sa September 14. Aniya asahang daragdagan pa ang checkpoints sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuan naman ni Nartates ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa public service. Hindi rin aniya dapat ito ginagawa para sa personal na interes, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sinabi ng Puno Ekotibo na isa sa mga tinuro ng kanyang ama ay palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Aniya ang payo ng kanyang ama ang nagsilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ang paglilingkod sa bansa ay hindi lamang nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangang gawin para sa pagpapabuti ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nagbubuwis buhay at ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinayang po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
10: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano? And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
11: Para sa akin, ang parliament na election na gagawin natin sa barn ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund o LGSF para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines, National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayon ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Tamayo na ito ang kauna-unang pagkakataon na pantay-pantay na nakatatanggap ang mga local government ng LGSF. Anya, sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
13: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, na mga baba sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
0: Samantala, binigyang diin din ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang binababang Local Government Support Fund. Anya, direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Paliwanag pa ng gobernador, imposible ring magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguard nito.
13: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pag-control ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng Local Government Support Fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na i-submit yung mga pangalan.
0: Yan ang mga payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E pinunto ni Interior Secretary John Vic Remulla na dapat nang matutukan ng Kongreso ang pagpapatupad ng reforma sa sistema ng sangguniang kabataan o SK. Ayon kay Remulla, kalahati o 50% kasi ng mga nahalal na SK officials ang tila nawawalan na ng silbi o pakinabang isang taon matapos ang eleksyon. Anya, malaking dahilan dito ang edad ng mga nahalal na SK na pagkatapos maupo ay nagiging abala na sa ibang bagay tulad ng pagpapakasa, paghahanap ng ibang trabaho o pag-aaral sa ibang lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ng Interior Secretary na makabubuti kung maibabalik ang age range ng mga SK officials sa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Malaking issue rin ayon kay Remulla ang pagkakaroon ng fiscal autonomy ng SK sa kanilang pondo na kadalasan ay hindi na nagagamit ng maayos.
14: The bigger problem arose when the COA gave fiscal autonomy to the SK, making them solely sila lang ang magdedesisyon para sa pera ng SK without the supervision of the barangay captain. Some people thought that it would remove them from the clutches of the barangay captain, but it acted in reverse. Mas naagang matuto yung mga SK na magloko at gumawa ng kalokohan sa pera ng SK.
0: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pauna-una accessible voting center sa Ilocos Region para sa mga indigenous people, itatatag ng Commission on Elections sa San Nicolas. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas Report.
15: Nakatakdang itatag sa Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan ang kauna-unang accessible voting center para sa mga indigenous people, so IP, sa buong Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Ayon kay San Nicolas Election Officer Gina Aquino, ilalagay ang voting center sa Bangar Elementary School upang mapalapit ang lugar sa botohan sa mga miyembro ng Iwak Tribe na nakatira sa malalayong bahagi ng barangay. Bagamat may dalawang voting center na sa Barangay Fianza, sinabi ni Aquino na nahihirapan pa rin makarating dito ang mga botante mula sa malalayong sityo, partikular ang mga nasa mataas na bahagi ng lugar. Anya, abot sa 110 regular voters mula sa Iwak Tribe ang inaasang makikinabang sa bagong voting arrangement. Matagal na umanong hinihiling ng Iwak Tribe ang mas malapit na voting center dahil sa hirap ng pagpunta sa kasalukuyang mga lugar ng botohan. Sinabi pa nito na kailangan pang maglakad ng malayo ang ilang botante, gumamit ng espesyal na sasakyan at tumawid ng ilog bago makarating sa kasalukuyang lugar ng botohan. Samantala, naaprobahan ang kailangan sa tulong ni na Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar at Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. Layunin na accessible voting center na mapadali ang pagboto ng mga IP sa naharap sa hamon sa distansya at paglalakbay patungo sa kanilang polling place. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, Department of Budget and Management o DBM pinabulaanan ang zero hiring sa public school teachers sa taong 2027. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na pahayag na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Sa inilabas na infographic ng DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education o DepEd. Kabilang dito ang 31,640 na bakating teaching positions at 32,960 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyo ng mga guro. May nakalaan ding 12.09 billion pesos para sa Enhanced Career Progression System, 5.795 billion pesos para sa Special Hardship Allowance at 3.018 billion pesos para sa training ng DepEd personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro. Kaya bago umano maniwala sa kumakalat na zero hiring, alamin muna ang bagong datos at opisyal na impormasyon. Ang 31.2 billion pesos na pondo ay patunay ayon sa ahensya na hindi zero ang nakalaang pondo para sa sa hiring ng public school teachers sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinagmalakihan ang bagong upong hepe ng National Capital Region Police Office na may nakitang 50% decline o pagbaba ng krimen sa Metro Manila nitong nagdaang dalawang linggo kumpara sa kaparehong panahon ng taong 2025. Batay kasi sa datos ng Crime Incident Reporting and Analysis System mula nitong August 23 hanggang September 8, ang focus crime incidents noong 2025 ay 373. Pero ngayong 2026, umabot lang ng 181, kaya may 51.47% na pagbaba ng krimen. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga krimen na nakita nilang bumaba ay carnapping, theft, robbery, kasama na rin ang physical injury. Bili naman ng bagong upong NCRPO Chief sa mga District Director sa Metro Manila, panatilihin ang malakas na police visibility, managing operations at magpatrolya sa kanilang area upang magpatuloy ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region.
17: We recorded a 50% decline in focus crimes here in Metro Manila, at nagpapasalamat ako sa ating mga district directors for the support that they gave our NCRPO para nga mapagtulong-tulungan itong pag-reduce. And ang instruction ko sa mga district directors natin, ituloy itong momentum na ito para we follow through, para manatiling ganun, mas mababa yung crime dito sa Metro Manila.
0: Yan ang payag ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology o DICT isusulong ang ASEAN Cooperation Contra Online Child Exploitation. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas report.
18: Lalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology ang kooperasyon ng ASEAN countries laban sa online child exploitation at iba pang cybercrime. Ito ang tiniyak ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa isang town hall meeting kamakailan. Hinimok naman ng Scamwatch Philippines ang pamahalaan na gamitin ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas para bumuo ng regional front laban sa online threats. Ayon sa grupo, mas magiging malakas ang ASEAN laban sa malalaking tech companies kung sama-samang kikilos ang mga bansa. Binigyan din ni Paraiso na borderless ang cybercrime at maaaring nasa labas ng Pilipinas ang mga sindikatong nagsasamantala sa mga batang Pilipino. Kasabay ito, isinusulong ng CICC ang Platform Accountability at Technical Working Group para maisalin sa konkretong pulisiya ang mga hakbang sa online child safety. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay na pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta. Kabilang dito ang 169 megawatt capacity ng target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa panayam sa unang linggo ng Oktubre. Dagdag ni Marasigan, kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas. Anya kasama sa plano ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plants at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
19: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
0: Okay.
19: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
0: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montagne na ang presyo ng kuryente o load-weighted average itong Agosto sa Visayas ay pumalo sa 18.9 pesos per kilowatt hour. Anya, sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Ayon kay Montagnier, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalo nagpataas sa presyo ng kuryente bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Dahil na opisyal, ipinatutupad na ng ERC ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay per region at hindi na ang buong sistema.
20: Issue na po yung order today lang din po na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na. Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So, ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
21: Yes.
20: Say, for example, sa Visayas po, diba sabi ko, yung system, yung LWAP, the load-weighted average, yung presyohan dun ngayon.
21: Yes, ma'am.
20: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
21: Mm-hmm.
20: Pababa po siya.
0: Yan ang payag ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montagnier.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa kaunay pa rin balita, kinakailangan ng karagdagang mamumuhuna sa energy sector para matugunan ang matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines, spokesperson attorney Cynthia Alabanza, kailangan magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Anya, sa ngayon, itinuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
22: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP'ng tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
0: Si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natayo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, sinabi ni Becerra na wala pa nabang hinili na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Anya, mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection at private sector sa pag-supply ng tubig. Dagdag na opisyal, sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity.
23: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magdi-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagpuyot po.
0: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Makatutulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipatatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging payang ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay ang mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay sinasangguni na sa Project NOAA upang mailagay ito sa mga angkop na lugar. Dagdag ni Lagmay, ganito rin ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan upang maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
2: ilang baha ito, maraming mga bagay. Pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon, merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
3: Sa University of the Philippines Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumilit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Gokia.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Sumilit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulat. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 milyon pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Mingayan, Binmalay, Labrador at Bugalyon. Nagbabala si So na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayong, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nananatili sa upward trend ang presyuan ng mga produktong petrolyo base sa ikaapat na araw ng trading day sa Mina Flats, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOMB o DOEOIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos and 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Anya sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos and 54 centavos kada litro. Anya Abad, mas nag-iiba ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo, ngunit ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Dagdag pa na opisyal, ang nasabing paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang tensyon sa gitnang sila.
21: Kusan ho sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
3: DOEOIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Husay ng mga artista ng bayan, tampok sa triple bill production na Horacio M. Pirata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas Report.
24: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdala at pagtatanghal sa kanilang triple bill production na Horacio M. Pirata.
25: Tatlong dulang tumatalakay sa mga isyung panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagburo sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sexualidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Mike Arcena ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
26: Sina-challenge na itong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabu sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
25: Naitanghal na rin ang mga piyasang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
24: Ipinakita ng mga palabas ang mahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump tumanggi sa panawagan ng Saudi Arabia na maglunsad ng pag-atake sa Houthis. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi pinagbigyan ni US President Donald Trump ang umunay panawagan ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na magsagawa ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Houthi forces sa Yemen. Ayon sa ulat ng Axios, dalawang beses tumawag ang Saudi Crown Prince kay President Trump upang hilingin ang agarang aksyong militar kasunod ng paglala ng banta ng Houthi sa Saudi Arabia at sa mga rutang pandagat sa Red Sea. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na walang plano ang administrasyong Trump na magsagawa ng direktang operasyon laban sa grupo. Sa halip, palalakasin ng Washington ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa Saudi Arabia habang iniiwasan ang panibagong digmaan sa Middle East. Samantala, nagpunta sa Saudi Arabia si US Central Command Chief Admiral Brad Cooper para sa emergency coordination. Patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Red Sea at sa Bab el Mandeb Strait na mahalagang ruta ng daigdigang kalakalan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas yumukod kontra Bahrain sa pagsimula ng kanilang title defense campaign sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
6: Nabigo ang Gilas Pilipinas men sa kanilang title defense opener sa 2026 Asian Games natapos nilang lumasap ng 85-89 na pagkatalo kontra Bahrain Biyernes sa Aichi International Arena sa Japan. Nanguna para sa All-PBA Team Gilas ang last-minute addition na si Calvin Oftana na may 31 points, ngunit nalalasa ang Bahrain nang magdala ito ng 16-point na kalamangan sa second half sapat para makuha ang panalo. Nagdagdag ng 14 points si Adrian Nocum, subalit kinailangan siyang ilabas sa court nang magtamo ito ng sprain sa mga huling minuto ng laro. 10 puntos naman ang dinagdag ni Justin Baltazar para sa national team. Nanguna para sa Bahrain ang former NBA player na si Jakar Sampson na may 24 points. Nasabak muli ang Gilas sa isang must-win match kontra Kazakhstan mamaya alas 6 ng gabi, oras sa Pilipinas. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, September 12, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Ernel Villamor. Ganyan din sa PBS News Division, sa katauhan naman ni Engineer Kenneth Nadwa at Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
15: Ang oras sa buong Pilipinas, 6:00 alas 7 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Magandang araw Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 12 ng Setyembre, 2026. At kayo nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Ryl Andro Kaasi, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
16: At ako naman po si Apprentice Seaman Bimar Chibilenario, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng 1 oras. Hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operation Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
15: At dumako na tayo sa mga headlines ng balita. Philippine Navy pinalakas ang legal readiness ng mga tauhan ng Naval Forces Southern Luzon.
16: Philippine Marines at US Marines nagtambal sa bilateral exercise sa Northern Luzon.
15: Special Warfare Force at Air Warfare Force pinalakas ang interoperability.
16: Bagong commander ng Offshore Combat Force Philippine Fleet formal na nanungkulan.
15: Research and Technology Development Center ng Philippine Navy pinalakas ang kakayahan sa project management.
16: 5th Marine Rifle Battalion pinangunahan ang Political Leaders and Followers Forum sa Maguindanao del Norte.
15: Philippine Navy Civilian Workforce nanguna sa pagbubukas ng ng Civil Service Month.
16: Philippine Navy at Singapore Navy pinalakas ang kooperasyon para sa mas matatag na maritime security.
15: Philippine Navy at Indian Navy pinalakas ang maritime defense cooperation.
16: Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa mas handa at nagkakaisang Armed Forces of the Philippines sa Visayas.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
15: At dumako na tayo sa mga detalye ng balita. Pinatibay ng Philippine Navy ang kaalaman ng mga tauhan nito sa karapatang pantao, international humanitarian law at rule of law sa isang isinagawang 7th HRIHL Roll Advocacy Lecture sa Albay. Isinagawa ng Office of Chief of for Law of Armed Conflict ng Philippine Navy ang lecture series nitong ikawalo ng Setyembre sa Naval Forces Southern Luzon, Naval Station Hulhasan Arasin sa Rawis, Legazpi City, Albay. Umabot sa 62 personnel kabilang ang mga tauhan ng NAVFORSOL, Operational Control Units at Philippine Navy Reservists ang lumahok sa aktibidad. Binigyang diin din ni Lieutenant Colonel Jose P. Dinglasan, Philippine Navy Marines General Staff Corps, ang Chief of Law of Armed Conflict Philippine Navy na mahalaga ang kaalaman sa HRIHL at Rule of Law upang matiyak ang profesional, responsable at naaayon sa batas na pagtupad sa tungkulin. Tinalakay sa lecture ang mahalagang probisyon ng IHL Bill of Rights RA 7877, RA 11313, RA 11188, RA 9851 at UNCLOS, kasama sa mga usapin sa karapatang pantao at legal na pananagutan. Samantala, iginiit ni Captain Ronaldo M. Pascua, Philippine Navy General Staff Corps, ang Acting Deputy Commander ng NAVFORSOL na kailangang maisabuhay ng mga tauhan ang mga natutunan sa aktual na operasyon upang higit na mapalakas ang professionalism, accountability at mission effectiveness. Mensahe ng Philippine Navy, ang kahandaan sa misyon ay dapat sabayan ng kaalaman, disiplina at mahigpit na pagsunod sa batas.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
16: At sa iba pang mga balita, sinimulan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang 12-day Maritime and Aviation Support Activity o MASA 2026 sa Northern Luzon. Formal itong binuksan nitong ikapito ng Setyembre sa headquarters ng 4th Marine Brigade sa Cape Bohedor, Burgos, Ilocos Norte. Layunin ng pagsasanay na subukin at palakasin ang kakayahan ng dalawang pwersa sa maritime, aviation at land operation, partikular sa archipelagic at littoral environment. Kasama rin sa pagsasanay ang Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Pagtutuunan ng MASA Exercise 2026 ang maritime operations, aviation integration, command and control, Sea Denial, Coastal Defense at Information Sharing. Ayon kay Brigadier General Bob R. Apostol, kailangang masukat kung ano ang gumagana at matukoy kung ano ang kailangang pagbutihin bago dumating ang aktwal na misyon. Samantala, sinabi ni U.S. Marine Colonel Robert Bunn na ang exercise ay pagkakataon para maisalin ang pag-aanda sa aktwal na aksyon at masubok ang kakayahan sa realistic conditions. Tatagal ang MASA 2026 hanggang Setyembre 18 at sa piling training areas sa Northern Luzon, Cavite at Metro Manila.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
15: Samantala, Special Warfare Force at Air Warfare Force pinalakas ang interoperability. Mga detalye sa buong balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
11: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
16: Samantala, pormal nang itinalaga ni si Commodore Lorenzo H. Balor Jr., Philippine Navy, bilang bagong commander ng Offshore Combat Force o OCF ng Philippine Fleet, Philippine Navy. Isinagawa ang change of command ceremony noong ikapito ng Setyembre, sakay ng BRP Miguel Malbar na nakadaong sa Quay 2 ng Naval Operating Base, Subic, Zambales. Pinangunahan mismo ni Commander Philippine Fleet, Commodore Raul E. Reyes, Philippine Navy, ang seremonya. Pinalitan ni Commodore Balor si Captain Philip C. Plaza, Philippine Navy General Staff Corps, na nagsilbi ring acting commander ng OCF. Kasunod ng turnover, itinuon ni Captain Plaza ang kanyang tungkulin bilang deputy commander.

0: at maprotektahan ang maritime interests ng Pilipinas.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At balikan lang po natin ang naudlot na balita. Special Warfare Force at Air Warfare Force, pinalakas ang interoperability. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalakas ang Special Warfare Force at Air Warfare Force ng Philippine Navy ang kilang ugnayan at koordinasyon para sa mas epektibong operasyon at pagtugon sa mga hamon sa karagatan at himpapawid. Naganap ang engagement noong 3 ng Setyembre nang magsagawa ng official visit ni Commodore Jim P. Razo, Philippine Navy, commander ng Special Warfare Force sa headquarters ng Air Warfare Force, Philippine Navy, sa Sangley Point, Cavite City. Malugod na sinalubong si Commodore Razo ng arrival honors bago isinagawa ang staff-to-staff talks sa pagitan ng mga kinatawan ng dalawang kuman. Sa nasasabing pag-uusap, nagpalitan ng pananaw ang dalawang panig hinggil sa operational matters. Tinalakay rin ang paraan para higit ang palakasin ang koordinasyon, pagtutulungan at interoperability ng Special Warfare Force at Air Warfare Force. Isinagawa rin ang pag-iiko sa isang pasilidad ng Air Warfare Force at ipinakita ang delegasyon ni Commodore Razo ang kakayahan ng kanilang flight simulator. Layunin nito magkaroon ng mas matibay na working relationship at higit na interoperability bilang suporta sa mga layunin ng Philippine Navy. Mula dito sa Civil Military Operation Unit, National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark S. Tamaryong, Philippine Navy. Nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Sa karagdagang balita, Research and Technology Development Center ng Philippine Navy, pinalakas ang kakayahan sa project management. Mayroong balita si Apprentice Seaman Juris Abukay, Philippine Navy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas maayos na pagpaplano, mas mabilis na implementasyon, at mas epektibong research projects. Ito ang layon ng Research and Technology Development Center o RTDC, Philippine Navy, sa isinagawang 2-day project management training para sa kanilang mga personnel. Pinangunahan ang training ni Engineer Maricel M. Ihugangku, Philippine Navy, Advisor ng Mechatronics and Robotics Society of the Philippines o MRSP National Chapter. Tinalakay sa training ang mahalagang aspekto ng project management, kabilang ang project life cycle, project planning, scheduling, budgeting, stakeholder management, risk management, at change management. Layon ng training na bigyan ng RTDC personnel ng mas matibay na kalaman at praktikal na skills sa pagpaplano, paghahanda at pagpapatupad ng mga research at technology development projects. Mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil ang matatag na project management ay nakatutulong para mas organisado ang mga proyekto, mas maayos ang paggamit ng resources, at mas epektibo ang pagtugon sa mga hamon sa implementasyon. Sa pamamagitan ng continuous training at capability development, mas pinaghahanda ng RTDC Philippine Navy ang kanilang personnel na maghatid ng makabuluhang research at technology solution na makatutulong sa mission at operational requirements. Mula dito sa CMOU NCR, ako si Apprentice Seaman, photographer

0: May tourist car ay sabog. Nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan pan tayo ng karagatan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, para sa ibang mga balita, hindi barilan o hindi tensyon, kundi kooperasyon at pagkakaisa. Ito ang isinusulong ng 5th Marine Rifle Battalion bilang paghahanda sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Isinagawa ng 5th Marine Rifle Battalion ang Political Leaders Followers Forum sa kanilang headquarters sa Marine Forward Operating Base, Barangay Panansaran, Datu, Blasensuat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ang aktibidad ni Lieutenant Colonel Victor D. Donke, ang commanding officer ng 5th Marine Rifle Battalion. Katuwang ang mga barangay chairperson mula sa 13 mga barangay sa nasabing lugar. Layunin ng forum ang pagkakaisa ng mga leader, political at mga kinatawan ng komunidad para matiyak ang mapayapa, maayos at kredibilidad at ligtas na halalan. Binigyang diin din ang kahalagahan ng responsabling pakikilahok, koordinasyon at kooperasyon sa proseso ng halalan. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na kooperasyon sa mga political na leaders at patuloy ang sinusulong ng 5th Marine Rifle Battalion ng peace stability at isang ligtas at demokratikong proseso sa Bangsamoro Region.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Samantala, Philippine Navy Civilian Workforce nanguna sa pagbubukas ng Civil Service Month. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Official lang sinimulan ng month-long celebration noong ika-126 Philippine Civil Service Anniversary. Sinagawa ang selebrasyon kasabay ng flag raising ceremony itong ika-7 ng September, kung saan itinampok ang mahalagang papel ng civilian workforce ng Philippine Navy sa pag-aatid ng serbisyo publiko. Pinangunahan ni Mrs. Christine M. Ardiliza, Chief ng Civilian Human Resource Development, ang mga civilian personnel ng Navy sa panunumpa ng lingkod bayan. Sinundan ito ng pag-awit ng awit ng serbisyo sibil at paglagda sa commitment wall bilang simbolo ng kanilang panibagong paninindigan sa serbisyo. Ayon sa Philippine Navy, mahalagang katuwang ang civilian workforce sa pagpapatakbo ng institusyon at sa pagpatupad ng mission ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng Civil Service Month, muling pinagtibay ng civilian workforce ng Philippine Navy ang kanilang commitment sa professionalism, competence at dedication. Layunin nilang patuloy na suportahan ang mission ng Philippine Navy at higit sa lahat maglikod ng maayos, mahusay at tapat sa sambayanang Pilipino. At yan ang ulat mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman Jalay B. Pastoral, Philippine Navy, nagbabalita para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Samantala, Philippine Navy at Singapore Navy pinalakas ang kooperasyon para sa mas matatag na maritime security. Balitang atid mula kay Apprentice Seaman Jory Sabukay, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalakas ng Philippine Navy at Republic of Singapore Navy ang kanilang bilateral cooperation sa idinaos na 8th Philippine Navy Republic of Singapore Navy Conference sa Maynila. Kaugnay ng conference, nagsagawa ng courtesy visit sa Philippine Navy Headquarters sa Naval Station Jose Andrada si Lieutenant Colonel Dominic Liu ng Republic of Singapore Navy noong ika-3 ng Setyembre. Malugod na sinalubong ni Rear Admiral Edwin Nera, Philippine Navy, Chief of Staff ng Philippine Navy, si Lieutenant Colonel Liu sa naganap na delegasyon ng Singapore at binigyan diin ang kalagaan ng tuloy-tuloy na engagement sa pagitan ng dalawang Navy. Sa nasabing conference, nagpalitan ng kalaman at insights ang mga Navy personnel ng Pilipinas at Singapore hinggil sa mga operasyon at iba pang larangan na may magkaparehong interes. Layo na pagpupulong na palalimin ang pagkakaunawaan, palakasin ang koordinasyon at magbahagi ng best practices bilang suporta sa maritime security. Ang pagkakatapat ng Philippine Navy at Republic Republic of Singapore Navy sa ikawalong intelligence conference ay patunay na matagal na at patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore, partikular sa larangan ng naval intelligence. Higit sa palitan ng impormasyon, ang pagpapulong ay nagpapakita ng malinaw ng commitment ng dalawang Navy na palakasin ang kooperasyon, koordinasyon at kolaborasyon para sa magkaparehong interes at matatag na seguridad sa rehiyon. Mula dito sa CMU-UNCR, ako si Apprentice Seaman Photographer Smith Churis Carl S. Abuka, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Sa karagdagang balita, mas pinatataga na ugnayan sa depensa at karagatan. Ito ang isinusulong ng Philippine Navy at India sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Matagumpay na isinagawa ang isang courtesy visit sa Sea Systems Command of Philippine Navy sa Fort San Felipe, Cavite City. Si Captain Chandra Kant Kontari ang defense attaché ng India sa Pilipinas noong Setyembre 1. Malugod siyang sinalubong ni Rear Admiral Juario C. Marayag, Philippine Navy, ang commander ng SSC, Philippine Navy, kasama ang mga pangunahing opisyal ng command. Sa pagdalaw, itinampok ng Sea Systems Command ang mga kakayahan nito sa Naval System Engineering, Shipbuilding, Ship Maintenance, Repair and Sustainment, Naval Systems Development, at Logistics Support. Mga kakayahang direktang sumusuporta sa operational readiness ng Philippine Navy Fleet. Nagkaroon din ng executive session sa pagitan ng mga leader kung saan tinalakay ang mga usaping may mutual interest kabilang ang ASEAN-India Maritime Exercise 2026. Mahalaga ang ganitong engagement dahil hindi lang ito tungkol sa pagpapalitan ng kaalaman o layon din itong palalimin ang professional exchange, pagkakaunawaan at kooperasyon sa pagitan ng maritime defense institutions ng Pilipinas at India. Sa huli, muling pinatibay ng pagdalaw ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at India at ang kanilang lumalaking defense cooperation lalo na sa larangan ng maritime security.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Samantala, Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa masanda at nagkakaisang AFP sa Visayas. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Tamaryong, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Philippine Army at Philippine Navy pinatitibay ang ugnayan para sa mas handa at nagkakaisang AAP sa Visayas. Mas pinatatag ng koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine Army at Philippine Navy. Ito ang naging sentro ng courtesy visit ni Brigadier General Adolfo Bispuelas Jr., Philippine Army, Commander ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army sa Naval Force Central sa Lapu-Lapu City, Cebu noong ikapito ng Setyembre. Malugod na sinalubong ni Commodore Joselito Eddie Guzman, Philippine Navy, Commander ng Naval Force Central, si Brigadier General Espuelas, Philippine Army, sa pamamagitan ng Honor Guards Arrival Honors. Matapos ang seremonya, isinagawa ang executive session sa Hall of Flags kasama ang key officers, commanders, commanding officer ng shore units at surface asset ng Naval Force Central. Direktang tinalakay sa pagpupulong ang mga operational na engagements, malagang accomplishments, kasalukuyang proyekto at mga hakbang para sa mga susunod na inisiyatiba ng command. Tayo nito ang mas mabilis na koordinasyon, mas matatag na inter-service kooperasyon at mas mataas na antas na operational readiness sa Visayas. Binigyang diin ng Naval Force Central ang pagpatuloy na pagkipagtulungan sa Philippine Army lalo na sa mga operasyon at aktibidad na nangangailangan ng pagkakaisa at mutual support. Sa huli, isang mensahe ang malinaw kapag nagkaisa ang mga sangay ng AP or Armed Forces of the Philippines, mas malakas ang kakayahang tumugon sa anumang hamon at mas handa silang gampanan ang kanilang misyon. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, Philippine Navy, nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Ang oras sa buong Pilipinas, 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Bukbong dagat ng Pilipinas.
3: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: At tayo po'y nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sa pagpapatuloy ng balitaan, 4th Marine Makusog Brigade, matagumpay na nagdiwang ng 10th anibersaryo. Kabuuan ng balita na kay Seaman 2nd Christian Roda, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Matagumpay na ipinagdiwang ng 4th Marine Makusog Brigade ang 10th anibersaryo ng pagkakatatag nito noong 4 ng Setyembre sa headquarters 4th Marine Brigade, Camp Cape Buhidor, Burgos, Ilocos Norte. Bit-bit ang temang Makusog at 10, a decade of service and resilience, always ready. Binigyang diin ng brigade ang isang dekada ng tuloy-tuloy na serbisyo, operational readiness, territorial defense at pakikipagtulong tulungan nito sa mga local government unit, ahensya ng gobyerno, civilian stakeholders at mga komunidad sa Northern Luzon. Naging guest of honor and speaker sa seremonya si Cipriano Pere E. Martinez, the third general manager ng Ilocos Norte Electric Cooperative o INEC. Binigyang diin ng kanyang pagdalo ang matatag na partnership ng Fort Marine Brigade at mga stakeholder sa pagpapalakas ng community development, resilience at public service sa Ilocos Norte. Kasabay ng pagunita ng ikasampung anibersaryo ng Fort Marine Brigade, kinilala rin ang mahalagang kontribusyon ng mga tao at partner na naging bahagi ng 10 taong paglilingkod ng Makusog Brigade. Kasabay nito, sinundan pa ang aktibidad sa pagsasagawa ng Makusog September Fest 2026, isang open-air music festival na nagsama-sama sa mga Marines at partner stakeholders para sa isang gabing puno ng musika, pagkakaibigan at kamaradiri. Sa pagpasok ng Fort Marine Makusog Brigade sa panibagong dekada, bit-bit nito ang mga aral at tagumpay ng nakaraang 10 taon at higit pang determinasyong manatiling resilient, mission ready at always ready to answer the call of duty. At yan ang ulat mula dito sa Bonifacio Naval Station, Taguig City. Ako si Seaman 2nd Christian Roda, Philippine Navy, nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
7: Samantala, higit sa 69.6 na milyong pisong halaga ng mga kontrabando nasabat ng Naval Command Western Mindanao sa tatlong operasyong pandagat sa Kanlurang, Mindanao. Detalye ng buong balita na kay Leste Cubol ng Radyo Pilipinas, Sambuanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasabat na mga tropa ng Naval Command Western Mindanao ang higit sa 99.6 milyong pisong halaga na mga kontrabando at mga ipinuslit na produkto sa tatlong magkakahiwalay na operasyong pandagat na isinagawa sa Kanlurang, Mindanao. Kabilang sa mga nasabat ang hindi dokumentadong diesel fuel o crudo na nagkakalaga ng 72.1 milyon pesos, mga puslit na sigarilyo at isang motor vessel na nagkakahalaga ng higit sa 27.2 milyon pesos at mga tabla ng lawaan na kahoy na nagkakahalaga naman ng halos 252,000 pesos. Ang krudo ay nasabat sa karagatan ng Tulian Island, Hulusulu. Ang mga sigarilyo ay nasamsam sa karagatan ng Marungas Island, Haji Panglima Tahil, Sulu. At ang mga kahoy ay nakumpiska naman sa karagatang sakop ng Barangay Kawit, Sambuanga City. Pinuri ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., Komandante ng Naval Command Western Mindanao, ang mga operating unit at gatawang na ahensya para sa kanilang pagiging mapagbantay at epektibong koordinasyon. Ipagpapatuloy ng Naval Command Western Mindanao ang mga operasyon sa seguridad sa dagat at ang pagkipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang sugbuin ang mga ilegal na aktibidad at protektahan ang mga interes sa pandagat ng bansa sa Kanlurang, Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Leste Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Isang makubuluhang pamamaalam, isang matatag na legasiya ng serbisyo. Formal nang nagpahatid ng military honors ang Naval Defense Command kay Major General Edwin E. Amador, Philippine Navy Marines, ang Vice Commander ng Philippine Navy, sa kanyang farewell visit sa Sanglipuan, Cavite City. Noong ika-isa ng Setyembre, personal na sinalubong ni Commodore Lued Lawan Lingkuna, Philippine Navy, ang Commander ng Naval Defense Command, kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng command. Si Major General Amador, sa kanyang pagbisita, nagsagawa si Major General Amador ng talk to troops sa Nunato Hall Headquarters Fleet Training and Doctrine Center, kung saan sa ipinaabot niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa at binalikan ang mga makabuluhang alaala sa kanyang panunungkulan bilang commander ng dating Fleet Marine Ready Force na siyang kasulukuyang Naval Defense Command. Bilang pagunita ng kanyang malalim na ugnayan sa kumanda, binigyan diin ni Major General Amadar na malaki ang kahulugan ng NDC sa kanyang military career bilang isa sa mga unit na naging bahagi ng kanyang paglilingkod sa labas ng Marine Corps. Samantala, ipinaabot ni Commodore Lingkuna ang taos-pusong pasasalamat ng NDC sa matatag na suporta, strategic guidance at dedikadong serbisyo ni Major General Amadar sa pagpapalakas ng operational readiness at maritime security ng Philippine Navy. Ang farewell visit ay naging pagpupugay sa natatanging legacy ni Major General Amadar bilang isang pinuno at marino na naglingkod sa Philippine Navy bago niya tuluyang tapusin ang kanyang military career.
3: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
7: NCR Command, Caloocan City at mga ahensya ng gobyerno nagkaisa para sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Balitang atid na Apprentice-Man John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas nilalakas na koordinasyon para sa mga ilang sektor. Ito ang isinusulong ng National Capital Region Command sa pamamagitan ng Enhanced Interagency Engagement with At-Risk Sectors o ang EIEARS Program. Official na inilunsad ng NCR Command kabilang ang Philippine Navy, mga partner agencies, City Government of Caloocan at mga pangunahing national government agencies ang nasabing programa na nakatuon sa paghahatid ng target support sa mga out-of-school youth at mga urban families na nangangailangan. Sa ilalim ng programang ito, pinag-iisa ang local governments, national agencies at civil society groups para sa isang rule of government approach sa nagpapaulan ng komunidad. Isinasagawa din ang inisyatiba sa limang pilot barangay sa Caloocan, Manila at Quezon City bilang panumulang hakbang para sa mas inclusive at mas sustainable na community development. Bilang patunay ng kanilang pagkakaisa, sinagawa rin ang ceremonial signing of commitment of support sa pagitan ng mga local at national stakeholders tinangakoy pagpapatuloy ang koordinasyon at pagtutulungan. Pumamagitan ng EIEARS program, mas lalo pang pinagtitibay ang ugnayan ng gobyerno at komunidad para sa mas mabilis na paghahatid ng servisyo, mas malawak ng kooperasyon at mas makabulhang community empowerment. At yan ang ulat mula dito sa CMOU-NCR. Ako si Apprentice-Man John Lloyd B. Pastoral, Philippine Navy, nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Samantala, Philippine Navy, nakiisa sa paglilinis ng baybayin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Detalye ng buong balita na kay Seaman Second Alex Taliedo, Philippine Navy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Central, Philippine Navy sa 30th Anniversary Clean Up Drive ng Nuestra Señora de Regla National Shrine, Looc Cluster noong ikalima ng Setyembre sa Barangay Looc, Lapu-Lapu City. Nagtipon-tipon sa aktibidad ang mga residente, volunteers, local stakeholders at mga partner organization para sa isang layunin panatiling malinis, ligtas at protektado ng ating baybayin. Isinagawa ang clean up drive mula Chevron Corner hanggang Kumpang Beach ng nasabing lugar kung saan tulong-tulong ang Naval Forces Central at mga community volunteers sa pananatili ng kalinisan ng coastal areas. Para sa Philippine Navy, hindi lamang seguridad at operation ang serbisyo, kasama rin dito ang pangangalaga sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na community engagement at environmental activities, patuloy na sinusuportahan ng Naval Forces Central ang pagbuo ng mas malinis, mas ligtas at mas matatag na mga pamayanan sa Visayas.
11: Mula dito sa CMOU-NCR, ako si Seaman Second Alex Taliedo Jr., Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
4: Hukbong dagat ng Pilipinas.
3: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: Hatol ng Bayan 2026 BARMS First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
13: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Fatima Noor sa A-Journal from Tila sa Jimutamad, Basilan Province. The General Secretary of MYPMYC BARM Region. So palagay sa...
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At para ba sa ibang mga balita, ipinamalas ng mga reservists ng Philippine Navy ang kanilang kahandaan sa aktwal na maritime operations matapos ang matagumpay na makilahok ang hukbong dagat sa third leg ng Coordinated Patrol Philippines-Indonesia o CORFAT Felindo 40-2026. Apat na reservists mula sa Naval Forces Reserve Eastern Mindanao ang isinagawa sa bilateral coordinated patrol ng Pilipinas at Indonesia. Dalawa sa kanila ang lulan ng BRP Artemio Ricarte o FS-37 kung saan nagsagawa ng maritime tactical manual navigation, tactical flatting at iba pang operational activities sa karagatan. Samantala, isang reserve officer ang naka-assign sa NB-392 para sa isinagawang photographic exercise of PhotoX. Ipinakita ng deployment ang seamless integration ng regular at reserve forces na nagpapatunay na kapwa may kakayahan, disiplina at kahandaan ang buong pwersa sa pagsasagawa ng frontline maritime operations. Mensahe ng Corfat Pilindo 40-2026, handa ang reservist, handa ang buong pwersa at matatag ang paninindigan para sa seguridad at soberanya sa karagatan.
4: Hukbong dagat ng Pilipinas.
3: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Inanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation na inhanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.

0: here. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Do you have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
1: Maybe they are heroes for me.
2: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
3: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center Philippine Navy ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
4: Hinihikayat ng Personnel Management Center Philippine Navy ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
3: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma, o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ang NCIF certification.
4: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
3: Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang FEMC, Philippine Navy Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ng official na Facebook page ng Personnel Management Center Philippine Navy.
4: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
3: At bago po tayo magtapos, nais po nating ipabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya, sir!
4: At sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at tumatangkilik sa ating programa. Magkikita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman Second Ryle Andrew Caasi, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
3: At ako naman po si Apprentice Seaman, V. Mark G. Belenario, Philippine Navy, nagpapaalala. anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
17: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
18: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
16: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
18: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
16: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
18: Mas mabilis na ang benta ko.
5: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
19: Mga ka-AI,
11: Panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
5: Sa panahon ng AI.